0: Bansang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa atin pong Himpilang Radyo Pilipinas. Kami po ay pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Hindi muna kami mapapakinggan sa amin pong frequency 738 kHz po sa inyong mga AM bands. Pero mga kababayan, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Uli po mga kababayan, isang magandang umaga. Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Tama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus.
1: Bangon, Bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Itong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Nabayanan po ang ating mga panayam sa umagang ito. Alam nyo kahapon, ang pinag-uusapan po natin ay may kinalaman doon sa pagpapalawig ng income tax, yung tinatawag po natin na exemption. Sabihin, yung mga kababayan po natin na kumikita o yung kanilang income ay nasa threshold ng 250,000 pesos. Yan nga po sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA, eh gusto niya mas lumawig pa ito. Mula doon sa nabanggit natin, 250,000 pesos, mas palalawakin ito, gagawing 350,000 pesos. Ibig sabihin yan, mga kababayan, lahat po ng mga kababayan po natin, mga ordinaryong manggagawa na kumikita po ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos ay exempted po sa income tax. Ang ibig sabihin po niyan, sinasabi ng ating Finance Secretary, Secretary Frederick Go, nangangahulugan po ito ng 15,000 pesos na karagdagan sa take-home pay ng mga ordinaryo po nating mga kababayan. Imagine 15,000 pesos na karagdagan sa inyo pong kinikita. Malaking bagay na po yun, mga kababayan, especially dun sa mga kagaya natin na mga nasa tinatawag nilang minimum wage earners. Pero isa sa mga napag-usapan din kahapon ay may kinalaman po doon sa pagpapataw o pag-aalis nung pagpapataw nung 12% na VAT doon po sa binabayad natin sa ating mga electric utility companies. Kabilang na rin napag-usapan kahapon yung may kinalaman po doon sa system loss charges. Alam nyo, nakakatawa kasi tinanong ng may-ari, ng chairman of the board na may-ari dito sa isang electric utility company, bae, sino sasalo nung losses, no, tinatayang 50 billion pesos? That is just a rough estimate, mga kababayan. Pero parang gusto pa yatang ipasalo ng mga bilyonaryong ito sa taong bayan yung kanilang losses. Losses, when we say losses, yung kanilang systems loss. Hindi naman natin kasalanan yun, mga kababayan. Eh, tayo ba yung dahilan bakit nagkaroon ng systems loss? But dapat kayo yung actively naghahanap ng mga nagja-jumper. Ano, kayo yung actively naghahanap ng mga tao na nagtatap ng kuryente. Ba't nyo ipasasalo sa mga ordinaryong manggagawa? Hindi na nga halos mapagkasya yung budget. Eh. A large chunk ng sahod ng taong bayan ay napupunta na lang sa pagbabayad ng bills. May tinatawag dyan yung mga Gen Z eh. This must be the greed that they talk about in the Bible. Well, anyway, nasa kanila na ang bola, especially sa mga regulatory commissions natin, mga kagawaran natin, mga kababayan, na pangunahing agencies na tumututok sa usapin na ito, well, nasa kanila na yung bola. Basta ang utos ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ayon nga sa kanyang pahayag, and I'm quoting the President, we demand Totoo nga naman, we demand, mga kababayan. Napakabigat na po ng pagdadala ng buhay sa panahon na ito. Dadagdagan pa ba natin ng pagbabayad ng mga bagay o yung mga items sa bills natin? Well, na hindi naman tayo ang dahilan. Ano po? Awa na lang, boss. Awa na lang. Anyway, 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, narito muna ang ilan sa mga ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Paghawak ni Prosecutor Joel Chua sa ebidensya ng Office of the Vice President, Department of Education, Confidential Funds, pinuri ng House Lead Prosecutor. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
3: Isang mataas na gradong 11 over 10 ang ibinigay ni House Lead Prosecutor Jervil Ruiz-Ro kay House Prosecutor Joel Chua kaugnay ng natatanging pagrepresenta nito ng ebidensya sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Chua ang nakatoka bilang lead prosecutor para sa Article 1 ng Articles of Impeachment na nakatuon sa umanong hindi wastong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Inilarawan ni Ruiz-Ro na naging napakaayos, organisado at malinaw ang ginawang direct examination ni Chua sa dalawang testigo ng prosecution, sina Violeta Constantino, dating manager ng Landmark Shaw Boulevard, at Nanita Camposano, dating manager ng Landmark DepEd Branch. Iginit pa ng lead prosecutor na ang pinakitang husay ng panel ay bunga ng kanilang dedikasyon sa tungkulin bilang isang pampublikong tagapagtanggol at mambabatas na naglilingkod ng may pagmamahal sa bayan. Narito ang pahayag ni lead prosecutor Jervil Ruiz-Ro.
4: 11 over 10. I wish to commend Congressman Joel Chua for having successfully concluded his direct examination to both witnesses, no? Ms. Violeta Constantino of Landbank Shaw Boulevard Branch and Denita Camposano of DepEd Branch, no? You have to understand that we are lawmakers. We are members of the House. And it's been quite a while na wala kami sa litigation. And yet, these members of the House are showing their courage to once again engage in examination of witnesses, and this is only for one thing, dahil sa pagmamahal sa bayan. Congratulations to Congressman Joel Chua.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo nasabat sa Zamboanga City. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasabat ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group kasama ang Bureau of Customs sa mga hinihinalang smuggled na sigarilyo sa barangay Santa Catalina sa Zamboanga City. Ayon sa ulat ng CIDG, nahuli ang isa sa mga minivan na may kargang 11 master cases at 104 rim ng umunoy puslit na sigarilyo kung saan tinatayang nagkakahalaga ito na mahigit 2 milyong piso. Dahil dyan, naaresto sa nasabing operasyon ng driver ng sasakyan matapos ding hindi makapagbigay ng kaukulang dokumento mula sa Bureau of Customs. Naharap naman sa kasong pagdabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act ang nasabing naarestong individual. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tax reform agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. handang ipatupad ng Bureau of Internal Revenue. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Buo ang suporta ng Bureau of Internal Revenue sa tax reform agenda na inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 2nd State of the Nation Address o SONA. Sa isang pahayag, sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na handa itong ipatupad ang tax measure sa sandaling maisabatas ang mga kaukulang panukala. Habang hinihintay ang pag-usad ng mga panukala sa legislative, ay sinabi ng BIR Chief na ipinagpapatuloy nito ang taxpayer-centric approach sa pamamagitan ng pagpapasimple ng tax compliance, pagpapahusay ng mga serbisyo, modernization at pagrepaso ng mga proseso at regulasyon na hindi angkop sa kasalukuyang pangangailangan ng mga taxpayer. Dagdag pa ni Mendoza, patuloy din kukonsultahin ng BIR ang iba't ibang stakeholder para matiyak na ang mga reforma at programa ay tumutugon sa aktwal na kalagayan at pangangailangan ng mga nagbabayad ng buwis. Mula sa BIR, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 16 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tabayanan mga kababayan, ang atin po ang magiging panayam mula naman po sa ating mga kasamahan. Mula po sa PhilSA o yung ating Philippine Space Agency. Inuha namin itong panayam na ito mga kababayan para po mas maintindihan natin. Pwede ba na makapagpalipad tayo ng rocket? Yan. Besides the technological constraints na kinaharap ng ating bansa, pag-uusapan din po natin yung mga fundings at yung budget. Dapat nga bang dagdagan ang budget ng Philippine Space Agency? O dapat na lang ito o nito sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan sa social welfare? Ika nga, ano? Kasi ilan sa ating mga kababayan tinutuligsa po ang napakagandang milestone na ito, isang achievement mula po sa ating mga kasamahan sa Philippine Space Agency.

0: baka ano lang, baka masyado tayong umaasa. But ang pag-uusapan po natin dito mga kababayan is yung mga benefits na dapat po nating asahan mula po dito sa PhilSA at sa gagawin po nila as announced by the President. Joining us this morning, Engineer Renzo Wi, isa pong rocket engineer mula po sa Philippine Space Agency. Engineer Wi, sir, magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Al, at sa ating mga listeners at mga viewers. Magandang umaga po.
0: Sir, Engineer Wi, ayan, natatandaan po natin itong Lunes, nagkaroon ng kanyang State of the Nation address ang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago po magtuloy yung aking line of questioning. How does it feel working with PhilSA na in-announce ng Pangulo na this is indirectly siguro ano, na kinikilala ang napakagandang efforts ng ating mga kaibigan, ng ating pong mga kasamahan mula sa Philippine Space Agency na nahahighlight yung atin pong yung ating trabaho dyan sa PhilSA. Inyo po munang reaksyon na nabanggit po ito ng Pangulo.
1: Alam mo, Al, nung narinig natin to, nung sinabi natin yung Pangulo sa nung SONA, ang nangibabaw talaga na naramdaman ko that time is excitement. Really excitement. Kasi naramdaman natin dito yung suporta ng ating Pangulo sa proyekto ng ahensya. At ganyan kasi hindi lang kasi to hard work ni PhilSA. This resulted from the years of hard work of different entities, iba't ibang organisasyon, mga tao. Hindi ko naman mention lahat ng nag-push nito dahil marami talaga. May mga academic institution, interest groups, saka mga research group, mga private companies, sa mga efforts that resulted dito sa rocketry natin. Lahat ng efforts na yan paved way for this.
0: Opo. At napakagandang balita po niyan. Hindi lamang po sa ating mga kababayan, but the scientific community at large, especially dito po sa ating bansa. Pero ito po ang tanong, Engineer Wi, sir. Paano nga ba makakatulong ito sa ating mga kababayan? Kasi ilan sa ating mga kababayan hindi naiintindihan. Ano po ang benefit ng rocket, ng yung nabanggit nga po ng Pangulo, no, yung unang sounding rocket test launch, gagawin sa Cagayan? How would this benefit the Filipino people?
1: Magandang tanong yan, Al. Lagi natatanong din yan sa atin, no? At tama naman, natanongin to ng mga Pilipino. Ang pinakamahalagang outcome ng proyektong ito ay hindi lamang yung rocket mismo, no? Yung pag-launch ng rocket, kundi ang kakayahan na nabubuo sa ating mga Pilipino. We are not just launching rockets. Yan yung main point dito, eh. Yung main point dito is to develop our space ecosystem sa country natin. Hindi lang rocket engineers at mga satellite engineers ang nandyan. Nandyan din yung mga small business na pwede mag-provide ng services. At andyan din yung mga adjacent agencies gaya ng manufacturing. Ang alam mo, Al, ang kinaganda kasi ng space program ng Pilipinas ay nagsimula ito sa kagustuhang mag-solve ng problema ng bansa natin. One of which is disasters. Dahil sa mga nagdaang kalamidad gaya ng Yolanda, we realized that we need our own eyes from space. Kailangan pala natin ng satellites, kailangan natin ng space data, ng mga images, marami pang iba. And now, we realize that we need to be more independent in sending our assets in space. What we're trying to say here is the investment in space science and technology applications and providing for the needs of the Filipino people goes hand in hand.
0: Opo. Yun nga, binabanggit nyo, Engineer Renzo, sir. Ito po, hindi naman ito part ng pinag-uusapan natin, but out of personal curiosity din. How would this help yung mga secure communication systems natin? We know with the current situation sa atin pong yung mga geopolitical tensions and every factor, you know, surrounding yung ating mga political interests, yung ating sovereign interests. Does this also help yung mga secure communication systems makapagtalaga po tayo dito sa ating bansa?
1: Certainly po, Al, eventually we will be able to develop our satellites that can provide a communication service. Kapag kasi po yung satellite ay ginawa natin na tayong mga Pilipino at dito sa bansa natin, kontrolado natin kung ano yung sistema na gagamitin ng satellite na yon at magagamit.

0: ng magagamit natin for secured communication. So eventually we will get there. We've been developing satellites for since 2013, I think. And we've been ramping up our capabilities to develop these types of satellite. Now we're moving on to our next stage where we are building a commercial level satellites na may application na siya. And in the future, one of these applications could be yung secure na communication po.
1: Apo, Engineer Wee, kasi siguro hindi naiintindihan ng ating mga kababayan. When it comes when we say rocket, kasi baka iniisip nila mala mga SpaceX levels ano. Gaano po ba kalaki itong rocket na to? How much payload ang pwedeng madala nito? At what would be do sa first sounding test na gagawin natin? Ano yung magiging payload natin?
0: Ah, sige po. Sa ganyang usapan, ang rocket na gagawin natin is called the sounding rocket. So, ang sounding rocket, ito ay isang maliit na klase ng, hindi, relatively maliit compared dito sa mga alam natin, gaya nung sa Falcon and SpaceX, sa sobrang laki, no? Parang ilang floors ang laki nung mga rocket nila. Ang initial, itong rocket na ilo-launch natin next year sa Cagayan, ay 3.2 meters, meaning around 10 feet. So, parang isang floor yung haba niya. At ang sa pag-usapang payload naman, para sa mga nakikinig, no, yung payload, ito yung dinadala nung rocket natin. Ito yung parang mission ng rocket natin na dalhin somewhere. Kasi essentially, yung rocket natin, it's just a vehicle na parang dinadala yung isang bagay papunta sa space. So, ang sounding rocket naman natin ay dadalhin yung payload na isasakay natin dito at certain altitude lang. Dito lang sa mas mababa compared dito. Hindi siya abot ng space, parang trying to say. Ang payload na isasakay natin dito ay isang scientific instrument. Itong instrumento na minemeasure natin yung signal sa isang lugar. When I say signal, it's really yung signal ng cellphone natin. Ang gusto nating malaman kasi ay kung saang parte sa area kung saan tayo maglo-launch, saan doon mahina yung signal. Kasi ito makakatulong po ito na masabihan natin na dito pala ay okay yung signal dito, malakas sa area na to. Dito sa area na to ay medyo mahina yung signal. So baka kailangan natin magtayo ng mga mobile towers and mga ganong, yun po yung ang mission, ang payload na isasakay natin sa rocket na ilo-launch natin.
1: Engineer Renzo, ano, napag-usapan natin yung iba't ibang mga applications ng rocket na to. But imbis na magdulot ito ng excitement sa ating mga kababayan, kanina nabanggit mo, you were excited. And to be completely honest with you, ako rin excited nung narinig ko itong balitang ito. Pero yung ilan sa ating mga kababayan ginagawang tampulan ng biro, itong nasabing proyekto na to. How does it feel na ginagawang katatawanan ng ating mga kababayan itong proyektong ito?
0: Ang gaganda ng mga tanong mo, Al, no? Alam niyo po, this is really a valid response from the Filipino people. I don't see it as them making fun of these efforts. Actually, being vocal shows how much they care for our country. Yun naman po eh. Yun naman po, I believe yun yung rason talaga kung bakit napansin nila to. This stems from the problems that our country is facing. And they really are just expressing these feelings on how space can help solve that. Kaya rin, we are taking this opportunity na magpa-unlock ng mga interviews para makatulong na rin sa na-explain at, you know, i-demystify yung benefits ng space para sa Pilipino. Na hindi kasi siya ganun kalayo eh. Hindi ganun kalayo yung space sa atin. Sa katunayan, araw-araw natin ginagamit yung space. For example, nag-selfie ka ba today? Nag-selfie ka ba ngayon, sir? Or, you know, nag-order ka ba ng pagkain, ng kape mo ngayong umaga? Siyempre, nag-withdraw ka, nagbayad ka, stuff like that. Lahat po yan na gumagamit ng application ng space.
1: Opo. At yun nga yung nababanggit nyo, no? Siguro ilan sa ating mga kababayan din are just expressing their concern dito, how this help yung ating pong bansa. But lumabas naman po tayo ngayon ng ating bansa. How do we fare compared to our ASEAN neighbors in terms of space industry? At meron po ba tayo? We have to understand, ano po, hindi lang po para sa ating mga kababayan, kundi dun sa ating mga kawani ng pamahalaan na nakikinig sa atin ngayong umagang ito. How do we fare in terms of the space industry kumpara sa ating mga kapit bansa?
0: Kaya po natin. Kaya natin makipagsabayan sa ating mga karating bansa. Because we have the talent, we have the vision, and we have the focus on what we can and what we want to do. Our goal here is to position our country to become a regional gateway to space. Yung spaceport, yung launch vehicle, yung rockets ay enabler ng vision na to. And this project is one of the steps towards that. It demonstrates our capability to reach that vision.
1: At ito pong in particular na binabanggit, Engineer Renzo, no, nung Pangulo, yung sounding rocket natin, how significant is this project para po sa ating space industry dito po sa ating bansa?
0: Itong test launch po na gagawin natin gamit tong sounding rocket, dinedemonstrate po kasi nito yung kapabilidad ng Pilipinas to be able to send rockets. That's the step that we're taking by doing this project. Ang next na nito ay paggawa ng mga pasilidad na kung saan pwede tayong gumawa ng mga satellite, ng mga rocket, at matest natin tong mga iba't ibang spacecraft. And then in parallel po ay meron tayong initiative para ma-establish na talaga ang spaceport ng Pilipinas in partnership with private institution.
1: Opo. And let me assume this following facts, Engineer Renzo. But the last time I checked, ayoko lang magbanggit ng actual figures because I may be wrong. Ayaw naman natin magkalat ng disinformation. But the last time I checked, yung pondo natin for science and technology, I would say that this is severely underfunded, ano po, dito sa ating bansa. And yet, yung ating pong Philippine Space Agency was able to produce tangible results. Ano po ang dahilan nito? And to what do we owe this?
0: Una po, salamat, no, sa pagpansin sa tangible results ng ahensya. And to whom do we owe this? We owe this to the people. We owe this to the people that we're serving and to the people that are supporting us. And also, yung mga tao po sa ahensya. Personally speaking po kasi talaga, I will segue in a bit here. One of the great things talaga na nagustuhan ko sa ahensya is nararamdaman ko kasi po talaga sa organization that we are here to serve the people. No matter how, you know, how cliche it sounds, how corny it might sound to other people. But I can really see the drive of the people in the agency to serve the people. And we are always looking for ways on how to help the people through the application of space.
1: Opo, Engineer Renzo, alam nyo, it does not sound cliche to me. Ano, lahat naman tayo, tayong dalawa, empleyado po tayo ng pamahalaan. Lahat naman tayo, trabaho po natin ay magsilbi sa ating po mga kababayan. But going back to the launch, ano yung mga operational requirements na kinakailangan to be able to produce this project?
0: Ako, Al, pag yan yung pag-uusapan natin, baka di tayo matapos.
1: Oo, parang madami. Engineer Renzo, ah.
0: Pero sige, I'll try to summarize this as condensed as I can. Ang rocket launch po ay resulta ito ng mahabang proseso, no? Kagaya ng mga satellites natin, meron itong iba't ibang review na dinadaanan. Tinitingnan natin, chine-check natin yung design. Tama ba ito? Nagagawa niya ba kung para saan ito dapat gawin? Tapos yan, i-assemble natin. I-integrate natin yung iba't ibang parte ng rocket na ito. Tetest natin yung system niya, yung pinakamalaking system, pinakamaliit na system, yung mga components. Tapos i-check natin, re-verify natin, safe na ba ito, okay na ba ito? Bago tayo mapunta doon mismo sa countdown, dahil pa itong gagawin eh. Tapos, and yung isa sa pinaka-tinitinan talaga natin dito, of course, first and foremost, yung safety. Yung safety po talaga. Dapat pumasa ito sa safety requirements. Tapos, then, we will also check the technical requirements. Saka natin ito ilalunch. Hindi ito na isang araw lang, na paghahanda lamang. Hindi eh. this has been years and years and years in the making at aabutin pa ng maraming buwan ng masusing pagsusuri upang matiyak na ligtas at maayos ang lahat ng sistema bago makarating mismo tayo sa mismong launch. And maliban sa, you know, sa aspeto ng rocket na sa technical na part, kailangan din natin tignan yung kaligtasan ng mga tao at kaligtasan ng komunidad. Ang weather conditions, isa rin to sa parang pwede mag-cause na, okay, hindi pa tayo pwede mag-launch today kasi malakas yung hangin, so hindi siya safe, ganun. Mga regulatory requirements, mga permits na kailangan natin kunin, lahat yan ay pagdadaanan natin. Mga coordination sa lahat ng kaukulang ahensya. Marami pa talagang iba.
1: Ayun, parang ano lang eh, ni speedrun lang natin, ano, engineer Renzo, yung mga kinakailangan. But I'm sure the bureaucratic process is siguro sobrang bundok-bundok ng mga procedure na kailangan gawin. But again, hindi naman going beyond the rocket, ano, hindi lang naman rocket yung kailangan natin eh. But we're also opening the avenue to create yung Cagayan na spaceport. How does this open not just the avenue for potential high-value investments dito sa ating bansa, but also to support research at capacity building sa sektor po na ito? I take it that we are all already partnering with other countries para suportahan itong proyektong ito. Can you share some details with us?
0: Sige po, salamat all. No? Ang isang objective talaga ng proyektong ito is for us to have knowledge when it comes to rocket development. Itong mga matututunan natin ay ituturo din natin sa mga kapwa natin Pilipino. Itatransfer natin yung mga natutunan natin para magkaroon pa ng mas maraming Pinoy na maalam sa rocket development. Apart pa ito sa nabanggit ko kanina na upang maging space gateway ang ating bansa. Ito rin ay maaaring maging inspirasyon sa panibagong henerasyon dahil ito ay patunay na meron talaga merong kakayahan ang Pilipinas sa larangan ng space.
1: Opo. And lastly, Engineer Renzo, sir, ano po mensahe nyo sa ating mga kababayan that are still apprehensive dito sa proyektong ito at hindi pa nila naiintindihan kung ano yung mga benepisyo na maaaring idulot nito sa ating bansa? Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
0: Salamat na. Salamat na. And salamat din no, sa lahat ng mga Pilipino na naglaan ng oras nila para bigyan pansin ang proyekto natin. This is not just a project of the agency, the Philippine Space Agency. This is not just a project of the government. This is a project for the Filipino people. The success of this project is the success of the Filipino people. The benefits that we can reap from this project are benefits for the Filipino people. That's why it is your right. It is the right of the Filipino people to talk about it. That's why you should be critical of it and be aware of it. And of course, if there are questions in your mind, tanungin nyo kami. Tanungin nyo ang ahensya. Tanungin nyo Philippine Space Agency. You can contact us sa lahat ng platform at Phil Space Agency para mas matutunan natin yung Philippine Space Program. And kung gusto talaga natin makausap personally yung mga engineers natin at iba pang personnel ng Phil sa we will be celebrating the Philippine Space Week in a couple of weeks. And magkakaroon po tayo ng exhibit sa Gateway 2 sa Maykubaw ngayong August 9, Sunday. Salamat po.
1: Yun. Engineer Renzo Wee, sir, bago po tayo magtapos, siguro on behalf of PhilSA, may gusto rin ako sabihin sa ating mga mambabatas. Sana po, idagdagan nyo naman yung budget ng Philippine Space Agency, not just the Philippine Space Agency, sana dagdagan nyo rin po yung budget ng ating research sa science and technology. With that, maraming po, salamat po, Engineer Renzo Wee, at aming pong himpilan, Radyo Pilipinas, katuwang po ninyo sa ating pong paglilingkod sa ating bayan. Maraming salamat po at magandang umaga.
0: Maraming salamat din po, magandang umaga.
1: Ang ating po nakapanayam, Engineer Renzo Wee, sa pong rocket engineer mula sa Philippine Space Agency.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, hindi ako naniniwala, mga kababayan, na cringe yung sinasabi natin. And to tell you the truth, mga kababayan, karamihan po doon sa ating mga underfunded na mga government agencies, eh isa lang ang laging sinasabi. Isa lang ang laging nasa isip. Na kahit wala kaming pondo, eh magseserbisyo po kami sa inyo. Lagi't lagi para sa bayan. Ang oras po natin, 38 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Bangon!
2: Bangon! Bayang Mahal!
8: Bangon!
2: Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Apat na po't dalawang minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik muli ang ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Hindi na nga po, no, natapos yung ating panayam kay Engineer Renzo Wisa pong Rocket Engineer mula po sa Philippine Space Agency. Sana maintindihan po ng ating mga kababayan na ang tagumpay po ng proyektong ito ay hindi lamang po tagumpay ng administrasyon na ito. Ito po ay tagumpay ng atin pong mga kababayan. It is the Filipino people who stands to benefit. Mga kababayan, hindi natin dapat i-attach ito sa specific administrations lamang, pero lahat po ng achievements na mararating natin as a country, dapat po i-celebrate ng ating buong bansa kasi tayo po makikinabang niyan. Hindi naman yung ibang bansa eh. This is me hoping and praying, mga kababayan, na aabot po tayo sa pagkakataon na hindi lang natin masasabayan yung ating mga kapitbansa when it comes to the space exploration, or rather, mga space technologies na ginagamit natin, pero mauungusan pa natin sila, no? Malalagpasan pa natin sila. Lalong-lalo na ngayon, ang dami nating pangangailangan, mga kababayan. Nangangailangan tayo ng iba't ibang mga aplikasyon, whether civilian or military applications. Sana mas mabigyan tuon, mas mabigyang pansin ng atin pong mga mambabatas yan. Eh bakit sinasabi ko mambabatas na hindi naman sila scientist? Kasi po, mga kababayan, ang may hawak, figuratively mga kababayan, ang may hawak ng wallet ng Pilipinas ay yung pong ating mga mambabatas. Yung mga parang sa nanay mo eh, nagpabili ka. Bili mo kung Jollibee. O nung kung anumang fast food na pagkain. Eh, may pagkain tayo sa bahay. Sana mapagbigyan naman. And anyway, tanggapin muna natin ang ilan pang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan, National Bureau of Investigation. Target na tapusin ang investigasyon sa 2019 SEA Games sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, kinakapatid na yan. Target niya ng National Bureau of Investigation na tapusin ang investigasyon sa anomalya sa 2019 SEA Games sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Ayon nga kay NBA Director Attorney Melvin Matibag, susundan nito ng mga paghahain nila ng rekomendadong kaso. No-show aniya ang mga opisyal ng 2019 Philippine SEA Games Organizing Committee kahapon at abogado lamang ang pinaharap sa NBI. Mula sa 7 pinapasagpina, isa pa lamang sabi ni Matibag ang sumipot sa NBI kahapon. Samantala, wala pa aniya ang tugon ng Commission on Audit sa hiling niyang certified true copy ng audit report nito sa Philippine Sports Commission, partikular ang may kaugnayan sa 2019 SEA Games. Sabi pa ni ng naturang NBI chief, hinihintay na rin niya ang sagot ng Securities and Exchange Commission na hiritan niya ng mga dokumentong may kinalaman sa Fieldsco Foundation Incorporated sa taong 2017 hanggang 2016. Una rito, bumuo rin ang NBI ng Task Force Cash Cow na mag-iimbestiga sa dating Fieldsco na dating pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano bilang interim chairman. Wala pa rin dito sa NBI. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Wala naman sa Metro Manila, magtungo naman tayo sa ating mga network stations sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Delikado sa operasyon ng illegal na paihi at pasingaw sa Lucena City, Quezon Province, na ismatukoy ng mga otoridad. Ang ulat niyan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Iniimbestigahan pa rin ng mga otoridad upang matukoy kung may mas malalaking sindikato sa likod ng operasyon ng ilegal na paihi at pasingaw ng petrolyo at ng LPG sa Lucena City. Ayon sa QPPO, umabot sa halagang 16.28 million pesos na halaga ng petrolyo ang nakumpiska mula sa paihigang matapos mahuling aktwal na nagsasagawa ng ilegal na paihi at pasingaw. Naaktuhan ng mga suspect na naglilipat ng mga produktong petrolyo mula sa mga tanker truck patungo sa containers, gayon din ang LPG mula sa isang tanker papunta naman sa mga silindro. Nakumpiska ang mga tanker truck, delivery truck, daan-daang IBC containers, dose-dose ng LPG cylinders, hose, water pump at libu-libong litro ng diesel at LPG. Nanguna ang Regional Special Operations Unit 4A sa raid kasama ang iba pang unit ng Quezon Police at Lucena City Police. Ayon sa mga otoridad, bahagi ito ng mas pinaigting na kampanya laban sa oil smuggling na nagdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya at panganib sa kaligtasan ng publiko. Sasampahan ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1865 o Oil Anti-Pilferage Law at Republic Act No. 11592 o LPG Industry Regulation Act ang mga suspect na ngayon ay nasa kustodiya ng Lucena City Police. Ang sistemang paihi ay ang palihim na paglilipat ng diesel mula sa malalaking tanker truck patungo sa mga plastic container, habang ang pasingaw naman ay ang bawal na paglilipat ng LPG mula sa tanke papunta sa mas maliit na silindro. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pamahalang panlalawigan ng Cebu, bumuo ng Provincial Immunization Task Force para sa kampanya laban sa digdas at rubella. Ang ulat niyan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Binuo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Provincial Immunization Task Force or ITF upang pangasiwaan ang pagpapatupad ng 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa buong lalawigan. Sa bisa ng Executive Order No. 14 na nilagdaan noong July 15, ang task force ay magsisilbi bilang pangunahing tagapag-ugnay, tagapangasiwa at tagapagpasya para sa kampanya ng lalawigan sa pagbabakuna laban sa tigdas at rubella, pati na rin sa iba pang mga inisyatibong may kaugnayan sa pagbabakuna. Pamumunuan ni Baricuatro ang Provincial ITF, katuwang si Provincial Health Officer Dr. Sheila Fasciol bilang Vice Chairperson. Batay sa kautusan, inaatasan ang task force na palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga tanggapan ng probinsya, local government units, national government agencies, mga katuwang sa pag-unlad, civil society organizations at pribadong sektor upang matiyak na mahusay ang paghatid ng mga serbisyo sa pagbabakuna sa buong Cebu. Sinusuportahan ng kautusan ang National Immunization Program ng Department of Health at naglalayong palawakin ang saklaw ng pagbabakuna, punan ang mga puwang sa antas ng imunidad at pigilan ang mga sakit at pagkamatay na dulot ng tigdas sa mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Maraming salamat, Sheila Gravines. At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po no, sa ating mga kasamahan mula po sa Philippine Space Agency. In particular, Engineer Rawi kanina, natin pong nakapanayam, isang rocket engineer mula po sa Philippine Space Agency. Pero maraming salamat din, of course, sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side. Maraming salamat po kay si Boss Mark Bukiron, Madam Mary Ann Melos at Miss Chomery Refarial. Nandiyan din si Ninong Rolly Bumatayo. Maraming salamat din sa aking mga naging executive producers, Christopher Tirambulo at Miss Glory Faye Bagon. Mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko
18: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
21: Philippine Standard Time, 8:53.
18: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
21: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangasinan at Tarlac, subject ng aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito. Bagong rehabilitate na fishport complex sa Suwal, Pangasinan, i-inspeksyonin. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Dalawang lalawigan ang subject ng itinerary ngayong Webes ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Base sa schedule ng punong ekotibo, isa sa dalawang probinsya na pupuntahan nito ay ang Pangasinan, na kung saan ay sadya nito ang Suwal Fishport Complex na sumailalim sa rehabilitasyon. Itinuturing itong isang pangunahing pantalan ng isda na pinangangasiwaan ng Philippine Fisheries Development Authority at nagsilbing importanteng sentro ng pagbabagsakan at distribusyon ng mga huling isda mula sa Lingayen Gulf at iba pang katubigan sa Hilagan, Luzon. Pupuntahan din ng Pangulo ang Tarlac City Civic Center Gym Notarium sa Barangay Baras-Baras, Tarlac City, kung saan ay dadaling naman doon ang bawat bayan makikinabang. Dito ay pinamamahagi sa bawat barangay ang 200,000 pisong tulong pinansyal sa ilalim ng Social Civic Projects Fund na kung saan ay inahati ito sa dalawang bahagi. 100,000 piso para sa mga prioridad na proyektong pangkomunidad na tutukuyin ng barangay at para naman sa Presidential Scholars Program kung saan 5 college students sa bawat barangay ang tumatanggap ng 20,000 pesos bawat isa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Testimonya ng dalawang land bank branch managers, pinagtibay ang salaysay ni Ramil Madriaga. Ito'y ayon sa House Prosecution. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Niwala si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na pinagtibay ng testimonya ng dalawang land bank managers ang naunang isiniwalat ni Ramil Madriaga hinggil sa paghawak sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Ito ang binigyan diin ni Adyong kasunod ng kapansin-pansin pagkakahawig o pagtutugma ng mga detalye sa dalawang magkakahiwalay na pahayag kabilang ang petsa, transaksyon, ang uri ng lalagyan ng cash at ang bilang ng mga bag na ginamit. Matatanda ang nagpatotoo si Madriaga sa ginanap na pagdinig ng House Committee on Justice noong Abril ukol sa di umano'y pamamahagi ng 125 million pesos na pondo noong December 20, 2022 kung saan ang pera ay isinilid sa 4 na bag bago inilabas mula sa Office of the Vice President. Paliwanag ni Adyong, mas mabigat ang timbang ng mga pagtutugmang ito dahil walang anumang ugnayan ng dalawang retiradong opisyal ng land bank kay Madriaga para mag-imbento ng iisang kwento. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
24: Of course, yes. Kasi yung pagpresenta, hindi naman magkakilala ata yung dalawang bank managers at saka si Madriaga. Pero may pagkakapare-pareho, sinasabi nila, yung description nung nilagyan ng pera, yung ano yung bag, ilang bag ang nilagyan, at saka yung date na pinag-releasean ng natong check-in na to, may kakapagkakapere. Pero I don't think this is a made-up story agreed by these three individuals, di ba? So it would definitely give credence and credibility to the testimony of Madriaga. But as to your question whether he is a credible witness, that is already beyond the judgment of the House Prosecution Panel because the one that can actually determine whether one is competent or not is the impeachment court.
23: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Senate President Sherwin Gatchalian wala pang natatanggap na formal request para sa pagdalo ni na Senador Rodanti Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat ni Nympho Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kahit nakahulog, namigyan pa rin ng committee chairmanship sina Senador Rodanti Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada. Si Estrada na halal bilang chairman ng Senate Committee on Electoral Reform. Una lang na italaga si Senate President Pro Tempore Vicente Soto III bilang chairman ng naturang komite pero nagbigay ito daan ito para kay Estrada. Si Marcoleta naman na italaga bilang chairman ng Senate Committee on Tourism. Ilang minority senators rin ang nahilang mga bilang mga committee chairpersons ngayong araw gaya ni na Senator Mark Villars bilang chairman ng Senate Committee on Banks, Senadora Lorraine Legarda sa Committee on Culture and the Arts at sa Committee on Civil Service, si Senador Robin Padilla sa Committee on Public Information at sa Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, si Senadora Pia Cayetano sa Committee on Sustainable Development Goals, si Senadora Camille Villar sa Committee on Government Corporations and Public Enterprises, si Senador Bongo sa Committee on Sports at sa Committee on Youth, at si Senadora Amy Marcos sa Committee on Cooperatives. Nahalal din si Senadora Amy Marcos bilang Deputy Minority Leader. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympho Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Agarang pagpasa ng Teacher Protection Bill, ipinanawagan kasunod ng pananakit sa isang guro. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinundina ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino ang pananakit ng dalawang estudyante sa isang guro sa loob ng paaralan sa Maco, Davao de Oro. Ayon kay Tino, pinapakita ng insidente ang kakulangan ng proteksyon at suporta ng mga guro sa pagpapatupad ng disiplina sa mga paaralan. Sinabi niya na bagamat mahalaga ang child protection policy, kailangan itong balansihin upang hindi maiwang walang depensa ang mga guro. Iginit na mababatas ang agarang pagpasa ng Teacher Protection Bill na layong palakasin ang karapatan at proteksyon ng mga guro sa kanilang tungkulin bilang pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Nanawagan din siya na mabigyan ng tamang gabay at psychosocial intervention ang mga estudyante ng sangkot sa insidente. Hiling din ni Tino sa DepEd at mga otoridad ang agaran at masusing imbisigasyon upang mapanagot ang mga responsable. Diin pa niya na nararapat lamang na magkaroon ng ligtas na lugar sa trabaho ang mga guro at sapat na suporta mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Mahigit 70,000 food packs nakanda sa Metro Manila sa harap ng banta ng low pressure area. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development dito sa Metro Manila na may sapat itong nakapreposisyong relief supplies para agad makapagbigay ng resource augmentation sa mga LGU sakaling maapektuhan ng low pressure area. Ayon sa DSWDNCR, may nakahandang 70,000 family food packs, higit sa 88,000 kahon ng ready-to-eat food at 3,000 non-food items na maaaring agad ipamahagi sa mga maaapektuhang komunidad. Nakaantabay rin ang mga quick response team, mobile command center, mobile kitchen at iba pang relief resources para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang emergency. Patuloy din na paikipag-ugnaya ng DSWD sa mga LGU at iba pang kaukulang ahensya para sa mas maayos na koordinasyon at patuloy na monitoring ng sitwasyon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere
0: from Manila, Philippines.

0: handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
1: Muli po, isa mapagpalang pagbati at welcome muli sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ng ating executive producer, si Stephanie Vicente. Kasama pa rin si Drizzle Nanyong. Sa master control, si Milo Junela, sa Warka, si Hero, and of course ating live audio streaming, si JP. Kami po ay inyong masusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo YouTube browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating ikang live audio streaming. Masusubaybay nyo rin po sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Ngayong araw pong ito, kamusta na po kayo? Ayan, ako medyo dito sa, well, at least dito sa Quezon City, sa kinaroroonan namin, sumisikat na ang haring araw. Eh sa inyo pong mga lugar, baka patuloy pa rin umuulan dahil meron pa rin tayong binabantay ang low pressure area at meron pa rin isang lagay na sama ng panahon sa labas ng ating bansa. So expect a rainy and wet Friday, ngayong araw na to, Thursday and Friday, and baka umabot pa hanggang weekend. So stay safe, ha, mga kababayan. Pero alam nyo, ang Department of Health ay bubuo ng isang tinatawag na Council of Experts na kinabibilangan ng mga dating kalihim ng kagawaran o ng Department of Health. Ito raw po ay upang matugunan ang mga bottlenecks o yung mga sinasabi natin mga issue o problema sa implementasyon ng Universal Healthcare Act at masiguro na magbebenepisyo rito at makakarating ito sa mas maraming kababayan nating Pilipino. Mismong si Department of Health Secretary Jose Puhate ang nagsabi na ito pong Council of Experts na bubuuin ay kukunin dito yung mga experience at yung tinatawag na institutional knowledge ng mga former health leaders o mga former health secretaries upang magabayan ang mga reforma sa sektor ng kalusugan. Ang tinatawag na Council of Experts ay sisiguruhing maipatupad ang mga reforma sa kagawaran o sa health sector na nakaugat sa continuity, good governance at mas malinaw at mas tangible na impact para sa mga Pilipino. Yan. Okay, so sa puntong ito kasi, alam niyo mga kababayan, itong tinatawag na Council of Experts, tulad na sinabi nga ni Secretary Puhate, bubuin po ito ng mga dating health secretaries, no? Yung mga former health secretaries. Siyempre, sino-sino ba yung mga former health secretaries na ito? Kasama na po dito, of course, si Secretary, dating former DOH Secretary Esperanza Cabral, former DOH Secretary Jaime Galvestan, former Health Secretary Garin, di ba? O naku, talaga naman. And of course, former Health Secretary, meron pag isa, si Carmencita Reodica. Yan, naku po. So, ito yung mga former health secretaries ito at they will draw, yung council will draw from there, sabi nga nila, yung experience at institutional knowledge and reform. So, kasama na po natin kasi isa po sa mga dating health secretaries na kasama sa council na yan ay si Representative Janet Garin. Bago siya naging representative, sa House of Representatives, naging former o naging health secretary din po siya. So nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating representative mula sa 1st District ng probinsya ng Iloilo at dating DOH secretary, Representative Janet Garin. Maganda umaga po, Representative Garin. Welcome back sa programang Global na Tayo.
2: Magandang umaga rin sa iyo, Ray, at magandang umaga sa mga masugid na tagapanood at tagapakinig ng Global na Tayo.
1: Okay, Representative Garin, ma'am, una-una, ano muna ang reaction nyo dito sa tinatawag na Council of Experts na binuo ng Department of Health sa ilalim ni DOH Secretary Jose Puhate, kung saan idodraw po nila yung experience ninyo at yung institutional knowledge together with other former health secretaries para mabigyang gabay itong mga reforma sa health sector, lalo na sa universal health care. Representative Garin.
2: Well, unang-una, nagpapasalamat kami kay Secretary Briggs Puhalte sa pag-recognize nung institutional knowledge ng mga nakaraang sekretarya. Sa totoo lang, Sir Ray, nung ako po ay nanumpa sa katungkulang berang Secretary of Health, I only had 1.5 years para tugunan ang mga pangangailangan at ang legacy ang dapat iiwan. At hindi po lingid sa akin ang naging role naman ng Council of Advisors na create ko. And we have the same people, si Secretary Cabral, Secretary Dairit, the time in-involve pa namin si Secretary Duque, Secretary Jimmy Galveston. At malaking bagay ito kasi nagkakaroon kasi ng mas mabilisan na paggalaw, yung continuity, yung mga bagay na tama eh dapat ipagpatuloy at bilisan kasi nga naghahabol tayo ng panahon.
1: And special mention dito, universal healthcare, ano po, Universal Healthcare Act, Representative Garin. Sa inyo pong ikang experience and sabi nga institutional knowledge, ano pa ba ang nakikitang problema pagdating po sa universal healthcare?
2: Well, medyo marami-rami at napaka-challenge talaga kasi yung kasalukuyang batas na sinusunod natin ay may dalawang killer provisions. At ang challenge dyan, isang killer provision doon, ay hindi pwedeng gamitin sa Pilipinas ang mga panabagong gamot, bakuna, devices, kung hindi pa nagamit ng buong mundo ng 5 hanggang 10 taon. So, it's depriving our country of many innovations. Dagdag pa dyan, nakasaad din roon na pa ang magiging overall head implementer ng Universal Healthcare Law ay ang PhilHealth. Medyo mahirap ito, no? Kasi ang ating kalihim ng kalusugan o ang Departamento ng Kalusugan ay siyang ahensya na nasa taas ng lahat ng ito. Be that as it may, kaya naman yan habang ina-amend yung batas ay patuloy naman na ipinagpapatuloy para kahit papano talagang maramdaman ni Maria at Juan de la Cruz ang kalusugan.
1: Of course, when we say universal healthcare, Representative Garin, kasama po dyan yung ikang mga bayarin sa hospital, including the zero or no balance billing. Do you think po, Representative Garin, na-implement ng mabuti ito under the UHC at ng PhilHealth?
2: Well, ang sa ating national government hospitals, hindi siya gaanong malaking problema. No, ang challenge nito ay dun sa ating devolved institution. Kaya nga aside sa universal healthcare law, ang malaking challenge din sa atin ay ang devolution of health services. Kasi syempre meron tayong mga bayan na maliliit na hindi naman nila kaya na tugunan ang kanilang counterpart sa tawag ng mga gastusing pangkalusugan. However, with the medical assistance program, ito ay nasisimulan, no? Kaya lang meron din tayong mga challenges doon na initially nga ay napag-usapan na namin nila Secretary Cabral and Secretary Dairit. At ito nga ay titingnan namin, of course, with the guidance at sa kumpas ni Secretary Puhalte, matutugunan natin, no? Itong challenges na ito. And we're actually talking about pricing. Kasi Sir Ray, kung manotice nyo, yan din po kasi ang experience ko. Kapag tumaas ang mga packages ng PhilHealth, naalala ko before, example, yung ma-avail mo na gamot, worth 4,000 lang. Tapos nung in-increase to 5, let's say, in-increase to 6,000, example lang, no, yung figure. Nararamdaman ba ng pasyente? Hindi. Kasi the same number of medicines ang kanyang nakukuha. Bakit? Dahil merong iba, I'm not saying all, pero merong ibang mga hospital or providers na tinataasan nila yung presyo. So nawawala, no, yung importansya ng benepisyo. At ito ay isa sa tututukan ng council para naman magkaroon tayo ng taripa. It's the same that is happening to the medical assistance program. Dati-rate, ang laking bagay kasi PF na lang talaga ang isang pinoproblema. Pero nung inalaw naman ang professional fees sa medical assistance program, eh nagtaasan yung iba. Again, hindi lahat, pero merong iba na sumobrang taas din ang singil. Kaya ang hirap na maibsan ang out-of-pocket expenditure ng pasyente kasi hindi nga ito nagkakaroon ng pag-uusap na dapat hindi inaabuso ang programa. I remember vividly, this was a promise of the former secretary noong 2023. At dun nga sa ilang budget hearings, Undersecretary Albert Domingo assured us na they only need 1 month at andyan na. Subalit, dumaan na lang ang almost four years. No? Pero wala pa rin ito. So mamarapatin ng council na ito na talagang ilabas, maski hindi buo, pero yung safeguards para yung impact ng PhilHealth at ng medical assistance program ay talagang mapunta sa benepisyo ng ating mga pasyente.
1: Will it need you, Representative Garin, an overhaul sa sistema ng pamimigay ng medical assistance?
2: Hindi naman. Kailangan lang doon may taripa. Ibig sabihin, kunyari, isang gamot, sabihin na natin yung IV fluid, kung binibenta siya ng pampublikong hospital ng 40 pesos at binibenta siya sa private hospital ng 60 pesos, hindi pwedeng kapag i-charge mo sa medical assistance program ay prepresyuhan mo ng 120. No? Dapat, okay, mas mataas siya. Let's say, sabihin na natin, it can be 20% higher than the prevailing prices of the government hospitals. Kasi yung presyo naman sa pampublikong ospital, meron na rin yung profit eh. Hindi lang ganun kataas. Pwedeng magdagdag ang pribadong mga institusyon kasi kailangan yan. Pero hindi naman pwede na sobrang mataas. So much so na nawawala na ng bisa yung epekto ng pagbaba ng gastusin pangkalusugan ng pasyente.
1: Okay. Now, on other health concerns, Representative Garin, especially yung bakuna, no, lalo-lalo na sa mga kabataan. Do you see na as na nabuo na ngayon itong Council of Experts, do you see a need na ika nga magkaroon din ng pagbabago dito sa sistema ito and how and a system to promote it again para po lalo pang dumami yung mag-avail ng mga vaccinations na ito, especially with the children? Dahil lumabas po sa ilang mga pag-aaral before na medyo bumababa yung ika nga trust dito sa bakuna, lalo na recently may I think yung deworming sa isang paaralan, may batang namatay. Of course, hindi naman natin masabi kung dahil nga doon sa deworming, pero nag-cause din ng trauma ito sa mga magulang, Representative Garin.
2: Well, very challenging talaga no sa Department of Health kasi kaakibat ng kalusugan sa buong mundo, hindi lamang po yan sa Pilipinas. Meron na lang bagong terminology. No? Tinatawag na nga namin ito na halos virus. Ang tawag doon ay infodemic. Yan ay fake news na may epekto sa kalusugan. And that's a globally recognized terminology. Paano po ito nangyayari? Binabawasan ng ilang words or dinadagdagan ng ilang words ang mga konteksto medical para lituhin ang taong bayan. And ang impact niyan ay talagang dagok sa ating kalusugan. Sa pagbabakuna, maintindihan natin na talagang natural na meron mga anti-vaccine. No? Medyo active ang society ng anti-vaccine at nirerespeto natin yun. Subalit doon naman sa naniniwala na napaka-importante ng bakuna para sa kanilang pamilya ay dapat din naman nating respetuhin because history and time has proven na ang dami ng mga sakit ang na-eliminate ng bakuna. Imagine yung smallpox, hindi na natin nakikita. Polio, nawala na yan. Kaya lang nung nagkaroon nga ng mga fake news and then vaksya, bumalik yung polio, nagkaroon ng outbreak ng measles. And now we are also fearing na dumami yung liver cancer kasi ang dami nga nakamiss ng hepatitis B vaccination. Kaya naman itong ibalik, no? Kailangan lang actually na form na yung NITAG. That's the National Immunization Technical Advisory Group. Pero hindi kasi pwedeng popormahin mo lang yun. We have to walk the talk. Kaya nga kapag kunyari yung issue nung sa deworming, naiintindihan ko and of course our condolences no to the family. Nung kapanahonan ko, nangyari din yan. I think it was somewhere in Mindanao. Meron kaming ongoing deworming program. At during my time, ginawa kasi namin na in-institutionalize na ilagay sa school. Kasi pag hindi

0: Po. At nakita namin na yung bata pala ay nakaschedule palang magpa-purga.
1: Uy.
0: No?
1: Okay.
0: And ang nangyari kasi doon, merong mga nagpalabas ng fake news, no? Nilabas nila sa social media, Facebook ba yata yon, na eto yung bakunang ginamit, expired pala. But what
1: Nako.
0: we actually realized was that yung bakunang, yung hindi siya bakuna, yung gamot na pampurga na yon ay peke. No? So nakita namin ay hindi yan supply ng DOH. So nilagyan lang, ano talaga, parang panggulo, para lituhin yung taong bayan. What did we do? Agad-agad lumabas ako, kasama si Secretary Cabral, umikot kami, sinagot siya at sinabi namin, huwag po tayong maniwala, maging mahinahon tayo. At lumipad kami at pinuntahan yung pamilya kasi ang batang ito ay may sakit sa puso. So papunta pa lang siya sa school, inatake ulit at medyo hindi na naagapan. Kaya unfortunately, no, hindi maganda ang naging circumstances ng bata. Pero again, hindi siya nakainom ng pampurgang gamot. Kaya ito yung mga bagay-bagay, no? And there was also a patient. Ito naman ay very closely related kay Sir Sito Beltran.
1: Okay.
0: So syempre, yung bata nagpabakuna. And nung nagpabakuna siya, sa measles, I think a few days, hindi makalakad. So talagang nagwala ang pamilya kasi akala nila sa bakuna. Agad din itong kinuguna ng Philippine Children's Medical Center at nagsama-sama lahat ng eksperto. Nakitaan na yung bata pala ay nagka-dengue. At
1: Oh,
0: dun sa
1: okay.
0: dengue, kasi nung, kaya mo kasing itrack yan eh. Magaling ang DOH dyan. Kaya lang hindi lang, this recent days, hindi na ko-convey yung information sa tao. Kaya nagkakaroon ng panic. Ang nangyari, yung bata doon sa classroom nila, sampo sila na nagka-dengue. Unfortunately, yung sa kanyang dengue manifestation ay nagkaroon ng komplikasyon. No, na tinatawag doon para kang hindi, parang naapektuhan, no, yung iyong mga nerves,
1: All
0: no.
1: right.
0: Kaya ang mangyayari noon may komplikasyon. So ginamot ka agad yon, pumasok yung lahat ng eksperto at pinakita namin na hindi siya related sa bakuna. In other words, talagang pag magkakatulungan, may paraan. At dapat talaga, no, isang challenge sa medisina ay sugpuin ang fake news. People are wanting of correct medical information.
1: That's true. That's very true, Representative Green. Representative Green, siguro kunin ko na rin yung pagkakataon kasi ang PhilHealth is of course under dito na rin ng Universal Healthcare Act. At of course, when we say PhilHealth and UHC, hindi nawawala yung usapin ng ika nga medical assistance, zero balance billing like na napag-uusapan natin. Lalo na yung mga Z-benefit packages ng PhilHealth. Baka pwede rin po ninyong ma-erase ito sa council dahil there is one instance na meron tayong isang pasyente o merong isang nag-a-avail ng medical assistance dito sa isang DOH hospital. Nasikaso naman po siya, kaya lang meron siyang, I think, kailangan niyang mag-undergo ng angioplasty, no? So, he was trying to avail of the zero balance billing o ng serbisyo ng institutional hospital na ito. Pero, ewan ko lang kung ang sinabi hindi siya basta-basta pwedeng ma-angioplasty hanggat hindi siya na nagiging na hospital o na-stroke o something like that. Meron bang ganong klaseng sitwasyon na kinakailangan mo pa bang ma-hospital, malagay sa emergency, ma-stroke bago ka malapatan ng medical surgery ng angioplasty, availing of the medical assistance sa gobyerno o sa DOH o sa anumang specialty hospitals ng kagawaran ng kalusugan?
0: Titingnan natin yung sitwasyon ng mga ganyan, no? Pero meron kasing parameters. Usually, itong package na to ay na-avail mo kapag ikaw ay admitted na sa ospital. Pero hindi kasi perpekto yung package. Nakita ko rin yan. Meron siya mga provisions na dapat hindi komplikado, dapat walang ganito. At nakausap na natin si President Edwin Mercado ng PhilHealth, who is also very responsive and who recognizes the problem. At ito ay isa, no, sa pag-aaralan ng council. Maghahati-hati kami ng trabaho sa direktiba ni Secretary Puhalte. Maghahati-hati ng trabaho because marami rin kasi ang kailangang i-review. Parang ano yun eh, science is continuously innovating. In fact, meron na tayong AI ngayon. So, merong mga pagbabago or pag-tweak doon sa ating mga guidelines, kasi meron ng ibang guidelines na medyo outdated na.

0: And kami nga, yung kanya-kanya kami mga secretaries, naging, ano yan eh, part of our work is continuously reviewing these policies. Ang nangyari lang ngayon, medyo marami yung hindi na-review at kailangang bilisan na i-review, kaya maghahati-hati ng trabaho lahat para maging responsive to the current times. Kagaya nga yan, example, laboratories. Kasi ang daming mga JIDA areas, ang daming mga nasa probinsya. Eh dati-rati kasi iba ang laboratory, talagang kukuha ka ng dugo, ipapipet mo, napaka-complicated ng mga machines. Ngayon marami na tayong point of care. Yung agad-agad lumalabas yung resulta, hindi na ganun karami ang mga dugo at proseso na gagawin at pwede mong dalhin ang makina papunta dun sa mga bundok o malalayong lugar.
1: Wow.
0: Pero ang problema, yung polisiya ng Department of Health ay hindi sumunod sa, it did not follow the call of times na moderno na ngayon. So, ang guidelines covering this, andudun pa dun sa mga nakaraan or mga makalumang
1: outdated na,
0: equipments,
1: outdated,
0: no, outdated equipment. So madali lang yan, no? And myself being a medical technologist and with Secretary Jimmy Galvestan also has a lot of experiences on this. So pagtutulungan natin yan.
1: Wow. Okay. Now, kailan po kaya? Kailan po ba ang unang ikang meeting nyo under this Council of Experts? Representative Garit.
0: Well, hinihintay namin ang availability, no, pa ni Secretary Briggs Pujalte para mag-convene. I believe it will be soon. Nagkausap-usap na kami ng iba and ino-organize lang siya kasi kailangan din yun merong a few secretariat that will handle, no. Pero unang-una talaga dyan is magkakilala-kilala din dun sa mga core team ni Secretary Pujalte.
1: Ay, Representative Bagarin, mayroon lamang pong pahabol na text message sa akin dito. Huwag daw sanang makalimutan ng mga overseas Filipino workers dahil parang may programa yata na pinupush ang PhilHealth ngayon. Baka pwede pong mapag-usapan niya ng Council of Experts na maihatid yung serbisyo ng PhilHealth sa ating mga OFWs doon sa mga host countries.
0: Okay. Naiintindihan ko at napaka-importante talaga niyan, no? At tiningnan ko rin yan nung kapanahonan ko. Unfortunately, medyo mahirap siyang gawin dahil yung accountability, no, nung insurance company, nung doktor, nung lahat, hindi siya madaling i-link. Ang pwede na lang yan is magkaroon ng sister insurance company. Parang ang lagay niyan is hindi na re-recognize ang PhilHealth dun sa ibang bansa. Ah, pero ang maganda niyan is yung PhilHealth bibigyan ng mas malawak na serbisyo at narinig naman natin yung tugon ni Executive Secretary Ralph Recto noong mga nakaraang linggo na may additional packages. Itong ating paying patients, ito namang ating OFWs, ang kanilang mga pamilya ay magkakaroon ng additional packages. So, yan ang pwedeng tingnan, no? At hihintayin namin ang recommendation din ng PhilHealth on that aspect.
1: With that, Representative Janet Garin, maraming salamat po sa oras. Unless meron pa ho kayong mahalagang impormasyon at nais iparating sa ating mga kababayan, both yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa ating mga kababayan dito sa loob ng Pilipinas. Go ahead po, Representative Garin.
0: Narinig natin sa SONA ng ating Pangulo, yung electronic application ng medical assistance program for the indigents and the financially incapacitated. So, malaking bagay yan, lalo't lalo na yung iba nating mga kababayan din na nasa labas ng bansa at yung pamilya nila hindi masyadong marunong mag-internet. So yan, mafacilitate nila. And malaking bagay rin yan, no, na mababawasan yung pagpila at pagpunta sa mga ibang lugar. Dagdag pa dyan, napakaganda ng yakap program ng PhilHealth. Kaakibat na dito yung gamot. Kaya nga ang sabi ng Pangulo, damihan pa natin ang ating yakap providers at yakap centers. Ang medyo problema lang dito sa aming nakikita ay hindi tayo dapat huminto dun sa first encounter. Kasi marami yung una lang, pagkatapos i-enroll yung member, tapos papabayaan na. So yan din ang titingnan natin, paano ba siya magiging continuous para totoong serbisyo siya kasi annual ang
1: Mm-hmm.
0: pagserbisyo ng isang provider doon sa pasyenteng kinakasakupan niya.
1: Thank you very much po, Representative Janet Garin, sa oras na pinagkaloob nyo. And I believe with the Council of Experts, with you there, together with former secretaries, ay magagabayan po itong ikang Department of Health sa mga reforma at yung mga tangible impact na serbisyo para sa ating mga Pilipinos when it comes to healthcare. Maraming salamat po, Representative Garin.
0: Maraming salamat at mabuhay po kayo.
1: Ang ating pong First District Representative ng Province of Iloilo, Representative Janet Garin, at nagsilbi ring dating kalihim ng kagawaran ng kalusugan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Hermes po yata ang nagkakabot
6: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Sa puntong ito, dadako naman tayo sa naging kaganapan sa Senado, lalo na bilang isang impeachment trial court. At kahapon po, pinisenta na ng prosecution panel ang kanilang kadalawang witness para sa Article 1 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, yung pong dalawang dating opisyal ng Land Bank of the Philippines. Para po dito sa confidential funds na sa OBP, Office of the Vice President, at sa Department of Education. At ang naging counsel po doon for the prosecution at nagsagawa ng direct examination ay walang iba kung hindi si Representative Joel Chua, siyang 3rd District Representative ng City of Manila. At tayong mapalad, nasa linya po natin siya ng komunikasyon ngayon, si Representative Joel Chua. Representative Chua, Congressman, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
9: Ay, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng inyong taga-subaybay, lalong-lalo na sa lahat ng mga taga-ikatlong distrito na lungsod ng Maynila.
1: Thank you very much po, Congressman Chua, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Well, unang-unang, siguro isa na po ako sa babati sa inyo, katulad na naging pahayag ni Congresswoman o Representative Jerbel Luistro, dahil humanga sa galing po ninyo sa pagsasagawa ng direct examination dito sa dalawang prosecution witness mula sa Land Bank. So, unang-unang tanong ko, matagal na rin po naman kayong hindi nagpa-practice yata ng law, pero paano po yung nagawa yung swabbing, direct examination, very, very flawless at sa tingin ko, sa aking opinion, katulad nung sinabi ni Representative Luistro, maganda at very informative or fruitful yung naging direct examination doon sa dalawang witness kahapon?
9: Well, siyempre, hindi ko naman po magagawa yan ng mag-isa. Malaki rin po ang naging tulong sa akin ng mga kasama ko sa public prosecutors tsaka yung mga private prosecutors namin sa paghahanda. Siyempre, inaasahan natin kasi kung mapapansin ninyo, yung mga dalawang linggo ay talaga namang matitindi rin, no? Yung mga naging depensa ng mga depensa. Kaya talaga namang kami naman, puspusan din naman yung paghahanda namin. At saka nagkataon lang siguro na medyo itong confidential fund, medyo kabisado po natin. Dahil kung maalala po ninyo, ito po ay sa committee ko na inimbestigahan. Dito po unang itong binuksan, itong issue na to. Kaya kahit pa paano, medyo familiar naman po tayo dito po sa issue. Pero ewan ko kung maniniwala kayo, kahapon habang nakatayo po ako doon, nangangatog din yung tuhod ko.
1: Hindi halata. Hindi halata. Compose na compose po kayo eh. Parang continuously nagpa-practice kayo ng ikang trial law. Pero matanong ko lang po, Representative Chua, nailabas ba natin mabuti sa trial kahapon at iparating ba natin sa publiko ang dapat nilang malaman tungkol dito sa Article 1 batay dito sa dalawang testigo mula sa Land Bank?
9: Kung napalabas po yung purpose, napalabas naman po namin yung mga gusto po namin. Dahil una-una, napalabas natin na yung pondo galing po sa public fund. Pangalawa, napalabas din po natin na ito po ay bulto o buo, winidraw doon po sa magkabilang departamento, sa Office of the Vice President, 125 million, at doon naman po sa DepEd, 37.5 million. Kaya nga po lumabas yung issue na unusual at saka suspicious dahil nga sa laki ng amount na inilabas dito sa parehas ng mga departamento. Kaya tingin ko naman yung purpose po ng aming o yung layunin ng aming direct examination kahapon, lahat naman po ito ay naisagawa namin at na-execute ng maayos.
1: Kunin ko lang po yung reaction niyo tungkol dito sa naging pahayag sa isang I think press briefing ni Defense Panel Prosecution Lead, si Attorney Michael Poa, nung tinanong siya kung bakit hindi na sila nagsagawa ng direct examination, I think dun sa isa or I think dun sa dalawa. Pero ang sabi po kasi ni Attorney Poa ng defense panel para kay Vice President Sara Duterte, hindi na sila nag-direct examination dahil para sa kanila, according to him, is very petty, di na raw po mahalaga at di naman daw po makaka-apekto sa kanila. Anong reaction niyo po doon, Congressman?
9: Well, in fairness kay Attorney Michael Poa, no? Nakita ko siya, he's a decent lawyer, decenteng abogado. So nakita naman niya siguro na kung wala namang issue at hindi naman makaka-damage, kasi normally mag-o-oppose ka naman, mag-o-object ka kung sa tingin mo yung tanong makaka-damage sa iyong kliyente. Pangalawa, kadalasan yung iba, kaya nag-o-oppose para i-rattle yung mga nagda-direct examination or para naman mangulit, kulitin ng kulitin yung opposing counsel mo. So ako, kaya ako ang sinasabi na decente si Attorney Michael Poa dahil siguro nakita naman niya na medyo maayos naman yung pagpepresenta. So hindi naman siya nangungulit.
1: Pero it doesn't mean na hindi mahalaga o petty yung naging
9: well,
1: presentation.
9: So far kasi as yung kahapon na pinresenta natin, no, ang purpose lang naman nun is pakita na lumabas yung pondo. Dito yung simula eh. Diba? Kumbaga, hindi mo naman po pwedeng pag-usapan yung tao nung siya ay teenager na kung hindi mo mamalaran, kung hindi pag-uusapan kung paano siya pinanganak.
1: Okay. Like,
9: diba?
1: Yeah. Like what you said, Representative Chua, simula pa lang ito. So, we can expect sa mga susunod na mas mabibigat
9: so,
1: na ng mga testimonya.
9: Ito na yung, kasi wala namang problema doon sa, except for very unusual yung amount, di ba? So, wala pa naman tayong problema dito. Kasi kung mag-o-object din naman sila, ang tanong naman namin, so ibig ba ninyong sabihin kaya kayo nag-o-object, eh, meron bang illegal na nangyari? 'Di ba? So since hindi naman nila ginawa 'yon, Pero ito naman kasi ang issue naman dito sa Confi Fund, hindi naman yung pag-withdraw eh.
1: Mm-hmm.
9: Ang issue dito kung paano ginamit yung pondo.
1: Mm-hmm.
9: So, yung susunod na magiging testigo na iaharap namin, which is next Monday, etong darating na Lunes, ito na yung COA. So, dito na, bubusisiin na po natin kung saan dinala itong pondo. 125 million sa OBP at 37.5 million sa DepEd.
1: And speaking of COA at yung mga financial records, I believe na secure na po yung approval ni mula kay Pangulong Marcos Jr. For BIR to release the documents sa loob ng BIR banks. Tama
9: po. Well, I am not privy to divulge anything about that. So ayaw naman natin pangunahan kung ano yung mangyayari.
1: Okay. So next week po, COA na ang isasalang sa impeachment trial.
9: Yes, dalawang COA po to. At pagkatapos po ng COA, yung archive.
1: Mm. Kayo rin po ba magdi-direct examination dito?
9: Hindi po. Iba naman po ang naka-assign dito.
1: Okay. Pero, Representative Chua, kasi lumutang yung word o yung phrase na yung unusual, di ba? Yun lang narinig kahapon, unusual, dahil dun sa mga withdrawals. Without really going to the merits of the trial kahapon. When we say unusual, hindi pangkaraniwan. Pero may nagsabi, isang senator judge, si Senator Alan Peter Cayetano, sabi niya, hindi porke unusual, illegal na. So, what how do you take that, Representative Chua?
9: Well, sinabi po kasing unusual base doon sa testimonya ng ating testigo. Kaya unusual kasi first time.
1: Mm-hmm.
9: Na ganitong kalaki. Kasi normally, may mga malalaki rin naman silang transaction, pero nilalabas ito in a form of checks.
1: Mm-hmm.
9: Pero dito, cold cash.
1: Mm-hmm.
9: Like sa parte po ng OBP, 125 million cold cash, one time withdrawal.
1: Mm-hmm.
9: So although four times nangyari yon, pero ibig sabihin, hindi ito inutay-utay. 125, same day.
1: Mm-hmm.
9: So kaya po nila kinakategorized as unusual.
1: Mm-hmm.
9: So ganun din sa parte ng DepEd, 37.5 million. Kasi based sa kanilang mga experience, kadalasan pag or normally pag ganito kalalaki, puro cheque.
1: Mm-hmm. Ito cash kasi, no? Cash.
9: Ito cash. Oo, tama.
1: O, biro nyo, ilang bags daw po yun?
9: Lima. Apat na double bag doon sa 125 million.
1: Ang importante dito, Representative Chua, sa pagdidirect examination nyo po kahapon, na-establish ninyo sa prosecution, lalo na sa impeachment trial court, yung simula o yung pundasyon nitong Article 1. Okay.
9: At saka na-establish natin na itong pondo po ito galing sa kaba ng bayan.
1: Mm. At ang dapat bantayan ngayon ng ating mga kababayan, next week, eh yung talagang detalyado na.
9: Yung paggamit. Paano ito ginamit?
1: Dito na malalabas yung ano? Piatos? Kung yung mga pangalan na gano'n?
9: Dito na hihimayin kung saan ginamit.
1: Nako. Antabayanan po ng taong bayan yan, Representative Chua. Maraming salamat po, Kong Chua, sa oras ay pinagkaloob nyo. At unless meron po kayong nais ay parating sa ating mga kababayan, hindi lamang dito sa loob ng bansa, pati po yung mga overseas Filipino workers o yung Filipino diaspora natin sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok din sa impeachment trial. Go ahead po, Congressman Chua.
9: Unang-una, yung mga kababayan natin na nakatutok dito, siguro tayo naman lahat, no, na nanonood dito, dahil dapat naman talaga na tayo ay maging concerned dito, dahil pondo po ito ng taong bayan, pondo ito na pinaghirapan ninyo. Kaya dapat lamang na ito'y bantayan ninyo at alamin kung saan napupunta yung pera na binabayad ninyo sa inyong buwis sa gobyerno. Pero siyempre, kinakailangan yan sa pagbabantay natin, tinitingnan din natin yung mga naglalabasan sa social media, yung mga fake news, kasi napakauso po ngayon yan, yung fake news. Nang sa ganun, hindi po tayo nalilin lang at dapat, siyempre, titingnan natin talaga yung mga pinaniniwalaan natin. Kasi ngayon, lalong-lalo na ngayon, naglipa na ang fake news. Kung minsan yung mga salita ng magkabilang panig ay ini-splice.
1: Mm-hmm.
9: Ibig sabihin medyo kinakargahan, nakakargahan para mag-iba ang kahulugan.
1: Mm-hmm.
9: So kailangan mag-iingat din tayo sa ganyan. Saka Siguro samantalahin ko na yung pagkakataon para batiin yung isang chairman po sa Santa Cruz na napakahusay, si Chairman Annalyn Santos, no?
1: Ay.
9: Nakikinig po sa inyo yun.
1: Chairman Annalyn Santos. Ayan.
9: Opo.
1: Okay. Ano pong hawak niyang barangay?
9: Sa may bandang parte ng Santa Cruz, 342.
1: 342. Ayan.
9: Opo.
1: Chairman Annalyn Santos, magandang umaga po sa inyo. Ayan. Talaga naman, anyway. Pero, naku, buti na, banggit nyo yung splice. Napahaba tuloy yung tanong ko sa inyo. Congressman Chua. Ano bang plano ng prosecution panel dito? Kasi lumabas to sa blog, sa social media post ni Senator Judge Pia Cayetano.
9: Well, yung sa akin pong binanggit ko, wala po akong pinatatamaan. Okay. Ako sinasabi ko lamang po na mag-iingat tayo kasi hindi naman po ano yan eh. Hindi naman itong pinag-uusapan natin, hindi naman po ito ordinaryong usapin.
1: Totoo.
9: So para at least maging balanse po tayo, talagang malaman natin kung ano po talaga yung nangyayari.
1: Okay.
9: At saka huwag po nating sasabihin na maliit lang yan. Kasi alam po ninyo, maliit malaki, pera po yan ng taong bayan.

0: kanina si former Secretary Janet Garin at former DOH Secretary Carmencita Noriega Reyodica. Ito pong pagbuo ng Council of Experts ng Department of Health ay upang makuha yung experience at yung institutional knowledge mula po dito sa mga dating kalihim na ito upang matulungang magabayan ang Department of Health sa mas maigi at epesyenteng pagpapatupad ng Universal Health Care Act para po lalo itong maramdaman ng bawat Pilipino. At kanina naman, nakausap din natin si Representative Joel Chua ng 3rd District naman, representative ng siyudad ng Maynila. Okay. Ang pinag-usapan naman po natin ay tungkol dito sa katatapos lamang kahapon ng impeachment trial, ano, kung saan pinresenta na po ng prosecution panel ang kanilang mga prosecution witness para sa Article 1 ng impeachment trial. Yung Article 1 po kasi ay para sa confidential funds. Yung confidential funds na yon ay yung po yung ikanga mula dito sa mga pondo na nanggaling sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Malinaw pong sinabi ni Representative Chua bilang ikanga prosecution panel na nagbigay ng direct examination, malinaw na sinabi niya na pauna pa lang to, pasimula pa lang yung witness na galing sa Land Bank kahapon. Kumbaga nililay down lang nila yung foundation at yung ikanga yung origin. Paano ba nagsimula itong confidential funds, ito saan nagsimula? At tinuturo nga dito sa mga testigong ito na talagang may na-withdraw dito sa bank, sa Land Bank, mga pondo mula sa OBP at sa DepEd. At ang sabi ni Representative Chua, by next week, ipepresent na nila yung iba pang mga prosecution witness, mas detalyadong prosecution, mas detalyadong paglalahad ng mga detalye dahil isasalang na po ang Commission on Appointments o COA. Ano po, kung saan napunta itong mga perang ito na winidraw mula po dito sa mga bangko, sa Land Bank, pondo mula sa OBP, Office of the Vice President, at pondo mula sa Department of Education. At dapat abangan natin ito. Ito na kasi yung ano eh, pag sinabi nating detalye kung saan napunta yung milyong-milyong, daan-daang milyong piso na nanggaling sa OBP at sa DepEd, kung saan napunta. Ano, kasi dito po yung ano eh, dito po lumalabas yung Mary Jane Piatos, yung bang mga pangalan kung saan napunta na hinahanap ng PSN, ng Philippine Statistics Authority, mga birth certificate, pero walang lumalabas. Ano? Yun yung mga naging investigasyon dati. So, tabayan natin yan sa susunod na linggo sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Umaga na po ha, ang ating impeachment trial. I think 9 o'clock ang nagsimula sila kahapon at natapos ng around 3, between 3 to 4 in the afternoon. Okay, so pero may nagpo-push po kasi ng mga senator judges na baguhin yung schedule. Pero umaga pa rin. Pero later, on a later time. Pero titingnan natin kung ano yung magiging desisyon ng Senado tungkol dito dahil magko-caucus pa sila patungkol po dito. Now, on other issues, on other news, may magandang balita naman tayo mula sa Department of Agriculture. Ha? Maganda na yung nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address noong July 27. Nakita niya ang kahalagahan talaga ng Department of Agriculture sa pagtulong sa ating mga magsasaka. Ano? Pero ngayon, itong Department of Agriculture, alam niyo ba na nagbukas sila? Ha? Magbubukas sila ng kauna-unahang tinatawag na Seaweed Bioreactor Facility. Seaweed Bioreactor Facility. Ha? Ito po ay sa Sorsogon. Bubuksan nila yung kauna-unahan o nabuksan na yung kauna-unahang bioreactor facility, Seaweed Bioreactor Facility sa Sorsogon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang nasabing Seaweed Bioreactor Facility ay isang major milestone para sa tinatawag na seaweed industry po dito sa Pilipinas. Para makakuha pa tayo ng karagdagang detalye tungkol po dito, nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon ng ating spokesperson ng Department of Agriculture, walang iba kundi si Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sec Arnel, magandang umaga po at welcome back sa Global na Tayo.
1: Hi Ray, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
0: All right.

0: Asa Carnel, kauna-unahang seaweed bioreactor facility nabuksan na yata sa Sorsogon. Ano po ang importance nito para sa ating seaweed industry sa bansa, Asa Carnel?
1: Yes, Ray. Alam natin na napaka-importante. Isa sa major commodity natin, both for domestic at saka export natin, ang seaweeds. So itong bioreactor natin na nagkakalaga ng 10 million at actually magdadagdag pa tayo ng isa pang bioreactor. It will enable yung ating BIFAR at saka yung ating mga scientists na makagawa ng ating mga propagules. Alam natin, medyo matagal ang panahon na masyadong outdated yung ating mga propagules, yung procedure by which we produce. Very inefficient, hindi maganda. Ito talaga magiging maayos na yung pagpapagawa natin at ma-ensure din yung quality, consistency ng ating mapuproduce na seaweeds, lalo na kasi pag gagamitin ito for food, for cosmetics, and for other purposes. So ito ay dadalhin natin yung mga propagules na magagawa rito sa Zamboanga, sa Palawan, and of course dito sa Bangsamoro kasi Tawi-Tawi yung major producer natin ngayon.
0: So 10 million po ang halaga nitong seaweed bioreactor facility na ito sa Sorsogon, Asa Carnel.
1: Yes, so ito yung kauna-unahan as you mentioned. At meron ng isa pang susunod na 12 million. So
0: saan
1: dahil
0: ito?
1: Dito, pwede na tayo makapag-produce ng propagules on demand. So right, pag may nangangailangan na isang lugar, madali agad natin mapuproduce yung pangangailangan nila.
0: Yung pong ikalawa na nagkakahalaga ng 12 million naman, saan po ito itatayo, Asa Carnel?
1: Titingnan yan kung saan kailangan. So importante kay Secretary yung balance ng saan yung demand, saan yung supply para malagay natin. Yung sa Sorsogon, importante ito dahil alam natin yung area talaga maganda yung dagat at capable para makapag-produce tayo ng magagandang propagules.
0: Okay, so ang purpose po nitong...
1: So, posibleng dyan, Ray, sa ilagay yan sa Palawan yung susunod.
0: Okay, Palawan.
1: Sa Mindanao naman.
0: Okay. So, ang purpose nitong seaweed bioreactor facility is to, ika nga, ma-improve itong seaweed production at mapalawak pang ating exports. Pero sa kasalukuyan po, ano po bang estado ng ating seaweed industry at saan ba ito nakakarating sa iba't ibang bansa?
1: Ano tayo ngayon? Second sa buong mundo na nagpo-produce ngayon ng seaweeds. Pero gusto natin na talaga mapalaki pa yan lalo. Imagine mo kung dati kasi gumagamit lang tayo ng mga botelya, manual aeration, less precise yung ating propagation technique. Kung ngayon mas magiging automated na, tapos very consistent yung quality, talaga madali tayong magiging aangat uli doon sa ating export. And of course, ang laki rin ng local demand for seaweeds ngayon eh. At saka gusto rin ni Secretary, may mga pag-aaral ngayon na yung seaweed is also an important ingredient for fertilizer production later on.
0: Ayun. So second pala tayo sa buong mundo nagpo-produce ng seaweed and we aim to be number one pag sa tulong nitong bioreactor na to. Okay. So with that, Asa Carnel, anong kung naabala ka namin sa mga oras na ito, I will not keep you for that for too long. Siguro mensahe na lamang po ninyo, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, sa ating mga fisherfolk o sa ating mga magsasaka na involved dito sa seaweed production. Go ahead po, Asa Carnel.
1: Maraming salamat din sa pagkakataon, Ray. At happy ako lagi na makasama ninyo. Pasensya lang pag minsan talagang marami lang. But nevertheless, makakaasa po ulit yung ating mga kababayan, lalo na po rito sa industriya ng seaweeds, sa paggabay po ng ating Pangulo at sa mga projects po ni Secretary Kiko, Ngayon po, tinitingnan talaga kung ano yung mga problema at yan po ay agad na inaaksyonan. Ito pong ating bioreactor ay napaka-importante para masigurado po yung tuloy-tuloy na panimula na pag-unlad ng seaweed subsector po ng ating bansa. Muli, maraming salamat, Ray, sa pagkakataon. Mabuhay ka at magandang umaga.
0: Maraming salamat po ang ating Assistant Secretary at Spokesperson ng Department of Agriculture tungkol po dito sa napakahalagang development, napaka-major development para sa ating seaweed industry, yung pagtatayo at pagsisimula ng operation ng seaweed bioreactor facility dyan po sa Sorsogon. Kung sinabi nga po ni Ace Carnele, yung propagules ang mai-improve para mas makapag-produce tayo ng mas maganda at mas mahusay na kalidad ng mga seaweed products na pwedeng gamitin sa loob ng bansa at maging ma-export. Biruin nyo, second pala tayo. Ngayon ko lang nalaman yan. Second highest producer ang Pilipinas ng mga seaweed products sa buong mundo. And with this seaweed bioreactor facility, we aim to be number one. Okay? Malaking tulong po yan para sa ating seaweed industry at sa mga kababayan natin na umaasa sa kabuhayan mula sa seaweed. Masarap yung seaweed. Nakatikim na kayo ng seaweed? Nakatikim na ba kayo ng seaweed? Naku, masarap po yan. Masarap yung seaweed, ha? Very, very nutritious. Okay? At meron pa susunod. Yung isa kasi sa Sorsogon, which is worth 10 million. Yung susunod naman na itatayo, which is worth another 12 or more or less 12 million, ang target po dyan naman sa Palawan. Alright? And with that, magpipilid na po tayo ng isa pang edisyon ng programang Global na tayo. Naway nakapagatid po kami sa inyo ng mahalagang impormasyon at makabuluhang mga panayam sa ating mga resource person for today para nakapagatid po kami ng impormasyon din sa ating mga overseas Filipino workers sa ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo sa mga kaganapan dito sa loob ng ating bansa. Hindi lang mga kaganapan sa politika, kundi mga kaganapan na ginagawa ng pamahalaan at ng gobyerno para sa kabuhayan at ikabubuti ng pamilyang Pilipino at ng ating ekonomiya. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan po ng ating Global na Tayo team. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Wynn Pagnano with today's DFA Online. The Philippines has formally presented its partial submission for an extended continental shelf in the West Philippine Sea before the United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf. The Department of Foreign Affairs, or DFA, said the submission covers the West Palawan region and reaffirms the country's commitment to the United Nations Charter, the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, and a rules-based maritime order. Led by Philippine Ambassador Enrique Manalo, the delegation asked the UN Commission to consider relevant international rulings, including the 2016 South China Sea Arbitral Award, in evaluating the country's claim. The submission was prepared over 15 years by the National Mapping and Resource Information Authority together with the DFA and other government agencies. The Philippines said the move supports the peaceful settlement of maritime issues while protecting the country's sovereign rights, marine resources, and the livelihood of Filipinos.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, American business leaders and investors from the U.S., Northeast, and Midwest have visited the Philippines to explore new trade and investment opportunities. The business mission, organized by the Philippine Trade and Investment Center in New York, brought delegates to Manila, Clark, and Subic from July 6 to 10 as part of the celebration of the 80th anniversary of Philippines-U.S. diplomatic relations. Participants joined investments forum, business meetings, and discussions with government agencies to learn about the country's investment climate, economic reforms, and priority industries. The delegation also toured Clark and Subic, where they received briefings on major infrastructure projects, economic zones, and regional development initiatives. The Department of Foreign Affairs said the mission reflects the continuing efforts of the Philippines and the United States to strengthen trade, investment, and long-term economic cooperation.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: More news from the Philippine Service posts. The Maharlika Investment Corporation of the Philippines and Morocco's Itmar Capital have signed a memorandum of understanding aimed at strengthening cooperation between the two sovereign wealth funds. The agreement establishes a framework for sharing best practices, promoting South-South cooperation, and supporting sustainable economic development. Maharlika Investment Corporation President and CEO Rafael Consing said the partnership is a significant step toward the fund's full membership in the International Forum of Sovereign Wealth Funds. Itmar Capital Chief Executive Officer Ubaid Amrain said the agreement also strengthens ties between Africa and Southeast Asia while supporting responsible management of national assets for long-term economic growth. Officials from the Philippines and Morocco welcomed the partnership, describing it as another milestone in expanding bilateral cooperation and investment opportunities between the two countries.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And in South Korea, the Philippines is pushing for stronger cultural heritage cooperation between ASEAN and South Korea through digital innovation and the creative industries. Speaking at the 8th ASEAN Republic of Korea Working Committee meeting on cultural heritage cooperation in Busan, Philippine Ambassador Bernadette Therese Fernandez called for greater collaboration in preserving and promoting cultural heritage. The meeting brought together ASEAN representatives, South Korea Korean officials and international organizations to discuss initiatives on the creative economy, capacity building, digital technology, disaster risk management, and the protection of both tangible and intangible cultural heritage. The gathering also reaffirmed South Korea's commitment to supporting ASEAN in advancing cultural heritage cooperation. Ahead of the meeting, Ambassador Fernandez highlighted that these initiatives complement the Philippines' priorities as ASEAN Chair for 2026.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Wampung libo, yun po yung binigay kong cheque sa inyong ABC at yun po ang aming patulong para sa ating mga kabataan para sila ay makapagtapos. Ang payo lang namin sa ating mga barangay officials, ikako, mamili kayo yung malapit na magtapos at baka hindi makapagtapos dahil kakulangan sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang nagiging problema. Ay itong 20,000 piso ay makakatulong sa kanila. At dahil mahalaga ito, dahil kung titingnan po ninyo, ang budget nitong administrasyon nito nung nakaraang taon at saka itong taon at saka sa susunod na taon, talagang pinaka-priority ang edukasyon. Dahil sa aking palagay, yan ang pinakamahalaga na serbisyo na may bibigay natin sa taong bayan. Kaya dahil na, siyempre ang kabataan atin yan ang kinabukasan natin, kaya para maging maganda ang kinabukasan ng Pilipinas, kailangan maganda ang naging edukasyon ng ating mga kabataan. Kaya yan po ang aming inuna. Nagbigay po tayo ng 200,000 sa kada barangay at 100,000 doon sa 200,000 na yon, ibibigay, magkakaroon sila ng presidential scholar, 5 na presidential scholar sa bawat barangay. Bakit po presidential scholar? Dahil galing sa Office of the President po yan, yung 200,000 na yan na binibigay natin sa barangay. Ano ngayon, tatanong ninyo, anong mangyari doon sa natirang 100,000 na binigay natin sa barangay? Sila na ang bahala doon. Sila na ang bahala, yung mga barangay official, kung saan nila gustong gamitin yung perang yan. At yung mga napuntahan namin ng mga barangay, alam niyo po, dahil yan na naman, nanggaling yan sa karanasan ko sa bilang gobernur. Ang nakakaalam sa barangay, ang nakakaalam sa bayan, ang nakakaalam sa lungsod, ang nakakaalam sa probinsya, yung local government official. Pinagmamalaki ko nga nung nasa Ilocos Norte, wala nang mas marunong sa Ilocos Norte kundi ako dahil akong governor dito. Kaya sa barangay, ganun din. Silang nakakaalam sa sitwasyon, kung ano ba talagang pangangailangan nila. At sari-sari kung saan nila ginamit, bumili ng motorsiklo, bumili ng computer, meron akong napuntahan barangay, bumili pa ng bigas para to dagdagan pa itong ating rice program. Kaya nasa sa kanila na yon. At alam ko naman nagagamitin nila sa pinakamagandang paraan upang matulungan ang taong bayan. Yan po ang ating dalawang programa. Yan po ang dalawang programa na nasa ilalim po ng bawat bayan makikinabang. Ito po ay ang magandang tulungan ng national government at saka ng local government. Talagang ginawa nating partner, hindi lamang kami nang uutos na sinasabi, ito yung gagawin ninyo. Sinasabi, tulungan nyo kami para maibaba. Ha? Bakit natin ginawa nyo? Para maibaba ang benepisyo at saka lahat ng serbisyo ng taong bahay, mapababa ng mabilis at malawak kaagad. Kasi kung national government lang ang gagalaw, may kabagalan ng kaunti. Pero pag nung sinama natin yung local government, napabilis ng husto. Kaya mabuti naman at magandang coordination ng national government maibaba. Lagi ko pong sinasabi, kung hindi sa mga hanggang sa barangay official, ay kung hindi sa local government, kahit anong gawin ng national government, kahit anong sabihin namin na napakagandang serbisyo, napakagandang benepisyaryo, hindi po mararamdaman yan, kundi mararamdaman na mabilisan yan kung hindi maganda ang ugnayan sa local government at saka sa national government. Kaya, at isa pa po, bago po ako magtapos, isa pang bagay, asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay nasa likod ninyo, kasama po ninyo sa lahat ng inyong pangangailangan. At kami po ay hindi lang kami nanguutos at sinasabi na iyan ang mga kailangan ninyong gawin, kung hindi kami rin ay nakikinig. Kaya kung meron kayong naiisip na kailangan gawin, meron kayong nakitang problema, meron kayong nakitang solusyon, kung ano man, ang inyong mga iniisip, kung may hinain kayo, may suggestion kayo, ay sabihin niyo po sa amin. Sabihin niyo sa inyong mga local government official, sabihin niyo sa mga nandito, mga representative ng mga iba't ibang national agency, at alamin para malaman namin kung ano ba talaga ang pangangailangan ninyo. At asahan po ninyo, kagaya ng sabi ko, ang inyong pamahalaan ay nandito para sa inyo. At kung ano man ang inyong hinihiling, kung kaya namin ibigay, kung kaya namin gawin, asahan ninyo, gagawin po namin. Asahan ninyo na yung pamahalaan ninyo ay nakikinig sa inyo at ginagawa ang lahat. Nag-iisip kami kung paano pa ang makatulong. Lahat ng maaring gawin ay gagawin namin para naman matiyak na ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nangangailangan, ay naaalagaan, naaalalayan, hindi lamang sa panahon ng sakuna, kung hindi sa araw-araw ninyong buhay. Kaya't asahan po ninyo, yan po ang inyong pamahalaan. Ito pong administrasyon na ito ay ang pinakakakampi ay ang taong bayan, hindi ang aming sarili, hindi ang aming mga pamilya, kung hindi kayo po. At ito po ay tuloy-tuloy po namin gagawin hanggang masabi po natin ay sana dumating ang araw wala nang gutom na Pilipino. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Just take din ako na kayo amin. Just thank you.
5: Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
6: Ang Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ay nasa Tarlac sa kasalukuyan. At pinapangunahan ito ang bawat bahay makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. At doon sa naging talumpati ng Pangulo, sinasabi nga na sa pamamagitan ng bagong bayan na o bawat bayan makikinabang ay mas mapapadalis yung pagpapabawa ng serbisyo from the national government down to the local government. At rekta na kanyang binibigay ng pambansang pamahalaan pababa sa lokal na pamahalaan, particular sa mga barangay, ang Social Civic Projects Fund. Ang bahagi ng programa na ito ay yung pagbibigay ng libreng tig sa 10 kilo ng bigas na ipagpapatuloy hanggang sa marating na ang lahat ng mga LGUs na kung saan ay basis na pala nasa 1,266 na mga LGUs ang nararating na pagkakalooban ng tulong ng bawat bayan na ikinabog program at kasabay din ay yung pagtiyak ng Pangulo na tuloy-tuloy ang pamahalaan para maulalayan ang ating mga kababayan. Dito sa Tarlac ay nasa 3,077 na mga benepisyaryo ang makakatanggap itong bawat bayan makikinabang program at ito ay para sa lahat niya at walang pinipili. And then I said that dyan ang latest update dito sa pagbilad ng Pangulong Marcos sa lalawigan ng Tarlac. Para sa Bago Pilipinas, I'll be back to sa Radio Pilipinas Radio Publico.
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan,
10: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Philippine Standard Time, 10 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
15: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. 102.2 million pesos inilaan sa may 511 barangay sa lalawigan.
16: Headlines.
17: Draft measures ng panukalang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para mapababa ang singil sa kuryente isinumiti na sa Presidential Legislative Liaison Office.
16: Headlines.
14: Mga paraan para mabawasan ang system loss sa kuryente inilatag na ng Energy Regulatory Commission.
16: Headlines.
17: Panukalang itaas sa 600,000 piso ang tax exemption inihain ni Senador JV Ejercito.
16: Headlines.
14: Tax records ni Vice President Sara Duterte isinumite na ng Bureau of Internal Revenue sa Senate Impeachment Court. Panukalang dagdagan ang witness sa usapin ng confidential funds pinag-aaralan ng House Prosecution Team.
16: Headlines.
17: Department of Social Welfare and Development o DSWD naka-full alert sa posibleng epekto ng low-pressure area at easterlies.
16: Headlines.
14: Mas mabilis na pagtugon sa mga isyung pangkalusugan inaasahan matapos ang pagbuo ng Council of Experts ng Department of Health.
16: Headlines.
17: At Commission on Elections o COMELEC umapila kay Pangulong Marcos Jr. na ideklarang holiday ang November 3.
18: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
19: Sa buong bansa.
18: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
14: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, July 30, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
17: At ako naman po si Ched Oliva.
14: Napapakinggan tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. 102.2 million pesos inilaan para sa 511 barangay sa lalawigan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: Report.
6: Yes, John, pinangunahan niya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. Ako sana ipinamahagi sa mga 511 mga barangay sa lalawigan ng Tarlac. Ang tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos. As of July 2, 2026, nasa 4.69 billion pesos na ang nai-release para sa 23,431 ang mga barangay at nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi sa mga natitirapang mga barangay na pupuntahan ng Pangulo. Sa ilalim ng Social Civic Project Fund, bawat barangay tumatanggap ng 200,000 pesos na tulong pinansyal, 100,000 para sa mga prioridad na proyektong pangkomunidad at 100,000 pesos naman para sa Presidential Scholars Program kung saan limang mag-aaral sa kolehiyo ang tumatanggap ng 20,000 pesos. Mula sa Palacio ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
17: Nasa Presidential Legislative Liaison Office o PLLO na ang draft measures sa panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy sila makikipagtulungan sa Energy Regulatory Commission o ERC at iba pang power sector stakeholders para sa nasabing amyenda. Anya sa ngayon ito sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagaanin ang gastusin ng mga consumers sa kuryente. Una nang sinabi ng kalihim na posibleng maalis ang system loss charge bago ang susunod na SONA ng Pangulo.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: News nationwide.
14: Department of Energy determinadong maisakatuparan ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na burahin ang system law sa kabila ng ani ay mga hamong dapat kaharapin upang ito'y matanggal na sa monthly bill. Muling magbabalita si Alvin Baltazar.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: Report.
13: Pinagyandiin ni Energy Secretary Sharon Garina, desidido silang mangyari ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanggalin ang system loss charges para mapababa ang presyo ng kuryente. Sa bus interview kay Garin, sinabi nitong maraming hamon ang dapat kaharapin para maisakatuparan ang nais ng Pangulo, gayong hindi lang naman pagbibigay ng instructions sa mga stakeholders ang gagawin. Kailangan pulidoan niyang magiging koordinasyon sa mga concerned stakeholders gaya ng Energy Regulatory Commission, mga electric cooperative at iba pa. Dagdag ni Garin na hindi lang din system loss ang pinatatrabaho sa kanila ng Pangulo na nakakadagdag sa hamong kinakaharap ng kanilang departamento. Naririyan din niya ang target ng Pangulo patungkol sa renewable energy, exploration at iba pa na dapat din nilang atupagin. Pero sa lahat ng ito ay siniguro ng kalihim na kaya nila at determinado silang tapusin ang anumang utos ng punong ekotimo na iniyatang sa kanilang kagawaran. Pakinggan natin si Energy Secretary Sharon Garin.
20: Maraming challenges for sure because this is not just giving instructions to our stakeholders. It has to be well coordinated. Hindi lang yung system loss ang instructions eh. Marami pa siyang mahirap din yung instructions. So, but we are up for the challenge.
13: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas,
18: News Nationwide.
17: Inilatag ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga paraan na maaring gawin ng power utilities para tugunan ang sanhi ng system loss sa kuryente. Sa programang Boses, sinabi ni ERC Chair at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na kabilang dito ang pag-asaayos sa mga kawad para maiwasan ang pag-init na isa sa mga dahilan ng system loss. Ang system loss ay kuryenteng nawawala habang ipinapadala mula sa power plant papuntang tahanan at establishmento. Pagdating naman sa non-technical losses na sanhi ng system loss tulad ng illegal na koneksyon ng kuryente o paggamit ng jumper, iginit ng ERC na maaari ring umaksyon ang electricity utilities ukol dito.
21: Maraming po pwedeng gawin. Kumbaga, ayusin mo yung kawad. Medyo palakihin mo yung kapasidad ng kawad. Nang sa ganun ay hindi masyado ang pag-init at mababawasan talaga ang mawawalang kuryente. Kung meron tayong alam na mga kapitbahay natin na gumagawa ng ganyang illegal na gawain, ay po pwede naman na pagbigay alam doon sa ating mga utility para sila ngayon ang magkoconduct ng inspection ng naaayon doon sa procedure sa batas at sila mismo ang magdiskonekta.
17: Si ERC Chair at CEO Attorney Francis Saturnino Juan.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
14: Kinumpirma ng Department of Energy na gumugulong na ang mga pag-uusap at diskusyon ng Energy Regulatory Commission o ERC at ng National Electrification Administration o NEA patungkol sa pagtatanggal ng system loss charge sa electricity bills ng mga consumer. Ayon kay Energy Undersecretary Rowena Guevara, isa sa mga nais tutukan ngayon ng mga ahensya ng pamahalaan na konektado sa enerhiya ay ang pagsagot sa mga issue ng technical loss. Isa kasi ito sa mga inaarayan ng electric cooperatives na lalong magiging problema oras na alisin na ang system loss charge. Sa ngayon, ginagawa na ng remedyo ng pamahalaan kung paano nga ba mapapabilis ang improvement sa technical system loss. Oras kasi na maisaayos na ang sistema ay tiyak na kasunod na nito ang pagpapababa rin sa presyo ng kuryente.
22: To talk to the National Electrification Administration kasi kailangan niya mag-provide ng loans or long-term loans para pwede magawa nga ng electric cooperatives yung improvement ng system. At the end of the day, pag na-improve kasi yung technical system loss at natanggal talaga natin or na-minimize natin yung non-technical system loss, hindi talaga mangyayari, bababa ang presyo ng kuryente. And that is the bottom line in the president.

0: companies ang sumalo sa mga dagdag na gastos. Samantala, pinag-aaralan ng gobyerno kung paano makakaapekto sa power sector ang panukalang alisin ang system loss charges.
1: Kailangan nilang gumawa ng programa para maiwasan ito. So kailangan na maging efficient din sila para maiwasan ang losses na napapasan ng ating mga kababayan. So ito po ay inaaral dahil hindi po nais ng Pangulo na hindi rin maging maganda ang epekto nito sa mga utility companies.
2: Tiniyak din ng Malacanang na susunod sa international safety standards ang paggamit ng nuclear energy. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang buhayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA ang planong isama ang nuclear power sa long-term energy mix ng Pilipinas. Ayon kay Castro, patuloy na isinusulong ng Department of Energy ang whole of government approach para ihanda ang bansa sa posibleng nuclear power development. Tiniyak din ng Malacanang na hindi itutuloy ang plano kung makakompromiso ang kaligtasan ng publiko.
1: Kailangan mag-comply sa safety, security, and safeguards requirement na naaayon din naman po sa International Atomic Energy Agency. So hindi po susuong ang ating pamahalaan, ang administrasyon, kung ito po ay puput in danger ang ating mga kababayan.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nangako si House Committee on Energy Chairperson at Palawan Representative Jose Alvarez na agad isusulong ng komite ang mga panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang mga prioridad na panukalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapababa ang presyo ng kuryente. Ayon kay Alvarez, buong suporta ang ibinibigay ng House Committee on Energy sa mga reformang magpapalawak ng abot-kaya at maasang supply ng kuryente para sa mga Pilipino. Sinabi rin niya na susuportahan ng komite ang panukalang alisin ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumer sa kanilang bayarin sa kuryente. Suportado rin anya ng komite ang panukalang sariling kuryente act na magpapadali sa paglalagay ng rooftop solar panels at battery energy storage systems sa mga tahanan at negosyo. Ayon kay Alvarez, tatalakay ng komite ang mga panukalang may kaugnayan sa system loss charges habang inihahanda na rin ang pinagsamang bersyon ng sariling kuryente act.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nilagpasan pa ng Department of Finance ang nauna ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa income tax exemption ng mga manggagawa. Matatanda ang una ng sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA ang income tax exemption ng mga manggagawa sa middle class na kumikita ng 250 hanggang 350,000 pesos kada taon. Pero ayon kay Finance Secretary Frederick Go, hindi lang ang mga nasa middle class ang makikinabang dito dahil maging ang mga kumikita ng higit sa 350,000 pesos kada taon ay makikinabang din sa tax relief measure ng pamahalaan. Bunsod dito ay inaasahang makakatipid ng nasa 15 hanggang 17,000 pesos ang mga nasa great middle class sa pagbabayad ng buwis sa loob ng isang taon na magresulta sa mas mataas na take home pay.
4: Earning between 250,000 to 350,000 annually will enjoy up to 15,000 pesos in additional annual net income or net take-home pay, while workers earning 350,000 and above can receive up to a maximum of 17,500 more in income tax relief that will translate to up to 17,500 pesos more in annual take-home pay.
2: Yan ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senador JV Ejercito naghain ang panukalang gawing tax-free ang sahod na hanggang 50,000 pesos kada buwan. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naghain ang panukalang batas si Senate Senior Deputy Majority Leader JV Ejercito na naglalayong gawing income tax-free ang mga manggagawa at empleyadong kumikita ng hanggang 50,000 pesos kada buwan o 600,000 pesos kada taon. Sa ilalim ng Senate Bill 2341 na isamyandahan ni Ejercito ang National Internal Revenue Code para mapataas ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyang 250,000 pesos kada taon na itinatla sa ilalim ng train law. ayon kay Ehersito. Layunin ang panukala na madagdagan ang take-home pay ng milyon-milyong Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Anya, panahon na ang iyakma ang umiiral na sistema ng pagbubuwis sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya lalo na para sa mga middle-income earners. Pinaliwanag ni Ehersito na bagamat ang karoon ng reforma sa income

0: Tax system sa ilalim ng trade law noong 2017. Malaki na ang ipinagbago ng ekonomiya dahil sa patuloy na inflation, pagtaas ng presyo ng langis at pagmamahal ng mga bilihin na nagpababa sa purchasing power ng mga manggagawa. Sa panukala, ang mga empleyadong kumikita ng hanggang 600,000 pesos kada taon na hindi na magbabayad ng income tax, habang ang mga lalampasalagang ito ay may nanatiling saklaw ng graduated income tax rate. Sinabi ni Ejercito na layunin ng panukala na mabawasan ang pasanin sa buwis ng mga manggagawang Pilipino. Mapalaki ang kanilang inumuwing kita at mapalakas ang kanilang kakayahang bumili ng mga pangunahing kinakailangan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tiniyak ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang maigting nitong suporta sa tax reform agenda na inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Sa isang pahayag, sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na handa itong ipatupad ang tax measure sa sandaling maisabatas ang mga kaukulang panukala. Habang hinihintay ang pag-uusad ng mga panukala sa Kongreso, sinabi ng BIR Chief na ipagpapatuloy nito ang taxpayer-centric approach sa pamamagitan ng pinasimpleng tax compliance at pagre-repaso ng mga proseso at regulasyong hindi naangkop sa kasalukuyang pangangailangan ng mga taxpayer. Dagdag pa ni Mendoza, patuloy din nilang kokonsultahin ang iba't ibang stakeholder para matiyak na ang mga reforma at programang ipatutupad ay tumutugon sa aktual na kalagayan at pangangailangan ng mga nagbabayad ng buwis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sinimulan na ang deliberasyon sa mga petisyon ng taas pasahe. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mary, go ahead. Okay, balikan natin ang report na yan ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas at Chile na isapinal na ayon sa Department of Trade and Industry. Si AJ Ignacio para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Yes, John, formal nang na sa ipinal ang kauna-unahang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Chile. Ayon nga kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, ang naturang pagkakaroon ng free trade agreement ay kauna-unahan para sa isang Latin American nation na nagsasagawa at nagbibigay ng layon na magkaroon ng maayos na investment at cooperation trade and investment at digital economy para sa mga micro, small and medium enterprises at ang pagkakaroon ng kolaborasyon para sa labor and environment at ang naturang agreement ay magpapalakas sa economic resilience at pag-diversify sa export markets at lilika ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino businessmen, mga manggagawa, magsasaka at mga consumer. John, mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balikan natin ang nabiting report ni Mary Ann Bastasa. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sinimulan na ang deliberasyon sa mga petisyon ng taas pasahe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Pirma ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na sinimulan na itong talakayin ang mga petisyon para sa taas pasahe na inihain ng limang pangunahing transport groups kasunod ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Saklaw ng mga petisyon ang mga pampasaherong jeepney, bus, UV Express, taxi at motorcycle taxi. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, masusing nire-review na ang lahat ng pending na petisyon alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na bumuo ng rekomendasyon sa lalong madaling panahon. Kasama umano sa kanila isinasaalang-alang sa deliberasyon ang posisyon ng iba't ibang stakeholder kabilang ang epekto ng inflation at kakayahan ng mga commuter na magbayad ng anumang magiging dagdag pasahe. Punto ni Chairman Mendoza, target ng LTFRB na makabuo ng fair adjustment na makatarungan para sa sektor ng pampublikong transportasyon habang pinangalagaan din ang kapakanan ng mga commuter at ng publiko. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sinabi ng mga kinatawan ng Bureau of Internal Revenue o BIR na isinuminte na nila ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon sa mga kinatawan ng BIR, isinuminte nila ang records sa Office of the Clerk of Court bago mag-alas 9 ng umaga kanina. Batay sa itinakdang palugit ng Impeachment Court, tiniyak ng BIR na nakakuha sila ng President's authorization para mag-produce ng tax records ng Vice Presidente. Una lang inatasan ng Impeachment Court si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na agad tugunan ang sampina para sa mga nasabing dokumento. Kaugnay pa rin ito ng mga aligasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Suhestyon ni Senator Judge Ping Lacson na dagdag na witness para sa usapin ng confidential funds, aarali ng House Prosecution. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Aaralin ng House Prosecution panel ng suhestyon ni Senator Judge Panfilo Lacson na magharap ng testigo may sapat na kaalaman sa aktual na paggamit ng intelligence at confidential funds sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor Lawrence Defensor, titimbangin muna nila kung baka tutulong ang naturang testigo sa pagpapatibay ng kaso ng prosekusyon. Gayunman sinabi niya hindi layunin ng prosekusyon na ikumpara ang Office of the Vice President at DepEd sa ibang ahensyang gumagamit ng confidential at intelligence funds. Binigyan diin ni Lead Prosecutor Gervilio Wistro na nakatuon ng Article 1 ng impeachment complaint sa kung wasto bang ginagamit na liquidate at naipaliwanag ang 612.5 million pesos na confidential funds. Anya, hindi kinikwestiyon ng reklamo kung dapat ba tumanggap ng confidential funds ang ahensya, kundi kung tama ang paggamit at pagliquidate sa naturang pondo. Dagdag ni Defensor na islamang patunayan ng prosekusyon ang umanimaling paggamit ng confidential at intelligence funds. Ayon pa sa kanya, ito ang naisin ng patunayan bumubuo sa alegasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte usapin ng paglabag sa konstitusyon at hindi lang isang simpleng krimen ayon sa prosekusyon. Mula ulit sa kamera, narito naman si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Binigyan ni House Prosecutor Lawrence Defensor na ang paglilitis ni VP Sara Duterte ay nakatuon sa paglabag sa saligang batas at katapatan sa pananungkulan at hindi isang karaniwang kasong kriminal. Ito ang maliing giniit ni Defensor sa gitna ng mga pagtatangkang ikahon ang bawat usapin sa pamantayan at teknikalidad. Ayon kay Defensor, mahalagang maunawaan ng publiko na ang pangunahing layunin ng prosecution ay patunayan ang paglabag sa konstitusyon at hindi basta isang krimen lamang. Ang Article 1 ng Articles of Impeachment ay nag-aakusa kay VP Duterte ng hindi wastong paggamit, maling alokasyon at irregular na liquidation ng 612.5 million pesos na confidential funds na nagbungal na umano sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Paliwalag na ang batayan para sa pagpapatalsik ay sumasaklaw sa mga opisyal na hakbang na sumisira sa tiwala ng taong bayan. Pinabulaanan din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervin Luistro ang pahayag na kailangan patunayan ng prosecution ang kaso gamit ang mabigat na pamantayan ng proof beyond reasonable doubt. Binanggit niya na ang pamantayang clear and convincing evidence na lumilitaw sa kasong Duterte versus House of Representatives na anya ay mas mababa kaysa sa kinakailangang antas ng ebidensya para sa isang hatol na kriminal.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinagugulong na ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games at target matapos ito sa loob lang ng 3 hanggang 4 na buwan. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, agad itong susundan ng paghahain ng mga irerekomendang kaso. No-show din anya mga opisyal ng 2019 Philippine SEA Games Organizing Committee o FISGOC nitong Martes at abogado lamang ang pinaharap ng mga ito sa NBI. Sa 7 subpoena na inisyo na NBI, isa pa lang ang sumipot sa kanilang patawag. Samantala, wala pa anyang tugon ng Commission on Audit o COA sa hiling niyang certified true copy ng audit report nito sa Philippine Sports Commission, partikular ang may kaugnayan sa 2019 SEA Games at FISGOC. Sabi pa ng NBI Chief, hinihintay rin niya ang sagot ng Securities and Exchange Commission na hiritan niya ng mga o hiniritan niya ng mga dokumentong may kinalaman sa FISGOC Foundation Incorporated sa CLOW on 2017 hanggang 2026.
8: Dumating yung isang PSC officer So, tuloy-tuloy yan. And we're intending to wrap it up in 3 to 4 weeks lang. Kasi malinaw naman yung ebidensya. Dumating na yung isa, then another one is coming over, no? I think in 3 to 4 weeks, we can finish the investigation and file the respective charges.
3: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:35 ang ating oras, Pilipinas. Magpapatuloy ang ating balitaan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:36 ang ating oras sa iba nating mga balita. Naka-full alert ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa agarang pagtugon sa posibleng epekto ng low pressure area at easterlies. Nakahanda na ang mga mobile command center, mobile kitchen at angels in red vest para alalayan ang mga maapektuhan ng kalamidad. Naka-preposition na rin ang family food packs at iba pang relief items sa mga hub at warehouse maging sa last mile facility sa buong bansa. Available ang mahigit 4.8 million na kahon ng family food packs bilang augmentation sa mga LGU na maaapektuhan ng masamang panahon.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
3: Mas mahihinang ulan ang inaasahan ngayong araw bunsod ng epekto ng low pressure area o LPA na nasa loob ng bansa. Ayon sa PAGASA, inaasahang malulusaw ang LPA sa mga susunod na oras. Sa ngayon, umiiral ang localized thunderstorms at easterlies sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, isang LPA rin ang namataan sa labas ng bansa at hindi inaasahang papasok sa area of responsibility.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Malawak ang kinonsulta ng Department of Education ang mga stakeholder kaugnay sa panukalang executive order para i-update ang guidelines sa suspension at resumption ng pasok sa trabaho at klase sa educational institutions at learning centers tuwing may emergency. Tumutugon ang panukala sa iba't ibang panganib tulad ng matinding init, volcanic smog, malakas na ulan at lindol. Tampok dito ang tatlong sistema, ang automatic suspension at resumption batay sa itinakdang pamantayan ng government agencies, localized suspension at resumption na idineklara ng local chief executives, at granular suspension at resumption na idineklara naman ng mismong paaralan batay sa pagsusuri ng kalagayan sa kanilang lugar. Patuloy namang kukonsulta ang DepEd sa mga guro, magulang at estudyante para maisayos ang panukalang framework.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
3: Doble kayod na ang Philippine Space Agency o PhilSA para sa inaasang rocket launch ng Pilipinas na gagawin sa Cagayan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Philippine Space Agency o PhilSA Rocket Engineer, Engineer Renzo Wee, labis silang ikinalugod ang natanggap na suporta mula mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos mabanggit ang proyekto ng PhilSA. Pagdating naman sa usapin na magiging benepisyo ng bansa sa nasabing rocket launch, isa sa pinakamahalagang outcome na nasabing proyekto ay ang promotion ng space ecosystem sa bansa. Kabilang kasi sa mas o sa mga praktikal na aplikasyon nito ay ang pagkakaroon ng sariling space data ng bansa sa pamamagitan ng isang satellite upang mas mabantayan ang lagay ng panahon para mas mapaigting ang disaster preparedness at response. Isa rin sa mga tinitingnan ngayon ng PhilSA ang posibleng aplikasyon din ito sa pagpapaigi ng communication services ng bansa.
12: We realized that we need our own eyes from space. Kailangan pala natin ng satellites, kailangan natin ng space data, ng mga images, marami pang iba. And now, we realize that we need to be more independent in sending our assets in space. What we're trying to say here is, the investment in space science and technology applications and providing for the needs of the Filipino people goes hand in hand.
3: Yan ang pahayag ni PhilSA Rocket Engineer, Engineer Renzo Wee.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakatutok na ang Department of Public Works and Highways sa DPWH sa mga insidente ng pagbaha sa Davao City kasunod ng isinagawang inspeksyon sa Bangkal, Barangay Tolomo proper sa lungsod. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon na pag-alaman na binuhusan ng bilyong halaga ng pondo ang flood control project sa naturang lugar noon pang 2019, pero wala namang natapos na proyekto para maibsan ang nararanasang pagbaha. Isa naman sa mga iminungkahi ni Dizon na posibleng solusyon upang mabawasan ang labis na pagbaha sa Davao City tuwing malakas ang ulan o kung may bagyo ay ang paglalagay ng dam o detention basin sa bulubunduking lugar ng Davao City. Sa tulong kasi nito ay maiiwasan aniya ang biglaang pagbagsak ng tubig sa Kapatagan at sa syudad para makaiwas sa baha. Ipagpapatuloy din ang dredging operations upang i-redirect sa dagat ang tubig-ulan habang patuloy na inaayos ang flood control project na siyang magiging sagot sa mga pagbaha.
13: Kailangan ang primary control natin sa ilog sa taas, hindi sa baba. Kasi pag sa baba, wala ka na eh. Ay, bumaba na yung tubig eh. Diba? So ang kailangan dito, again, hindi ko alam bakit walang ginawa. Sa dami ng perang bumuhos dito, kailangan dun tayo maglagay ng either dam o detention basin. Para yung tubig, hindi na natin papababain ng mabilis. Ganun din ang gagawin natin sa Cebu. Kung maalala nyo, yung sa Tino. Ganun ang nangyari sa Manara River, tsaka dito sa Tarong. Ganun.
2: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakatakda pa rin simula ng Department of Transportation o DOTR ang partial operations ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT-7 sa ikalawang quarter ng 2027. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa tamang schedule naman daw ang proyekto at target pa rin ang ahensya na mabuksan ang 12 istasyon ng MRT-7 sa susunod na taon. Bukod sa MRT-7, nagbigay rin ng DOTR ng update sa iba pang malalaking infrastructure projects. Inaasa magisimula wala na ang operasyon ng Port of Lucena sa Agosto habang target namang mabuksan bago matapos ang taon ang tatlong bagong EDSA busway stations sa bagong baryo Balintawak at Guadalupe. Sinabi rin ng DOTR chief na inaasang matatapos sa Disyembre ang Bukidnon Airport Terminal habang target namang makompleto sa Oktubre ang bagong passenger terminal ng Siargao Airport. Samantala, inaasahan ding matatapos bago matapos ang taon ang Phase 1 ng Santo Tomas Chaong segment ng South Long Haul Project. Tukol naman sa Metro Manila Subway Project, sinabi ni Lopez na maayos naman ang takbo ng konstruksyon. Ayon sa kanya, 90% na ng kinakailangang right-of-way acquisition ang natapos na noong Hunyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaasahang mapapabilis ang pagtugon ng gobyerno sa usaping kalusugan kasunod ng pagbuo ng Department of Health o DOH ng Council of Experts. Ang council ay kinabibilangan ng mga dating health secretary na magtutulungan para tugunan ang bottleneck sa pagpapatupad ng universal healthcare. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni dating DOH secretary at ngayoy Iloilo 1st District Representative Janet Garin na isa sa mga tututukan nila ang pagkakaroon ng taripa sa gamot para matiyak na mapapakinabangan ang mga benepisyo ng programa.
14: Meron ibang mga ospital or providers na tinataasan nila yung presyo. So nawawala no yung importansya ng benepisyo. At ito ay isa sa tututukan ng council para naman magkaroon tayo ng taripa. It's the same that is happening to the medical assistance program.
2: Yan po si dating DOH Secretary at ngayon Iloilo 1st District Representative Janet Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nice pa ang palakasin ng Department of National Defense o DND ang presensya ng Pilipinas sa eastern part ng mga teritoryo nito, partikular sa Philippine Rise sa silangang karagatan ng Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., napakalaki ng East Philippine Sea na dapat ding matutukan at hindi lang ang mga banta na kinakaharap ng bansa sa West Philippine Sea. Gitang kalihim na pinagpapaguran din o pinagpupugaran din ang mga teritoryo sa silangang karagatan ng Pilipinas ng iba't ibang foreign malign influence na banta rin naman sa seguridad ng bansa. Mahalagaan niya na masawata ang lahat ng mga illegal na aktibidad dito upang mas maging maayos sa seguridad ng bansa at magamit din ng Pilipinas ang iba't ibang likas na yaman sa silangang bahagi ng bansa at Pacific Seas.
15: Malaki ang East. At dyan, pinagpupugaran din yung mga offshore areas at saka ibang mga isla dyan, pinagpupugaran din yan ng mga foreign malign influence. Illegal mining, illegal logging, takbuhan ng mga ano.
3: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hepe ng Philippine National Police may hamon sa mga bagong promote na police. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Inikayat nga ni Philippine National Police PNP Chief Police General Jose Melencio Artantes Jr. ang mga bagong promote na tauhan nito na kuhanin ng tiwala ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng tapat, profesional at may malasakit na paglilingkod bilang mga alagad ng batas. Ginawa ni Artantes ang pahayag kasunod na rin ang promosyon ng may nasa 5,600 at dalawang mga bagong promote na tauhan sa ilalim ng first cycle calendar 2026 sa regular promotion program na ginagawa kahapon. Sinabi ng PNP Chief na ang promosyon ay hindi lamang pagkilala sa mga nagawa ng isang pulis kundi panawagan din sa mas malaking pananagutan. Higit pang palalakasin ng PNP ang profesional na at baka mamamayang pwersa na sa pangunguna ni General Artantes, alisunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabuang 373 second level uniform personnel na tumanggap na kanilang promosyon sa Kampo Krame habang isinagawa rin na sabay ang seremonya sa mga police regional office at national support unit para sa natitirang 5,200 na tauhang na-promote sa buong bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Martagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Umapela ang Commission on Elections o COMELEC kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung maari ay ideklara na rin ang November 3 bilang isang holiday upang mabigyan ng panahon ng mga botante na makilahok sa gaganaping barangay at sanggunian kabataan elections o BSKE sa darating na November 2. Ang kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, kung hindi kasi maideklara ang nasabing petsa bilang holiday, ay posibleng magsiuwi na rin at lumuwas na ng maaga ang mga botante dahilan para hindi sila makaboto. Isa rin itong pamamaraan ayon kay Garcia upang ma-maximize ang voters turnout sa gaganaping eleksyon at maiwasan ang pagdami ng mga inactive status ng mga botante na kailangan pa ng renewal.
17: Request po ang inyong Commission on Elections na sa ating pong Pangulo na baka pwede madeklara na walang pasok ang November 3 din. Kasi kung ang November 1 ay undas, mag-uulian ng mga kababayan natin. Pero kung may pasok po kasi kaagad ang November 3, baka po kasi magluwasan kaagad yung mga kababayan natin uuwi sa mga probinsya ng November 2 at hindi na makaboto sa mga presinto. Samantalang kung ang November 3 ay wala rin pasok, at least kahit lumuwas sila, yung November 3 na papuntang Maynila o papunta sa mga lugar na doon sila nagtatrabaho o doon sila pansamantalang nakatira, kahit paano po, safe tayo na ang November 2 makakaboto yung mga kababayan.
3: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Alex Ayala pinadapa si defending champion Leila Fernandez para umabante sa quarterfinals ng The Mubadala DC Open sa Washington DC sa USA. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
18: Umabante si Alex Ayala sa quarterfinals ng Mubadala DC Open sa Washington, USA matapos patalsikin si defending champion Leila Fernandez ng Canada 6-2, 7-6, sa kanilang round of 16 match. Sinubok ang katatagan ng Filipina player sa second set matapos iposte ng Canadian ang 5-1 na bentahe. Nalagpasan ito ni Ayala nang ipanalo ang limang sunod na games para sa 6-5 advantage. Nakabawi si Fernandez sa 12th game para makapwersa ng tiebreak. Pagdating sa tiebreak, itinala ni Ayala ang 3-1 lead bago umiscore ng 4 na sunod na puntos para tuluyang tapusin ang laban. Ito na ang pangalawang sunod na beses na nakapagpatalsik ng defending champion si Ayala matapos din niyang pabagsakin si Iga Swiatek sa Wimbledon. Target niya naman ngayon na makarating sa semifinals laban kay Polina Kudermetova o Elina Svitolina. Bago ang kanyang tagumpay kay Fernandez, unang tinalo ni Ayala si Paris Olympics gold medalist Sheng Qinwen ng China. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
20: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
19: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
20: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
19: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita dito sa Luzon. Relasyon ng mga pamilya sa Kalinga, iba yung pinapalakas ng mga kagawad ng kalusugan at edukasyon. Si Estrella Loque ng Radyo Pilipinas Tabuk para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Pinapalakas pang lalo ng mga kagawad ng kalusugan at edukasyon sa Kalinga ang relasyon ng mga miyembro ng mga pamilya sa lalawigan sa pamamagitan ng Stress Management and Resilience Seminar na pinagkakaisahan ng Office of the Provincial Health Officer o OPHO at Department of Education. Layo nitong mas mapalalim ang pangunawa ng mga Parent Teachers Association na PTA officers at community partners sa gampanin ng mga magulang sa pagsusulong ng mental at emotional well-being ng kanilang mga anak. Kasama sa mga napag-usapan ang mga topikong understanding stress and building resilience kung saan ay natukoy ang mga kadalasang nagdudulot ng stress sa mga bata, kung paano kabayan ang mga ito para makakope sa stress. Kasabay na rin ang pagpapalakas ng kanilang bilang emotional resilience sa pamilya at sa komunidad at kung paanong turuan ang mga ito na humingi ng tulong kung kinakailangan. Na-empower ang mga magulang sa pamamagitan ng mga practical techniques upang matamo ang mas malusog na tahanan kung saan ay ramdam na mga bata na sila ay ligtas, nauunawaan at sinusuportahan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Agoo, 106 na pulis sa Region 1 na promote si Glenda Bakungan Sarak sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Na promote ang 106 na personnel ng Police Regional Office 1. Idinaos ang oath-taking, donning at pinning of rank sa mga newly promoted second level uniform personnel ng Pro 1 sa City of San Fernando, La Union sa pangunguna ni Police Brigadier General Jovencio Badwa Jr., Regional Director. Kabilang sa mga na-promote, ang 51 police captain na naging police major, 4 na police lieutenant na naging police captain, 2 police executive master sergeant na naging police lieutenant, 9 na police senior master sergeant na naging police chief master sergeant. Na-promote din ang 36 na police staff sergeant bilang police master sergeant, 34 na police corporal bilang police staff sergeant, at 6 na po na patrolman bilang police corporal. Sa mensahe ni Police Brigadier General Badwa, iginiit niyang nakamit ang bawat promotion dahil sa merit at mayroon itong kaakibat na responsibilidad na magsilbing huwaran sa hanay ng pulisya at sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Coast Guard District Palawan puspusan ang paghahanap sa 2 pang nawawalang manging isda matapos tamaan ng buhawi. Magbabalita si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Patuloy na magsasagawa ang Coast Guard District Palawan ng malawakang paghahanap sa dagat at himpapawid gamit ang BRP Cape Engaño at PCGBN Islander 4177 upang masuyod ang target search grid sa mga katubigan ng Quezon, Palawan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan, ay Philippine Coast Guard Lieutenant Commander at Coast Guard District Palawan spokesperson Attorney Gretch Mary Aquario na iligtas na ang 2 tripulante kung saan ang isa ay natagpuan ng kapwa manging isda nito lamang Martes, habang ang kapitan naman ay napadpad malapit sa baybayin ng mainland matapos silang magkahiwa-hiwalay noon pang 24 ng Hulyo nang tamaan ng buhawi at lumubog ang kanilang bangka. Binubuo ang kasalukuyang operasyon ng malawakang pag-iikot sa karagatan at 4 na oras na paglipad upang matunton ang pinalawak na drift model at lokasyon kung saan lumubog ang naturang sakyang pandagat. Sinusuyod ng mga otoridad ang malawak na saklaw ng dagat sa kabila ng mga hamon ng masamang panahon, epekto ng habagat, at hanggang sa ngayon ay kawalan ng makikitang debris o bahagi man lamang ng lumubog na bangka. Nakikipagtulungan ang PCG sa MDRM Quezon, Palawan at PNP Maritime Group upang mapalakas ang ugnayan at maisagawa ang mas epektibong paghahanap sa baybayin. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kuha naman tayo ng report sa Visayas, LTO Region 8 nagsagawa ng retooling seminar para sa mga driving instructor sa Eastern Visayas. Si Roel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Ang Land Transportation Office o LTO Regional Office 8 ay nagsagawa ng retooling seminar para sa mga accredited driving instructors noong Hulyo 24 ng taong kasalukuyan sa LTO Conference Room Government Center, Kandahog sa Bayan ng Paluleyte. Ito ay alinsunod sa utos ng VDM Memorandum Circular Number VDM-2023-2460 at dinaluhan ng mga instructor mula sa iba't ibang lugar sa Silangang Visayas bilang bahagi ng mandatoring pamamaraan para sa pag-renew ng kanilang akreditasyon. Nilalayo ng seminar na mapahusay ang kanilang kaalaman sa mga bagong patakaran, regulasyon at mahusay na kasanayan sa pagtuturo upang matiyak na mananatili itong epektibo sa pagbibigay ng dekalidad na theoretical at practical na mga aralin sa mga naghahangad na maging driver. Sa pamamagitan nito, muling ipinapahayag ng LTO ang pangako nito sa profesionalismo at pagpapalakas ng kaligtasan sa kalsada sa pamamagitan ng wastong edukasyon sa pagmamaneho. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa Mindanao naman tayo, SPAME's program ng DMW Caraga nagbukas ng bagong pag-asa para sa mga OFW. Dating domestic helper, isa ng guro sa pampublikong paaralan. Ang detalye mula kay May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy na pinatutunayan ng pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga na ang pagbabalik ng mga overseas Filipino workers sa bansa ay hindi lamang pagtatapos ng kanilang pangingibang bansa, kundi simula ng panibagong oportunidad tungo sa mas maayos at matatag na kinabukasan, gaya ng nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA 2026. Isa sa mga naging matagumpay na benepisyaryo sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir o SPAME's program ay ang 42 years old na si Mary Grace Tejada mula sa Butuan City na dating nagtrabaho bilang domestic helper sa Saudi Arabia, ngayon ay nagsisilbi na bilang Teacher 1 sa isang pampublikong paaralan sa Butuan City. Sa pamamagitan ng SPAME's program, ang mga umuwing OFW na nais matupad ang pangarap na makapagturo ay nabibigyan ng pagkakataon. Malaki rin ang naitulong ng programa sa pag-angat ng kabuhayan ng mga benepisyaryo. Layon ng SPAME's program na mabigyan ng pagkakataon ang mga kwalipikadong OFW na mga lisensyadong guro na makapaglingkod sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng programang ito, tinutulungan ng pamahalaan ang mga nagbabalik na migranting manggagawa na magkaroon ng disenteng hanap buhay, magamit ang kanilang propesyon at makapag-ambag sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: At sa iba pang bahagi ng Mindanao, 11th Infantry Division sa Sulu maglulunsad ng Project Med Shield at iba pang serbisyong pangkomunidad. Si Fatma Gino ng Radyo Pilipinas Solo sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Magkatuwang na isa sa gawa ng 11th Infantry Alaknan Division Philippine Army sa pamagitan ng Office of the Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations at ng 15th Civil Military Operations Battalion ang Project Med Shield Swift Action Lasting Care ngayong araw, July 30, 2026 sa Camp Teodolfo Bautista Station Hospital sa Barangay Busbus, Jolo, Sulu. Isa sa gawa ang programa sa pakikipagtulungan ng Association of Reservists and Reservist Administrators of the Philippines Incorporated o ARAPI at ng 906 Community Defense Center bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng serbisyong medikal at ugnayan sa komunidad. Kabilang sa mga paunahing aktibidad, ang turnover ng isang ECG machine at mga kagamitan para sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR. Layunin nitong higit pang mapalakas ang kakayahan ng ospital sa pagbibigay ng serbisyong medikal at mapabuti ang pangalagang pangkalusugan para sa mga kawal at reservist. Magsasagawa rin ang grupo ng Seeds of Hope Children of Mangsasog, isang gift-giving activity na makikinabang ang 200 mag-aaral ng Jati Elementary School sa Jolo at 200 pang mag-aaral mula sa isang paaralan sa Basilan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jolo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026. Sa atin na pong oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asan na si Emes mo yata ang nagkakabit
24: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
26: Ayon kasama si DOSC Secretary Renato Solidum Jr. Secretary Solidum, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
27: Magandang tanghali.
26: Secretary, sa ikalimang sona po ng Pangulong Marcos Jr., binigyan diin ang kahalagahan ng kaunlaran ng science, technology, and innovation. Sa inyo pong pananaw, paano po ito nararamdaman ng karaniwang Pilipino?
27: Unang-una, ang science, technology, at innovation ay nakatutok upang masagot ang mga problema sa kalusugan, nutrisyon, access sa malinis na tubig, syempre yung mga paggamit ng mga waste material sa agriculture at plastic upang mapakinabangan pa yung pagpapagaan ng ating transport system sa pamamagitan ng paggamit ng electric vehicles. At pangalawa, yung pagkakaroon ng pagkakakita ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng science, technology, and innovation. Yung Small Enterprise Technology Upgrading Program natin ay napakahalaga at usually mga 20,000 ang ating natutulungan kada taon. Ito po ay nagpapalago ng mga negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng financial assistance, technical guidance. Ganyan din naman po sa larangan ng pagpapaigting ng kaligtasan ng buhay at kabuhayan pagdating sa mga natural na panganib, climate change, at ito po ay ginagawa natin hindi lang sa mga tradisyonal na gawain ng mga ahensya ng DOST tulad ng PAGASA, FIVOX, pati rin sa mga makabagong predictive analytics sa mga digital application na pwedeng magbigay sa atin ng kaalaman aling lugar ang mga delikado, sa mga warning at ano ang gagawin. At syempre, yung pagpapaigting ng ating sustainability advocacy sa pamamagitan ng pangangalaga at tamang paggamit ng ating kalikasan sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kasama din dyan yung digital transformation na kailangang magawa ng buong Pilipinas sa pagtatayo ng artificial intelligence centers and hubs. Ganun din ang pagbibigay ng mga ayuda sa ating mga researcher upang mapaigting ang paggamit ng artificial intelligence sa iba't ibang larangan tulad ng agrikultura, kalusugan, edukasyon, disasters at iba pa.
13: Secretary, in particular, ano po yung pinakamalaking ambag ng DOST nitong nakaraang taon sa layunin ng administrasyon na gawing mas moderno at epesyente ang serbisyo ng pamahalaan?
27: Una-una, pagdating sa larangan ng disaster risk reduction, naglabas tayo ng mga application upang malaman ng ating mga kababayan ang nasaan ang panganib. Pangalawa, matulungan ang local government unit sa paggamit ng bagong application na automated sa pagde-develop ng sustainable human settlement with the SHUD. At syempre, yung bagong labas natin na handa integrated platform for disaster risk reduction. Dito po binibigay ang mga active warnings sa bagyo, mga active volcanoes, kung meron pong kakatapos lamang na paglindol. At pwedeng malaman ng ating mga kababayan ano yung mga panganib sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga lugar, eskwelahan. At gumagamit na po tayo ng artificial intelligence. Pangalawa, sa larangan ng transportasyon, lalong-lalo na ngayong tumaas ang presyo ng gasolina, meron po tayong mga electric vehicles. Isa po dyan, yung electric ferry na ginawa po natin dyan sa para sa MMDA sa tulong ng University of the Philippines, yung MB Dalaray electric ferry na gumagamit lamang ng baterya and can be charged using electricity or solar power. Ito po ay malinis, safe, hindi maingay at hindi mauga kasi yung disenyo po ay dalawang hull, katamaran, at napaka gaan na gamitin kasi kumpara sa diesel na ferry na sa isang balikan to Escolta from Pasig mga 6,000 plus pesos per trip, 2,200 lamang. Ganon din po sa ating mga tricycle drivers, yung mga electric tricycle na ginawa po natin na nakakatulong. At ang isa pa dito na napaka-exciting ay yung pag-convert ng electric gasoline motor sa mga motorsiklo na ginagamit sa tricycle into electric motor. Marami pa tayong ginagawa sa electric vehicle tulad po ng Tranvia na ibinigay natin sa Intramuros Administration upang malinis ang hangin na dinadaanan ng ating mga turista pag-ikot po sa Intramuros. Sa larangan po ng agrikultura, marami po tayong na-develop na sistema para sa solar-powered irrigation, sa mga biofertilizer, paggamit po ng mga makabagong digital application upang magabayan ang ating mga magsasaka upang mas ligtas ang kanilang mga pananim sa peste, sa pagbabago ng klima at siyempre mga teknolohiya na nagpaparami ng kanilang ani, hindi lang po sa lupa, pati na rin po sa aquaculture. So, iyan po ay madaling maramdaman ng ating mga kababayan upang makita nila na ang siyensya at technology innovation ay para sa lahat.
26: Secretary, balikan ko lang po yung nabanggit nyo kanina na artificial intelligence. Nasabi po nga po ng Pangulo na yung ating disaster response ay naging mula sa pagiging reactive, naging predictive na po. Pakipaliwalag lang po, ano po naging papel ng DOST sa pagbabagong ito dito sa paggamit ng mga digital tools at scientific forecasting?
27: Yung una po, yung paggamit ng mga digital transformation tools, nung una ginawa po natin yan, una malaman ang mga panganib sa pamamagitan ng forecast, no? Sa mga pagsabog ng vulkan, sa pagkakaroon ng lindol o dikaya bagyo. Gumagamit ang pag-asa ngayon ng artificial intelligence sa tulong ng Advanced Science and Technology Institute ng DOST upang makapagbigay ng mas mabilis na forecast at mas tamang mga forecast ng posibleng epekto. Ito po yung Handa Pilipinas platform, yung Handa Integrated Platform for Disaster Reduction. Maliban doon sa pagbibigay ng warning, malalaman ng ating mga kababayan yung mga panganib na pwedeng tumama sa kanilang lugar o hindi kaya sa pupuntahan ng nilang lugar. Kaya imbes na reactive lang tayo, pwede na natin mapaghandaan yung dapat paghandaan bago pa dumating yung mga panganib.
13: Secretary, isa rin po sa mga inihayag sa SONA ang Government Emergency Communication System. Ano po ba ito at paano po nito matitiyak na tuloy-tuloy ang komunikasyon kahit mawalan po ng signal sa panahon ng kalamidad?
27: Iba-iba po ang mga ahensya ang gumagawa nito. Ito sa pangunguna ng Department of Information Communications Technology. Siyempre, pwede natin gamitin yung satellite system at meron din silang mga mobile units upang mabigkabayan ang ating mga kababayan pagbibigay ng mga communication system. Ang DOST naman, in particular, sa local government, meron po tayong pinapamahagi na mobile command and control vehicle. Ito po ay standalone na vehicle, pwedeng gumamit ng satellite phone or radio. At meron ding mga rescue boat at mga drone upang magamit natin ang iba't ibang teknolohiya para malaman kung ano talaga ang sitwasyon sa isang lugar na na-cut off pagdating sa mga disaster. Usually po, binibigay po natin ito sa mga isla o lugar na mahirap puntahan upang hindi naman sila ma-cut off pagdating sa communication.
14: Okay. Secretary, nabanggit po ninyo yung itong electric ferry na MV Delaray bilang bahagi ng pagsulong ng pamahalaan sa electric vehicles para sa publiko. Maaari niyo po bang ilarawan kung paano po nabuo itong konsepto ng katamaran o yung barkong may dalawang hull na ito?
27: Unang-una, meron talagang programa ang Department of Science and Technology, e-mobility program. Nagsimula tayo sa tricycle, conversion ng gasoline-fed motorcycle to electric. Meron din tayong ginawang e-jeepney. Gumawa din tayo ng electric boat. So meron na tayong mga kaalaman at kasanayan sa mga ganito. Pero pagdating sa Pasig River, nakita natin na kailangan nating palakasin pa ang ferry system sa Pasig River sa kadahilan ng hindi maganda sa hangin sa ating kalikasan ang diesel. Pangalawa, kailangan din nating magkaroon ng transport system along Pasig River kung sakaling may emergency at masira ang mga daan. Kaya po dalawang hull yan ay mas less ang resistance sa tubig kaysa sa monohull na malapad. Hindi masyado maalog at ito po'y ginawa sa pamamagitan ng pananaliksik ng UP Diliman Electronics and Electrical Engineering Department kasama na ang ating naval sector na gumawa mismo ang ferry na aluminum. Ito po ay pinondohan ng DOST.
13: Sa pagtong ito at ano po ang kakaiba sa disenyo ng MV Delaray at paano po makikinabang dito ang mga Pilipino?
27: Well, unang-una, nung ako'y pumasok bilang sekretaryo ng Department of Science and Technology, matagal ko nang gustong magkaroon ng tulong talaga sa ating ferry system. Kadala ng hindi lang pang climate change mitigation yan para mabawasan ang sunog ng karbon at mapunta sa ating kalawakan, yung necessity din na magkaroon tayo ng water transport system for emergency kung sakaling nagkasira-sira ang mga tulay sa malakas na lindol. At pangatlo, mas matipid na ferry kasi nga diesel mahal at ang electric, lalo na kung ang charger mo ay araw, mas mura. Naisip po na maging dalawa ang hull na gagawin para less contact sa tubig at mas stable kasi magkabilaan. Kaya kung sasakay kayo, hindi masyadong mauga. Pangalawa, hindi maingay. Pwedeng magkwentuhan. At pangatlo, walang amoy. Kasi air conditioned din po siya.
14: Well, sa kasalukuyan po ba ay may nagagamit na ang MV o nagagamit na po itong MV Delaray para po sa mga interesadong pasahero? At saan po ang ruta nito, Secretary?
27: Well, yung MV Delaray, nilaunch natin yan last year. So from November to February, nagkaroon po ng pagsakay dyan. And ngayon may maintenance po sa kasalukuyan. Ito po ay pilot na e-ferry para makita ng MMDA at ng private sector na kayang gawin ng mga Pilipino ang electric ferry na mas maging mura ang babayaran natin kung sakaling local innovation ang gagawin. Ito naman po ay tumatakbo along Pasig River.
13: Secretary, ano pa po ang plano ng DOST para suportahan ang layunin ng pamahalaan na i-modernize ang mga pampublikong sasakyan?
27: Ang isa po nating ginagawa ay yung conversion ng mga motorsiklo na ginagamit sa tricycle na maging electric. Kasi nga ito po ang long-term solution sa mahal na gasolina. Pangalawa, para magamit ang electric vehicle sa buong bansa at kaya hindi po masyadong marami ang gumagamit, kailangan po nating magtayo ng tinatawag nating charging infrastructure sa buong Pilipinas para yung mga gumagamit ng tricycle o jeepney ay pwedeng mas longer distance. So meron din po tayong na spin-off na company sa UP Diliman na charging in minutes na pwede pong pang tricycle, pang kotse, pang bus o pang truck na electric. Pangalawa, siyempre gusto nating tingnan din ang paggamit ng electric boats sa mga tubigan sa mga katubigan natin. So isa rin po 'yan. At ang pinakaimportante po talaga kasi mapapatipid po natin ang gastusin ng ating mga drivers at siyempre yung pampublikong mga kababayan natin na sumasakay sa mga pampublikong transport systems.
26: Okay. Secretary, para mas mahikayat pa natin yung ating mga kababayan na tangkilikin itong conversion ng tricycle, maliban po dun sa makakatipid nga dahil hindi nagagamit ng gasolina, mas makakatipid din ba sila sa maintenance? Mas tipid ba ito in terms of pag-aalaga ng motorsiklo na di kuryente kumpara dun sa

0: problema sa ang isang solusyon dyan, maliban po sa pagtatayo ng charging station, meron din tayong scheme na battery swapping. Ibig sabihin, yung mga gasolinahan, for example, kasi nga kung magko-convert tayo sa electric vehicle, hindi na masyadong magiging profitable ang mga gasoline station. Pwedeng i-convert yan sa charging, o di kaya ay meron po silang battery swapping station. Nakapag paubos na po yung enerhiya sa battery, pwedeng pumunta doon at ipalit lamang. Para hindi na maghintay sa charging ang ating mga tricycle driver, at yung patay na oras ay magagamit pa nila sa pamamasahe. So ito pong mga pamamaraan na ito ay pinapatupad natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, at ako'y nagagalak na sa Mindanao, sa Visayas, maliban sa Luzon, ay meron ang sumusubok. At kadalasan po kasi nung una, ato si is to believe, ayaw ng ating mga drivers na gumamit ng electric vehicle kasi hindi pa sila sanay. Pero dahil po sa ginagawa nating example o use case sa mga kooperatiba with the LGU, mas marami na ang mas interesado.
1: Secretary, nabanggit niyo po kanina yun po nga pag kailangan pa po ng additional charging stations. Meron na po ba kayong ugnayan dito sa mga posibleng maging partners po para sa charging stations, at maaasahan na po ba natin ito within the year?
0: Actually, ginagawa na natin ito, no? Ang kailangan lang ay magkaroon ng investment ang local government para makita ng ating local government na profitable sa ating mga nagmamaneho, at maganda rin sa kalikasan at hindi maingay. Nagkaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan sa ilang kooperatiba na mag-avail ng ating Small Enterprise Technology Upgrading Program para makabili sila ng mga electric tricycle, at nagbibigay kami with the local government ng charging station. So habang naghihintay sila kung saan ang stasyon nila, pwede silang mag-charge. At yung charging na yon, buong araw pwede na silang magbiyahe. So imbes na magbabayad sila ng gasolina, konting-konti lang, at kung solarized ang charging, libre na yon kung gugustuhin ng local government. So ito pong use case na scheme po natin ay pinapakita po natin na profitable po yan, at gusto natin na ang LGU ngayon ay tumulong na sa ating mga kababayan, hindi lang pati national government. Marami din po silang mga matutulungan with the advanced na mga cities na partner natin.
2: Secretary, ayon po sa ulat, mas pinalalakas na ang koordinasyon ng inyong ahensya sa Department of Energy kaugnay ng paghahanda po sa nuclear energy. Ano na po ang mga pangunahing hakbang na naisagawa sa ngayon?
0: Ang gobyerno ay mayroong tinatawag na Nuclear Energy Program Interagency Committee. So, ang DOST sa kasalukuyan ay nangunguna sa research pagdating sa application ng nuclear power for agriculture, medicine, industry, waste management, at ganun din sa research na paano mag-operate ng isang nuclear plant. Meron po tayo mga facility na hindi pa sa nuclear power level, pero meron po tayong simulation labs para yung ating mga kababayan ay masanay paano mag-operate. Pangalawa, yung siting ng mga posibleng location ay involve ang mga DOST agencies. Ganun din sa waste management, saan posibleng magtapon. Pagdating naman sa human resource management, kasi hindi mabilis magturo at kailangan natin ng maraming expert, meron pa scholarship po ang DOST hanggang PhD pagdating sa nuclear engineering and other nuclear-related sciences.
1: Secretary, bago po magkaroon ng nuclear power plant sa bansa, ano po ba yung mga pag-aaral at safety standards na kailangan pong matiyak muna ng DOST para mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko?
0: Una-una, meron po tayong sinusunod na protocol based sa International Atomic Energy Agency. At pagdating sa siting, meron pong sinusundan na protocol para maiwasan ang epekto ng paglindol, pagsabog ng bulkan, o di kaya ay landslide, at iba pang mga panganib. Pero pagdating naman sa construction ng building, kailangan din masigurado na yung mga earthquake information para sa design ng ating mga nuclear facility ay maisama, at ang DOST FEVOX ay marami ng pag-aaral upang magamit ng mga inhinyero yung tamang disenyo kung sakali mang magkakaroon nga ng desisyon na magtayo ng mga nuclear facility.

0: safety. Pagdating naman sa safety for operation, syempre kailangan may pagsasanay, at safety naman sa radioactive waste, kailangan ding masanay at hanapan ng mga storage para hindi maapektuhan ang kalikasan at ang ating mga sarili.
1: Okay. Secretary, kumusta na po ba sa ngayon ang kasalukuyang kaalaman at pagsasanay ng mga Pilipinong eksperto sa nuclear science at engineering sa kasalukuyan po? At gaano po kahalaga na mapaghandaan ito at kailangan o kailan natin inaasahan magkakaroon ng sapat na local experts para po sa programang ito?
0: Well, sa panig ng pamahalaan, meron po tayong master's and PhD scholarships sa ating mga scientista at inhenyero na gustong pumasok sa nuclear engineering. Pero pagdating po sa operationalization at pagmaman, no, pagtatao ng mga facility, maganda po na yung pribadong sektor na gustong mag-operate na mag-ganyan, eh may sarili din mga training, but kailangan nating magkaroon ng basic understanding sa mga ganito sa undergraduate level or college level, at yung mga training for how to operate yung iba't ibang makina dapat ding meron, maliban dun sa mga specialized talent na may master's and PhD level. So ito po naman ang paggamit ng nuclear power for medicine, for agriculture, for industry, no, for environment, ginagawa na po ng DOST through the Philippine Nuclear Research Institute. Pagdating naman po sa nuclear energy for power, ang nangunguna dyan ay Department of Energy, sinusuportahan ng Department of Science and Technology.
2: Isa rin po sa mga sensitibong usapin, Secretary, ang tamang pamamahala ng radioactive at nuclear waste. Ano po ang mga plano ng DOST para matiyak na ligtas itong maimbak at mapangasiwaan?
0: Ito po ay isa sa subcommittee doon sa Nuclear Energy Program Interagency Committee, at naghahanap po sila ng site na mas ligtas at mas suitable, no? Either sa temporary storage at siyempre yung talagang kailangan makita yung permanent storage.
1: Alright. Ano pa po ang mga programa, Secretary, at proyekto ng DOST ang inaasahan na mailulunsad bago po matapos ang taong ito? At ano po ang mga bagong teknolohiya o innovations na maaaring mapakinabangan ng mga Pilipino sa susunod na isa hanggang 2 taon po?
0: Well, una-una, ipagpapatuloy pa natin yung mga makabagong pamamaraan upang maibsan ang problema sa langis. So, full blast tayo sa electric vehicle program natin. At ang isang gusto nating mangyari ay mas marami pang mga motorsiklo at tricycle ang maging electric. Siyempre, meron din tayong programa sa conversion ng bus, no, from gasoline or diesel fed bus to electric. Kasi kung hindi mo nagagamitin yung mga conventional bus, anong gagawin natin sa mga bakal, sa mga chassis? Sayang naman. So pwede tayo magkaroon ng conversion. At ito naman po ay tinitingnan pa kung paano magiging commercialized. So ang isang focus po talaga natin dito sa DOST, sa mga teknolohiyang available, magamit sa local government at ma-commercialize. So pagdating po sa smart agriculture, inilunsad na po namin ang smart agriculture program ng DOST para matulungan ng iba't ibang mga farmer cooperatives or local government in partnership, syempre, sa Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno, mapalupa o mapatubig. Meron po tayong technology at ito po ay ginagawa na natin. Syempre, yung textile ay isa sa mga promising na industry na kailangan nating palakasin. Marami pong mga waste na mga agricultural product tulad ng banana pseudo stem. Ganon din po ang mga dahon ng pinya na makonvert po natin into thread na makoconvert natin sa pera kaysa sa itapon lang. Ganon din po ang paggamit ng mga plastic. Kaya nga po magkakaroon tayo ng sustainability exhibition sa August 5, no? Sa ORA, para makita ng industriya at ng ating mga August 6 pala, no? August 5, para makita ng ating mga industrial partners at mga LGU na yung mga dati-rating mga waste tulad ng plastic at iba pang agricultural waste mga pakinabangan. So, circular economy. Siyempre, yung pagpuporsige po natin na ma-improve pa yung artificial intelligence computing power, patuloy na pong ginagawa yan. Meron po kaming isinasagawa upang yung datos ng DOST ay mas maging ligtas at digital digital and GIS na, para ito po yung i-feed natin sa artificial intelligence technology para magamit hindi lang ng DOST, pati rin ng LGU. So ito po ay ilan sa mga kasalukuyang ginagawa ng DOST, pero marami pa kaming plano for commercialization na sinusuportahan natin ng MSME and mga industriya.
2: Secretary, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan na gustong maging bahagi ng susunod na henerasyon ng mga scientists, innovators at technology leaders po ng ating bansa.
0: Sa atin po mga kabataan at kahit sino man, nagkaroon po tayo ng mga pagbabago sa operation sa kasalukuyang administrasyon upang mapaigting pa natin yung application ng science, technology and innovation sa ating kabuhayan, sa pagligtas ng ating buhay, sa mga kabuhayan natin. At kailangan po natin ng mas maraming scientist and engineer. Sa kasalukuyan, 50,000 po ang ating minimaintain na scholars for undergraduate na pumupunta sa larangan ng siyensya at engineering, kasama na rin around 5,000 na masters and PhD. Mag-avail po kayo niyan. Bakit po? Dito po natin makikita na with science, technology, innovation, yung ating economic development, yung hangarin natin na mas maging maginhawa ang ating buhay ay makakamit natin. At ito isa po ang magitan ng pagpapalaganap ng mga innovation hub sa buong Pilipinas at partnership sa ating mga universities upang hindi na sila kailangang pumunta pa sa malalaking syudad. Pwede na nilang magamit ang siyensya, teknolohiya at innovasyon sa kanilang mga lugar.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Science and Technology Secretary Renato Solidun Jr.
1: Thank you, Secretary. Bayan, maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan ng karahasan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat at kaanak ng mga nasawi dahil sa nangyaring karahasan.

ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 School Counselor Associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. School-based feeding program at iba pang mga hakbang para sa proteksyon ng mga bata ng Council for the Welfare of Children, ating pag-uusapan kasama si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Isang mabibatang umaga po o tanghali sa ating lahat. Kuya Josh, Ate Cheryl, thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
0: Yusek, sa sana po ni Pangulong Marcos Jr., binigyang diin ang pangangailangang gumawa ng mga hakbang para protektahan ang kabataan laban sa mga mapanganib na impluensya at puwersang nagsasamantala po sa kanilang vulnerability. Bilang ahensya na nangangalaga sa kapakanan ng mga bata, ano po ang konkretong hakbang na nakikita ninyong kailangang palakasin para mas maging ligtas ang mga bata sa paaralan, sa tahanan, pati na rin po sa komunidad?
1: Malinaw po ang mensahe ng ating Pangulo, Ate Cheryl Nosona, ano, yung protection sa mga bata, unang-una, ay responsibilidad yan nating lahat, ng buong komunidad, ano, ng ating buong bansa. Sa Council for the Welfare of Children po, siguro, just to limit the discussion po, no, tatlong bagay ang nakikita namin na kailangan palakasin natin kaagad. Unang-una dyan, yung maagang pagtukoy at pag-uulat ng mga batang nasa panganib. Ano, ito yung tinatawag nating reporting, identifying vulnerable children, yung mga nasa sablak sa karahasan kunyari, at siyempre yung maagang pagre-report sa pamamagitan ng mas magandang koordinasyon ng ating mga paaralan, barangay, LGU at magulang. At of course, pangalawa dyan yung pagpapalakas ng child protection systems natin. Ano? Maraming usapin na may mga karahasan sa mga komunidad, sa mga paaralan, ano? At we have, we have to strengthen the child protection mechanisms in our communities and our schools. At yan naman ang ginagawa ng ating pamahalaan, ano, maraming kaso ng pang-aabuso, bullying at exploitation na nababalitaan tayo, no. And siguro yung pangatlo diyan, yung napapanahon talaga, medyo nanggigigil din kami dito at talaga nakasubaybay yung digital safety. Marami ang panganib ngayon na nagsisimula talaga online and cyberspace, at layunin natin na gawing ligtas ang bawat tahanan, paaralan, komunidad, para sa bawat bata, not just in the physical village po, ano, pati na rin yung cyberspace at internet po.
2: Okay. Yusek, isa rin po sa mga binigyan pansin ngayon ay ang school-based feeding program. Gaano po kahalaga ang feeding program, hindi lamang sa nutrisyon, kundi pati na rin sa kakayahan ng isang bata na matuto, pumasok, at manatili sa paaralan. May mga inisyatiba po bang nakaabang para palakasin pa ito?
1: Opo. Kuya Josh, napakahalaga dito, no? Well, sa amin talaga, paulit-ulit namin sinasabi, ang batang busog ay mas handang matuto, yan ay regular na papasok, at mataas yung tsansa na mag-retain siya ng kanyang natutunan at manatili sa paaralan. Of course, yung school-based feeding program natin para po doon sa mga nakikinig, yan ay bunsod ng masustansang pagkain para sa Bata Act. Ito yung Republic Act 110037 natin, ano? Yan ay ini-implement ng ating department of education. Napakagandang hakbang nito at sana mas mapalawak pa nga itong school-based feeding program na to, dahil ito ay talagang investment para sa mga bata. No? Makikinabang ang mga bata, mababawasan ang epekto ng gutom, not just to address their health and nutrition concern, ano? Pero nakakahikayat ang pagpasok ng bata sa eskwelahan, pagstay nila sa eskwelahan, tsaka yung pagkakatuto nung talagang tinuturo sa eskwelahan. Ano? So we support this, and of course, sana yan ay mas mapalakas pa po at maituloy-tuloy pa po natin.
0: Yusek, kung target po na mapalawak ang school-based feeding program at mas maraming learners pa yung makinabang, paano po masisiguro ng pamahalaan na yung mga batang pinaka nangangailangan, lalo na yung undernourished at malnourished po, ang maaabot ng program?

0: drama.
1: Mm-hmm. Opo, Ate Cheryl, of course mahalaga ang paggamit ng evidence-based targeting, ano. We all know that pursuant to the law, ang DepEd po natin ay every start of the year talaga nagko-conduct na sila ng early nutritional assessment na tinatawag para talagang makita kung sino yung mga bata na vulnerable at talaga may problems sa nutrition, ano. Pero kailangan sigurong pagsabahin pa ang nutritional assessment ng DepEd, ng DOH, mga lokal na datos na rin galing sa mga LGUs at school records upang mabilis na matukoy yung mga undernourishment o malnourished na bata. Siyempre kasabay na rin ito yung regular na monitoring upang makita kung talaga bang gumaganda yung nutritional status nila. Yung attendance nila kunyari, no? Nare-retain ba ang kanilang pagpasok at pagiging parte ng eskwelahan, ano? Kahit of course pinalalawak ng ang programa ngayon ng ating pamahalaan, ano? We have to make sure na yung mga bata na may pinakamalaking pangangailangan ay talagang agarang nabibigyan ng suporta at nako-cover, no? So I think ito po ay talagang binabantayan ng government para po talaga lahat ng bata na yung target dapat natin at nangangailangan ay talagang parte nitong school-based feeding program po natin.
2: Okay. And Yusek, kaugnay po na nabanggit nyo kanina na digital safety. Binanggit din po ng Pangulo ang mga insidente ng karahasan sa paaralan. Ano po ang dapat maging papel ng CWC sa pagtitiyak na hindi lamang physical safety kundi pati mental at emotional wellness or well-being ng mga bata ay napoprotektahan din po sa loob ng mga paaralan?
1: Opo, Kuya Josh, ano, ang CWC po ay patuloy na nakikipagtulungan sa DepEd. In fact, in 2025, during the latter part of 2025, we signed an MOU with DepEd connecting our Makabata Helpline 1383, ito pong nasa likod ko ngayon, with the DepEd hotline, ano, because we have to make sure na ligtas hindi lang yung mga bahay natin, ano, but also the schools, and hindi lang ligtas sa physical violence pati yung mga mental, emotional health ng children, ayan ay dapat ligtas. Maraming threats, ano, we know what happened in some areas in the Philippines na may violence na bata mismo ang involved at mga bata rin na nasaktan, ano, and that's why we are sounding the alarm again, and of course gusto nating hikayatin, ano, hindi lang sexual at violent content sa nakikita ngayon sa cyberspace, may mga NVE na tinatawag na ngayon, ano, yung nihilistic violent extremism na contents na nagtuturo sa mga bata natin na gumawa ng karahasan kahit walang kadahilanan o walang prompting or walang pagpapahalaga sa buhay, ano. So lahat tayo ay nakabantay diyan ngayon, of course with the local enforcement agencies natin, PNP, the DOJ is also doing its part at talagang binabantayan po natin ngayon.
0: Sa usapin ng child protection, USEC, paano po dapat palakasin ang koordinasyon ng CWC, DepEd, LGUs, mga paaralan?
3: Oras, alas 12:41 ng tanghali, dakuhan po natin ang Palace Press Briefing.
4: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
5: Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Greg Castro.
6: Tumungo sa Pangasinan kaninang umaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang suriin ang ginawang pagsasaayos ng Suwal Fishport Complex. Malinaw ang utos ng Pangulo sa Department of Agriculture. Gawing mas moderno ang ating mga fishport sa buong Pilipinas para makasabay sa pangailangan ng mga mangisda at mamimili. Isinagawa ang mga improvements sa nasabing fishport upang palakasin ang kapasidad nito, pabilisin ang pagdala ng produkto sa mga pamilihan at panatilihin ang kalidad at abot-kayang presyo ng pagkain. Ang Suwal Fishport Complex ang natatanging regional fishport sa Northern Luzon, ngunit dahil sa katagalan ay nasira na ang mga gamit at pasilidad nito. Ito naman lang siyang tinutukan ng pamahalaan. Kung noon ay luma at hindi makasabay sa lumalaking demand ng daungan, ngayon ay di hamak na kaya na nitong tumanggap at magproseso ng mas maraming fish products. Sa tulong ng modernization project, na isagawa ang rehabilitation at pagpatatayo ng mas maayos at malinis na market halls, cold storage facility, multipurpose pier, sorting area at access roads para siguruhing mabilis ang operasyon. Ang bawat pasilidad na inaayos at ginawa sa ilalim ng proyekto ay may hatid na tulong sa ating mga mangisda. Mapapababa nito ang post-harvest losses at mas lalawak ang access ng ating fisherfolk at trader sa mga pamilihan. Lilikha rin ito ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan at masisiguro natin na walang patid ang pagdating ng supply ng merkado or rather sa merkado. Tiyak na laging may sariwang isda sa ating mga hapag kainan. Nitong buwan lang ay matatanda ang binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang ongoing rehabilitation ng Navotas Fishport Complex. Ang dating binabaha at napapabayaang daungan ay lubos nang napapakinabangan ng ating fisherfolk at traders dahil sa Fishport Modernization and Rehabilitation Initiative ng pamahalaan.

sa hangarin na mas lalo pang mapagaan ang pamumuhay ng mamamayan, nagpaabot ng iba't ibang tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa Tarlac. Pagkadating ng Pangulo sa Barangay Baras-Baras, personal niyang nasaksihan ang orientation para sa Presidential Scholars na beneficiaries ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Nasaksihan din ng Pangulo ang pamamahagi ng bigas para sa mga beneficiaries sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Sa tala ng pamahalaan, aabot sa 3,077 beneficiaries ang inisyal na makakatanggap ng tig-10 kilong bigas kasama ang mga senior citizens at iba pang lubos na nangangailangan. Base sa pinakahuling tala kahapon, umabot na sa 1,276 local government units ang nakatanggap ng financial assistance para sa Bagong Pilipinas RISE program ng pamahalaan. Nagamit din ang pondo para sa pagbili ng mga sasakyan para sa disaster response at rescue activities, pagtayo ng multipurpose building sa Barangay San Isidro, Lapas at Capas, Tarlac, pagtayo ng mga farm-to-market roads sa Gerona, Tarlac. Pinondohan din ng LGSF ang kasalukuyang pag-digitalize ng sistema para sa bayaran, paniningil at paglabas ng pondo, at pagtatayo ng mga multipurpose building para sa Tarlac Provincial Hospital at IT Park 3 Dormitory sa San Vicente. Bukod dito, namahagi rin ng Pangulo ng SCPF Financial Assistance sa or nagkakahalaga ng 102.2 million pesos para sa 511 barangays sa Tarlac. Umabot na sa 37,048 barangays ang napagkalooban ng SCPF sa buong bansa. Sa kabuuan, nakapagbigay ng pamahalaan or rather na ang pamahalaan ng nasa 7.41 billion pesos. Nagpaabot ng pag-asa si Pangulong Marcos Jr. sa mga residente ng Tarlac na ang kanyang administrasyon ay nakikinig, kumikilos at patuloy na nagsusumikap para sa ikauunlad ng mga Tarlakenyo at sa bawat pamilyang Pilipino.

0: At maaari po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong po mula kay Ivy Reyes Bilyonario.
2: Yusak, good afternoon. VP Sara in The Hague said President Marcos is, quote, supporting the ICC and the ICC is supporting Marcos. She also called the president a traitor alongside former Senator Trillanes for sending FPRRD there. Ano po ang reaction ng Malacanang rito?
0: Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Tandaan din po natin, uulit-ulitin natin, ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017. Habang ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Hindi ito kasalanan ni Pangulo Marcos Jr. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Malamang ay ikinalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin, nasaktan o anumang pwedeng gawing karahasan. So muli, ang mga sinabi po ni Vice Presidente ay pawang walang katotohanan, useless, baseless, nonsense.
2: Yusak, nagbago na po ba yung pagtingin ng Pangulo na hindi tayo babalik sa ICC?
0: Sa ngayon ay wala pa rin pong anumang update. Katulad pa rin po ng aking sinabi, sa ngayon ay wala pa po na pag-uusapan kung kinakailangan ng mag-rejoin sa ICC.
1: Follow-up po, Ivan Mayrina, GMA News.
3: Yusak, maidagdag ko na rin. In describing gun violence, VP Sara in that same speech said that she can hire a gunman for 5,000 pesos in the Philippines to kill her husband's mistress, citing a hypothetical example. Your reaction to this, and how would the palace characterize gun violence in the Philippines?
0: Ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay kumakalaban po sa mga criminal acts, sa mga ginagawang krimen. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit.
1: Next question po, Ann Soberano, Bombo Radio.
4: Yusek, good afternoon po. Ma'am, sa 10th day ng impeachment trial kahapon, may reaction po ba ang Malacanang kung meron lang po? Regarding po sa testimony ng dalawang dating land bank branch manager kaugnay ng withdrawal ng confidential funds ng OBP at DepEd under po ni BP Sara noon. Naniniwala po ba ang palasyo na ang naging testimony ng mga bank managers ay nagpapakita ng kahalagahan ng accountability sa paggamit ng confidential funds?
0: Mahalaga po kasi na magkaroon po talaga ng transparency and accountability. Ang napatunayan lamang po kahapon ay talagang nagkaroon ng withdrawal ng funds or pera mula sa mga nasabing bangko. At yun ay hindi naman pinasinungalingan. Kung ang nakita nila ng mga bank representatives ay unusual ito, ang dapat sigurong gawin ng mga opisyal ng bangko, unusual ito. So, ito ba ay masasabing dapat na i-report sa AMLAC? Official man, public official, government, private, kung nakita nilang unusual, hindi po ba dapat ito ay na-i-report sa AMLAC? Siguro, yun lang po yung naging kakulangan dahil sa ngayon, ang batas natin ay sapat at kinakailangan lamang pong sundin. Nagiging problema lamang po dito na kahit nilang tayong batas, pero pilit na nilalabag para sa sariling interest. So, ang kailangan lang po ay mga tao na magpapa-implement ito at susunod sa batas.
4: Ma'am, follow up. May nakikita po bang pangangailangan ang Malacañang na repasuhin ang mga patakaran sa pag-withdraw at pag-monitor ng confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno kasunod po ng naging testimonya ng dalawang bank managers?
0: Katulad na aking sinabi, kompleto sa ngayon ang ating batas. Kung malinis lang ang tao, kung walang balak na gumawa ng anumang anomalya o pagnanakaw ng pondo, ang batas ay dapat na sinusunod. Kung kinakailangan mag-withdraw ng ganong kalaking halaga, let's say 125 million pesos in just one day, hindi po yun masama kung gagamitin sa tama. So kahit sabihin natin na may batas pa kung papaano ito i-withdraw, magkano lang ang limit na halaga na dapat na i-withdraw, hindi pa rin ito masasagot, hindi pa rin ito ang solusyon kung hindi magbabago ang tao na maaaring nagnanakaw ng pondo. Ang dapat nating ripasuhin ay yung mga tao na merong intensyon na gumawa ng mali sa pondo ng bayan. Yun ang dapat natin na pahintuin.
1: Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good afternoon, ma'am. Kahapon po, sabi po ng Department of Finance, kailangan daw po ng government mag-implement ng new excise or and health taxes para ma-offset yung 66 billion foregone revenue sa proposed tax relief package na na-announce po ni President Marcos nung sa recent SONA po niya. I-ask ko lang po, which tax bills ang isa-certify po kaya ni President as urgent para po ma-afford ng government yung new tax relief package at saka magkano po kayang expected revenue na ma-generate nung bawat new tax bill na ipopropose po ng DOF?
0: Opo, sa ngayon ay pinag-aaralan na po ng DOF yung mga tax measures at ang posible na maaaring magkaroon ng pagbabago o reforma ay yung excise and health tax cases, no? About na maaaring mag-offset sa maaaring mawala na revenue ng gobyerno na nagkakahalaga nga ng 66 billion pesos. Malaking halaga po ito na supposed to be ay talagang pwedeng ipangtulong sa ating mga programa at proyekto. But ina-assure po ng gobyerno at ng pamahalaan na lahat po ng measures ay dadaan sa pag-aaral para hindi po naman masyado maapektuhan din yung ibang mga investors natin at mas maganda ang maging maidulot nito sa ating mga kababayan.
5: I-verify ko lang po kung yung doon po ba sa na-propose na tax measures ng DOF, kasama po doon yung vaping products, sugary drinks, at saka po yung single-use plastic.
0: Kinukonsidera po siya. So, we wish lang na lahat ng pwedeng ma-increase ng mga tax sa ibang mga items ay ma-offset nga po yung maaari maging losses sa revenue.
5: Wala pa pong estimate yung government kung magkano po yung ma-generate dun sa mga proposed tax measures.
0: Sa ngayon wala pa, inaaral pa Sam.
5: Tapos i-ask ko na lang rin po kung kinukonsider po ba ng Malacañang ang other measures to finance yung tax relief package bukod po dun sa tax bills like more cost cutting or other revenue streams?
0: Sa ngayon, tinitignan yung pinakadetalye at lahat ng proposals kasi pag-aaralan dahil ito nga ay nabanggit ng Pangulo na nais niya talaga na matulungan, especially yung mga middle income. Lahat pong ito ay gagawin para po maipasang mabilis itong mga tax loss na ito na nais ng Pangulo.
5: Last na lang po. Nung in-announce po ni Pangulo sa SONA niya yung proposal doon sa tax reform package, bali hindi pa po doon kasama yung mga proposed na additional taxes. Kinukonsider po ba ng government na i-consolidate na lang lahat ng mga tax-related na legislation sa isang bill? Or hiwalay-hiwalay pa rin po siya?
0: Sa ngayon, Sam, wala pa tayong detalye. At malamang ay kapag nagkaroon na ng sapat na pag-aaral dyan, ay ibibigay din po ito at ididetalye na ni Secretary Frederick Go.
5: Thank you po, ma'am.
1: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
6: Magandang hapon, ma'am. Ma'am, sa issue po nung systems loss removal, sabi po ni Meralco Chairman Manuel Pangilinan, and I quote, "It's a big bill for the industry because it cuts across generation, transmission, and distribution. The bill is too big for the industry to absorb all of it. So there's got to be that discussion. It's going to impact the entire power industry in this country."
0: Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari marami maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion. At ngayon ay kinuha ko rin po, dahil nga po nabalitaan natin yan, kinuha ko na rin po mismo ang mensahe ni Secretary Sharon Garin. Ang sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, "We are currently studying the regulations of ERC, legislations and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates, and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies." So, lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba natin mga kababayan at sa mga investors and utility companies.
1: Follow-up question po, Ivy Reyes, Billionario.
2: USAC, open po ba ang Malacanang to discuss conditions from rural electric cooperatives? Kasi po ang sabi nila, hindi naman nila kasalanan na may system loss. Mm-mm. At hindi rin daw po dapat sila o yung National Power Corporation ang mag-shoulder nito. Kaya they're asking for condition na dapat may tax exemption mechanism.
0: Kaya nga po, lahat po ng stakeholders na meron mga ganyang concern, mas maganda po talaga na madinig kayong lahat kasi para kung ano man yung maaaring maging issue ay marisolba para hindi po lahat ay magkaroon ng pasanin. At ito naman po ay para din sa ating mga kababayan. So, tutulong tayo sa ating mga kababayan, pero syempre po yung mga involved sa ganitong industry ay hindi naman din po dapat na makarga ng sobra ang maaaring maging issue patungkol dito. So lahat po yan ay dapat na bigyan ng solusyon.
1: Next question po, Katrina Domingo, ABS-CBN.
7: Good afternoon, Undersecretary. Two-prong questions on the PAC Silica. First, ano po yung reaksyon ng Malacanang na ang second-in-command is not yet aware of this big-ticket project of the government? And second, ano po yung response ng palasyo at ng administrasyon doon sa mga stakeholder calls para ipasara or wag ituloy yung PAC Silica project?
0: Sa unang tanong, again, pakiulit-una muna tayo.
7: Ano po yung reaksyon ng palasyo tungkol doon sa fact na ang second-in-command is not that aware of the government's big-ticket project?
0: I have no comment.
7: Why so?
0: Nakita naman natin sa video. So, ano pa ba ang kailangan i-explain? So, hayaan na lang po natin.
7: On the second point po, ano po yung tugon ng palasyo dun sa calls to stop the PAC Silica project over issues po ng electricity use, water use, as well as yung hindi daw po na-coordinate dun sa mga local stakeholders doon sa site?
0: Actually, kaya nga po ito ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa PAC Silica dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente. Lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan.
7: So hindi pa siya done deal because as far as we are concerned, this will be part of the Luzon Economic Corridor that has already been agreed upon even during the Biden administration when President Marcos flew to Washington, D.C. So ibig sabihin po, hindi pa final yung PAC-Silica project. May chance pa po na hindi ito ituloy ng Marcos administration? Ganun po ba?
0: May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course, sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang.
7: Ma'am, last from my end on PAC-Silica, this kind of message, hindi po ba magsisend siya ng worry towards investors that the president has been trying to court towards the country because it creates uncertainty na meron ng ganitong project but apparently hindi pa po cast in stone yung ibang provisions?
0: Hindi naman po dahil ngayon po ay talagang inaayos natin. Again, sa mga may mga issues patungkol po dito, mas maganda po makipag-usap po tayo sa mga concerned agencies patungkol po sa PAC-Silica para kung anuman ang inyong mga naiisip na magiging problema, ito po ay mabigyan ng solusyon.
1: Next question po, Allen Limos, The Manila Times.
8: Good afternoon, Yusek. Would like to jump on the PAC-Silica issue ulit po. There were reports po that Capas Mayor Boots Rodriguez says na, and I quote, although the area is under the administration of BCDA, it's still in Capas and kami yung closest community na maapektuhan. The plan is hindi pa po siya napapresenta sa amin. He also questioned how the government will cushion the environmental impact sa community and also may reports din po na despite earlier claims of the BCDA, meron nga pong maapektuhan na IP community there, which is the first IP community recorded in the town po. Mm-hmm. And reaction po?
0: Actually, because of this issue, minabuti po namin na makausap mismo si BCDA President and CEO Joshua Bingkang. At hindi po dapat na hindi makausap ang lahat na maaaring involved. So ito po ang tugon. Ibibigay ko po sa inyo para na rin po sa lahat ng maaari pang magtanong kung bakit hindi sila na consult or may issue sa ganito, may issue sa ganyan. So ito po ang kanyang mensahe. And I quote, "The Basis Conversion and Development Authority has conducted initial meetings with LGUs and government agencies on New Clark City's development plans, including the proposed PAC-Silica initiative. These consultations are ongoing and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision-making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner." End of quote. So, kung meron pong pahatid na mensahe, si Capas Mayor, pinaabot na rin po namin kay CEO Joshua Bingkang para po maaga niya at mabilis niya makausap po si Capas Mayor.
1: Last question po, Dexter Cabalza, Inquirer.net.
9: Good afternoon po, Yusek. Mag-ask lang po ng confirmation if President Marcos has already given authorization to BLR Commissioner Mendoza to submit tax records of PP Sara Duterte and Mans Carpio to the Senate Impeachment Court.
0: So, tinatanong niya ay kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes.
9: Follow up. Sige. Ano po yung reason po ni President Marcos and how did he arrive in this decision po? Kasi during the past meetings po, parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved with the impeachment trial considering na he is also an impeachable officer.
0: Yes, but yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Mans Carpio at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
1: Follow-up question po. Ace Romero. O Kat Philip. Ace Romero, Philippine Star.
10: So Yusek, paano naman yung sinabi nyo dati na, di ba may magiging president ito, so yung mga succeeding na mga administrations, pag yung presidente naman ang na-impeach, they might block the opening of records kung records nilang involved. So what do you say to that naman?
0: Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga nasa Senado. Yan po ang hiniling. Kahit na po si Senator Lacson, yan din po ang atin na dinig. Hindi po magiging hadlang si Pangulong Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan.
10: For sure, there will be claims again that this is politically motivated. Magkakaroon ng mga ganong opinion, for sure, yung mga kritiko ng Pangulo about it. Ano magiging reaksyon ng Malacanang kung magkakaroon ng ganong mga pananaw?
0: Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas, pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawin ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba, basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
10: Salamat po.
1: Yan po mga tanong, Yusek. Back to you.
0: Maraming salamat. Matapos ang lampas taong baha na sumalanta sa mga residente ng Barangay Bangkal sa Davao City, agad na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH na gawa ng solusyon ang pagtaas ng tubig upang hindi na ito maulit. Kaya naman, double time ang naging aksyon ng ahensya sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Matapos na personal na bisitahin ang mga apektadong residente, ay agad na inutos ng kalihim ang emergency dredging sa ilog. Ito'y upang palakihin ang kapasidad ng Talomo River na sumalo ng tubig mula sa mga mas mataas na karatig lugar. Agad din ipinagpapatuloy ng ahensya ang konstruksyon na hindi natapos na dike at itataas ang level nito para tiyakin na hindi na mauulit ang nangyari. Hindi naman napigilan ng kalihim na magpahayag ng galit at pagkadismaya matapos makita ang totoong sitwasyon dito sa Davao City. Taong 2019, noong sinimulan ang konstruksyon ng dike na dapat sana ay makakatulong na protektahan ang mga residente mula sa pag-apaw ng ilog. Subalit dahil iniwan itong nakatiwangwang at hindi tapos, ay nagdusa ang mga residente dahil sa isang pangyayari na sana ay naiwasan. Makakaasa ang mga residente ng Barangay Bangkal na tututukan ng pamahalaan ang pagsasaayos sa mga proyekto na tulad nito na pinabayaan noon.

0: Kaya sa mga Davaoenos, asahan niyo po, hindi po kayo pababayaan ng ating Pangulo at ng administrasyon. At bago po tayo magtapos, isang anunsyo. Dahil sa naisin ng Pangulo, ito ay nabanggit sa SONA 2026. May panibagong executive order na inilabas ang Pangulo para sa na mas mapalakas ang industriya ng electric vehicles or EV sa Pilipinas. Sa ilalim ng Executive Order 121, magkakaroon na ng Electric Vehicle Incentive Strategy Program o EVs. Sa pamamagitan nito, hihikayatin natin ang mga malalaking kumpanya na magtayo at mag-manufacture ng electric vehicles at kanilang mga piyesa dito mismo sa Pilipinas. Kapag dito sila nag-invest at gumawa ng mga sasakyan, mas maraming trabaho para sa mga Pilipino mula sa engineers, technicians, factory workers, logistics, hanggang sa local suppliers. May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa. May mahigpit ding monitoring at may mga kondisyon. Sa kabuuan, ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain. At bago po muli tayo magtapos, meron tayong babala. Ayan. Mag-ingat sa scam at disinformation tungkol sa LGSF at SCPF ng Office of the President. Hinding-hindi maniningil ng kabayaran o anumang fees ang gobyerno sa mga LGU beneficiaries upang makuha ang kanilang budget. Kaya kapag ka po sa inyo ay may pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, tingnan nyo lamang po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba. Kapag kami ganyan po na mga problema, isang guni lamang po ninyo, ipagbigay alam po ninyo mismo sa atin, sa aming opisina, para po ito ay makontrol at mahinto ang ganitong mga klaseng pang-aabuso sa ating mga kababayan. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay may takot sa Diyos, mahinahon at mapagkumbaba. Hindi hambog na ipagmamalaki pa ang kakayahang manakit kapag nagagalit. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Yes, Ma'am Abby. Unahin muna natin yung naging announcement ni para sa First Officer Under Secretary Claire Castro. At ito may kinalaman doon sa tanong na nagbigay na ba ng authorization si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para isumite na yung BIR records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Atty. Mars Carpio para sa Senate Impeachment Trial Court. Kinumpirma ito ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Sinabi nitong nagbigay na nga ng authorization para maisumite yung tax record ng Vice President at ni Atty. Carpio sa Senate Impeachment Trial. Ang pagkakasabi ni Yusek Castro, hinihinaan niya ito ng panahon at ito yung sakit na rin ng paghanap ng katotohanan. So yan ang isa sa mga pinakatampok na anunsyo dito sa press conference na ginawa sa Palasyo ng Malacanang. At isa pa yung executive order na mas palalakasin ang industriya ng e-vehicle at ito'y may kinalaman na din sa paghikayat na mag-invest yung mga malalaking kumpanya sa pagmamanufacture ng e-vehicles sapagkat ito'y magbibigay ng maraming trabaho para sa mga Pilipino, mapapalakas yung local manufacturing at mababawasan yung dependence natin sa gasolina. Sa ilan pa mga mahalagang isyu na nakalating dito sa pamalian, yung isyu ng system loss, sabi ni Pangilinan, it's a big bill for the industry because it cuts across generation, transmission, and distribution. Pero ang tugon ng last one kanyang, magandang senyales yan sapagkat ito ay hindi yan na bukas sila sa anumang diskusyon at ibinahagin naman ni Jose Castro yung pahayag naman ni Energy Secretary Sharon Green na lahat ng aspeto ay pag-aaralan, bubuin at ito ay gagawin kasama yung iba't ibang mga stakeholders. Nabanggit din na naitanong din yung tungkol doon sa Silva ang particular doon sa naging tugon dito ni Vice President Pedro Duterte. Ang tugon na lang dito ng Palacio ng Malacanang no comment at nakita naman sa video ata yung ano bang kailangan na hindi na sinigot yun ng Palasyo ng Malacanang. Nabanggit din yung ilang mga alalahanin tungkol dun sa Pacta Silica, hindi raw na-coordinate sa mga stakeholders. Pero ang sabi ng Palasyo ng Malacanang dito, may chance na mabago naman yung ibang provisyo at hindi naman dapat mag-alala ang mga investors sapagkat ito'y pag-uusapan din at quoting BCDA President Joshua Binkang, ang sabi ni Jose Castro ay nakakaroon na ng mga initial meetings sa mga LDUs at ongoing yung consultation sa mga stakeholders. At may gagawin din ground assessment sa kasalukuyan. So yan ang ilang bahagi na napag-usapan dito sa Pulong Balita, dito sa Palasyo ng Malacanang sa panguna ni Presidential Office Officer Undersecretary Glenn Castro. Wala pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar ng Pilipinas sa Republiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Ito ang

0: mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DSWI. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DSWI, Kapihan sa Radyo.
1: Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DSWI Kapihan sa Radyo. Hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at ng Radyo Pilipinas. Ako po si Abigail Javier.
2: At ako naman po si Chris

0: Radyo Pilipinas World Service,
1: ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
0: Radyo Pilipinas World Service,
1: nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
0: Radyo Pilipinas World Service,
1: ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
0: anytime, anywhere,
1: from Manila, Philippines.
2: At ito ay ang pababae ng presyo ng kuryente na kanilang gagawin. Pakinggan natin si Energy Secretary Sharon Garin.
3: Reduce talaga the electricity rates. That's the main message of the president with all the instructions he gave to the DOE. So ang magandang epekto niyan, there will be at least could be like 5-15% reduction of the electric bill.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
5: Sa kaugnay na balita, Energy Secretary Sharon Garin makikipagpulong sa Energy Regulatory Commission para sa pagsasakatuparan ng pagtanggal ng systems loss charges sa buwan ng singil sa kuryente. Mula sa Department of Energy, nagbabalita si AJ Ignacio.
6: Makikipagpulong si Energy Secretary Sharon Garin sa Energy Regulatory Commission para sa agarang pagsasakatuparan na pag-aalis ng system loss sa bawat electric bill sa bansa. Ayon kay Garin na makikipagpulong siya agad sa ERC, kabilang na rin ang National Electrification Administration upang matukoy ang pinakamabilis at pinakamabisang paraan para mabawasan o tuluyang maalis na ito habang inaamyandahan ang batas. Gagawin din ang lahat upang mas mapababa pa ang singil sa kuryente at maibsan ang gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. Ayan mo na pinakulib balita mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Samantala, hinimok ng Malacanang ang power utilities na palakasin ang mga programa laban sa electricity theft at pilferage makaraang magbabala ang industry groups na mahihirapan ang power companies kapag inalis ang systems loss charges. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabawasan ang gastusin ng mga consumer sa kuryente, subalit hindi rin nito gusto na ang utility companies ang sumalo sa mga dagdag na gastos. Samantala, pinag-aaralan ng gobyerno kung paano makaaapekto sa power sector ang panukalang alisin ang systems loss charges.
7: Kailangan nilang gumawa ng programa para maiwasan ito. So kailangan na maging efficient din sila para maiwasan ang losses na napapasan ng ating mga kababayan. So ito po ay inaaral dahil hindi po nais ng Pangulo na hindi rin maging maganda ang epekto nito sa mga utility companies.
5: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Inilatag ng Energy Regulatory Commission

0: o ERC ang mga paraan na maaaring gawin ng power utilities upang tugunan ang sanhi ng systems loss sa kuryente. Sa panayam ng Radyo Pilipinas 1, sinabi ni ERC Chair at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na kabilang dito ang pagsasaayos sa mga kawad para maiwasan ang pag-init na isa sa dahilan ng systems loss. Ang systems loss ay kuryenteng nawawala habang ipinadadala mula sa power plant papuntang tahanan at establishmento. Pagdating naman sa non-technical losses na sanhi ng systems loss tulad ng illegal na koneksyon ng kuryente o paggamit ng jumper, iginiit ng ERC na maaari ring umaksyon ang electricity utilities ukol dito.
1: Maraming po pwedeng gawin. Kumbaga, ayusin mo yung kawad. Medyo palakihin mo yung kapasidad ng kawad nang sa ganun ay hindi masyado ang pag-init at mababawasan talaga ang mawawalang kuryente. Kung meron tayong alam na mga kapitbahay natin na gumagawa ng ganyang illegal na gawain, ay po pwede naman na pagbigay alam doon sa ating mga utility para sila ngayon ang magkoconduct ng inspeksyon ng naaayon doon sa procedure sa batas at sila mismo ang magdiskonekta.
0: ERC Chair at CEO Attorney Francis Saturnino Juan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: Malacañang tiniyak na magiging ligtas ang paggamit ng bansa sa nuclear energy. Ginawa ng palasyo ang pagtitiyak makaraang isulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona ang paggamit ng nuclear energy bilang karagdagang mapagkukunan ng kuryente ng bansa. Para sa kabuang balita, nag-uulat mula Malacañang si Raquel Bayan.
3: Prioridad ng pamahalaan ng kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino at hindi magpapadalos-dalos ang gobyerno na magpatupad ng anumang nuclear energy nang hindi muna nito nasisiguro na ligtas ang anumang nuclear project na papasukin ng Pilipinas. Ito ang tiniyak ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pag-aagam-agam ng ilan sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA na panahon na upang isulong ang pagkakaroon ng nuclear energy program para sa bansa. Ayon kay Castro, batid ng gobyerno ang malaking requirement para sa pag-iingat sa usapin ng nuclear energy. Makakaasaan niya ang mga Pilipino na ang pamahalaan sisiguruhin muna na sasailalim sa mabusising pag-aaral ang mga programa, kumpleto ang safety nets, at makatatalima sa international standards ang safeguards na ipatutupad sa bansa. Hindian niya basta susuong ang pamahalaan sa anumang proyekto kung hindi ito sigurado na magiging beneficial at ligtas ang mga Pilipino.
4: Yan nagsasagawa na po at nagtatrabaho on a whole of government approach. So, kailangan mag-comply sa safety, security, and safeguards requirement na naaayon din naman po sa International Atomic Energy Agency. So, hindi po susuong ang ating pamahalaan, ang administrasyon, kung ito po ay makakapuput in danger ang ating mga kababayan, magkakaroon ng hindi magandang sitwasyon or kondisyon kasi ang inuuna po ng Pangulo at ng administrasyon ay ang safety ng ating mga kababayan.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Kaugnay pa rin sa usapin ng kuryente, nangako si House Committee on Energy Chairperson at Palawan Representative Jose Alvarez na agad isusulong ng komite ang mga panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang mga prioridad na panukala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapababa ang presyo ng kuryente. Ayon kay Alvarez, buong suporta ang ibinibigay ng House Committee on Energy sa mga reformang magpapalawak ng abot kaya at maaasahang supply ng kuryente para sa mga Pilipino. Sinabi rin ng mambabatas na susuportahan ng komite ang panukalang alisin ng systems loss charges na ipinapasa sa mga consumer sa kanilang bayarin sa kuryente. Suportado rin anya ng komite sa panukalang Sariling Kuryente Act na magpapadali sa paglalagay ng rooftop solar panels at battery energy storage system sa mga tahanan at negosyo. Ayon kay Alvarez, nakatakda ng talakayin ng komite ang mga panukalang may kaugnayan sa systems loss charges habang inihahanda na rin ang pinagsamang bersyon ng Sariling Kuryente Act.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, ilang mambabata sa mababang kapulungan naghain ng resolusyon para silipin ang Pax Silica Agreement at sa posibleng maidudulot nito sa bansa. Para sa Kabuang Ulat, nagbabalita mula Kamara si Kathleen Forbes.
5: Naghain na resolusyon ng ilang mambabata sa Kamara upang silipin ang Pax Silica Agreement dahil sa posibleng epekto nito sa pambansang seguridad at soberanya ng bansa. Pinangunahan ni Caloocan Representative Edgar Erice kasama sina Representatives Leila De Lima, Grizel Agman, Presley De Jesus at Elijah San Fernando ang maghahain na resolusyon para magsagawa ng inquiry in aid of legislation. Layunin ng investigasyon na suriin ang posibleng epekto ng kasunduan sa national security, data governance, environmental protection, economic security, pati na rin ang foreign participation sa mga critical na industriya. Ayon kay Erice, hindi layunin na resolusyon na hadlangan ang pamumuhunan kundi tiyaking may sapat na transparency, pananagutan at proteksyon para sa interes ng mga Pilipino. Kabilang rin sa sisilipin ang pagmamayari at kontrol sa mga estratehikong infrastruktura, cybersecurity, paggamit ng likas na yaman at mga benepisyong maibibigay sa publiko. Susuriin din kung sapat pa ang umiiral na batas sa pamamahala ng artificial intelligence at iba pang estratehikong digital infrastructure. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Balita pa rin mula sa Kamara, formal nang sinimulan ng Senate Impeachment Court ang pagdinig kung saan naghain ng mga ebidensya ang prosekusyon para sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kasabay ng pagtestigo ng dalawang dating branch manager ng Land Bank. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, ibinahagi nito na puspusan niyang pinaghandaan ang cross-examination hinggil sa kontrobersyal na confidential fund. Batay sa naging atakbo ng pagdinig, inihayag ng kongresista ang kanyang kasiyahan sa kinilabasan ng pagtatanong sa dalawang saksi mula sa Land Bank.
6: Kung napalabas po yung purpose, napalabas naman po namin yung mga gusto po namin. Dahil una-una, napalabas natin na yung pondo galing po sa public fund. Pangalawa, napalabas din po natin na ito po ay bulto o buo, winidraw doon po sa magkabilang departamento, sa Office of the Vice President, 125 million, at doon naman po sa DepEd, 37.5 million. Kaya nga po lumabas yung issue na unusual at saka suspicious dahil nga sa laki ng amount na inilabas dito sa parehas ng mga departamento. Kaya tingin ko naman yung purpose po ng aming o yung layunin ng aming direct examination kahapon, lahat naman po ito ay naisagawa namin at na-execute ng maayos.
0: Samantala, tugon naman ng kongresista sa desisyon ng kampo ni Attorney Michael Poa, huwag nang i-cross-examine ang mga testigo dahil hindi naman umano ito makaapekto sa vicepresidente. Sinabi ng mambabatas na malamang ay nakita na ng abogado na malinaw at maayos ang paglalahad ng mga saksi kaya hindi na siya nag-uusisa pa. Ibinahagi rin ni Chua na sa darating na Lunes ay nakatakdang isa lang sa witness stand ang dalawang opisyal mula sa Commission on Audit. Layunin ni itong mabusising mabuti kung paano ginamit ang pondong nagkakahalaga ng 125 million pesos mula sa Office of the Vice President at 7.5 million pesos mula sa Department of Education. Tumanggi naman ang kongresista na magbigay ng komento ukol sa pahintulot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na buksan ang BAR box dahil ayaw nitong pangunahan ang mga susunod na legal na hakbang. Naging sentro rin ng diskusyon sa impeachment trial ang tinaguriang unusual transactions. Bilang sagot sa mga naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano ukol dito, kinumpirma ni Chua ang detalye ng transaksyon.
6: Well, sinabi po kasing unusual base doon sa testimonya ng ating testigo. Kaya doon unusual kasi first time na ganitong kalaki. Kasi normally may mga malalaki rin naman silang transaction pero nilalabas ito in a form of checks. Pero dito, cold cash. Mm-hmm. Like sa parte po ng OBP, 125 million cold cash, one-time withdrawal.
7: Mm-hmm.
6: So although 4 times nangyari yon, pero ibig sabihin, hindi ito inutay-utay. 125 same day.
7: Mm-hmm.
6: So kaya po nila kinakategorized as unusual.
7: Mm-hmm.
6: So okay. Ganun din sa parte ng DepEd, 37.5 million. Kasi based sa kanilang mga experience, kadalasan pag or normally pagka ganito kalalaki, puro cheque.
7: Mm-hmm. Ito cash kasi, no? Cash.
6: Ito cash. Oo, mm-hmm. Tama.
0: Ito ang pagpapatunay ng kongresista na idinagdag na umabot sa 4 na duffel bag ang ginamit para paglagyan ng nasabing salapi. Binigyang diin ni Chua na matagumpay nilang napatunayan na ang perang nagamit ay nagmula sa kaban ng bayan. Dahil dito, tiniyak niya na sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Lunes ay mas magiging detalyado ang talakayan upang matukoy kung saan eksaktong napunta at kung paano ginugol na ang bilyong pondo ng pamahalaan.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Inihayag ng mga kinatawan ng Bureau of Internal Revenue o BIR na isinumita nila ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon sa mga kinatawan, isinumita nila ang records sa Office of the Clerk of Court bago mag-alas 9 ng umaga kanina batay sa itinakdang palugit ng korte. Tiniyak ng BIR na nakakuha sila ng President's authorization para mag-produce ng tax records ng Vice Presidente. Una nang inatasan ng Impeachment Court si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na agad tugunan ang subpoena para sa mga nasabing dokumento. Kaunay pa rin ito ng mga alegasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Tiniyak ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang maigting nitong suporta sa tax reform agenda na inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Sa isang pahayag, sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na handa nitong ipatupad ang tax measure sa sandaling maisabatas ang mga kaukulang panukala. Habang hinihintay ang pag-usad ng mga panukala sa Kongreso, sinabi ng BIR Chief na ipagpapatuloy nito ang taxpayer-centric approach sa pamamagitan ng pinasimpleng tax compliance at pagre-repaso ng mga proseso at regulasyong hindi na angkop sa kasalukuyang pangangailangan ng mga taxpayer. Dagdag pa ni Mendoza, patuloy rin nilang kukonsultahin ang iba't ibang stakeholder para matiyak na ang mga reforma at programang ipetutupad ay tumutugon sa aktwal na kalagayan at pangangailangan ng mga nagbayad ng buwis.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Umapila ang Commission on Elections sa COMELEC kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung maaari ay ideklara na rin ang Nobyembre 3 bilang isang holiday upang mabigyan ng panahon ang mga botante na makilahok sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa darating na Nobyembre 2. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kung hindi kasi maidedeklara ang Nobyembre 3 bilang holiday ay posibleng magsiuwi na rin at lumuwas na ng maaga ang mga botante. Dahilan para hindi sila makaboto. Isa rin itong pamamaraan ayon kay Garcia upang ma-maximize ang voters' turnout sa gagawing eleksyon at maiwasan ang pagdami ng mga inactive status ng mga botante na kailangan pa ng renewal.
8: Re-request po ang inyong Commission on Elections na sa ating pong Pangulo na baka pwede madeklara na walang pasok ang November 3 din. Kasi kung ang November 1 ay undas, mag-uuwian ang mga kababayan natin. Pero kung may pasok po kasi kaagad ang November 3, baka po kasi magluwasan kaagad yung mga kababayan natin uwi sa mga probinsya ng November 2 at hindi na makaboto sa mga presinto. Samantalang kung ang November 3 ay wala rin pasok, at least kahit lumuwas sila ng November 3 na papuntang Maynila o papunta sa mga lugar na doon sila nagtatrabaho o doon sila pansamantalang nakatira, kahit paano po, safe tayo na ang November 2 makakaboto yung mga kababayan.
0: Ang pahayag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang balita, nakatakda pa ring simula ng Department of Transportation o DOTR ang partial operations ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT-7 sa ikalawang quarter ng 2027. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa tamang schedule naman daw ang proyekto at target pa rin ng ahensya na mabuksan ang 12 istasyon ng MRT-7 sa susunod na taon. Bukod sa MRT-7, nagbigay rin ng DOTR ng update sa iba pang malalaking infrastructure projects. Inaasahang magsisimula na ang operasyon ng Port of Lucena sa Agosto, habang target namang mabuksan bago matapos ang taon ang 3 bagong EDSA busway stations sa bagong baryo, Balintawak at Guadalupe. Sinabi rin ng DOTR chief na inaasahang matatapos sa Disyembre ang Bukidnon Airport Terminal, habang target namang makumpleto sa Oktubre ang bagong passenger terminal ng Siargao Airport. Samantala, inaasahan ding matatapos ngayong taon ang Phase 1 ng Santo Tomas Chaong segment ng South Long Haul Project. Tungkol naman sa Metro Manila Subway Project, sinabi ni Lopez na maayos naman ang takbo ng konstruksyon. Ayon sa kanya, 90% na ng kinakailangang right-of-way acquisition ang natapos noong Hunyo.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Nakatutok na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga insidente ng pagbaha sa Davao City kasunod ng isinagawang inspeksyon sa bangkal Barangay Talomo proper sa Davao City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, napag-alaman na binuhusan ng bilyong halaga ng pondo ang flood control project sa nabanggit na lugar noon pang 2019. Ngunit wala namang natapos na proyekto upang maibsan ang nararanasang pagbaha. Isa naman sa mga iminungkahi ni Dizon na posibleng solusyon upang maiwasan ang labis na pagbaha sa Davao City tuwing malakas ang ulan o kung may bagyo ay ang paglalagay ng dam o detention basin sa bulubunduking lugar ng lungsod. Sa tulong kasi nito ay maiiwasan na ang biglaang pagbagsak ng tubig sa Kapatagan at sa syudad upang makaiwas sa pagbaha. Ipagpapatuloy rin ang dredging operations upang i-redirect sa dagat ang tubig ulan habang patuloy na inaayos ang flood control project na siyang magiging sagot sa mga pagbaha.
9: Kailangan ang primary control natin sa ilog sa taas, hindi sa baba. Kasi pag sa baba, wala ka na eh. Bumaba na yung tubig eh. Diba? So ang kailangan dito, again, hindi ko alam bakit walang ginawa. Sa dami ng perang bumuhos dito, kailangan dun tayo maglagay ng either dam o detention basin. Para yung tubig, hindi na natin papabababain ng mabilis. Ganun din ang gagawin natin sa Cebu. Kung maalala nyo, yung sa Tino. Ganun-ganun ang nangyari sa Manang River, tsaka dito sa Talomo. Ganun-ganun.
0: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, pinagugulong na ng National Bureau of Investigation o NBI ang imbestigasyon sa umunoy anomalya sa 2019 SEA Games sa target na matapos ito sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na buwan. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, agad itong susundan ng paghahain ng mga ererekomendang kaso. No-show din anya ang mga opisyal ng 2019 Philippine SEA Games Organizing Committee o FISGOC nitong Martes at abogado lamang ang pinaharap ng mga ito sa NBI. Sa 7 subpoena na inisyu ng NBI, isa pa lamang ang sumipot sa kanilang pagtawag. Samantala, wala pa anyang tugon ang Commission on Audit sa hiling niyang certified true copy ng audit report nito sa Philippine Sports Commission, partikular ang may kaugnayan sa 2019 SEA Games at FISGOC. Sabi pa ng NBI Chief, hinihintay rin niya ang sagot ng Securities and Exchange Commission na hiniritan niya ng mga dokumentong may kinalaman sa FISGOC Foundation Incorporated sa CLOW ang 2017 hanggang 2026.
10: Dumating yung isang PSC officer. So, tuloy-tuloy yan. And we're intending to wrap it up in 3 to 4 weeks lang. Kasi malinaw naman yung ebidensya. Dumating na yung isa, then another one is coming over. No? I think in 3 to 4 weeks, we can finish the investigation and file the respective charges.
0: NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, mariing pinabulaanan naman ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag ang ulat na nagmamay-ari o mano siya ng 72 million pesos na mansyon sa California. Ani Matibag, wala silang anumang property ng kanyang asawa na si Congresswoman Ann Matibag sa ibang bansa. Deklarado niya lahat ng kanilang ari-arian sa kanyang state of assets, liabilities, and net worth na maaari namang silipin o hingin ang kopya ng mga umuusisa. Ipinaliwanag ni Matibag na nakapangalan niya lamang ang owner na binili ang mansyon noong 2004 at hindi pa nga sila magkakilala ng kanyang may bahay noon. Naniniwala ang NBI chief na layon lamang nang naglipa ng fake news laban sa kanya na pahinain ang kredibilidad niya bilang testigo sa impeachment trial.
10: Very odd kasi 1 in a billion chance, isipin mo Melvin Matibag pangalan niya. He's 57 years old, living in Stevenson Ranch, yung sinasabing lugar. Ang asawa niya, Anna Maria ang pangalan. And my wife's name is Ann. Maria Reni Ann Lourdes G. Matibag. So this is totally fake news. So I abhor this kind of behavior na dapat naman nandito naman yung news network na siguro naman you have to do something about it. Or otherwise, I will be the one doing something about it.
0: NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Mapabibilis na ang pagpapatupad ng universal healthcare sa bansa sa tulong ng Council of Experts na itinatag ng Department of Health o DOH. Ang konseho ay binuo ng mga dating kalihim ng kalusugan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service sa dating DOH Secretary at ngayoy Iloilo First District Representative Janet Garin, sinabi nito na bagamat marami pa ring balakid na kinahaharap ang DOH, patuloy nitong tinutugunan ang pangangailangan ng mga mamayan sa sistemang pangkalusugan. Ayon kay Garin, sa pangunguna ni DOH Secretary Jose Pujalte, pinag-uusapan at pinag-aaralan ng Council of Experts ang mga hakbang na gagawin para rito. Anya, malaking tulong din ang zero balance billing na programa ng gobyerno sa mga DOH hospital, ngunit malaking suliranin din ito sa mga hindi kabilang, lalo na ang mga maliliit na ospital ng bayan. Bagaman mayroon naman anyang mga medical assistance para sa ating mga kababayan, hindi pa rin maiiwasan na maglabas ng sariling pera ang mga pasyente dahil sa pagtaas ng presyo ng gamot at ng professional fee ng ilang mga doktor. Ayon pa kay Garin, mahalaga na magkaroon ng pag-uusap ang mga ahensya na nasa ilalim ng kagawaran ng kalusugan upang maging maayos ang sistema at makamtan ng mga Pilipino ang wastong mga benepisyo na para sa kanila.
11: Malaking bagay ito kasi nagkakaroon kasi ng mas mabilisan na paggalaw. Yung continuity, yung mga bagay na tama, dapat ipagpatuloy at bilisan kasi nga naghahabol tayo ng panahon.
7: Mm-hmm.
11: Sa ating national government hospitals, hindi siya gaanong malaking problema. No, ang challenge nito ay dun sa ating devolved institution. Kaya nga aside sa universal healthcare law, ang malaking challenge din sa atin ay ang devolution of health services. Kasi syempre meron tayong mga bayan na maliliit na hindi naman nila kaya na tugunan ang kanilang counterpart sa tawag ng mga gastusing pangkalusugan. However, with the medical assistance program, ito ay nasisimulan, no?
0: Ang pahayag ni dating DOH Secretary at ngayon Iloilo First District Representative Janet Garin.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Iginiit ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat pang siyasatin ng bansa ang mga umiiral na foreign academic and cultural exchanges programs, partikular sa China, kaugnay ng inilabas na investigasyon ng C-Lite. Lumabas kasi sa nasabing investigasyon na mismong ang Jinan University sa Guangdong, China ang nagsasagawa ng training ng Chinese language teachers na siya namang ipinadadala sa Pilipinas. Natuklasan din sa nasabing investigasyon na ang Jinan University ang siya ring nagpalabas ng mga balikong pangaangkin sa Batanes at ang siyang pinakamalaking training destination para sa Chinese language teachers na nagtatrabaho sa mga Chinese-Filipino schools sa Pilipinas. Ani Teodoro, malaki ang tsansa na ginagamit din ng Communist Party ng China ang mga nasabing Chinese language teacher upang magpakalat ng fake news at disinformation sa mga paaralan sa Pilipinas at pinagtuturuan nila. Mahalaga ayon kay Teodoro na matukoy kung ano nga ba talaga ang totoo nilang pakay.
12: Ang pinakamalaking ebidensya na mga exchange na ito ay pinagbumungahan, ay bunga din ng siyang institusyon naglalabas ng fake. At ito ay state-owned and controlled academic institution in university na ito. Ngayon, ito malaking ebidensya na itong mga eskwelahan ay ginagamit sa mali. Hindi naman lahat, pero meron dyan mali. Kaya dapat maging masusi tayo, hindi lamang ha, sa university. Kung hindi, sa mga mababang paaralan kung saan may cultural and language and other exchanges ang China.
0: Ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, mga nasunugan sa Batac Public Market patuloy na nakatatanggap ng tulong. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
17: Agtultuloy ti panangipaay ti lokal gobyerno iti siyudad ti Batac ti tulong kadag iti naapektaran ti uram aan napasama ka iti Batac Public Market. Kabag paiswanan na, kanakaawat dag iti nakarehistro a vendors, workers, can helpers iti 3,000 piso sumanipad iti lokal gobyerno. Kinumpirmaran ni Mayor Marquichua nga inbunong dapayan ti donasyon nga imabot ti nasurok 1.6 million pesos manipod kadag iti privado nga individual anang indalan ti donasyon da iti lokal gobyerno. Inalawag ti Mayor asaan nga agpapada tinaawat dag iti stall owners manipod 5,000 pesos aging ganat 20,000 pesos. Ininto dagiti registered workers can helpers ket imawat iti 1,500 pesos. Namuan a tinaybuno nga donasyon ket naukon manipod Hulyo 6 aging ganat Hulyo 14. Manipod iti siyudad ti Batac Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Libreng bigas ipinamahagi sa 3,400 residente ng bayan ng Rosario sa La Union. Ang balitang yan ay atin sa atin ni Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Ago.
16: Nagnumarti 3,400 agasot sa 98 residente to Rosario La Union iti libre abagas baban iti bagong Pilipinas sa rice program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sigon iti municipal government. Iti panangidaulo ni Mayor Belyarmin Flores II na yushua ti programa tapno matulungan dagiti pamilya nga agkasapulan ken dagiti kooperatiba kastamutan dagiti manalon tapno mailako dagiti produktuda na ipaay karigiti benepisyaryo ti sagsangapulo a kilo abagas. Na isayang kati programa itisidong ti Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units no sa Dino. Nakaawat ti proyekto iti 10 million pesos a pondo. Kinuna ti munisipyo ang makaawat dagiti kwalipikado a beneficiaryo. Iti sagsangapulo a kilo a libre a bagas tunggal kalpasan ti maysa a bulan para iti 5 a siklo. Tapno masigurado ti suporta kari iti lokal a manalon. Gimatang ti municipal government iti bagas iti lokal a kooperatiba iti Rosario kasme itunos iti sagip sa kaat. Manipod ago o La Union, Glenda Bakungan Sarac para iti Radyo Pilipinas World Service.
18: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Glenda. Mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Walang gutom program, Food Redemption, isinagawa. Humigit 1,700 boronggano na kinabang. Si Sok Aberia ng Radyo Pilipinas Boronggan sa detalye.
19: Maabot 1,702 nga ihapin mga burunganan nga walang gutom program beneficiaries na nakabinipisyo. Agin tumara nga food redemption naging buhat ang multi-purpose gym a government complex o Kaborongan City People Center na naglabay nga mga adlaw. Kantidad ng 3 mil de pesos nga food credits para niya na nga bulan na Hulyo 2026 at tunigin duhol nga danasabi nga WGP beneficiaries na Go Grow Glow Foods nga mga pagkaon nga rekuin carbohydrates, protein o mga pagkaon nga nagpapakasigit immune system sa wadahan bagas, karne nga baboy, isda, bunay, mga utanon ug mga prutas, pati pa in ingredientes sa pagpupurhiga. Ini nga WGPN programan gobyerno nasyonal gin papatuman ipinagit DSWD intuyo nga mabaton iton involuntary hunger ngan mapakusog iton seguridad han pagkaon hit mga pamilya nga mas nga nagkikinanglan. Kabulig ang WGP team and City Health Office ug ang mga barangay nutrition scholar sa syudad hapag dumara hini nga food redemption para sa bagong Pilipinas. Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Boronggan.
18: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Sok mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Philippine Drug Enforcement Agency Region 8 nakatanggap ng pagkilala mula sa Department of Justice, Parole and Probation Administration Region 8. Ang kabuang ulat hatid ni Roel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod.
20: Gipasidunggan ng Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA Regional Office 8 sa prestigyoso nga Pillar of Interagency Excellence Award atol sa pagsaulog sa 50th anibersaryo sa Department of Justice Parole and Probation Administration nga gipahigayon kanatong Hulyo 23, 2026 sa Pacific Point sa Dakbayan sa Tacloban. Mismong si Attorney Maria Rhea Caminog ang Assistant Regional Director sa PIDEA Region 8 ang nidawat sa maong pag-ila alang sa tibok nga regional nga buhatan. Gipahayag nga ang maong pasidugog gihatag ngadto sa PIDEA tungod sa gipakita nining walay paghubas nga pasalig talagsaong pakigtambayayong ug padayong suporta sa DOJ PPA Region 8. Dako ang natabang nini sa pagpalig-on sa community-based correction system ug sa pagpaayo sa rehabilitasyon ug pagpahibalik sa mga benepisyaryo sa katilingban kon social reintegration pinagi sa nagkahiusang responsibilidad ug lihok. Ang maong pag-ila nagpakita silang lig-on nga dedikasyon sa pagpalambo sa pakig-alayon sa nagkalainlaing ahensya sa gobyerno alang sa pagkabot sa usa ka mas luwas walay illegal nga droga o nagbago nga komunidad subay sa pananawon sa Bagong Pilipinas.
21: Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
18: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat, Ruel, mula Kabisayaan. Tawid naman tayo sa Mindanao. Philippine Coconut Authority at Misamis Oriental Provincial Government nagkaisa para sa pagpapaunlad ng industriya ng nyog sa lalawigan. Si Romy Capinpuya ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
1: Formal nga gipirmahan sa Philippine Coconut Authority Region 10 ug sa Provincial Government of Misamis Oriental ang Memorandum of Agreement kagahapon adlaw Miyerkules, Hulyo 29 sa Unity Hall sa Capitol Compound. Kini kabahin sa Coconut Farmers and Industry Development Plan ug sa Coconut Seedlings Production Program sa LGU. Ipatuman sa PCA ang Coconut Hybridization Program o CHP-OPV nga maghatag di kalidad nga coconut seedlings para sa pagtanom ug pagbag-o sa mga lubi. Mupalit ang PCA og 50,050 ka mga OPV toll o dwarf seedlings gikan sa provincial government pinagi sa PGMO nga dunay kinatibuk-an nga kantidad nga 4.75 million pesos. Ipagawas ang pundo sa tulo ka hugna. Ang Provincial Agriculture Office ang mangulo sa pagdumala sa nursery, pag-atiman ug pag-apod-apod sa mga seedlings subay sa good agricultural practices. Gilauman niya kini nga panagtambayayong makatabang sa pagpauswag sa production sa lubi ug sa panginabuhi sa mga mag-umang misamis nun. Mula sa Cagayan de Oro, Romy Capinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat, Romy, mula Cagayan de Oro. Kawing naman tayo sa Caraga. Department of Information and Communications Technology Caraga, pinalalakas ang digital governance sa pamamagitan ng E-Governance Act Implementing Rules and Regulations at Information Systems Strategic Plan Caravan. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye.
22: Gipangunahan sa Department of Information and Communications Technology kun DICT Caraga ang E-Governance Act og Implementing Rules and Regulations kun IRR og Information System Strategic Plan kun ISSP Caravan isip kabahin sa pagpalig-on sa digital nga pagdumala sa gobyerno. Ang maong kalihukan gitambungan ni Assistant Secretary o ASEC for Government Maria Victoria Castro kauban ang iyang team og kapin sa isagatos ka IT leads og planning officers gikan sa mga local government units, government-owned and controlled corporations kun GOCCs og state universities and colleges sa Caraga ang miapil sa maong kalihukan aron mapalalom ang ilang kahibalo sa E-Governance Act og sa paghimo sa ilang mga ISSP. Gawa sa orientasyon, gihimo usab ang practical nga workshop diin gigiyahan ang mga partisipante sa pag-andam og pagpalambo sa ilang mga information system strategic plans gamit ang bagong national template alang sa 2028 ug sa umaabot pa isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa DICT sa pagpalambo sa epesyente ug digital nga serbisyo sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ni Steph Vicente.
4: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang e-trabaho, isang bagong tampok sa eGovPH Super App na gumagamit ng Artificial Intelligence o AI upang tulungan ang mga Pilipinong maghanap ng trabaho at gumawa ng resume nang hindi na kailangang umalis ng bahay. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon sa PTV, ipinaliwanag ni DICT e-Government Undersecretary David Almirol Junior na ang e-trabaho ay nagsisilbing isang online job fair. Pag kaklik doon, ayon kay Yusek Almirol, ay pwede nang mag-build ng resume at iyon ay AI-powered. Bukod sa resume builder, meron ding job matching engine ang e-trabaho na otomatikong nag-uugnay sa mga aplikante sa mga kumpanyang angkop sa kanilang kwalifikasyon at profile. Malawakang sektor o patungkol sa malawakang sektor at bagong tampok ay sa kasalukuyan, mayroon ng 61 million na users ang eGovPH Super App na maaari nang mag-download sa Google Play Store at Apple App Store. Ilan pa sa mga nakatakdang i-integrate at i-update sa app ay ang ilang mga factors. At para naman sa mga hindi pa sanay sa digital na pamamaraan, nakatakdang magbukas ang DICT ng 3 pang physical e-gov servicio centers sa buong bansa bukod sa kasalukuyang na itatag na sa San Juan at Cebu.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, buo naman ang suporta ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa tax reform agenda na inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Sa isang pahayag, sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na handa nang ipatupad ang tax measure sa sandaling maisabatas ang kaukulang panukala. Habang hinihintay ang pag-usad ng mga panukala sa Kongreso, sinabi ng BIR Chief na ipagpapatupad patuloy nito ang taxpayer-centric approach sa pamamagitan ng pinasimpleng tax compliance at pagrepaso ng mga proseso at regulasyong hindi naangkop sa kasalukuyang pangailangan ng mga taxpayer. Dagdag pa ni Commissioner Mendoza, patuloy din nilang kukonsultahin ang iba't ibang stakeholder para matiyak na ang mga reforma at programang ipatutupad ay tumutugon sa aktual na kalagayan at pangangailangan ng mga nagbabayad ng buwis.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat, may ipinatutupad ng tax relief measures ang Department of Finance o DOF at Bureau of Internal Revenue o BIR para bigyang ginhawa ang mga manggagawa, maliliit na negosyo at iba pang taxpayers. Kasunod ito ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA kung saan isinulong niya ang mga panukalang tax relief para mapagaan ang pasanin ng middle class habang patuloy na bumabangon ang ating ekonomiya. Sa inilabas na joint statement ng DOF at BIR, sinabi ng mga ahensya na umiiral na ang mga hakbang, kabilang ang one-time tax abatement program for micro taxpayers na ipinapatupad sa ilalim ng Revenue Regulations o RR number 4-2026 noong June 22, 2026. Sa ilalim ng programa, maaaring makinabang ang mga kwalipikadong micro taxpayers sa pag-alis o pagbabawas ng kanilang mga hindi pa nababayarang obligasyon sa buwis at kaukulang penalties. Samantala, pinalawak din ng BIR ang tax exemption sa mga gamot kung saan nadagdagan ang mga gamot na hindi napapatawan ng value-added tax o VAT.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, muling pinagdibay naman ng Pilipinas at Cambodia ang kanilang ugnayan sa agrikultura kasabay ng pagtutulak sa mas malawak na pakipagtulungan ng pribadong sektor sa industriya ng paghahayupan sa isang business matching activity sa Taguig City noong Hulyo 22, 2026. Dumalo sa nasabing aktibidad ng mga opisyal ng pamahalaan at kinatawan ng industriya mula sa dalawang bansa upang talakayin ang pagpapalakas ng livestock sector, pag-akit ng pamumuhunan at pagpapalalim ng teknikal na kooperasyon. Binigyang diin ni Cambodian Agriculture Minister Ditina ang kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor upang matugunan ang mataas na gastos sa produksyon lalo na sa baboy at matiyak ang sapat na supply. Samantala, igiit naman ni DA Assistant Secretary Michael J. Garcia na mahalaga ang regional cooperation upang maisulong ang food security at sustainable livestock development sa ASEAN. Naglatag din ng ulat ang mga ahensya tulad ng National Livestock Program, Bureau of Animal Industry at National Meat Inspection Service hinggil sa kalagayan ng livestock sector sa bansa at sa mga kahilingan ng Cambodia na makapasok ang kanilang produkto sa lokal na merkado. Ang aktibidad ay bahagi ng opisyal na pagbisita ng delegasyon ng Cambodia at patunay sa patuloy na pagpapalakas ng kalakalan, teknikal na ugnayan at kooperasyon sa agrikultura ng dalawang bansa.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito na ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo at 30, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 48 centavos, habang ang Japanese yen naman ay nasa 38 centavos. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 71 centavos, habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 9 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay nasa 7 pesos and 84 centavos. Nasa 82 pesos and 22 centavos naman ang British pound, habang nasa 70 pesos and 49 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay tumbas ng 43 pesos and 78 centavos, habang nasa 16 pesos and 13 centavos o nasa 16 pesos and 38 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At narito na po ang sports balita. Pasok na sa quarterfinals ng Mubadala DC Open ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada 6-2 at 7-6 nitong Miyerkules. Matapos dominahin ang unang set, kinailangan ni Ayala na bumawi mula sa 1-5 deficit sa ikalawang set bago tuluyang makumpleto ang panalo sa loob ng 1 oras at 53 minuto. Sa unang frame, mabilis na nakapagtala si Ayala ng 3-0 lead at tuluyang sinelyuhan ang set sa loob lamang ng 35 minuto, habang si Fernandez ay nakapagtala ng 14 na unforced errors. Sa ikalawang set, nakalamang si Fernandez ng 5-1, ngunit nakapagtala si Ayala ng 4 na sunod-sunod na games upang makuha ang 6-5 lead. Nadala ang laban sa tiebreaker matapos makabawi si Fernandez, ngunit muling bumangon si Ayala at tinapos ang laban sa pamamagitan ng back-to-back forehand winners. Ang panalo ay dagdag sa breakout season ni Ayala na kasalukuyan ay nasa 28th pwesto sa world rankings matapos ang matagumpay na kampanya sa grass courts, kabilang ang pagkatalo niya sa defending champion na si Iga Swiatek sa Wimbledon. Susunod na makakaharap ni Ayala ang mananalo sa round of 16 match sa pagitan ng second seed na si Elina Svitolina at qualifier na si Polina Kudermetova.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Pinabagsak ng San Miguel Beerman ang Titan Ultra 143-105 sa PBA Governors Cup sa Ninoy Aquino Stadium. Mula sa dikit na 61-58 halftime score, sumabog ang Beerman sa ikatlong yugto 49-23 at tuluyang isinara ang laban sa huling quarter 33-24. Nanguna si George King sa nagawa nitong 35 puntos, 8 rebounds at 8 assists, habang si Jeric Ahanmisi ay may 26 na puntos sa kanyang pinakamagandang laro sa San Miguel. Nagdagdag naman si Don Trulliano ng 22 puntos. Sa Titan Ultra, hindi sapat ang 25 puntos ni Joshua Monzon para maiwasan ang ika-4 na pagkatalo ng koponan. Sa naunang laro, nakalusot ang Macau kontra Terra Firma 96-92 sa clutch plays ni Kobe Lam at Damian Chongqi para sa kanilang back-to-back wins. Nagtapos si Lam na may 12 puntos at 3 rebounds habang si Devondre Perry ang bumuhat ng opensa sa Macau na may 34 puntos at 14 na rebounds. Nagdagdag naman si Chongqi ng 29 na puntos at 3 steals.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Handa na ang Gilas Pilipinas Under 23 3-on-3 team sa mabigat na hamon matapos mapasama sa matibay na bracket ng 20th Asian Games na gaganapin sa Japan mula Setyembre 20 hanggang 25. Batay sa draw, nasa Pool A ang Nationals kasama ang Kazakhstan, Sri Lanka at bronze medalist Mongolia. Sa Pool C naman ay ang reigning champion Chinese Taipei, runner-up Qatar, Indonesia at Bahrain. Pool B binubo ng China, Iran, Malaysia at Hong Kong, habang Pool D ay kinabibilangan ng Japan, Singapore, South Korea at Thailand. Sa nakaraang Asian Games sa Hangzhou, tinanghal na kampiyon ang Chinese Taipei matapos talunin ang Qatar 18-16 habang nakamit ng Mongolia ang bronze kontra South Korea 21-20. Noong 19th edition, nagtapos ang Gilas Under 23 sa 7th pwesto matapos ang 4-2 record, ngunit nabigo sa quarterfinal laban sa South Korea 19-16. Ngayon, inaasahan ng samahang basketball ng Pilipinas na bumuo ng 12 hanggang 13 man pool para sa Asian Games at FIBA 3-on-3 Under 23 World Cup sa Wuhan, China. Bilang paghahanda, sasali ang koponan sa Youth Nations League sa Singapore sa susunod na buwan, kabilang sa mga inaasahang manlalaro sina Juniel De La Rama, Koji Benaflor, Earl Medina, Cabs Cabonilas at Jedrick Daa sa ilalim ng head coach na si JJ Espanola.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Pinangungunahan ni Jack Animam at Casey De La Rosa ang 17-member pool ng Gilas Pilipinas Women para sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico mula Agosto 17 hanggang 23. Babalik si Animam sa national team matapos ang kanyang commitment sa club teams. Huli siyang naglaro ay noong 2025 FIBA Asia Cup. Si De La Rosa naman ay muling sasabak sa 5-on-5 matapos ang matagumpay na kampanya ng Gilas sa International 3-on-3 circuits. Ang dalawang higante sa frontline ay inaasahang magiging sandigan ng koponan sa ilalim ng bagong head coach na si BT Toes na gagawa ng kanyang Gilas Women debut sa torneo. Kasama pa rin sa lineup ang mga veteranong sina April Bernardino at Janine Pontejos, gayon din ang PhilAm guard na si Vanessa De Jesus. Nasa pool din sina Jasmine Hoson, Luna Ozar, Kent Pastrana, Angel Surada, Ann Pingol, Teen Kayabyab at Monique Del Carmen. Dagdag lakas ang mga bagong recruits na sina Tiffany Reyes, Sophie Dignadise, Camille Malagar, Eliza Rodriguez at Jazz Salon. Makasama ng Pilipinas sa Group B ang Mexico, Canada at Senegal kung saan dalawang koponan lamang ang uusad sa susunod na round.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, hindi minamaliit ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ang game-fixing allegations laban sa Bacolod Mascara matapos mag-viral sa social media ang laban nito kontra Bulacan Cuyas. Bagamat wala pang opisyal na pahayag, isang mapagkakatiwalaang source ang nagsabing hindi natuwa ang liga sa mga aligasyon at nakahanda itong magpatupad ng mabigat na aksyon upang maprotektahan ang integridad ng kompetisyon. Titignan MPBL ang mga pangyayaring sa laro, partikular ang huling 7 minuto at 48 segundo kung saan hindi nakapuntos ang Bacolod dahilan para makuha ng Bulacan ang malaking panalo 100-64. Hindi rin ito ang unang beses na nadurog ang Bacolod matapos matalo ng 129-45 laban sa Abra, 113-61 kontra Quezon at 113-62 sa Bataan. Bagamat normal ang scoring drought sa basketball, ang paraan ng paglalaro ng Bacolod sa naturang stretch kabilang ang viral clip ng isang maling tira mula sa tres ay nagdulot ng matinding hinala mula sa fans at basketball observers.

0: Araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, kay Steph Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan, kay Layo Magpayo para sa Balitang Pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Radyo Pilipinas, World Service Online, reaching you in digital format.
3: Anytime, anywhere.
2: From Manila, Philippines.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
5: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome muli sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ng ating executive producer, si Stephanie Vicente, kasama pa rin si Drizzle Nanyong. Sa Master Control, si Milo Junela, sa Warka, si Hero, and of course sa ating live audio streaming, si JP. Kami po ay inyong masusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon na rin po sa ating YouTube channel, sa inyo YouTube browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating ikang live audio streaming. Masusubaybay nyo rin po sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Ngayong araw po ito, kamusta na po kayo? Ayan, ako medyo dito sa, well, at least dito sa Quezon City, sa kinaroroonan namin, sumisikat na ang haring araw. Eh sa inyo pong mga lugar, baka patuloy pa rin umuulan dahil meron pa rin tayo binabantayang low pressure area at meron pa rin isang lagay na sama ng panahon sa labas ng ating bansa. So expect a rainy and wet Friday, ngayong araw na to, Thursday and Friday, and baka umabot pa hanggang weekend. So stay safe, ha, mga kababayan. Pero alam nyo, ang Department of Health ay bubuo ng isang tinatawag na Council of Experts na kinabibilangan ng mga dating kalihim ng kagawaran o ng Department of Health. Ito raw po ay upang matugunan ang mga bottlenecks o yung mga sinasabi natin mga issue o problema sa implementasyon ng Universal Healthcare Act at masiguro na magbebenepisyo rito at makakarating ito sa mas maraming kababayan nating Pilipino. Mismong si Department of Health Secretary Jose Puhate ang nagsabi na ito pong Council of Experts na bubuuin ay kukunin dito yung mga experience at yung tinatawag na institutional knowledge ng mga former health leaders o mga former health secretaries upang magabayan ang mga reforma sa sektor ng kalusugan. Ang tinatawag na Council of Experts ay sisiguruhin maipatupad ang mga reforma sa kagawaran o sa health sector na nakaugat sa continuity, good governance at mas malinaw at mas tangible na impact para sa mga Pilipino. Yan. Okay, so sa puntong ito kasi, alam niyo mga kababayan, itong tinatawag na Council of Experts, tulad na sinabi nga ni Secretary Puhate, bubuin po ito ng mga dating health secretaries, no? Yung mga former health secretaries. Siyempre, sino-sino ba yung mga former health secretaries na ito? Kasama na po dito, of course, si Secretary, dating former DOH Secretary Esperanza Cabral, former

0: DOH Secretary Jaime Galvestan, former Health Secretary Garin, di ba? Oh, naku, talaga naman. And of course, former Health Secretary, meron pag-isa, si Carmencita Riodica. Yan, naku po. So, ito yung mga ano, mga former health secretaries ito, at they will draw, yung council will draw from there, sabi nga nila, yung experience at institutional knowledge and reform. So kasama na po natin, kasi isa po sa mga dating health secretaries na kasama sa council na yan ay si Representative Janet Garin, na bago siya naging representative, bago siya naging representative sa House of Representatives, naging former o naging health secretary din po siya. So nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating representative mula sa 1st District ng probinsya ng Iloilo at dating DOH Secretary, Representative Janet Garin. Maganda umaga po, Representative Garin. Welcome back sa programang Global na Tayo.
1: Maganda umaga rin sa iyo, Ray, at maganda umaga sa mga masugid na tagapanood at tagapakinig ng Global na Tayo.
0: Okay, Representative Garin, ma'am, una-una, ano muna ang reaction niyo dito sa tinatawag na Council of Experts na binuo ng Department of Health sa ilalim ni DOH Secretary Jose Puhate, kung saan idodraw po nila yung experience ninyo at yung institutional knowledge together with other former health secretaries para mabigyang gabay itong mga reforma sa health sector, lalo na sa universal health care. Representative Garin.
1: Well, unang-una, nagpapasalamat kami kay Secretary Briggs Puhalte sa pag-recognize, no, nung institutional knowledge ng mga nakaraang sekretarya. Sa totoo lang, Sir Ray, nung ako po ay nanumpa sa katungkulang berang Secretary of Health, I only had 1.5 years, no, para tugunan ang mga pangangailangan at ang legasiyang dapat iiwan. At hindi po lingid sa akin ang naging role naman ng Council of Advisors na create ko, and we have the same people, no? Si Secretary Cabral, Secretary Dairit, the time in-involved pa namin si Secretary Duque, Secretary Jimmy Galvestan. At malaking bagay ito kasi nagkakaroon kasi ng mas mabilisan na paggalaw, yung continuity, yung mga bagay na tama ay dapat ipagpatuloy at bilisan kasi nga naghahabol tayo ng panahon.
0: And special mention dito, Universal Healthcare, ano po, Universal Healthcare Act, Representative Garin. Sa inyo pong ikang experience and sabi nga institutional knowledge, ano pa ba ang nakikitang problema pagdating po sa universal healthcare?
1: Well, medyo marami-rami, no, at napaka-challenge talaga kasi yung kasalukuyang batas na sinusunod natin ay may dalawang killer provisions. At ang challenge dyan, isang killer provision doon, ay hindi pwedeng gamitin sa Pilipinas ang mga panabagong gamot, bakuna, devices, kung hindi pa nagamit ng buong mundo ng 5 hanggang 10 taon. So, it's depriving our country of many innovations. Dagdag pa dyan, nakasaad din roon na pa ang magiging overall head implementer ng Universal Healthcare Law ay ang PhilHealth. Medyo mahirap ito, no? Kasi ang ating kalihim ng kalusugan o ang Departamento ng Kalusugan ay siyang ahensya na nasa taas ng lahat ng ito. Be that as it may, kaya naman yan habang ina-amend yung batas ay patuloy naman na ipinagpapatuloy para kahit papano talagang maramdaman ni Maria at Juan de la Cruz ang kalusugan.
0: Of course, when we say universal healthcare, Representative Garin, kasama po dyan yung mga bayarin sa hospital, including the zero or no balance billing. Do you think po, Representative Garin, na na-implement ng mabuti ito under the UHC at ng PhilHealth?
1: Well, ang sa ating national government hospitals, hindi siya gaanong malaking problema. No, ang challenge nito ay dun sa ating devolved institution. Kaya nga aside sa universal healthcare law, ang malaking challenge din sa atin ay ang devolution of health services. Kasi syempre meron tayong mga bayan na maliliit na hindi naman nila kaya na tugunan ang kanilang counterpart sa tawag ng mga gastusing pangkalusugan. However, with the medical assistance program, ito ay nasisimulan, no? Kaya lang meron din tayong mga challenges doon na initially nga ay napag-usapan na namin nila Secretary Cabral and Secretary Dairit, at ito nga ay titingnan namin, of course, with the guidance at sa kumpas ni Secretary Puhalte matutugunan natin, no, itong challenges na ito. And we're actually talking about pricing. Kasi Sir Ray, kung manotice nyo, yan din po kasi experience ko. Kapag tumaas ang mga packages ng PhilHealth, naalala ko before, example, yung ma-avail mo na gamot, worth 4,000 lang. Tapos nung in-increase to 5, let's say, in-increase to 6,000, example lang, no, yung figure. Nararamdaman ba ng pasyente? Hindi. Kasi the same number of medicines ang kanyang nakukuha. Bakit? Dahil merong iba, I'm not saying all, pero merong ibang mga hospital or providers na tinataasan nila yung presyo. So nawawala, no, yung importansya ng benepisyo. At ito ay isa sa tututukan ng council para naman magkaroon tayo ng taripa. It's the same that is happening to the medical assistance program. Dati-rate, ang laking bagay kasi PF na lang talaga ang isang pinoproblema. Pero nung inalaw naman ang professional fees sa medical assistance program, nagtaasan yung iba. Again, hindi lahat, pero merong iba na sumobrang taas din ang singil. Kaya ang hirap na maibsan ang out-of-pocket expenditure ng pasyente kasi hindi nga ito nagkakaroon ng pag-uusap na dapat hindi inaabuso ang programa. I remember vividly, this was a promise of the former secretary noong 2023. At dun nga sa ilang budget hearings, Undersecretary Albert Domingo assured us na they only need 1 month at andyan na. So balit, dumaan na lang ang almost four years. No? Pero wala pa rin ito. So mamarapatin ng council na ito na talagang ilabas, maski hindi buo, pero yung safeguards para yung impact ng PhilHealth at ng medical assistance program ay talagang mapunta sa benepisyo ng ating mga pasyente.
0: Will it need, Representative Garin, an overhaul sa sistema ng pamimigay ng medical assistance?
1: Hindi naman. Kailangan lang doon may taripa. Ibig sabihin, kunyari, isang gamot, sabihin na natin yung IV fluid, kung binibenta siya ng pampublikong hospital ng 40 pesos at binibenta siya sa private hospital ng 60 pesos, hindi pwedeng kapag i-charge mo sa medical assistance program ay prepresyohan mo ng 120. No? Dapat, okay, mas mataas siya. Let's say, sabihin na natin, it can be 20% higher than the prevailing prices of the government hospitals. Kasi yung presyo naman sa pampublikong ospital, meron na rin yung profit eh. Hindi lang ganun kataas. Pwedeng magdagdag ang pribadong mga institusyon kasi kailangan yan. Pero hindi naman pwede na sobrang mataas. So much so na nawawala na ng bisa yung epekto ng pagbaba ng gastusin pangkalusugan ng pasyente.
0: Okay. Now, on other health concerns, Representative Garin, especially yung bakuna, no, lalo-lalo na sa mga kabataan. Do you see na as na nabuo na ngayon itong Council of Experts, do you see a need na ika nga magkaroon din ng pagbabago dito sa sistema ito and how and a system to promote it again para po lalo pang dumami yung mag-avail ng mga vaccinations nito, especially with the children, dahil lumabas po sa ilang mga pag-aaral before na medyo bumababa yung trust dito sa bakuna, lalo na recently may I think yung deworming sa isang paaralan may batang namatay. Of course, hindi naman natin masabi kung dahil nga doon sa deworming, pero nag-cause din ng trauma ito sa mga magulang, Representative Garin.
1: Well, very challenging talaga, no, sa Department of Health kasi kaakibat ng kalusugan sa buong mundo, hindi lamang po yan sa Pilipinas. Meron nang bagong terminology, no? Tinatawag na nga namin ito na halos virus. Ang tawag doon ay infodemic. Yan ay fake news na may epekto sa kalusugan. And that's a globally recognized terminology. Paano po ito nangyayari? Binabawasan ng ilang words or dinadagdagan ng ilang words ang mga konteksto medical para lituhin ang taong bayan. And ang impact niyan ay talagang dagok sa ating kalusugan. Sa pagbabakuna, maintindihan natin na talagang natural na meron mga anti-vaccine, no? Medyo active ang society ng anti-vaccine at nirerespeto natin yun. Subalit doon naman sa naniniwala na napaka-importante ng bakuna para sa kanilang pamilya ay dapat din naman nating respetuhin. Because history and time has proven na ang dami ng mga sakit ang na-eliminate ng bakuna. Imagine yung smallpox, hindi na natin nakikita. Polio na wala na yan. Kaya lang nung nagkaroon nga ng mga fake news and then vaccine, bumalik yung polio, nagkaroon ng outbreak ng measles. And now we are also fearing na dumami yung liver cancer kasi ang dami nga nakamiss ng hepatitis B vaccination. Kaya naman itong ibalik, no? Kailangan lang actually na form na yung NITAG. That's the National Immunization Technical Advisory Group. Pero hindi kasi pwedeng popormahin mo lang yun. We have to walk the talk. Kaya nga kapag kunyari yung issue nung sa deworming, naiintindihan ko, and of course our condolences, no, to the family. Nung kapanahonan ko, nangyari din yan. I think it was somewhere in Mindanao. Meron kaming ongoing deworming program. At during my time, ginawa kasi namin na in-institutionalize na ilagay sa school. Kasi pag hindi mo yan ilagay sa school, napakahirap kunin, no, nung yung venue na na-observe mo yung mga estudyante. So paano po ba ito nangyari? We were starting the launching of our deworming program in nationwide. Biglang may nag-announce na isang radio station na meron daw allegedly namatay na bata. Agad-agad na gumalaw ako, kasama ko noon si Secretary SP Cabral dahil kasama nga siya doon sa Council of Advisors ko. At nakita namin na yung bata pala ay nakaschedule palang magpa-purga.
0: Uy!
1: No?
0: Okay.
1: And ang nangyari kasi doon, merong mga nagpalabas ng fake news, no, nilabas nila sa social media, Facebook ba yata yon, na ito yung bakunang ginamit, expired pala. But what we actually realized was that yung bakunang, yung hindi siya bakuna, yung gamot na pampurga na yon ay peke, no? So nakita namin ay hindi yan supply ng DOH. So nilagyan lang, ano talaga, parang panggulo para lituhin yung taong bayan. What did we do? Agad-agad lumabas ako kasama si Secretary Cabral, umikot kami, sinagot siya at sinabi namin, huwag po tayong maniwala, maging mahinahon tayo. At lumipad kami at pinuntahan yung pamilya kasi ang batang ito ay may sakit sa puso. So papunta pa lang siya sa school, inatake ulit at medyo hindi na naagapan. Kaya unfortunately, no, hindi maganda ang naging circumstances ng bata. Pero again, hindi siya nakainom ng pampurgang gamot. Kaya ito yung mga bagay-bagay, no. And there was also a patient. Ito naman ay very closely related kay Sir Sito Beltran.
0: Okay.
1: So syempre, yung bata nagpabakuna, and nung nagpabakuna siya sa measles, I think a few days hindi makalakad. So talagang nagwala ang pamilya kasi akala nila sa bakuna. Agad din itong kinuguna ng Philippine Children's Medical Center at nagsama-sama lahat ng eksperto. Nakitaan na yung bata pala ay nagka-dengue.
0: Oh,
1: at dun sa
0: okay.
1: dengue, kasi nung, kaya mo kasing itrack yan eh. Magaling ang DOH dyan. Kaya lang hindi lang, this recent days, hindi nako-convey yung information sa tao. Kaya nagkakaroon ng panic. Ang nangyari, yung bata doon sa classroom nila, sampo sila na nagka-dengue. Unfortunately, yung sa kanyang dengue manifestation ay nagkaroon ng komplikasyon. No, na tinatawag doon parang hindi, parang naapektuhan, no, yung iyong mga nerves. No?
0: All right.
1: Kaya ang mangyayari noon may komplikasyon. So ginamot ka agad yun, pumasok yung lahat ng eksperto at pinakita namin na hindi siya related sa bakuna. In other words, talagang pag magkakatulungan, may paraan. At dapat talaga, no, isang challenge sa medisina ay sugpuin ang fake news. People are wanting of correct medical information.
0: That's true. That's very true, Representative Green. Representative Green, siguro kunin ko na rin yung pagkakataon kasi ang PhilHealth is of course under dito na rin ng Universal Healthcare Act. At of course, when we say PhilHealth and UHC, hindi nawawala yung usapin ng medical assistance, zero balance billing like na napag-uusapan natin. Lalo na yung mga Z-benefit packages ng PhilHealth. Baka pwede rin po ninyong ma-erase ito sa council dahil there is one instance na meron tayong isang pasyente o merong isang nag-a-avail ng medical assistance dito sa isang DOH hospital. Nasikaso naman po siya, kaya lang meron siyang, I think, kailangan niyang mag-undergo ng angioplasty, no? So he was trying to avail of the zero balance billing o ng serbisyo ng institutional hospital na ito. Pero ewan ko lang kung ang sinabi hindi siya basta-basta pwedeng ma-angioplasty hanggat hindi siya na nagiging na-hospital o na-stroke o something like that. Meron bang ganong klaseng sitwasyon na kinakailangan mo pa bang ma-hospital, malagay sa emergency, ma-stroke bago ka malapatan ng medical surgery, angioplasty, availing of the medical assistance sa gobyerno o sa DOH o sa anumang specialty hospitals ng kagawaran ng kalusugan?
1: Titingnan natin yung sitwasyon ng mga ganyan, no? Pero meron kasing parameters. Usually, itong package na to ay na-avail mo kapag ikaw ay admitted na sa ospital.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi kasi perpekto yung package. Nakita ko rin yan. Meron siyang mga provisions na dapat hindi komplikado, dapat walang ganito. At nakausap na natin si President Edwin Mercado ng PhilHealth, who is also very responsive and who recognizes the problem.
0: Mm-hmm.
1: At ito ay isa, no, sa pag-aaralan ng council. Maghahati-hati kami ng trabaho sa direktiba ni Secretary Puhalte. Maghahati-hati ng trabaho because marami rin kasi ang kailangang i-review. Parang ano yun eh, science is continuously innovating.
0: Mm-hmm.
1: In fact, meron na tayong AI ngayon. So, merong mga pagbabago or pag-tweak doon sa ating mga guidelines kasi meron ng ibang guidelines na medyo outdated na.
0: Mm-hmm.
1: And kami nga, yung kanya-kanya kami mga secretaries, naging, ano yan eh, part of our work is continuously reviewing these policies. Ang nangyari lang ngayon, medyo marami yung hindi na-review at kailangang bilisan na i-review, kaya maghahati-hati ng trabaho lahat,
0: mm-hmm,
1: para maging responsive to the current times.
0: Mm-hmm.
1: Kagaya nga yan, example, laboratories. Kasi ang daming mga GIDA areas, ang daming mga nasa probinsya. Eh, dati-rati kasi iba ang laboratory. Talagang kukuha ka ng dugo, ipapipet, mm-hmm, mo. Napaka-complicated ng mga machines. Ngayon, marami na tayong point of care. Yung agad-agad lumalabas yung resulta, hindi na ganun karami ang mga dugo at proseso na gagawin at pwede mong dalhin ang makina papunta dun sa mga bundok o malalayong lugar.
0: Wow.
1: Pero ang problema, yung polisiya ng Department of Health ay hindi sumunod sa, it did not follow the call of times na moderno na ngayon. So,
0: mm-hmm,
1: ang guidelines covering this, andudun pa dun sa mga nakaraan or mga makalumang equipments,
0: outdated,
1: no? Oh, outdated equipment. So madali lang yan, no? And myself being a medical technologist and with Secretary I think Secretary Jimmy Galvestan also has a lot of experiences on this, so pagtutulungan natin yan.
0: Wow. Okay, now kailan po ba ang unang ikang meeting nyo under this Council of Experts, Representative Garit?
1: Well, hinihintay namin ang availability, no, pa ni Secretary Briggs Puhalte para mag-convene. I believe it will be soon. Nagkausap-usap na kami ng iba and in-organize lang siya kasi kailangan din yun, merong a few secretariat that will handle, no? Pero unang-una talaga dyan is magkakilala-kilala din dun, mm-hmm, sa mga core team, mm-hmm, ni Secretary Puhalte.
0: Ay, Representative Bagarin, mayroon lamang pong pahabol na text message sa akin dito. Huwag do sanang pabaya makalimutan ng mga overseas Filipino workers dahil parang may programa yata na pinupush ang PhilHealth ngayon. Baka pwede pong mapag-usapan yan ng Council of Experts na maihatid yung serbisyo ng PhilHealth sa ating mga OFWs doon sa mga host countries.
1: Okay. Naiintindihan ko at napaka-importante talaga niyan, no? At tiningnan ko rin yan nung kapanahunan ko. Unfortunately, medyo mahirap siyang gawin dahil yung accountability, no, nung insurance company, nung doktor, nung lahat,
0: mm-hmm,
1: hindi siya madaling i-link. Ang pwede na lang niyan is magkaroon ng sister insurance company. Parang ang lagay niyan is hindi na re-recognize ang PhilHealth doon sa ibang bansa. Ah, pero ang maganda niyan is yung PhilHealth bibigyan ng mas malawak na serbisyo. At narinig naman natin yung tugon ni Executive Secretary Ralph Recto noong mga nakaraang weeks, nakaraang linggo, na may additional packages itong ating paying patients. Ito namang ating OFWs, ang kanilang mga pamilya ay magkakaroon ng additional packages. So, yan ang pwedeng tingnan, no? At hihintayin namin ang recommendation din ng PhilHealth on that aspect.
0: With that, Representative Janet Garin, maraming salamat po sa oras. Unless meron pa ho kayong mahalagang impormasyon at nais iparating sa ating mga kababayan, both yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa ating mga kababayan dito sa loob ng Pilipinas. Go ahead po, Representative Garin.
1: Narinig natin sa SONA ng ating Pangulo yung electronic application ng Medical Assistance Program for the Indigent and the Financially Incapacitated. So, malaking bagay yan, lalo't lalo na yung iba nating mga kababayan din na nasa labas ng bansa at yung pamilya nila ay hindi masyadong marunong mag-internet. So, yan, mafa-facilitate nila. And malaking bagay rin yan, no, na mababawasan yung pagpila at pagpunta sa mga ibang lugar. Dagdag pa dyan, napakaganda ng yakap program ng PhilHealth. Kaakibat na dito yung gamot. Kaya nga ang sabi ng Pangulo, damihan pa natin ang ating yakap providers at yakap centers. Ang medyo problema lang dito sa aming nakikita ay hindi tayo dapat huminto doon sa first encounter. Kasi marami yung una lang pagkatapos i-enroll yung member tapos papabayaan na. So yan din ang titingnan natin, paano ba siya magiging continuous para totoong serbisyo siya kasi annual ang pagserbisyo ng isang provider doon sa pasyenteng kinakasakupan niya.
0: Thank you very much po, Representative Janet Garin. Sa oras sa pinagkaloob nyo. And I believe with the Council of Experts, with you there, together with former secretaries, ay magagabayan po itong Department of Health sa mga reforma at yung mga tangible impact na serbisyo para sa ating mga Pilipinas when it comes to healthcare. Maraming salamat po, Representative Garin.
1: Maraming salamat at mabuhay po kayo.
0: Ang ating pong First District Representative ng Province of Iloilo, Representative Janet Garin, at nagsilbi ring dating kalihim ng kagawaran ng kalusugan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Mr. President, Secretary, in Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Sa puntong ito, dadako naman tayo sa naging kaganapan sa Senado, lalo na bilang isang impeachment trial court. At kahapon po, pinisenta na ng prosecution panel ang kanilang kang dalawang witness para sa Article 1 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, yung pong dalawang dating opisyal ng Land Bank of the Philippines, para po dito sa confidential funds na sa OVP, Office of the Vice President, at sa Department of Education. At ang naging counsel po doon for the prosecution at nagsagawa ng direct examination ay walang iba kung hindi si Representative Joel Chua, siyang 3rd District Representative ng City of Manila. At tayo mapalad, nasa linya po natin siya ng komunikasyon ngayon, si Representative Joel Chua. Representative Chua, Congressman, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
8: Ay, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng inyong taga-subaybay, lalong-lalo na sa lahat ng mga taga-ikatlong distrito na lungsod ng Maynila.
0: Thank you very much po, Congressman Chua, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Well, unang-unang, siguro isa na po ako sa babati sa inyo, katulad na naging pahayag ni Congresswoman o Representative Jerbel Luisto, dahil humanga sa galing po ninyo sa pagsasagawa ng direct examination dito sa dalawang prosecution witness mula sa Land Bank. So, unang-unang tanong ko, matagal na rin po naman kayong hindi nagpa-practice yata ng law, pero paano po nyo nagawa yung swabbing, direct examination, very, very flawless at sa tingin ko, sa aking opinion, katulad nung sinabi ni Representative Luisto, maganda at very informative, fruitful yung naging direct examination doon sa dalawang witness kahapon.
8: Well, siyempre, hindi ko naman po magagawa yan ng mag-isa. Malaki rin po ang naging tulong sa akin ng mga kasama ko sa public prosecutors tsaka yung mga private prosecutors namin sa paghahanda. Siyempre, inaasahan natin kasi kung mapapansin ninyo, yung mga dalawang linggo ay talaga namang matitindi rin, no? Yung mga naging depensa ng mga depensa. Kaya talaga namang kami naman, puspusan din naman yung paghahanda namin. At saka nagkataon lang siguro na medyo itong confidential fund, medyo kabisado po natin. Dahil kung maalala po ninyo, ito po ay sa committee ko na inimbestigahan. Dito po unang itong binuksan, itong issue na to. Kaya kahit pa paano, medyo familiar naman po tayo dito po sa issue. Pero ewan ko kung maniniwala kayo, kahapon habang nakatayo po ako doon, nangangatog din yung tuhod ko.
0: Hindi halata. Hindi halata. Compose na compose po kayo eh. Parang continuously nagpa-practice kayo ng trial law. Pero matanong ko lang po, Representative Chua, nailabas ba natin mabuti sa trial kahapon at iparating ba natin sa publiko ang dapat nilang malaman tungkol dito sa Article 1 batay dito sa dalawang testigo mula sa Land Bank?
8: Kung napalabas po yung purpose, napalabas naman po namin yung mga gusto po namin. Dahil una-una, napalabas natin na yung pondo galing po sa public fund. Pangalawa, napalabas din po natin na ito po ay bulto o buo, winidraw doon po sa magkabilang departamento, sa Office of the Vice President, 125 million, at doon naman po sa DepEd, 37.5 million. Kaya nga po lumabas yung issue na unusual at saka suspicious dahil nga sa laki ng amount na inilabas dito sa parehas ng mga departamento. Kaya tingin ko naman yung purpose po ng aming o yung layunin ng aming direct examination kahapon, lahat naman po ito ay naisagawa namin at na-execute ng maayos.
0: Kunin ko lang po yung reaction niyo tungkol dito sa naging pahayag sa isang I think press briefing ni Defense Panel Prosecution Leader, si Attorney Michael Poa, nung tinanong siya kung bakit hindi na sila nagsagawa ng direct examination, I think dun sa isa or I think dun sa dalawa. Pero ang sabi po kasi ni Attorney Poa ng defense panel para kay Vice President Sara Duterte, hindi na sila nag-direct examination dahil para sa kanila, according to him, is very petty, di na raw po mahalaga at di naman daw po makaka-apekto sa kanila. Anong reaction niyo po doon, Congressman?
8: Well, in fairness kay Attorney Michael Poa, no? Nakita ko siya, he's a decent lawyer, dissenting abogado. So nakita naman niya siguro na kung wala namang issue at hindi naman makaka-damage, kasi normally mag-o-oppose ka naman, mag-o-object ka kung sa tingin mo yung tanong makaka-damage sa iyong kliyente. Pangalawa, kadalasan yung iba, kaya nag-o-oppose para i-rattle yung mga nagda-direct examination or para naman mangulit, kulitin ng kulitin yung opposing counsel mo. So ako, kaya ako ang sinasabi na decente si Attorney Michael Poa, dahil siguro nakita naman niya na medyo maayos naman yung pagpepresenta, so hindi naman siya nangungulit.
0: Pero it doesn't mean na hindi mahalaga o petty yung naging presentation.
8: So far kasi as yung kahapon na pinresenta natin, no, ang purpose lang naman nun is pakita na lumabas yung pondo. Dito yung simula eh. Diba? Kumbaga, hindi mo naman po pwedeng pag-usapan yung tao nung siya ay teenager na kung hindi mo mamalaan, kung hindi pag-uusapan kung paano siya pinanganak.
0: Okay. Like,
8: diba?
0: Yeah. Like what you said, Representative Chua, simula pa lang ito. So, we can expect sa mga susunod na mas mabibigat so, susunod, na ng mga testimonya.
8: Ito na yung... kasi wala namang problema doon sa... except for very unusual yung amount, di ba? So, wala pa naman tayong problema dito. Kasi kung mag-o-object din naman sila, ang tanong naman namin, so ibig ba ninyong sabihin kaya kayo nag-o-object, eh, meron bang illegal na nangyari? Di ba? So, since hindi naman nila ginawa yun, pero ito naman kasi ang issue naman dito sa ConfiFund, hindi naman yung pag-withdraw eh. Ang issue dito kung paano ginamit yung pondo. So, yung susunod na magiging testigo na iaharap namin, which is next Monday, etong darating na Lunes, ito na yung COA. Uy. So, dito na, bubusisiin na po natin kung saan dinala itong pondo. 125 million sa OBP at 37.5 million sa DepEd.
0: And speaking of COA at yung mga financial records, I believe na secure na po yung approval ni mula kay Pangulong Marcos Jr. For BIR to release the documents sa loob ng BIR banks. Tama
8: well,
0: ba?
8: I am not privy to divulge anything okay. about right. that. So ayaw naman natin pangunahan kung ano yung mangyayari.
0: Okay. So next week po, COA na ang isasalang sa impeachment
8: yes,
0: trial.
8: Yes, dalawang COA po to. At pagkatapos po ng COA, yung archive.
0: Kayo rin po ba magdi-direct examination dito?
8: Hindi po. Iba naman po ang naka-assign dito.
0: Okay. Pero, Representative Chua, kasi lumutang yung word o yung phrase na yung unusual, di ba? Yun ang laging narinig kahapon, unusual, dahil dun sa mga withdrawals. Without really going to the merits of the trial kahapon. When we say unusual, hindi pangkaraniwan. Pero may nagsabi isang senator judge, si Senator Alan Peter Cayetano, sabi niya hindi porke unusual ay illegal na. So what how do you take that, Representative Chua?
8: Well, sinabi po kasing unusual base doon sa testimonya ng ating testigo. Kaya do unusual kasi first time. Na ganitong kalaki. Kasi normally, may mga malalaki rin naman silang transaction, pero nilalabas ito in a form of checks. Pero dito, cold cash. Like sa parte po ng OBP, 125 million, cold cash, one time withdrawal. So although four times nangyari yon, pero ibig sabihin, hindi ito inutay-utay. 125, same day. So kaya po nila kinakategorized as unusual. So okay. Ganun din sa parte ng DepEd, 37.5 million kasi based sa kanilang mga experience, kadalasan pag or normally pag ganito kalaki puro cheque.
0: Ito cash kasi no, cash.
8: Ito cash. Oo, tama.
0: O biro niyo ilang bags daw po 'yon?
8: Apat na double bag doon sa 125 million.
0: Ang importante dito, Representative Chua, sa pagdidirect examination niyo po kahapon, na-establish ninyo sa prosecution, lalo na sa impeachment trial court, yung simula o yung pundasyon nitong Article 1.
8: Tama po. Okay. At saka na-establish natin na itong pondo po to galing sa kaban ng bayan.
0: At ang dapat bantayan ngayon ng ating mga kababayan, next week, eh yung talagang detalyado na.
8: Yung paggamit. Paano yung paggamit. Ito ginamit?
0: Dito na malalabas yung ano, piatos, kung yung mga pangalan na gano'n.
8: Dito nahihimayin kung saan ginamit.
0: Nako. Antabayanan po ng taong bayan niyan, Representative Chua. Maraming salamat po, Kong Chua, sa oras ay pinagkaloob niyo. At unless meron po kayong nais ay parating sa ating mga kababayan, hindi lamang dito sa loob ng bansa, pati po yung mga overseas Filipino workers o yung Filipino diaspora natin sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok din sa impeachment trial. Go ahead po, Congressman Chua.
8: Unang-una, yung mga kababayan natin na nakatutok dito, siguro tayo naman lahat, no, na nanonood dito, dahil dapat naman talaga na tayo ay maging concerned dito, dahil pondo po ito ng taong bayan, pondo ito na pinaghirapan ninyo. Kaya dapat lamang na ito'y bantayan ninyo at alamin kung saan napupunta yung pera na binabayad ninyo sa inyong buwis sa gobyerno. Pero siyempre, kinakailangan yan sa pagbabantay natin, tinitingnan din natin yung mga naglalabasan sa social media. Yung mga fake news, kasi napakauso po ngayon yan, yung fake news. Nang sa ganun, hindi po tayo nalilin lang. At dapat, siyempre, titingnan natin talaga yung mga pinaniniwalaan natin. Kasi ngayon, lalong-lalo na ngayon, naglipa na ang fake news. Kung minsan, yung mga salita ng magkabilang panig ay ini-splice. Ibig sabihin medyo kinakargahan, nakakargahan para mag-iba ang kahulugan. So kailangan mag-iingat din tayo sa ganyan. Saka siguro samantalahin ko na yung pagkakataon para batiin yung isang chairman po sa Santa Cruz na napakahusay, si Chairman Annalyn Santos, no?
0: Ay,
8: nakikinig po sa inyo yun.
0: Chairman Annalyn Santos. Ayan.
8: Opo.
0: Okay. Ano pong hawak niyang barangay?
8: Sa may bandang parte ng Santa Cruz, 342.
0: Ayan.
8: Opo.
0: Chairman Annalyn Santos, magandang umaga po sa inyo. Ayan. Talaga naman, anyway. Pero, naku, buti na, banggit nyo yung splice. Napahaba tuloy yung tanong ko sa inyo. Congressman Chua. ano bang plano ng prosecution panel dito? Kasi lumabas to sa blog, sa social media post ni Senator Judge Pia Cayetano.
8: Well, yung sa akin pong binanggit ko, wala po akong pinatatamaan. Ha? Okay. Ako sinasabi ko lamang po na mag-iingat tayo, kasi hindi naman po ano yan eh. Hindi naman itong pinag-uusapan natin, hindi naman po ito ordinaryong usapin.
0: Totoo.
8: So para at least maging balanse po tayo, talagang malaman natin kung ano po talaga yung nangyayari.
0: Okay.
8: At saka huwag po natin sasabihin na hindi, maliit lang yan. Kasi alam po ninyo, maliit malaki, pera po yan ng taong bayan eh.
0: That's
8: so true. Dapat po yan iniingatan.
0: Okay. With that, maraming salamat po, Congressman Chua. At again, congratulations for a very well-executed direct examination kahapon. Thank you very much.
8: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
0: Ang ating pong representative, Congressman Joel Chua ng 3rd District Representative ng City of Manila. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso, at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
7: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po ngayon ay sumubaybay na sa mga huling bahagi ng ating programang Global na Tayo sa araw na ito. Hatid pa rin sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Alright, kanina nakausap natin si Representative Janet Garin ng 1st District Representative ng Province of Iloilo at dating kalihim, former Secretary ng Department of Health. Ito naman ay may kinalaman dito sa pagbuo po ni, ng Department of Health sa pangunguna ngayon ng ating kalihim doon na si Secretary Puhalte ng isang tinatawag na Council of Experts. Itong Council of Experts na ito binubuo po ng mga dating na mga kalihim ng Department of Health katulad ni former Secretary Esperanza Cabral, former DOH Secretary Manuel Dayrate, former Secretary Jaime Galvestan, at of course kanina si former Secretary Janet Garin at former DOH Secretary Carmencita Noriega Reyodica. Ito pong pagbuo ng Council of Experts ng Department of Health ay upang makuha yung experience at yung institutional knowledge mula po dito sa mga dating kalihim na ito upang matulungang magabayan ang Department of Health sa mas maigi at epesyenteng pagpapatupad ng Universal Health Care Act para po lalo itong maramdaman ng bawat Pilipino. At kanina naman, nakausap din natin si Representative Joel Chua ng 3rd District naman, representative ng siyudad ng Maynila. Okay. Ang pinag-usapan naman po natin ay tungkol dito sa katatapos lamang kahapon ng impeachment trial, ano, kung saan pinresenta na po ng prosecution panel ang kanilang mga prosecution witness para sa Article 1 ng impeachment trial. Yung Article 1 po kasi ay para sa confidential funds. Yung confidential funds na yun ay yung po yung ikanga mula dito sa mga pondo na nanggaling sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Malinaw pong sinabi ni Representative Chua bilang ikanga prosecution panel na nagbigay ng direct examination, malino na sinabi niya na pauna pa lang to, pasimula pa lang yung witness na galing sa Land Bank kahapon. Kumbaga nililay down lang nila yung foundation at yung ikanga yung origin. Paano ba nagsimula itong confidential funds, ito saan nagsimula? At tinuturo nga dito sa mga testigong ito na talagang may na-withdraw dito sa bank, sa Land Bank, mga pondo mula sa OBP at sa DepEd. At ang sabi ni Representative Chua, by next week, ipepresent na nila yung iba pang mga prosecution witness, mas detalyadong prosecution, mas detalyadong paglalahad ng mga detalye dahil isasalang na po ang Commission on Appointments o COA. Ano po kung saan napunta itong mga perang ito na winidraw mula po dito sa mga bangko, sa Land Bank, pondo mula sa OBP, Office of the Vice President, at pondo mula sa Department of Education. At dapat abangan natin ito. Ito na kasi yung ano eh, pag sinabi nating detalye kung saan napunta yung milyong-milyong, daan-daang milyong piso na nanggaling sa OBP at sa DepEd, kung saan napunta. Ano, kasi dito po yung ano eh, dito po lumalabas yung Mary Jane Piatos, yung bang mga pangalan kung saan napunta na hinahanap ng PSN, ng Philippine Statistics Authority, mga birth certificate, pero walang lumalabas. Ano? Yun yung mga naging investigasyon dati. So, tabayan natin yan sa susunod na linggo sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Umaga na po ha, ang ating impeachment trial. I think 9 o'clock ang nagsimula sila kahapon at natapos ng around 3, between 3 to 4 in the afternoon. Okay, so pero may nagpupush po kasi ng mga senator judges na baguhin yung schedule. Pero umaga pa rin. Pero later, on a later time. Pero titingnan natin kung ano yung magiging desisyon ng Senado tungkol dito dahil magko-focus pa sila patungkol po dito. Now, on other issues, on other news, may magandang balita naman tayo mula sa Department of Agriculture. Ha? Maganda na yung nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address noong July 27. Nakita niya ang kahalagahan talaga ng Department of Agriculture sa pagtulong sa ating mga magsasaka. Ano? Pero ngayon, itong Department of Agriculture, alam nyo ba na nagbukas sila? Ha? Magbubukas sila ng kauna-unahang tinatawag na Seaweed Bioreactor Facility. Seaweed Bioreactor Facility. Ha? Ito po ay sa Sorsogon. Bubuksan nila yung kauna-unahan o nabuksan na yung kauna-unahang Bioreactor Facility. Seaweed Bioreactor Facility sa Sorsogon. Ha? At ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang nasabing Seaweed Bioreactor Facility ay isang major milestone para sa tinatawag na seaweed industry po dito sa Pilipinas. Para makakakuha pa tayo ng karagdagang detalye tungkol po dito, nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon ng ating spokesperson ng Department of Agriculture, walang iba kundi si Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sec. Arnel, magandang umaga po at welcome back sa Global na Tayo.
10: Hi Ray, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
0: Alright. Sec. Arnel, kauna-unahang Seaweed Bioreactor Facility nabuksan na yata sa Sorsogon. Ano po ang importance nito para sa ating seaweed industry sa bansa, Sec. Arnel?
10: Yes, Ray. Alam natin na napaka-importante. Isa sa major commodity natin, both for domestic at saka export natin, ang seaweeds. So itong bioreactor natin na nakakalaga ng 10 million at actually magdadagdag pa tayo ng isa pang bioreactor. It will enable yung ating BIFAR at saka yung ating mga scientists na makagawa ng ating mga propagules. Alam natin, medyo matagal ang panahon na masyadong outdated yung ating mga propagules, yung procedure by which we produce. Very inefficient, hindi maganda. Ito talaga magiging maayos na yung pagpapagawa natin at ma-ensure din yung quality, consistency ng ating mapuproduce na seaweeds, lalo na kasi pag gagamitin ito for food, for cosmetics, and for other purposes. So, ito ay dadali natin yung mga propagules na magagawa rito sa Zamboanga, sa Palawan, and of course dito sa Bangsamoro kasi tawi-tawi yung major producer natin ngayon.
0: So 10 million po ang halaga nitong seaweed bioreactor facility nito sa Sorsogon, Sec. Arnel.
10: Yes, so ito yung kauna-unahan as you mentioned. At meron ng isa pang susunod na 12 million. So saan po ito? Dito pwede na tayo makapag-produce ng propagules on demand. So alright, pag may nangangailangan na isang lugar, madali agad natin mapuproduce yung pangangailangan nila.
0: Yung pong ikalawa na nagkakahalaga ng 12 million naman, saan po ito itatayo, Sec. Arnel?
10: Titingnan yan kung saan kailangan. So importante kay Secretary yung balance ng saan yung demand, saan yung supply, para malagay natin. Ito yung sa Sorsogon, importante ito dahil alam natin yung area talaga, maganda yung dagat at capable para makapag-produce tayo ng magagandang propagules.
0: Okay, so ang purpose po nitong...
10: So, possibly dyan, Ray, sa ilagay yan sa Palawan yung susunod.
0: Okay, Palawan.
10: Sa Mindanao naman.
0: Okay. So ang purpose itong Seaweed Bioreactor Facility is to, ika nga, ma-improve itong seaweed production at mapalawak pang ating exports. Pero sa kasalukuyan po, ano po bang estado ng ating seaweed industry at saan ba ito nakakarating sa iba't ibang bansa?
10: Tayo ngayon, second sa buong mundo na nagpo-produce ngayon ng seaweeds, pero gusto natin na talaga mapalaki pa yan lalo. Imagine mo kung dati kasi gumagamit lang tayo ng mga botelya, manual irrigation, less precise yung ating propagation technique. Kung ngayon mas magiging automated na, tapos very consistent yung quality, talagang madali tayong magiging aangat uli doon sa ating export. And of course, ang laki rin ng local demand for seaweeds ngayon eh. At saka gusto rin ni Secretary, may mga pag-aaral ngayon na yung seaweed is also an important anong tawag dito, ingredient for fertilizer production later on.
0: Ayun. So second pala tayo sa buong mundo na nagpo-produce ng seaweed, and we aim to be number one pag sa tulong nitong bioreactor na to. Okay. So with that, Asa Canel, anong kung naabala ka namin sa mga oras na ito, I will not keep you for that for too long. Siguro mensahe na lamang po ninyo, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, sa ating mga fisher folk o sa ating mga magsasaka na involved dito sa seaweed production. Go ahead po, Asa Canel.
10: Maraming salamat din sa pagkakataon, Ray. At happy ako lagi na makasama ninyo. Pasensya lang pag minsan talagang marami lang. Ano. But nevertheless, makakaasa po ulit yung ating mga kababayan, lalo na po rito sa industriya ng seaweeds, sa paggabay po ng ating Pangulo at sa mga projects po ni Secretary Kiko. Ngayon po, tinitingnan talaga kung ano yung mga problema at yan po ay agad na inaaksyonan. Ito pong ating bioreactor ay napaka-importante para masigurado po yung tuloy-tuloy na panimula na pag-unlad ng seaweed subsector po ng ating bansa. Muli, maraming salamat, Ray, sa pagkakataon. Mabuhay ka at maganda umaga.
0: Maraming salamat po ang ating Assistant Secretary at Spokesperson ng Department of Agriculture tungkol po dito sa napakahalagang development, napaka-major development para sa ating seaweed industry, yung pagtatayo at pagsisimula ng operation ng seaweed bioreactor facility dyan po sa Sorsogon. Kung sinabi nga po ni Asa Canel, yung propagules ang mai-improve para mas makapag-produce tayo ng mas maganda at mas mahusay na kalidad ng mga seaweed products na pwedeng gamitin sa loob ng bansa at maging ma-export. Biruin nyo, second pala tayo. Ngayon ko lang nalaman yan. Second highest producer ang Pilipinas ng mga seaweed products sa buong mundo. And with this seaweed bioreactor facility, we aim to be number one. Okay? Malaking tulong po yan para sa ating seaweed industry at sa mga kababayan natin na umaasa sa kabuhayan mula sa seaweed. Masarap yung seaweed. Nakatikim na kayo ng seaweed? Nakatikim na ba kayo ng seaweed? Naku, masarap po yan. Masarap yung seaweed, ha? Very, very nutritious. Okay? At meron pa susunod. Yung isa kasi sa Sorsogon, which is worth 10 million. Yung susunod naman na itatayo, which is worth another 12 or more or less 12 million, eh ang target po dyan naman sa Palawan. Alright? And with that, magpipilid na po tayo ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Naway nakapagatid po kami sa inyo ng mahalagang impormasyon at makabuluhang mga panayam sa ating mga resource person for today, para nakapagatid po kami ng impormasyon din sa ating mga overseas Filipino workers, sa ating Filipino diaspora, sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga kaganapan dito sa loob ng ating bansa. Hindi lang mga kaganapan sa politika, kundi mga kaganapan na ginagawa ng pamahalaan at ng gobyerno para sa kabuhayan at ikabubuti ng pamilyang Pilipino at ng ating ekonomiya. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan po ng ating Global na Tayo team. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.
7: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
11: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa kamay nilaan.
7: Bago Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
12: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
7: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
12: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa

0: nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Teacher ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: ...o mabago ang maging resulta ng halalan. Dagdag pa ng COMELEC, kung may usapin sa legalidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, nararapat itong duman sa tamang proseso at resolbahin ang mga kinakulang ahensya alinsunod sa umiiral na batas. Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higaan ding relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta.
4: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Good news!
0: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. thousands travel to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asa na si Emes po yata ang nakakabit.
13: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. Okay, just minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
16: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Hello, hello, hello, hello! Isang mapagpalang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila. Oh, gulat kayo, no? Wala yung fact-checker natin ngayon. Pero mamaya makakasama natin siya. Inaasahan natin makakasama natin siya via Zoom maya-maya lamang. Kasi ang may-ari ng palatuntunan na ito na si Ginoong J. Mark Dagala ay kasalukuyang nasa isang coverage, ano? Hindi ako nagkakamali ng Philippine National Police, ha? Maya-maya lamang makakasama natin. Ito po ang programang Mark in, Mark out. Isa na naman pong edisyon ngayong Webes Throwback Thursday, July 30, 2026. Samantala lang muna ang hahalili, no, dito sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Ang inyo pong lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tayo po ay napapakinggan sa pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Saan nyo, ha? Meron lang kaming inaayos na some technical aspects sa aming Torres 738. Pero pagbalik namin, saan nyo po ang mas pinalakas na Radyo Pilipinas 738 sa inyo po mga AM band. Ha? Pero ngayon, dito muna kayo tumutok, ha? Sa 104.3 The Capital FM. Medyo malinaw dito, maganda ang timbreya ng boses natin. The Capital, oo. Oh. Marami tayong mga pag-uusapan ngayong hapon na ito, ha? Mamaya, alamin natin yung kinalalagyan ni Tito J. Mark Dagala, no? I forgot kung saan siya naroroon ngayon, eh. If I'm not mistaken, tama ba? Palawan ba yon, Aiza? Tama ba ako? Hindi mo rin alam, oh. Sa kasama yata niya si Chief PNP. Ayan. Shoutout na rin, ha? Sa mga tropa natin dyan sa PNP Press Corps. Ayan. Bata niyo ako dyan, ha? Adapted san ako dyan, eh. Oo. Hello, Beno. Aras natin 13 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Tunghayan natin ang mga headlines ngayong hapong ito.

0: Tuloy-tuloy na rehabilitasyon ng Fishport Complex sa buong Pilipinas. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga paraan para mabawasan ang system loss sa kuryente, inilatag ng Energy Regulatory Commission, Department of Energy, determinadong maisakatutuparan ang utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na burahin na, as in totally burahin na, ang system loss charge. Paano ka lang itaas ang 600,000 piso ang tax exemption? Inihain naman po ni Senator JB Ejercito. Tax records po ni Vice President Sara Duterte sinumiti na sa Bureau of Internal Revenue sa Senate Impeachment Court. Paano ka lang dagdagan ng witness sa usapin ng confidential funds pinag-aaralan ng House Prosecution Team? Department of Social Welfare and Development o DSWD, naka-full alert na po sa posibleng epekto ng low pressure area at easterly. Mas mabilis na pagtugon sa mga isyong pangkalusugan, inaasahang matatapos ang pagbuo ng Council of Experts ng Department of Health. At Commission on Elections, umapila kay Pangulong Marcos Jr. na ideklarang holiday ang November 3.
1: Mark in! Mark out!
0: Oras natin 15 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Ratsyadaan na natin ang mga Romero Pekeng mga balita na nakalap ng ating mga PBS News Division team sa nakalipas na magdamag! Sa unang sigwada ng ating balitan ngayong hapong ito, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Agriculture na ipagpatuloy ang rehabilitasyon at modernisasyon ng mga fish port complex sa buong bansa. Sa ganitong paraan, mapapalakas ang kapasidad ng mga pantalan, mapapabilis ang pagdala ng mga produktong dagat sa pamilihan at mapanatili ang kalidad ng at abot kayang pagkain. Ngayong araw, July 30, ininspeksyon ng Pangulo ang Rehabilitated Sual Fish Port Complex sa Pangasinan. Ito ang nag-iisang regional fish port sa Northern Luzon. Ang rehabilitasyon at modernisasyon ng Sual Fish Port Complex ay nagsisilbing daan para sa mas mga bago at pinaigting na pasilidad. Kabilang narito ang fish processing at cold storage facilities, multi-purpose pier, commercial building, at mga access road. Sa tulong ng pasilidad na ito, mababawasan ang post-harvest losses at mas mapapalawak pa ang access ng mga mangingisda sa merkado at masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng kalidad ng abot-kayang isda. Samantala, ginamit din ng Pangulo ang pagkakataon upang bisitahin ang mga tripulante ng BFAR vessels na kamakailan ay hinarang at binomba ng mga water cannon ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc. Ang hakbang na ito ng Pangulo ay bilang pagkilala sa mga dedikasyon at katatagan ng mga ito sa pangangalaga sa karagatan at kabuhayan ng mga Pilipino. This is 7 minutos at 52 segundos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Nakatutok na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga insidente ng pagbaha sa Davao City. Pasunod ang isinagawang inspeksyon sa Bangkal, Barangay Talomo proper sa Davao City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, napag-alaman na binuhusan ng bilyong halaga ng pondo ang flood control project sa naturang lugar noon pang 2019. Ngunit wala namang natapos sa proyekto upang maibsan ang nararanasang pagbaha. Isa naman sa iminungkahi ni Dizon ang posibleng solusyon upang maiwasan ang labis sa pagbaha sa Davao City tuwing malakas ang ulan o kung may bagyo ang paglalagay ng dam o detention basin sa bulubunduking lugar ng Davao City. Sa tulong kasi nito ay maiwasan na ang biglaang pagbagsak ng tubig sa Kapatagan at sa siyudad upang makaiwas sa baha. Ipagpapatuloy din ng dredging operations upang i-redirect sa dagat ang tubig ulan habang patuloy na inaayos ang flood control project na siyang magiging sagot sa mga pagbaha. 19 minutos. Makalipas ang alas 4 ng hapon, all set na at nakatakda pa rin simula ng Department of Transportation o DOTR ang partial operations ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT 7 sa second quarter ng 2027. Ayon po yan kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na nasa tamang schedule ang proyekto at target pa rin ang ahensya na mabuksan ang 12 stations ng MRT 7 sa susunod na taon. Bukod sa MRT 7, nagbigay din ang DOTR ng update sa iba pang malalaking infrastructure projects. Inasa magsisimula na ang operasyon ng Port of Lucena sa Agosto habang target naman mabuksan bago matapos ang taon at ang tatlong bagong EDSA busway station sa bagong baryo, Balintawak at Guadalupe. Sinabi rin ng DOTR chief na inaasahang matatapos sa Disyembre ang Bukidnon Airport Terminal habang target namang makumpleto sa Oktubre ang bagong passenger terminal ng Siargao Airport. Samantala, inaasahan naman matatapos bago matapos ang taon ang Phase 1 ng Santo Tomas Chaong segment ng South Long Haul Project. Tungkol naman sa Metro Manila Subway Project, sinabi ni Lopez na maayos naman ang takbo ng nasabing konstruksyon. Ayon sa kanya, 90% na ang kinakailangang right of way acquisition ang natapos na noong Hunyo. 20 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Mula sa 4.4 milyong beneficiaryo, i-adjust na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 3.5 million ang target na bilang ng mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa 2027. Sa DSWD Forum, ipinilwanag ni DSWD USEC Adonis Sulit na ang adjusted target ay science at data-driven na nakaayon sa Poverty Statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA. Isinang-alang-alang din ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS sa pagtukoy ng mga kwalipikadong beneficiaryo. Sa ngayon, kulang-kulang 3 milyon ang bilang ng 4-piece beneficiaries matapos na 1.4 na pamilya ang makagraduate sa programa. At itinuturing na self-sufficient o may sapat na at matatag ng kabuhayan para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Sa ilalim po kasi ng panukalang 2027 budget ng DSWD, 99 billion ang nakalaang pondo para sa 4Ps, kung saan 83 billion ang ilalaan para sa conditional cash transfer or CCT ng mga benepisyaryo ng programa.

0: na may opisyal na kaugnayan sa UPCAT ang papayaga makapasok sa campus sa loob ng 2 araw na pagsusulit. Kaugnayan nito, naglabas din ang OVCA ng campus map para gabayan ang mga examinee sa lokasyon ng 24 testing centers sa UP Diliman. Gayon din ang traffic flow, medical stations at portable toilets, jeepney routes at directional signages.
1: Mark in! Mark out!
0: Okay, oras natin sa Bukabloan, alas 4:23 ng hapon. Oh, short break po muna daw tayo. Magbabalik po ang Mark in, Mark out makalipas ng ilang paalala.
2: Marvin. This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
6: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Good news!
8: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan!
0: Aras po natin, benching minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Oy, syempre ito, ngayong araw pong ito, no? Kaya nga nandito tayo, makakasama natin ang mismong may-ari ng palatuntunan na ito. Walang iba kundi si Tito Jemmer Dagala upang ibalita sa kanya kung nasan po siya ngayon, ha? Balita ko, meron nga daw po lakad, ano? Official na lakad ang ating may-ari ng palatuntunan na ito na si Tito Jemmer Dagala. Ito, makakasama natin via Zoom, walang iba, Jemmer Dagala. Tito Jemmer, nasan ka ngayon?
9: Ay, magandang hapon na AJ, magandang hapon sa ating mga tagapakinig, ano? Nandito tayo ngayon sa Malay Aklan, ito sa particular dito sa isla ng Boracay, sapagkat meron dito gagawin nga coverage, no? Ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. At isa tayo sa mga mapalad na napili na mag-cover dito, sapagkat magsasagawa ng kanyang command visit, ito si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. dito sa Police Regional Office 6, at dito yan gagawin sa Boracay Island. At dito ay ipabibigyan din, no, ng PNP Chief yung kanyang pagbati dun sa mga kapatid natin sa Philippine National Police, dahil dito merong 253 tauhan ng Police Regional Office 6 ang na-promote, no? Kasama sila doon sa mga na-promote kahapon. Mula dyan sa Capo Crame, simultaneous yan sa buong Pilipinas. At kabilang doon sa mga umangat sa ang ranggo ay yung 76 na Police Commissioned Officers at 177 Police Non-Commissioned Officers. Mula sa Police Regional Office 6 at National Support Units sa Western Visayas. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tonio, ang Regional Director ng Police Regional Office 6, ang promosyon ay hindi lamang bunga ng dedikasyon

0: at mahusay na paglilingkod kundi ang panibagong hamon na mamuno ng may integridad, malasakit at pananagutan. Kanya rin hinikayat, Paring AJ, itong mga bagong promote na patuloy na maging huwaran sa serbisyo, palakasin ang tiwala ng publiko at maghatid ng serbisyo na tunay na nararamdaman ng bawat mamamayan sa Western Visayas. Bukod dyan, Paring AJ, meron ding event ang intelligence group. Inaasahan din, pangungunahan din ni PNP Chief Jose Melencio Nartares Jr.
1: Alam mo,
0: yun yung ilan sa mga magiging aktibidad, takbo na aktibidad dito sa Boracay Island. Dito yung napili nila dahil dito yung sabi nga talagang dagsa ng mga turista at gustong makita ng PNP Chief kung paano na-maintain yung peace and order dito sa parte na ito ng ating bansa, Paring AJ.
1: Oo, alam mo naman, Tito J. Mark, isa yan sa mga ipinagmamalaking tourism destinations sa ating bansa, no, yung Boracay. Kaya talagang nais din sigurong siguruhin ang ating PNP chief na maayos ang paglalatag ng peace and order situation dyan sa Boracay. At syempre, dagdag ko na lang, Tito J. Mark, base nga dun sa mga reports mo, nakakuha ko ng pointers na maganda ito. Ha? At talagang, syempre, sino ba man ang di matutuwang police dyan, saksi. Yung PNP chief sa iyong promotion, 'di ba? Nabanggit mo na nga yung mga naturang datos at bilang ng mga na-promote diyan, talagang napakarami. I'm rest assured diyan, ano, na talagang gagampanan ng mga pulis natin diyan sa Police Regional Office 6 sa pangunguna nga ni General Tuanyo, no, na dati ring ano ng PNP ng PIO.
0: Dating spokesperson at dating chief ng Public Information Office. Dito talagang sabi nga pinakita rito ni General Tuanyo yung kanyang expertise pagdating sa hindi lang sabi nga niya hindi lang sa bukadura, hindi lang sa pagsasalita, kundi may gawa yung kanyang nagiging mga pahayag, nakikita naman sa gawa. At sabi nga tunay ngang mabilis, tapat at nararamdaman ang serbisyo ng PNP rito.
1: Aba, talaga naman, biruin mo, napakabilis. Parang kang nag-transform, Tito J-Mark. Parang kanina, nasa Krami ka lang. Tapos ngayon, nandiyan ka na sa Boracay. Aba, parang ano parang
0: nag-teleport lang. Pero pare J, ano bang mga pag-uusapan na tatalakayin ngayon sa ating palatuntunan?
1: Nako, Tito J. Mark, ito isa nga sa pag-uusapan natin, ano, habang nandiyan ka muna sa Boracay, ano, pag-uusapan natin yung about sa water supply outlook, no, ngayong El Nino, at yung update naman sa Angat Dam since nasa critical level ito, Tito J. Mark. Alam mo, nakita ko yung mga news at yung mga photos and videos doon sa Angat, abay lumilitaw na yung mga hindi dapat makita. May nakikita na yung mga lupa, ano? Talagang patuloy yung pagbaba. So alamin natin, Tito J. Mark, yung magiging tugon, ano, ng Manila Water Company ukol nga dito sa issue na ito, Tito J. Mark.
0: Oo. Sa may dagdag ko lang dyan, sa may Pantabangan Dam o sa may Magat Dam rather, no, nagkaroon na ng consensus ang Department of Agriculture at ang Philippine Air Force na sabi nga pagtulungan yung pagsasagawa ng cloud seeding operations dyan sa parting yan. At lo and behold, Paring AJ, pagkatapos ng cloud seeding operations bubuhos na ang napakalakas sa ulan dyan sa may bahagi ng Magat Dam. At sana dyan din sa Angat, magkaroon din ng ganyan, ano, na sabi nga, hilingin din ang tulong ng Department of Agriculture ang expertise ng Philippine Air Force sa pagsasagawa nga nitong cloud seeding operations na ito para makatulong din sa patubig, no? Lalo na sa Central Luzon. Kailangan yan ng mga kababayan nating sabi nga, magsasaka dyan sa Central Luzon dahil yan. Particular na dyan sa Nebay Siya. Yung lalawigan mo, Paring AJ. Yan ang rice granary of the Philippines. Luzon at ng Pilipinas.
1: May ano nga, Tito Jim, talagang nangangailangan na sila doon dahil alam mo naman, mag-aanian na naman at yung mga kababayan natin dyan, particular no, sa aking bayan dyan, sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, talagang sana yung Pantabangan kasi medyo kumbaga sa ano, yung Pantabangan Dam tinatabangan na. Talagang kinakailangan na talaga na magkaroon talaga ng additional na tubig dyan sa sa dam na yan. Tito J. Mark, sasali ka ba sa interview natin kay Kim Cardenas Moniz mamaya?
0: Bago ka mag-interview, pari J., bago kita iwan para sa interview, babatiin ko lang.
1: Yan.
0: Papabati sa atin. Ito si Congressman Robert Nasal ng Bagong Henerasyon Party List. Dahil kahapon, nag-file na siya ng House Bill.
1: Yeah.
0: 10357 para sabi nga upang ipagbawal yung pagpasa ng systems loss charges.
1: Yeah.
0: At VAT nito sa mga bill na kuryente ng mga mamimili. At sagot na ito ni Congressman Nasal, paring AJ, dun sa panawagan ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang zona, naalisin na itong systems loss charge ng RALCO at iba pang utilities. Kabilang na yung tubig, parang AJ.
1: Oh.
0: Layunin ng bill na ito na iobliga yung mga kumpanya na kuryente na ituring na system loss. Yung mga nawalang kuryente dahil sa pagnanakaw o sirang linya. Bilang sarili nila business risk as gastos sa operasyon at hindi dapat ipasa sa taong bayan, parang AJ. Sa ilalim kasi nitong naturang panukalang batas na ito, pinagbabawal yung anuman direkta na hindi direkta pagsisingil sa distribution system loss charges at value added tax na pinapataw mula sa mga consumer. Ibig sabihin dito pa rin, Jay, obligado ang mga utility na magsumiti ng 5-year reduction plan para sumailalim sa audit bawat 3 taon at anumang illegal na nasisingil ay kailangan isauli sa mga customer, magpatupad ng refund, parang AJ.
1: Ay, alam mo naman, Tito Jemer, kaya nga tinawag na system loss, di ba? Loss nila yon. At saka, Tito Jemer, ano, no offense meant sa Meralco, no? Alam mo naman, kaibigan natin yan, Tito Jemer, ka Meralco.
0: Pati sa Manila Water.
1: Manila Water, mga
0: utility company rin yan.
1: At kabilang din naman tayo sa nagbabayad ng legal dyan, dapat pag system loss, loss ng kumpanya, hindi loss ng mga consumer. Diba? Yun. Kaya dapat tamang yan. Mapanahon. At parang ngumitingiti naman, Tito J-Mark, yung ating mga pitaka. No? At hindi ma-stress ang ating mga commander-in-chief sa pag-iisip kung paano mababayaran yung mga utility bill.
0: Tama yun. Alam mo kung bakit. Kasi pag nakikita na yung systems loss, pati yung buhok natin, nalulos eh.
1: Ayun na nga, nababawasan yung buhok natin.
0: Pati yung bill sa kuryente, bill sa tubig, yung buhok natin, nalulos na.
1: Ayun na.
0: Pag nakikita yung bill, lalo na kapag titingin ka sa portamoneda mo, sa portamoneda, pag nakita mo, ako na. Lalo pang malulos in mind, kasi wala nang laman eh.
1: Ayun na nga. Siyang tunay, Tito J. Mark. Ako i-shoutout mo na lamang dyan sa mga kasama natin sa PNP Press Corps na nandiyan dyan ngayon.
0: Tuloy-tuloy ang coverage sa atin hanggang bukas kasi bukas magkakaroon ng pagdating ni PNP Chief Nartates dito. At doon, tuloy-tuloy na ang trabaho, pare AJ. So, yan muna ang mga balita mula dito sa Malayaklan, sa isla ng Boracay. Back to you, pare AJ. Salamat.
1: Alright. Mark in! Mark out! Ayan, nag-uulat permanente si Malayaklan, J-Mark Dagala. Ayan, nakita nyo, talagang napaka-busy. Kanina yung nagre-report lang sa PNP Press Corps yan. Yung nag-teleport, bilis talaga. Ano, di ba? Gumanon lang eh. Paano yan? Daddy Marbs, paano yan? Yun. Teleport na sa Malayaklan. Aba. Hindi, talaga napakasipag niya. No? May-ari ng palatuntunan nito na si J. Mark Dagala. Kung nakikinig man ngayon yung mga PNP Press Corps na nandiyan dyan, shoutout mo na ako dyan, Tito J. Mark. Yung napaka-poging si Ryan Lisiges. Ayan. Si Lloyd Caliwan. Yan. Si Boss Edwin Balasa. Si Boss Beans. Si Beans. Yan. Si Boss Allen. Shoutout mo na rin. At syempre, yung dalawa kong idol dyan. Si tawag dito, si Tito Mark Makalala at si Boss Edniel Parosa at lahat, no? Yung mga gwapo at magagandang miyembro ng PNP Press Corps. Lalahatin ko na. Baka may magtampo sa akin. Ay, si Dayan Liar. Si Marlene Padierno. So, yan. Mga idol ko yan. Oras natin. 4:37 ng hapon. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mark in Mark Out pagkalipas ng ilang paalala. Daddy Marbs, alam mo na.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas. Para sa bawat Pilipino, alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ehensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidong Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado, alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
4: Good news! Yay! Good vibes! I-mark in muna yan!
1: Welcome back! Nagbabalik po ang Mark In, Mark Out. No? Ang oras po natin sa buong kapuluan, 40 minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon. Eh, ngayon pong araw na ito, meron po tayong makakapanayam. No? Pero bago muna yan, ano? Eh, meron muna akong babanggitin. Eh kanina nag-silip tayo ng bolang kristal sa trading sa world market. Sasabihin ko na ito. Eh magkakaroon tayo ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Isang yay naman dyan, boss. Yon! Yahoo talaga! Yahoo! Ayun, nandiyan dyan ba si Mariel? Si Mariel? Matutuwa si Mariel kahit may gasoline station niya. Posibleng bumaba nga ang diesel ng 2 pesos and 10 centavos. Sa gasolina naman, 1 peso and 18 centavos, ha? Ay, sorry, Storm. Huwag ka may il. Huwag ka may iba na lang il. Ito naman, sa kerosene naman, 3 pesos and 10 centavos naman ang rollback sa kada litro ng kerosene. Pero, bago, standby ka muna, Ma'am Kim, ha? Pero, subalit, tatapwat. Nagkaroon na naman po kasi ng pambubomba ang US sa Iran. Meaning to say, baka mabago pa yan at baka bumaba or worst case scenario, ha, base yung sa basa ko sa trading sa world market, ay posibleng ma-wipe out yung rollback. Posibleng ma-wipe out.
5: Oh no!
1: Oo, kaya abang lang tayo at dasal-dasal, ano? Si andyan ba si Daddy Bryle, wala ba? Bryle, ha? Bryle Kango, standby ka, ha? Magdasal-dasal ka na kasi nakasimangot na naman ang wallet natin yan, Dudong. Ah, nakasimangot ba? Pero oras natin, 4:42 po ng hapon. Ngayon pong hapon, ito, makakapanayam na natin ang Corporate Communications Manager ng Manila Water Company. Wala pong iba kundi si Ma'am Kim Cardenas Moniz ng Manila Water Company upang pag-usapan natin yung water supply outlook ngayong El Nino at yung update po sa Angat Dam ngayong nasa critical level ito. Ma'am Kim, magandang hapon po. AJ Ignacio po ng Mark In Mark Out ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Magandang hapon, AJ. Magandang hapon din po sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas.
1: Yes, Ma'am Kim. Unang-una po, magpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo sa aming palatuntunan ngayong hapon na ito. Ma'am, unang tanong po, nagsimula na po ang pagbaba ng water level sa Angat Dam dahil sa epekto po ng El Nino o ng Super El Nino. Kamusta po ang sitwasyon ng supply ng tubig sa Metro Manila, Ma'am?
6: Sa ngayon po, para sa Manila Water, which is kami po ang water concession there for the east zone po of Metro Manila, tuloy-tuloy pa naman po ang supply ng tubig po para po sa aming mga customers. Sa ngayon po,
1: Yes, Ma'am Kim?
6: Naitang-tang na po yung mga pag-ulan. We are hoping po na sana ay tuloy-tuloy na po yung pagtaas ng level ng tubig po dito.
1: Alright, maganda pong idea. Maaari niyo po bang ibahagi, ma'am, kung ano-ano mga lugar ang sakop ng servisyo ng Manila Water at gano'ng kalawak ang populasyong inyong pinaglilingkuran? I think, kung hindi ako nagkakamali, ma'am, kasama ang Pasig, no? Tama po ba ako sa sakop niyo?
6: Tama po kayo, AJ, ang Manila Water po ay nagseservisyo sa East Zone ng Metro Manila.
1: Mm-hmm.
6: Kami po sa ngayon ay mayroong 7.9 million customers sa bahagi po na sa ilang bahagi po ng Quezon City at parts of Manila, sa buong Mandaluyong City, Pasig City, San Juan City, Makati, Taguig, Pateros at Marikina po sa Metro Manila. Nagseservisyo din po kami sa Rizal Province, sa City po of Antipolo, Cainta, San Mateo, Montalban, Teresa, Angono, Binangonan, Taytay, at Cardona, Rizal po.
1: Ma'am, ano po ang mga hakbang na ginagawa ng Manila Water upang matiyak na magkaroon pa rin ng sapat na supply at malinis na tubig sa mga nasabi niyo pong lugar, ma'am?
6: Opo, AJ, itong mga nakaraang taon, no, ang Manila Water ay nagsagawa ng matinding paghahanda sa pamamagitan po ng paghahanap at pagde-develop ng mga bagong mapagkukunan ng tubig or new water sources para mabawasan po itong ating pag-asa sa Angat Dam. Sa ngayon po, meron nakapagtayo po ang Manila Water ng mga additional treatment plants. Kasama po dito yung Kalawis Water Treatment Plant. Sa ilalim po ng Kalawis Water Supply System Project, ito po ay kaya magbigay ng 80 million liters of water per day po sa Antipolo City at ilan pang mga bayan sa Rizal. Nakapaload po dito yung ating pong isa sa pinakamalaking bagong water source, yung Upper Wawa Dam, na kaya pong magbigay ng 710 million liters of water per day.
1: Mm-hmm.
6: Ngayon po, kumukuha na rin po tayo ng tubig sa Laguna Lake. Naitayo po ng Manila Water ang Cardona Water Treatment Plant na kaya magbigay ng 100 million liters of water per day. At isa pa pong water treatment plant ay ang East Bay Phase 1 na kaya pong magbigay ng 50 million liters of water per day. Okay. Ngayong taon po, inaasahan po namin na may dalawa pa po kaming bagong water treatment plant na matatapos by September and October po this year. Ito po ay ang East Bay Phase 2 water treatment plant na kukuha din po ng tubig sa Laguna Lake na kaya pong mag-supply ng hanggang 200 million liters of water per day. At ito pong kay Sakat Water Treatment Plant naman sa Antipolo na kukuha din po sa Upper Wawa Dam na kaya din naman pong magbigay ng 220 million liters of water per day po para po sa aming mga customers sa East Bay.
1: Alright, okay po. Ma'am Kim, paano po nakatutulong ang iba't ibang water sources at mga infrastructure projects ng Manila Water sa pagpapalakas ng water security at mapanatili po ng sapat na supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lugar? Ano po, may mga technical innovations po ba kayong isinasagawa ngayon, ma'am?
6: Malaki po yung tulong po nito ng mga nabanggit pong bagong water sources.
1: Mm-hmm.
6: Tulad nga po na nabanggit ko po kanina sa simula po ng naitatagang Manila Water hanggat bago po natitayo itong mga bagong infrastructure projects ay tayo po ay umaasa lamang sa isang source, water source po, which is ang Gatdam. Na syempre po very vulnerable dito po sa climate change at kung katulad po ngayon na tayo ay nakakaranas ng El Nino. So ang Manila Water po ay nagsagawa ng matinding pagpaplano at investment para po magkaroon ng iba pang mga water sources para hindi po natin kailangan na umasa lamang sa Angat Dam sa pamamagitan po nito ng Upper Wawa Dam ng Laguna Lake. Umaasa po ang Manila Water na mas mapapatibay po nito ang pagkakaroon po ng supply para po sa aming mga customers.
1: Okay. So, ma'am, may posibilidad po ba na magkaroon ng water service interruption o rotational service adjustment sa mga susunod na buwan? At ano po ang, kung sakali ma'am, magkaroon talaga ng malaki ang kakapusan, ha? At ano po ang mga dapat asahan ng mga customer hinggil dito?
6: Sa ngayon po, hindi pa naman natin nakikita na magkakaroon ng mga water interruptions po dito sa east zone ng That's Metro good. Manila, under po ng Manila Water. Mm-hmm. Dahil po, dito nga po sa nabanggit ko pong mga dagdag na water sources at aming din po experience noon, tulad din noong 2019, ang angat po nasa 158 meters pero nakaranas na po tayo ng mga water interruptions. Pero sa ngayon po, nasa 150-164 ay meron pa rin pong tubig. Though ito po ay sabi nga po nila, we are in an unprecedented time po, no, na medyo matindi po yung El Nino natin ngayon at tumutuloy yung pagbaba ng angat na matakausin po ang ulan. Mm-hmm. Kaya sa mga susunod na po, hindi pa po natin masabi ko ano po yung magiging takbo ng panahon at level po ng angat. Pero sa ngayon po, meron na po kaming mga operational adjustments po na ginagawa tulad po ng pressure management po during off-peak hours. Ibig sabihin po, ang mga customers ko ng Manila Water, medyo aasahan po yung kaunting paghina ng lakas ng tubig po sa kanilang mga gripo. During off-peak hours naman po ito, no, between 10 p.m. hanggang mga alas 4, alas 5 po ng umaga, ito po ay ginagawa namin to balance po yung supply ng tubig dito po sa aming konsesyonaryo para po matiyak na lahat po ng lugar, lalo na po yung mga nasa mataas na level po ng lupa tulad po sa bandang Rizal, and elevated ay po ang elevation po doon, ay magkakaroon pa rin po ng supply, sapat na supply ng tubig. Kung ngayon po, mayroon man pong mga water interruptions po ang mapinapatupan ng Manila Water, ito po ay kaugnay po ng aming mga regular and scheduled maintenance work. So, ang Manila Water po para po matiyak na well-maintained po ang aming mga linya, nagsasagawa po kami ng mga regular and scheduled maintenance work na ginagawa po namin during off-peak hours para hindi po makaabala sa aming customers. So sa mga lugar po na meron pong ua-anunsyo ng mga service and scheduled maintenance work, makakaasa po sila na pansamantala pong pagkawala ng tubig habang ginagawa po itong mga proyekto po na ito.
1: Okay. Ma'am, additional question. Masasabi po ba natin na wala mo lang taas singil ng tubig sa mga nasa serbisyo ng Manila Water kahit na magkakaroon tayo ng mga ganitong kakulangan, ano? Or naitatalang pagbaba ng mga level ng tubig sa dam, ma'am?
6: Opo, EJ, wala pong aasahan ngayon ng ating mga customers sa pagtaas ng sa tubig. Kasi po ang tarifa po sa tubig ay nire-review po every 5 years.
1: Yes.
6: So, ibig sabihin po nito, kung magkakaroon man po ng dalaw sa tarifa, ito po ay kailangan nyo na pong aaprubahan ng aming regulator, ang NWSS. At ito po, hindi po batayan dito kung ano po ang kalagayan ngayon ng ating level po ng Angat Dam o iba pa pong mga factors. Dahil po, ano man po ang maging sitwasyon kung hindi pa po panahon para sa retrofitting, ay hindi po maaaring galawin ito pong tariff po ng Manila Water at ng iba pa pong mga water concessionaires.
1: Right, that's good, that's good. Ito po naman ma'am, no? Dahil alam nyo naman, napag-usapan na no, ng zona ng Pangulo ang system loss sa kuryente. Meron din po bang posibilidad na mawala rin po ang system loss sa tubig?
6: Sa tubig, EJ, hindi natin siya tinuturing na system loss, no? Okay. Kung makikita rin natin sa ating bin, wala rin system loss dahil ito po ay hindi po sinisingil ng Manila Water sa ating mga customers.
1: Alright.
6: Yung katumbas ng system loss po sa Manila Water ay tinatawag na non-revenue water.
1: Okay.
6: Or ito po ay yung mga tagas sa amin pong mga linya.
1: Mm-hmm.
6: Ngunit hindi po ito nasisiyak sa ating mga customers kasi po ang tubig po na sinisinilaman ko namin sa mga, aming mga customers ay kung ano po yung tubig na dumalo sa kanilang metro.
1: Okay.
6: Ibig sabihin po itong non-revenue water po or yung mga tagas ay tumatagas pa lang po sa aming mga linya. Hindi po umaabot po sa kanilang metro. Ibig sabihin, hindi po ito na isigil sa kanila.
1: Okay. Then that's good, no? Kung wala tayong ganong sistema, eh, hindi kasi kagaya sa kuryente mo, wala mo naman. Pagka yung may jumper ka sa kabila, ay binabayaran mo pala yon ng libre, 'di ba? Daddy Marbs, no. Pero ito naman po, ano naman po ang mga simpleng paraan ng pagtitipid ng tubig na inyong maibabahagi na maaaring gawin ng mga bawat consumer upang makatulong sa pag-manage ng ating water supply kasi alam niyo yun nga, ma'am, ano, Ma'am Kim, nagkakaroon tayo ng pagbaba ng supply ng water sa ating mga dam. Kung meron po kayong maibahagi, Ma'am Kim.
6: Tama, AJ, no? Napakahalaga ngayon yung tinatawag natin na responsable paggamit ng tubig. Siyempre po, ito pong pagbaba ng level sa hangat, nagangahulugan na maaaring magkaroon ng kakulangan sa supply. Kaya po, lahat po ay tinatawagan na mapisa para po, kumbaga ay mapanatili po natin na mayroong supply ang buong Metro Manila at mga Karating Lungsod. So, paano nga ba tayo, tinatawag namin ito sa Manila Water na water wise, paano ba tayo magiging water wise? So, maaari po nating itabi yung mga pinaghugasan natin o pinaglabhan, tapos maaari po natin itong gawing panglinis ng ating mga banyo o pangbuhos ng kubayeta. Maaari din po natin yung mga tubig na natira sa ating tumbler. Di ba ngayon po, napakauso ng tumbler. Parang halos lahat ng tayo may tumbler. So, kung meron po tayong tirang tubig, wag po natin itatapon. Maaari pa po natin yung ipanglinig. O kaya ipainom po sa ating mga alagang hayop po sa bahay, sa ating mga pets. Ngayon din po yung regular na pag-check po ng leak. Tulad po na nabanggit ko po kanina, ito naman po maaaring maapektuhan ng kanilang water bill kung meron pong leak sa loob ng inyong bahay at ito po ay pumasok na sa inyong metro, ibig sabihin mabibill po ito sa inyo. At syempre po, nasasayang din po ang tubig kaya para maiwasan po ang lahat ng ito, pwede po nating gawing regular yung pag-check po ng leaks or tagas po sa ating kabahayan. At syempre po, kapag hindi po ginagamit ang tubig, kung maaari po patayin po natin yung gripo, lalo na kung halimbawa tayo ay naliligo, sa oras ng pagsasabon, patayin po muna natin o sa ating pagsisipilyo, gumamit po tayo ng baso o patayin po natin ng gripo kapag hindi po natin ito ginagamit.
1: O nga ma'am, maganda po yun. Alam mo ma'am, ako, advice ko na rin, no? Yung sabi nyo nga ma'am, pwede pa yung pandilig yung tumbler. Ako ma'am, minsan ginagawa ko, nilalagyan ko na lang ng yelo yung tumbler ko para magamit ko pa kinabukasan yung tubig kasi hindi naman ano yun makokontaminate kasi naka-sealed ngayon sa tumbler mo, di ba ma'am? Tapos yung ako ma'am, ang ginagawa ko pag nagka-car wash ako yung mga inaagusan ng tubig, ma'am, sinasahod ko pa sa palangga na yun tapos pinangbubuhos ko pa nung ilang mga panghipangin ng aso, yung mga dumi ng hayop, ganun, para pang dagdag linis pa rin, di ba ma'am? Mabisa rin yung mga ganong pagtitipid. Tama po ba ako?
6: Tama yun, sir. No? Kahit nga po ngayon, lubusin po natin itong mga pag-ulan ng mga nakarang araw, kung meron po tayong mga balde o drum, pwede po natin saluhin din yung tubig, tapos tulad po ng ginagawa niyo, pwede rin po natin yung ipanglinis sa ating bahay, ng ating CR, garahe, at iba pa pong pasensya yung bahay na kinakailangan niyo pong binigay.
1: Well, ma'am, ito naman po bilang panghuli, no? Ano po ang pinakaminsay po ng buong pamunuan ng Manila Water sa publiko upang mapanatili ang tamang paggamit ng tubig? Yun na nga, nasabi na natin kanina at maiwasan naman po yung pag-aalala ng taong bayan, ma'am. Nasa inyo po ang mikropono, Ma'am Kim.
6: Salamat AJ sa atin pong mga customers sa Manila Water. Kami po ay humingi ng inyong pakikiisa dito po sa responsableng paggamit ng tubig. Tayo po ay maging water wise hanggat kaya po nating maging responsable o kaya po nating tikirin ang paggamit ng tubig ay sana po. Iyon po ay ating i-practice. Kung meron naman po kayong mga katanungan o katulad yung nabanggit ko po kanina, kung gusto niyo pong lalaban ang aming mga schedule ng maintenance works para malaman po kung magkakaroon po ba ng pagbabago sa water service po sa inyong lugar, pansamantalang pagbabago po. Pwede po kayong pumunta sa aming official Facebook page, Manila Water. Please check po yung may blue check pwede po kayo mag-message doon sa aming messenger. Sa aming Facebook page naman po, nakapost po doon. Ito po pong ibang mga water-wise tips at ito pong aming maintenance schedule sa iba pang announcements. Nasa X din po kami at Manila Water. Aming pong website, www.manilawater.com. At ang aming pong, maaari din po kayong tumawag sa aming customer service hotline 1627 para po sa inyong mga katanungan, suggestions, reklamo at iba pa pong gusto niyo pong ipahatid sa Manila Water.
1: Alright, with that po, Ma'am Kim, maraming salamat po sa mga kaalaman na binigay niyo sa amin at sa oras na binigay niyo sa bayan, Ma'am. At sana po, makapanayan po namin kayo uli sa mga susunod na panahon. Thank you so much po, Ma'am Kim Cardenas Moniz.
6: Salamat AJ, salamat din po sa mga
3: tagapakinig
6: ng Radyo Pilipinas.
1: Thank you po!
3: Mark in! Mark out!
1: Ayan ha, nakapanayam nyo si Ma'am Kim, nakapanayam po natin si Ma'am Kim Cardenas Moniz, Corporate Communications Manager ng Manila Water Company. Ayan. Ayan ha, yung mga tips na sinabi ni Ma'am Kim, gawin natin yun. Oo. Pa makatulong din tayo, hindi lamang sa energy conservation kasi nagkakaroon na rin tayo ng problema sa tubig, no? So makatulong din tayo, no? Hindi lang sa kuryente, pagtitipid sa kuryente, pati na rin sa tubig. O kung nagsha-shower ka, pag nagsabon ka, patayin mo yung shower. Oh, 'di ba, Aisa, no? Tama ba? Si Aisa, sabi niya sa akin, tatabo daw siya. Oh, tabo kahit may shower kami para makatipid, oh. Kasi yung pressure nun, mga kababayan, gumuguhit din sa metro yun. Gumuguhit din sa wallet mo yun.
5: Oh no!
1: Ganun ang tamang pagtitipid. Okay, rumatsyata na tayo ng mga pagbabalita ngayong hapong ito. Oras natin, 59 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Makapahayag ni VP Sara bungan lamang ng pagkadismaya ayon sa Malacanang. Detalye sa balita niya, makakasama natin Raquel Bayan. Raquel!
7: Tinuturing ng Malacanang na bunga lamang ng pagkadismaya mga binibitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyan, lalo't nililitis ang kanyang ama sa International Criminal Court. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagtawag ni VP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang traidor dahil sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Ayon kay Castro, halos lahat ng sinasabi ng ikalawang pangulo ay wala ng basihan at walang katuturan. Dapat anyang maalala ng lahat na noong taong 2017 ang maisampa ang kaso laban sa ama nito dahil sa crimes against humanity ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Isang ordinaryo at pribadong mamamayan pa si Pangulo Marcos. Hindi anya kasalanan ng Pangulo na nililitis ngayon ang dating Pangulo. Sabi ni Castro, kung mayroon mang dapat sisihin, ito ay walang iba kung hindi ang kanyang mismong ama na umamin noon na pumatay at nagpapatay ng tao. Pagbibigay din ni Castro, ang ICC ay isang impartial court at hindi ito maaaring gamitan ng impluwansya o pananakot ng sinuman.
8: Lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless at nonsense. Maaaring ito ay kanyang nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Kung meron dapat sisihin, walang iba kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay kasama ang ibang mga co-perpetrators.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Money trail sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Duterte mas luminaw na ayon sa prosecution. Detalye sa balita niya, makakasama natin Kathleen Porves. Ate Kat!
9: Unti-unti na lumilitaw ang umano'y money trail sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd ayon sa House Prosecution Panel sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni na Prosecutor Terry Ridon at House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong na patunayan sa unang araw ng presentasyon ng ebidensya ang pagdaloy ng pondo mula sa National Treasury hanggang sa pag-encash nito ng mga kinatawan ng Vice Presidente Bate sa testimonya ng mga opisyal ng Land Bank, sinabi rin ng prosecution panel na sa mga susunod na pagdinig ay ilalatag nila ang iba pang ebidensya upang maipakita kung paano ginamit ang confidential funds at kung bakit naglabas ang Commission on Audit ng Notices of Disallowances na nagkakahalaga ng kabuang 448 million pesos. Ani Adyong, layunin ng prosecution na maipaliwanag sa publiko ang buong daloy ng pondo. Dapat anya na masundan ng taong bayan ng money trail dahil ang paliwanag sa paggamit ng kanilang pera ay hindi dapat nagtatapos sa 4 gym bags. Samantala, sinabi ni Lidon na kumpiyansa silang matibay ang mga testigong ihaharap ng prosecution, kabilang ang mga dati at kasalukuyang auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Officer ICFAO.
10: Malakas po yun dahil it will be the COA ICFAO once again who will state na ano po yung mga detalye nito pong mga adverse findings nito pong confidential funds use ng atin pong pangalang Pangulo at bakit umabot na 448 billion na po yung ipinapasoli. Kung saan yung pong pauna ay with finality at the level of the COA and bank at ito po yung ND ay unless appealed will be also immediately implementable against the Vice President.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Senate President Sherwin Gatchalian nagpasumite na ng audit plan para sa fuel charges ng mga power generation company at distribution utilities. Oy, alam nyo, si si SP Gatchalian, suportado niya yan ng mga yan ang mga nasa likod ng mga power laws yan. Hindi system laws ha, yung mga power law, batas ha, hindi laws ha. Ito sa balita nga, mga kasama natin ating Nympha Asuncion natin eh.
11: Hiniling ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na magsumite ng detalyadong timetable at audit plan para sa isinasagawang pag-audit ng fuel pass-through charges sa mga power generation company at distribution utility. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na ang generation charge ang humubuo sa halos 60% ng kabuuang singil sa kuryente. Dahil dito, mahalagang matiyak na tama at makatwira ng fuel cost na ipinapasa sa mga consumer. Tinanong din ng Senate President ng ERC kung may mekanismo ba ito para maibalik sa mga consumer ang anumang sobrang singil kapag napatunayang may overpricing o over-recovery sa fuel charges. Ayon sa ERC, maaari itong mag-utos ng refund kung mapapatunayang may labis na nasingil. Ang distribution utilities ang magbabalik ng sobrang bayad sa mga consumer at sila naman ang maniningil sa mga generation company na lumalabag sa kanilang kasunduan. Inatasan din ni Gatchalian ng ERC na isumite sa Senado ang listahan ng mga distribution utility at generation company na hindi sumusunod sa mga regulasyon. Anya, mahigit 400 show cause orders na ang inilabas ng komisyon laban sa mga lumalabag. Samantala, giniit ni Gatchalian ang agarang magpapatupad ng plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges sa singil sa kuryente kasunod ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address o SONA. Bagamat inamin ng DOE at ERC na hindi sila nakonsulta bago ito i-anunsyo, sinabi ni Gatchalian na isa na itong malinaw na policy directive ng Pangulo kaya dapat ay nakahanda na ang mga ahensya sa mga mekanismo at panukalang batas para mapatupad ito. Binigyan din ng Senate President na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss dahil hindi nila kasalanan ang technical losses at illegal na koneksyon sa linya ng kuryente. Ayon pa kay Gatchalian, may 8 panukalang batas na sa Senado na naglalayong alisin ang system loss charges at inaasahang mapapabilis ang pagtalakay nito sa mga susunod na pagdinig. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mga Pilipinong marino na naipit sa Strait of Hormuz, tinutulungan na po ng Embahada ng Pilipinas sa OBAN na makauwi sa Pilipinas. Dali sa balitang yan ng aking partner sa Southern Metro Manila, walang iba kundi si Luisa Elise Erispe Louie.
12: Katuwang ang Migrant Workers Office Muscat, natulungan ng Philippine Embassy in the Sultanate of Oman ang tatlong marino na makauwi sa Pilipinas na sakay ng MV Wedjan, isa sa barkong naipit sa Strait of Hormuz. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mula sa 15 Pilipinong marino na sakay ng barko, ang tatlo ay nagnais na umuwi sa Pilipinas. Kaya agad naman silang binigyan ng tulong ng embahada at ng Migrant Workers Office. Nakatanggap naman ang mga ito ng welfare assistance at inasistehan din hanggang Muscat International Airport para sa kanilang biyahe pa Maynila. Sa iba pa namang marino na kasama na naipit sa barko, tiniyak ng embahada na lahat sila ay ligtas at hindi nasaktan. Nakikipag-ugnayan din ng embahada sa kanilang mga manning agency, ship management at iba pa upang tiyakin ang maayos nilang kalagayan. Lubos namang nagpapasalamat ang embahada sa gobyerno ng Sultanate of Oman at sa mga otoridad sa patuloy na suporta at tulong sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Team leader ng LTO. Ano ba to? Nasangkot sa viral video ng isang operasyon sa Kahinta. Sinuspindi na. Dapat lang. Tayo sa balita niya, mga kasama natin. Ay, si Mr. Carinoso, Quincy Kahilig. Quincy!
14: Suspindido ang team leader ng Land Transportation Office o LTO na sangkot sa viral video ng isang roadside enforcement operation sa BF Metals, Cainta, Rizal noong July 25. Ayon sa LTO, ipinataw na ang suspensyon habang sinasagawa ang investigasyon kaugnay ng hiwalay na reklamong inihain laban sa naturang opisyal. Bukod dito, nahaharap din ang team leader sa mga reklamong may kaugnayan sa umano'y di tamang pagdadala ng government-issued firearm, pananakot at magaspang na pag-uugali. Kaugnay naman ng kumalat na video, nilinaw ng LTO na nag-issue ng temporary operator's permit ang mga enforcer matapos umanong mabigong makapagpakita ang driver ng updated na official receipt at certificate of registration. Sa kabila ng pagbibigay sa kanya ng sapat na pagkakataong mapresinta ang mga kinakailangang dokumento. Gayunman, batay sa paunang beripikasyon ng ahensya, may pananagutan ang team leader na tiyakin na ang buong operasyon ay naisagawa alinsunod sa umiiral na mga patakaran at pamantayan ng LTO. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Tatlong Pinoy na karateka nanalo ng medalya sa ginanap na 3rd Asian Youth Championships sa Hangzhou, China. Oy, congratulations. Tutari sa balita niya, mga kasama natin si partner DK Sarate. Partner!
15: Tagumpay ang sangasyam na toong gulang na Pilipinong karateka sa kanyang unang international tournament matapos masungkit ang gitong medalya sa 3rd Asian Karate Youth Open Championship and Training Camp sa ginanap sa Hangzhou, China noong July 22 hanggang 26, 2026. Naiwi ni Romeo Victor Enriquez ng Fight Alliance Sports Team ang gintong medalya sa ilalim ng paggabay ng National Team Coach at dating Karate Pilipinas National Team na si Engine Dagohoy. Nakuha ng nasabing atleta ang gintong medalya matapos dominahin ang Under 10 Male Kumite 40 kilograms category. Kabilang din si Enrique sa top 5 ng Under 10 Male Kata. Nagwagi naman ng bronze medal ang kanyang kakampi sa PAS ISKF na si Rafael Mariano Herrera, 13 years old. Sa Under 14 na Male Kata, ito ang kanyang ikalawang sunod na bronze sa naturang Asian Championship. Nagpakitang gilas din si Replia Bormeo, 10 years old matapos makapasok sa top 5 ng Under 12 Female Kata at top 7 sa kaparehong kategorya. Kabilang naman sa delegasyon ng PAS ISKF, sina Elisa Canosa, 11 years old at Kulina Paulo, 10 years old. Ang PAS ISKF ang isang gumagaling na karatedo team sa bansa na nagpanalo sa mga international at national tournament ng kanilang mga atleta. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
1: Para Oras natin, 11 minutos, makalipas ang alas 5 ng hapon. Tinatawagan po natin, public service announcement po muna tayo. Tinatawagan po ng pansin si Leoncio Perez, legal na asawa ni Evelyn B. Perez, at legal na ama ng batang si Karina Perez, babae. Kasalukuyang tatlong buwang gulang si Karina ay inilaga ng kanyang ina, si Evelyn Perez, sa nasabing institusyon para sa layuning may ipaampo noong Abril 1 ngayong taon. Nangyari po lamang na makipag-ugnayan agad ang ama o sino mang kamag-anak na nakakakilala sa nasabing bata, at maaari po kayo makipag-ugnayan kay Joy Marie Gahulko, social worker ng New Faith Family Children's Home Foundation Incorporated, na matatagpuan sa Block 3, Lot 2, Sitio Dilain, Valley Golf Subdivision, Barangay San Juan. Kainta Rizal, sa pamamagitan ng pag-text o pagtawag sa numerong 0961-783-4452 o 0936-413-0027. At dito po nagtatapos ang programang Mark In, Mark Out. Mapasalamat muna ako sa mga nakagapay ko sa technical side. Siyempre ang dati ng bayan, Marvin Toledana. Siyempre ang dalaga magayon, walang iba kundi si Matet, si Gobia ng Naga. At siyempre si Rose Ann Erno, ang ating wirecast for today's video. At siyempre, iba ang Reyna ng Paranaque, walang iba kundi si Aiza Agorilla. Sa ngalan po ni J. Mark Tagal, ako po ang inyong lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Oy, sa Lunes, balik na si Tito J. Mark, ano? At syempre, abangan nyo po ako sa Mabuhay Pilipinas. Every Sunday po tayo magkakakitaan, 6 a.m. to 7 a.m. Syempre, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Abati po ako sa inyo ng isang mapagpalang hapon, bayang sinilangan. I love you all, bagong Pilipinas.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: And si Alex naman, yung nanalo ng 5 straight games. She had a solid forehand winner. Maganda yung ginawa niya rito eh. May pagka sort of, hindi naman super love shot, pero completely hindi, walang chance si Leila Fernandez na ibalik yung palo niya because it was in the other direction. And that gave Ayala a break of serve for 5-5. Pero although in-extend nitong si Fernandez yung laban with a love break for 6-6, it was Alex na steadier player, masolid yung laro in the tie break. And 1 point nga lang eh, yung na-score ni Fernandez in that tie break dahil nga due to her unforced errors din. And hindi na pinakawalan ni Alex Ayala yung pagkakataon na yun. Hindi na niya pinayagang makahirit pa si Fernandez at tinapos niya yung laban with back-to-back forehand winners. Sa tingin ko, itong panalo na to ni Alex is just further proof kung gaano na talagang nag-improve yung kanyang laro. Ano? Specifically, yung mental toughness niya. You know, I can't imagine kung gaano kahirap na i-maintain yung focus kapag dumating sa point na everything, parang everything is going wrong. Kahit anong gawin mo, after everything was going right for you. Diba? Ganun yung nangyari. Nung set number 1, lahat ng tama napupunta kay Alex, but dun sa simula ng set number 2 na yun, lahat ng mali sa kanya na malupupunta, no? And pangatlong beses ito na in her last 5 matches na si Alex Yala was trailing at some point dun sa laro. She was down a set kay Maya Joint sa Wimbledon, and then yung previous victory niya dito sa Mubadala against Chin Wenjing, umahabol din siya rin. She was actually down by a set against Chin Wenjing sa opening round, and then 1-5 yung this yung deficit na hinabol niya in the second set laban dito kay Leila Fernandez, and she was able to find yung kanyang rhythm during those moments na she was trailing sa kanilang laban and complete the win. Just zero in para makuha yung panalo. Ano? And sa tingin ko, at this point ng kanyang young career with yung kanyang napakalaking development, isa yung tipo ng player na mahirap ng talunin. Promise, mahirap kalabanin. Kailangan ng paghandaan, kailangan ng i-adjust ano yung kanyang play of style. I think she has embraced kung ano man yung perceived weaknesses niya and transform it into somewhat of a an advantage para sa kanya. Ano kasi nga kagaya nung naging panalo niya kay Iga Swiatek. Diba? Hindi naman kalakasan yung serve ni Alex, but still Swiatek had to make adjustments para doon. At hindi nga actually nakapag-adjust doon si Swiatek, kaya nakuha ni Alex yung panalo. So, ang susunod na kalaban ni Alex Yala is either the number 2 seed dito sa Mubadala DC Open, si Elina Svitolina, or etong si Polina Kudermetova. Pareho na itong nakalaban ni Alex before. Tinalo niya si Elina Svitolina, pero sa dalawang laro against Kudermetova, hindi pa nakakaisa dyan si Alex. But considering kung gaano na kataas o gaano nag-improve yung level ng laro ni Alex Yala over since last year and lalo na ngayong 2026, malaki tingin ko kahit sino makalaban niya rito, malaking chance na umabot siya sa semifinals nitong Mubadala DC Open na I think masayang-masaya na in-invite nila si Alex Yala. Sa tingin ko, sabi nito mga to, sulit yung pag-invite natin kay Alex Yala, no? Dahil talagang nagdala ng ibang klaseng fan profile ano si Alex Yala dito sa kanyang tournament debut sa Washington DC. Ang ating oras, tropa, it's now 18 minutes after 5 p.m.
0: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
20: Sunod natin i-recap yung mga laban last night sa PBA Governor's Cup, Ninoy Aquino Stadium ulit. Buti na lang. Umulan ba ng malala kagabi? Hindi naman ano. So buti na lang, hindi ulit na stranded yung mga nanood sa Ninoy Aquino Stadium. In the first game, tinalo po ng Macau etong Terra Firma. The final score, 96-92. Devondre Perry with 34 points, 14 rebounds. Damian Chongchi with 29 points and 3 steals. At si Kobe Lam, 12 puntos. Naging baliktad yung naging kwento nito. Yung first half, kontrolado ng Terra Firma. First quarter, lumamang na sina ng 11 points sina Justin Strings at Maverick Ahanmisi yung nanguna sa 12-0 run para dito sa Terra Firma Jeep. Abante sila 26-15. And then pagdating ng second quarter, nakalayup etong si Brent Paraiso. Meron din siyang isang tres. Pareho galing sa assist ni Strings. 15 puntos na yung advantage nila, 37-22. And they led 54-43 sa halftime. But in the second half, ayun na, nagimala ang ihip ng hangin. In the third quarter, turumabaho na ng husto. Etong si Devondre Perry had 9 points in that period. Katulong pa niya si Kobe Lam with a couple of 3-pointers. 2 points lang hinahabol ng Macau, 58-60. Lumamang pa etong Giant Pandas 72-66 dahil nakadagdag pa ng 8 points. So, 8 points etong si Damian Chongchi. Although in the fourth period, binawi ng Terra Firma yung control ng laban. Wami Chongson tsaka si Justin Strings, back-to-back baskets, 78-75, Terra Firma. Gumante itong Macau. Pasok yung jumper ni Damian Chongchi. And that tied the game. 90 all. 2 minutes, 5 seconds ang natitira in the game. Strings, binigay ulit sa Terra Firma yung 2-point lead. Tinabla ulit ni Devondre Perry with a jumper. And then, nakaagaw ng bola. Ito pong Macau, inagawan si Maverick Ahanmisi. And that led to a fast break layup ni Kobe Lam. Actually, may kasama pang foul yun eh. Hindi nga lang pumasok yung free throw ni Kobe Lam. Pero, nakakuha niya yung rebound, yung offensive rebound. So, Terra Firma, no choice. Kailangan nilang magbigay ng foul. They fouled Damian Chongchi. Walang kabakaba itong si Chongchi. Pasok yung dalawang free throws niya. 4-point game, 96-92. 4 seconds pa yung natitira. So, enough time pa rin ito eh. Para sa Terra Firma na makuha yung panalo. But, sinubukan ni Wami Chongson. Hanggat may 14 ko, hanggat may 4-point shot sa PBA, may pag-asa kang at least dalhin sa laro, dalhin sa overtime yung laro eh. So, yun yung sinubukan ni Wami Chongson. 4-point shot. Yun nga lang, sablay, yung kanyang tira.

0: Well, against the 105 points ng Titan Ultra. George King, 35 points, 8 rebounds, 8 assists, a couple of steals, a couple of blocks. Samantala, Jeric Ahanmisi, 25 puntos naman. So, combined sila, 60 points. 4 out of 8 3-point shooting ni Ahanmisi at si Don Trolliano, 22 puntos galing sa bench ng San Miguel. Third quarter, dito po iniwan ng San Miguel ang Titan Ultra sa pansitan. 6-8 all pa yung score, nagpakawala ng 13-2 na atake. Ito pong Bierman. Nagsimula yan sa 4-point shot ni Jeric Ahanmisi, tapos nag-ambag ng 3 si Marshall Lassiter, 81-70. Later on, George King from 3-point distance. Tapos dalawang sunod na layup galing kay Don Trolliano. It's now 98-73. 2 minutes 42 seconds on the clock sa third quarter. Hindi pa dyan natapos ang kalbaryo ng Titan Ultra because in the final quarter, nakisali pa yung Mo Tautua, si Andreas Kahilig, isama mo na si Jericho Cruz to make it 120-88 with 8 minutes and 17 seconds to play. All in all, dun sa second half na yun, San Miguel outscored Titan Ultra 82-47. Ganun kabigat ang naging opensa ng San Miguel. At itong 38 puntos na panalo ng SMB laban sa Titan Ultra, yan po ang biggest winning margin so far dito sa ongoing na Governor's Cup. Joshua Monzon, 25 puntos plus 6 rebounds and 5 assists. So SMB, ang record nila akyat sa 4-1. Ito namang Titan Ultra, eh, nandun pa rin sa ilalim ng Group A ng standings with a 1-5 record.
1: Halahala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss. Walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2. 918 AM.
0: Mula sa Ninoy Aquino Stadium, punta tayo sa Paris, France. Yan. Para sa ginaganap na MSC, MLBB MSC Cup 2026, bahagi ng Esports World Cup ngayong taon na to. Akala siguro nung iba porket nasilat na yung defending champion na Team Liquid Philippines, wala nang pag-asa ang Pilipinas dito ba? Hindi. Hindi pumayag yung Team Falcons. Team Falcons PH, umabante na sa semis netong MLBB MSC Cup. Matapos talunin, ito pong Team Vitality 3-1 sa kanilang naging quarterfinal match kahapon. Dominant ang panalo ng Team Falcons sa game number 1, 18-5. Sa pangunguna ni na Salik Haji Imam at saka ni Marco Super Marco Riquitiano. Naka-triple kill pa tong si Super Marco. Anong gamit niya nung anong gamit niya nung game 1 ni Super Marco? Anong gamit niyang marksman? Alam mo ba? Wala, hindi absent. Absent yung natin, yung correspondent natin sa namasyal sa Eiffel Tower kagabi. Sa halip na manood nito. Game number 2, bumawi yung Vitality. But in game 3, back in control ang Team Falcons. Nakuha nila yung decisive Lord Fight. 14-8 yung naging panalo. Tapos game number 4, ginulat ng Team Falcons ang mundo. Dahil pinili nila si Hanabi. Pinili para kay Super Marco. At yun ang naging rito. Yun ang naging ikangay lason para sa Team Falcons para makuha yung panalo. 3-man wipeout. Meron pang double kill dun sa dulo para kumpletuin ang 12-5 na panalo ng Team Falcons. So bukas, Yangon Galacticos ng Myanmar ang makakalaban sa semifinals, 8:30 in the evening. Sinong roam nung game number 4 ng Team Falcons? Hindi, kasi Hanabi magandang Karaniwang ginagawa dyan, paghanabi yung marksman, yung Romo, si

0: Angela, eh, di ba? Ang hirap kalabanin nun. Malik, no. Sige, hanggang alas 6 pa naman tayo dito eh. Baka... Ah, si Belleric. Okay. Well, pwede, pwede. So, good luck sa, ano, sa Team Falcons PH. Bukas, 8:30. Ang kanilang semifinal match. O, pag natalo ba bukas, anong sistema na? Laglag na? Pag natalo bukas? Teka lang, medyo nasa France kasi yung ano natin eh. Yung kasama natin. Hindi pa. Ah, so may ano pa, kumbaga may lower bracket pa. Ganon? Hindi rin. Ah, wala na. Wala nang lower. O kaya nga, pag natalo bukas, uwi na, di ba? Bili na lang ano, bili na lang pasalubong, syempre. 5:28 po ang ating oras. We'll just pause for a quick break at tayo magpapatuloy dito po sa postgame sa Sports Radio 918.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptoma panang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
1: Champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa Post Game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Alas 5:30 ang ating oras, Pilipinas. Sa puntong ito, kilalanin natin yung nag-iisang gold medalist na mula sa Philippine team sa ginanap na 10th Asian Penchak Silat Championship sa poang tinanghal na kampiyon sa tunggal female category. Ito pong tunggal, ito yung forms na discipline ng martial arts na penchak silat. So ito yung katumbas ng kata, ng pumsei, ng may muay, ng muay crew, ano, nung iba pang mga martial arts yung forms. So ito po ang gold medalist ng Pilipinas sa 10th Asian Penchak Silat Championship, si Mary Francine Padjos.
5: Welcome na po natin ang ating ipinagmamalaking penchak silat athlete, Mary Francine Padjos. Welcome to the program.
6: Hello po. Good morning. Good afternoon po. Thank you for inviting me po sa interview mo po.
5: Yes, Francine, of course, congratulations. Ang nagsalba ng gold medal mula sa Vietnam sa Asian Penchak Silat Championship. So, gaano ka kasaya na nakapag-deliver ka na to para sa bansa?
6: I'm super happy po na nakapag-win po ako ng medalya. Especially po ng gold siya for the Philippines and also po para po sa NSA namin. Kasi nga po, grabe po yung suporta sa amin ni Nila Ma'am Princess and our Secretary General po sa para po matuloy po kami sa competition na 10 Asian Penchak Silat Championship po. So I'm very happy and also sobrang happy ako kasi I made them proud. Kasi yun naman yung goal ko is to make the NSA, our NSA, especially si Ma'am Princess po, to na proud po sa amin, ng mga athletes po.
5: Yes, again, Francine, nakuha mo yung gold medal mula sa female tunggal semi category. So, gaano ba kahirap yung pinagdaanan mo bago finally or officially, no, masiguro na ang gold medal para sa Pilipinas?
6: Sa training pa lang po, mahirap na po kasi first of all, we are far from our family po. So, siyempre, minsan namimiss sila. At the same time po, yung sa duration po kasi ng training ko as I na-mention po din ni Ma'am Princess po kanina is every time po si Malaysia ang nakakarap ko is medyo nalulumural ako at medyo nawawala po sa utak ko na yung at the same time yung galaw po. Pero yung training po kasi na ginawa sa amin ng mga coaches is niisip na at sinasabi sa amin na dapat isipin pa lang sa training na competition na wala nang iniisip na training lang dito, training lang to. So, yun, kapag sumasalang na kami in the training arena pa lang namin, is feeling namin dapat competition arena na. At the same time, wala naman po kaming mostly naisip na iba or hirap because of provided naman po sa amin ng PSC at the same time, provided po na ng inasikaso na po ni Ma'am Princess at ng Secretary General namin. Kaya, no worries. So, basically, ang hirap lang po namin is yung training kasi syempre po, so minsan sobrang ano na, sobrang pagod na. Syempre para po sa bayan kailangan po talagang mapagod. At the same time, yun, wala naman po, yung training lang po talaga kasi it's part of the job.
5: Yes, mula sa kwento mo, talagang yung Malaysian, yung lagi mong kadikit, no? Or sabihin natin toughest rival mo sa category na to. Pero ikaw, nung talagang for gold medal round na yon, no? Ano yung pumapasok sa isip na tong si Francine habang nagpe-perform ka?
6: Actually, before my finals, tinawagan po ako ni Ma'am Princess. Kasi parang I think naramdaman niya bilang medyo mama ko na rin po si Ma'am Princess is tinawagan niya ako. Sabi sa akin, Francine, don't think negatively. Ayan. Positive dapat ngayon pa lang, positive pa lang yung iniisip mo. Bago ka matulog, kailangan positive na iniisip mo. Kasi nga, before the performance, makukuha yun ng katawan mo yung negative na naiisip mo. So, sa ngayon pa lang, when you sleep, take a deep breath, then think positive. So, yung preparation ko for the finals is from the day before pa. So, I was always thinking na, ito na to, akin na to. Kasi, before is, lagi ko siyang nakakaharap fighting for bronze. Ngayon, fighting for gold. So, kaya ko na to. Nakalampas na ako ng dalawa. Kailangan ko lang siyang lampasan pa for this gold na nangyari, na which is na-achieve naman po in God's will po and God's plan.
5: Yes, so aside from sa magandang preparation, aside from doon sa positive mindset going to the competition, may iba pa bang naging susi si Francine para sa pagkakapanalo na to?
6: Siguro in the sense po ng mga support and mga prayers po ng mga friends, family, at the same time mga teammates, and at the same time coaches ko po. And also the guidance po ng mga coaches namin, which is very supportive and very dedicated po sa pagturo at sa pag-aral po ng mga movements namin, which is mas ikapapanalo po namin. I think yun yung naka-advantage kasi sa training pa lang namin, sinuturoan na kami na precise dapat yung movement, hindi dapat masyadong over-exaggerate, hindi dapat masyadong madaming extra movement. So, siguro yun yung naka-help sa akin at gave me an advantage because of the guidance of my coaches na yun yung gawin.
5: Yes, Francine, in a way, sabihin din natin talagang comeback mo to kasi the last time na nakakuha ka ng gold medal from Asian Pencaksila Championship was in 2022, so 4 years, no, yung nakalipas. So gano ito ka-espesyal, gano ito ka-iba mula dun sa 2022 gold na napanalunan mo?
6: Naging iba po yung experience at the same time po yung saya because of starting from 2022, I was really low moral kasi nga I think 2 times po akong natalo ni Malaysia So every time first game ko si Malaysia nakakatapat ko. So the third time, medyo iba pa yung nag-boost sa akin because naging sundalo na ako. So pag third time na fight namin, so ang gusto ko na nun is out ako nun, I have to win because I want to salute to the flag. Yun yung gusto ko. So for the two competition na natalo niya ako, yun yung nasa utak ko na I want to salute. Gusto ko lang magsaludo. Ngayon na ano ako, nasundalo ako, I want to salute to the sa flag, and the same time yung pag natunog na yung national anthem, I'm gonna salute. So pag third, pang fifth time nakaharap ko yung Malaysia, medyo na-affect ko na naman yung mental ano ko, kasi nga pang lima na, so baka na, ano naman, pinaplay ko na, Lord, baka naman, ano na, ito na yung para sa akin, let me salute for the flag, let me win, para makasaludo ako. So, yun, yung saya ko, at yung parang, kasi apat kaming sundalo doon ngayon eh, sa apat kaming sundalo, which is my boyfriend Josh Cantor, which is nanalo din po ng bronze medalist, ng bronze medal. Tapos si Denmark, yung senior namin si Ma'am Irene, at ako. So we were praying, yung kami apat nagpe-pray na so, dapat manalo ka, Francine, kailangan manalo ka, kasi kapag manalo ka parang nanalo na tayo kasi sasaludo ka. So I don't really have a photo nung ano na nakasaludo ako. So when standing on the podium, the top podium, tapos tumunog ang national anthem, I did my snappiest salute para lang to represent yung team namin, as yung team, yung Philippines, tapos yung Philippine Air Force na i-represent sila.
5: I can imagine kung gaano ka special yung moment na yon para kay Francine Padios. And of course, ano na bang rango ni Francine sa ating Philippine Air Force?
6: Rango po ba is airwoman po. So magiging second class airwoman na po ako by next year. And also planning next year to apply for officer po.
5: Yun. So marami tayong aabangan kay Francine. But of course, for the World Championship, will you also prepare for the World Pencaksila Championship this December na rin o yun?
6: Opo, we're preparing po. Pagbalik po agad kami. Magbabalik po kami agad next month para po mag-training ulit. At ang trabaho lang namin mga atleta ay mag-training kasi wala po kami ibang iniisip na problema at any problem because of the support and the guidance po sa amin ng Secretary General namin at the President namin. Very, very supportive and hands-on po talaga sila. At the same time, yung mga coaches po namin ay very, ano po, kumbaga, sinasabay na po nilang pagiging
5: scientific
6: sinasabay na, which is mas lalo nag-improve at mas lalo nilang maalaman kung ano ang mas better, ano mas ikakagaling ng atleta. At the same time, with the new rules na naman po sa Pencaksila ay malaki pong tulong na nag-provide po yung ano namin, yung NSA po namin ng foreign coach, no, which is makaguide po talaga sa amin.
5: Yes, ano yung foreign coach nyo? Anong nationality, Francine?
6: Ang maganda po kasi, ang foreign coach po namin is from Indonesia, which is kung saan po nanggaling ang Pencaksila. Kaya, mas lalo pong makakatulong at makaka-improve po sa galaw at sa mga murus na nilalabas po.
5: Yes, Francine, of course, minsan ka nang nanalo ng bronze medal mula sa World Pencaksila Championship. Kailan ba to at gaano ka gusto mo, no? Gaano ka lakas yung kagustuhan mo na makabalik World Pencaksila stage? At ano yung mimithiin mo dito sa pagbabalik na to?
6: Yes, I think last time I won bronze is SM 2022 at Malaysia. I don't know where the place is, pero alam ko sa country na is Malaysia. Nandun po kami, nakapagpanalo po ako ng bronze. Tapos may mga iba pong mga atleta din na madami po kaming nauwing medalya doon. Silver, bronze, and I remember my golden yata doon that time. 2022 pa kasi yun. Pero Naniniwala po ako na sa next competition po, na which is the Worlds po, is at least makauwi po ng medalya, but at the same time to perform very well po at mapakita po na ang Philippines Pancak sila team ay continuously improving and kaya pong lumibel sa mga big houses, sa mga tulad po ng Indonesia and Malaysia po.
5: Yes. Again, Francine, your parting message. For sure, marami kang gustong pasalamatan, no, dito sa naging tagumpay mo.
6: Thank you po, ma'am, sa pag-invite po sa akin dito ngayon para po sa interview na to. Thank you po sa mga sumusuporta sa Pancak Silat Team, sa Pel Silat Sports, sa Pel Silat Sports Association po. Thank you po sa NSA namin, sa president namin, si Ma'am Princess Jaisel Karam, na hindi lang po nagiging presidente po sa mga atleta, kundi po nagiging second mother na rin po namin. Thank you po sa Secretary General po namin na continuous po na nagtatrabaho at nagsusuporta po sa mga atleta, no, para po mag-provide po sa amin na wala po kami iniisip na anything po na related administrations po na ano. Thank you po, ma'am. Thank you po sa Philippine Sports po Commission po. Wala po kami nandito ngayon kung wala po kayong, di po kayo nasusuporta po sa amin. Thank you po sa mga kaibigan, sa mga family, sa family ko, at sa mga taong nandyan po sa akin na mas naniniwala pa sa akin kung saan po nag-doubt po sa sarili ko. Thank you po sa mga coaches ko po na todo po na disiplina po sa akin, todo po sa akin katok na, Francine, don't worry about Malaysia. Kaya mo yan, just perform your very best. Thank you po sa, so you mentioned, yung mother ko, si Danessa Cesar, yung sister ko, si Jade Cesar po, si Jade Padillas po. Thank you. Miss ko na kayo. Kung makakaya ko, uuwi talaga ako. Thank you po sa partner ko, si Josh Cantoria po, na continuous po nagiging soldier to cry on ko po. Na every time may doubts ako, nandyan po siya mag-ano. Again po, thank you po sa inyo po sa pag-invita sa akin dito. At sana po continuous nyo rin pong supportahan ang Pancak Silat. At mas lalo pong ma-expose po ang silat through your, ano po, through your radio po.
5: Yes. Thank you so much din, Mary Francine Padios, sa panahon mo at syempre again sa talagang pagtataas, no, ng karangalan ng bandila ng Pilipinas mula sa Asian Pancak Silat Championships. Hangad namin ang mas maraming tagumpay mo pa.
6: Thank you po.
0: Palakpakan natin si Mary Francine Padios, gold medalist sa 10th Asian Pancak Silat Championships sa Tunggal Female Category. Sa mga hindi nakakalam, ano ba itong Pancak Silat? Traditional full body martial art. Dito po nag-originate yan sa Southeast Asian region. Mainly Indonesia at Malaysia. Kinikilala po ng UNESCO ang Pancak Silat bilang bahagi ng cultural heritage of humanity. Di ba, bongga? Now, yung Tunggal, yung event ni Mary Francine, ibig sabihin niyan, singles event. Not necessarily in a relationship, pero single ibig sabihin. One contestant lang yung Tunggal. And then, yung ganda, eto, dalawa naman, no? Duo. Now, yung Tunggal tsaka ganda, pine-perform yan, unarmed, walang weapon, at tsaka with weapon. And then there's another event dun sa forms category ng Pancak Silat, itong Regu. At least 3 members naman yan, 3 or more. Ito naman, unarmed, without weapon. Yun lang yung, ano niyan, yun lang yung rule niyan. And then the other one, yung Tanding, is the sparring discipline ng Pancak Silat. Oras natin, tropa, it's now 5:46 ng hapon. I-congratulate natin si International Master Christian Giancarlo Arca for winning the Blitz Gold Medal sa 2nd Bangkok Summer International Chess Open. 8 puntos ang naipon ni IM Arca after 9 rounds. 8 panalo at 1 talo ang kanyang overall record. Nanalo siya dun sa unang laban niya And then natalo kay Grandmaster Daniel Quizon. Tapos, he won his last three matches. Mga Pilipino lahat yung tinalo niya eh. Si CM John Clifford Labog, GM Darwin Lilo, tsaka si IM Michael Concho Jr. Ngayon, after 9 rounds, actually, tabla sila ni GM Timur Gariev. Pero dahil sa tiebreak, si Arca yung nag-champion sa Blitz. Kasi dun sa round number 5, dun niya tinalo etong si Timur Gariev. Marami Pilipino yung nasa top 10 nung Blitz category. Si Daniel Quizon, 3rd place. Pang-apat si Darwin Lilo. Pang-lima si Henry Lopez. Pang-anim si John Clifford Labog. And then nasa number 8 si Romel Ganzon. Na number 9 naman si Rolly Parondo. And ongoing pa rin yung Standard Open competition dito pa rin sa Second Bangkok Summer International Chess Open. And sa ngayon, number 2 overall si IM Michael Concho Jr. with 4 points. Kapareho niya si Dari Bernardo, 4 points din. So, second and third sila sa kasalukuyan. Nasa number 8, si Daniel Quizon with 3.5 points. Si FM Alekhinuri nasa number 11 with 3 points. Medyo mababa rito si ano. Si Arca nasa number 34 with 2.5 points. Yan yung Standard Open category dito sa Second Bangkok Summer International Chess Open. Samantala, sa surfing, pangatlong pwesto naman ang nakuha ni Jomari Ebueza sa men's longboard competition ng US Open of Surfing na ginanap sa Huntington Beach sa California. Unang podium finish para sa kay Ebueza. Ngayong taon na to, si Ebueza po ay tubong San Juan, La Union. Kaya alam mong matikas yan sa surfing. Nakascore siya ng 11.3 points sa opening round. Tapos 13.27 sa elimination round. And then sa round of 16, tinalo niya si Max Weston ng Australia. Nakakuha siya ron ng 10.93 points. Sa quarterfinals, panalo siya kay Kevin Svarna ng USA. 13.4 points ang nakuha niya ron. But in the semifinals, natalo siya kay Tommy Coleman ng USA na eventually ay nakakuha ng gold medal. Ang nangyari doon sa semifinals ni Ebueza at saka ni Coleman, sa first 3 runs nilang dalawa, mataas na agad yung score nitong si Coleman. Merong 5.00 at saka 5.60. So meron na siyang 10.60 total. Si Ebueza, may halong malas eh. Mababa yung scores niya yung first 2. 1.00 at saka 2.20. And then 5.23 dun sa pangatlo. So kailangan pa niya at least 5.38 para matalo si Coleman at umabante dun sa final. But in his last 3 runs, 2.03 lang yung kanyang best score. So 7 point something lang yung naging total score niya in the semifinals. But nakakuha siya ng $2,000 from his first podium finish ngayong 2026. Meron din niyang kasamang 6,085 ranking points. Si J.R. Esquivel, taga ano rin ito, taga San Juan, La Union, nag-compete in the same tournament, 9th place overall ang kanyang naging ranking. 9 minutes bago po mag alas 6 ng gabi, tuloy-tuloy na natin to pare. WNBA, 2 laro ngayong araw. Atlanta Dream, 82-81 na panalo laban sa Dallas Wings sa pangunguna ni Alicia Gray with 25 points. Nandito na pala sa Atlanta si Angel Reese. She had 22 points, 12 rebounds. 11 points naman galing kay Breonna Jones. Binura ng Atlanta yung 15-point lead nitong Dallas para makuha yung panalo sa kanilang unang laro since the All-Star break. Lamang pa yung Dallas, 81-77. 18.7 seconds ang natitira, no? Ganun na sila kalapit sa panalo yung Dallas Wings. But si Gray got fouled. Tinawagan ng ano ng flagrant foul 1 etong si Arike Ogunbowale ng Dallas. So, ang nangyari, pasok yung tatlong free throws ni Alicia Gray. And then maya-maya, she hit a jumper para ibigay sa Atlanta yung kanilang unang lamang in the second half. 15 seconds ang natitira. Pagbalik ng bola sa Dallas, nagmintis si Awak Queer from the three-point distance, tapos mintis din yung putback attempt ni Jessica Shepherd. Kaya na-preserve ng Atlanta Dream yung panalo and nagawa nilang mag-improve to 17-10, 6th overall sa magkahalong ano niyan, magkahalong standings ng East at West. Pero sa East, number 2 team ang Atlanta, just right behind, half a game lang ang difference from the number 1 team sa Eastern Conference na Indiana Fever. In the other game, tanalo naman ng Phoenix Mercury ang Golden State Valkyries, 91-89. 27 puntos ang ibinuhos ni Kalia Copper. Meron namang 25 points, 9 rebounds, and 8 assists si Alisa Thomas. At 17 points, 10 rebounds from Dewana Bonner. Kanina, mag-ilan yung binura ng ano, ng 15-point lead yun, di ba? Yung binura ng, ano, ng Atlanta. Ito namang binura ng Phoenix, 13-point lead. So, looking at the standings ng WNBA, etong Phoenix Mercury, hindi kagandahan ng record ito, 11-18. Although they have won 3 straight games, pero in the overall picture, nasa number 10 sila. Walaan ang ano kasi rito ang tawag dito, ang sistema, yung papasok sa playoffs, yung top 8 teams pinaghalong Eastern at Western Conference. So kung halimbawa, lahat ng teams na yon eh, galing sa Eastern Conference or Western Conference, yun na, yun na yung maglalaro ano, in the playoffs nitong WNBA. So those are the two results ngayong araw na ito. Atlanta Dream, 82-81 laban sa Dallas Wings. Ang Phoenix Mercury na 91-89 laban sa Golden State Valkyries. And to wrap up ang episode natin ngayon, ito po yung final scores ngayong araw sa Major League Baseball. Panalo ang Miami Marlins laban sa Philadelphia Phillies, 8-6. Tinalo ng Arizona Diamondbacks ang Pittsburgh Pirates, 3-0. Toronto Blue Jays panalo sa Washington Nationals, 5-2. 10-9 ang panalo ng Baltimore Orioles laban sa Detroit Tigers. Ang San Diego Padres panalo sa Colorado Rockies, 3-1. 3-0 victory para sa Tampa Bay Rays laban sa Texas Rangers. 4-0, tinalo po ng Kansas City Royals ang Minnesota Twins. And then you have the defending World Series champions Los Angeles Dodgers, 4-2 na panalo ang inilista laban sa Seattle Mariners. So tingnan natin yung standings. O sige, huwag na lang. Ayaw makisaman tong computer eh. Four minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. That's it for postgame this Thursday afternoon. Up next, Sports 9-1-8. Kasama po si Ria Arevalo. Bukas ulit. To complete the month of July, mga kaibigan. Alas 5 ulit tayo dito sa postgame sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
14: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
14: sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak,
12: mas maraming mararating
14: at mas maraming maaabot ng impormasyon
12: at serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
19: Ang inyong institusyon
20: sa Philippine Sports Broadcast.
21: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
22: 66 Informasyon.
23: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
24: Sports Radio 918,
25: Radyo Magazine 1278,
26: at Radyo Pilipinas World Service.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
28: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3.
31: Radyo Pilipinas World Service.
32: Sports Radio,
33: Radyo Magazine,
34: Servicio Publiko,
35: the AM and FM collab
36: sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas
39: and Capital 104.3 collab.
40: Ito ang Presidential Broadcast Service.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Publiko
43: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Publiko.
46: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
47: Radyo Pilipinas.
48: Radyo Publiko.
49: Kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan.
50: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga residente ng Tarlac City. Bilang bahagi ng pagsuporta at pagpapalakas sa sektor ng pangisdaan sa bansa, Pangulong Marcos Jr. bumisita sa Pangasinan para inspeksyonin ang bagong bihis na Suwal Fish Port, mga manging isda sa Pantalan, personal ding kinamusta ng Pangulo. Pagbubukas ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Atty. Mance Carpio, aprobado na ni Pangulong Marcos Jr. base sa kumpirmasyon ng Malacañang.
2: Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
1: DPWH, pinaiinting pa ang paggawa ng mga proyektong kontrabaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. At sino ang dalawang Filipino entertainers na makatatanggap ng Hollywood Walk of Fame star?
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan iba't ibang mga programang pangkaunlaran ang personal ni hatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tarlac. Sa ilalim ng bawat bayan, makikinabang program.
4: Handog ng programa ang tigso 10 kilo ng libreng bigas sa mga benepisyaryo, social civic projects fund sa mga barangay at suporta sa pag-aaral ng mga presidential scholar. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: 300 kada araw ang kinikita ng mister ni Violeta sa pamamasada ng tricycle. Hindi yan sapat para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa bigas at pag-aaral ng kanilang apo.
6: Kung minsan walang pasok ang mga mag-aaral, wala. Oo. Kaya uuwi siya magdala ng 100.
7: Pagtaas, kaya mahirap yung ganun?
6: Talagang mahirap na mahirap. Kaya ako, nangalayat na ako sa pag-iirap ng buhay namin.
5: Maiibsan na ang hinaing na yan ni Violeta dahil isa siya sa mahigit 3,000 mga benepisyaryo na nakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Sa ilalim niya ng bawat bayan makikinabang program na umarangkada sa Tarlac City sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng hakbang ng national government na mas ilapit sa mga komunidad ang mga tulong sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Patunay dyan ang pagpapaigting ng paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF.
8: Magpatulong tayo sa local government, unang-una. Dahil, unang-una, isang malaking bahagi, itong mga nakikita ninyo sako ng, sa 10 kilo ng sako ng bigas, ito po ay ating binibigay para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Nakakalungkot po, pero ang katotohanan, marami pa sa ating mga kababayan na hindi nakakatiyak na makakain. Kahit sa isang araw, minsan lang kumakain, o sa dalawang araw, dalawang beses lang kakain. Kaya mahirap naman kung ganun.
5: Magagamit na ni Violeta ang pambili niya sana ng bigas sa ibang pangangailangan.
6: Sabon, shampoo ng mga apo ko, saka yung ulam. Yun ang nakakatipid.
5: Bukod sa bigas, kabilang din sa ipinamahagi ng Pangulo ang Social Civic Projects Fund sa 511 barangay sa probinsya. Kada barangay makakatanggap ng tig 200,000 pesos, 100,000 rito ang para sa kanilang mga proyekto, habang ang kalahati ay para sa 5 presidential scholars na tatanggap naman ng tig 20,000 pesos.
8: Lahat ay pantay-pantay ang ating ginagawa. At hindi na para matanggal na, sasabihin na, doon lang may nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganun. Basta Pilipino, tutulungan natin. Walang kinalaman yung ganun.
5: Sa kabuuan, 2,555 ang bilang ng presidential scholar sa buong probinsya, kabilang na si Princess.
9: Sobrang laking bagay po kasi as 14 na sabay po yung thesis and OJT po.
5: Muli namang hinimok ng Pangulo ang mga presidential scholar na mag-aral mabuti para sa kanilang magandang kinabukasan. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: Pagpapabuti ng edukasyon sa bansa, isa lang ito sa mga binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA, Kabilang sa inilahad ng Pangulo ang pagdami ng mga pamantasan sa Pilipinas na kinikilala sa World University Rankings, yan ang ulat ni Gavin Liegas.
10: Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nakaraang State of the Nation Address ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon sa Pangulo, nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang pagpapalakas ng edukasyon bilang susi sa paglinang ng kakayahan ng mga Pilipino. Binigyan din niya ang pagdami ng mga pamantasan sa Pilipinas na kinikilala sa World University Rankings. Mula 22 noong 2022 ay umabot na sa 140, kung saan halos kalahati sa mga ito ay mga state universities and colleges. Kasabay nito, ipinatutupad din ang reforma sa senior high school curriculum upang mas maihanda ang mga mag-aaral sa pagpasok sa mundo ng paggawa.
8: Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa.
10: Naglaan din ang Office of the President ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa ilalim ng Presidential Scholars Program upang hikayatin ang mas maraming kabataan na makapagtapos ng kolehiyo. Pinalalawak din ng pamahalaan ang mga Technical Vocational Education and Training o TVET programs upang mas maihanda ang mga kabataan sa mga pangangailangan ng industriya. Ayon sa Pangulo, umaabot na sa 81% ang placement rate ng mga nagtapos sa mga TechVoc courses. Naglunsad din ang pamahalaan ng malawakang pagsasanay sa Artificial Intelligence o AI para sa mga mag-aaral, guro, magulang at iba pang individual. Sa ngayon, nasa 1.8 million na ang mga lumahok sa programa.
8: This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems.
10: Aabot sa higit 4.5 milyong mag-aaral sa elementarya na may malnutrisyon ang inaasahang makikinabang sa school-based feeding program ngayong school year. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magkaisa sa pagprotekta sa mga kabataan laban sa karahasan sa paaralan kasunod ng mga naitalang insidente na school violence. Anya, responsibilidad ng buong lipunan na gabayan at pangalagaan ang mga kabataan. Samantala, tiniyak ng Department of Education na nakahanda ang mga mekanismo sa pag-uulat at agarang pagtugon sa mga kaso ng bullying at iba pang emerhensiya sa mga paaralan. Magtutulungan din ang DepEd, mga lokal na pamahalaan, barangay at PNP upang higit pang paigtingin ang seguridad sa mga paaralan.
8: Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad.
10: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
4: Naniniwala ang pamahalaan na ang dekalidad na edukasyon ay magdudulot ng magandang kinabukasan sa mga kabataan. Pinatunayan ito ng Administrasyong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng bawat barangay makikinabang scholarship program na inilunsad din sa Albay. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
11: Top priority pa rin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang edukasyon. Yan ang binigyang diin ng Pangulo sa kanyang 5th State of the Nation address nitong Lunes. Nang marinig nga yan ng graduating student na si Patricia Nicole, laking tuwa niya dahil tiyak na maraming estudyante pa ang matutulungan ng pamahalaan. Isa kasi siya sa mga presidential scholar sa ilalim ng bawat barangay makikinabang scholarship program dito sa Daraga Albay.
12: Message ko po sa ating President is, thank you so much po na napaabot niyo po yung tulong per barangay po. And I know naman po na hindi po ito, hindi ito po yung first and last.
11: Para sa pamunuan ng Barangay Banyag, laking tulong sa mga estudyante nila ang ganitong programa ni Pangulong Marcos. Salip kasi na uminto at magtrabaho, na ipagpapatuloy ng mga graduating student ang kanilang pag-aaral.
13: Ang priority namin talaga yung estudyante na ikabay fourth year na pwede hindi na makapagpatuloy dahil sa kahirapan. Pero because of this siguro na educational assistance ni Presidente, malaki tulong ito sa kanila.
11: Umanga naman ang Daraga LGU sa inisyatibo ng pamahalaan na patuloy na suportahan ang sektor ng edukasyon. Ramdam kasi ng LGU ang mga programang naglalayong mapalawak ang pagkakataon ng mga kabataan na makapag-aral at makapagtapos.
14: Dakulang tabang as in, siyempre salamat kay PBBM. Ano? So iba pa, no? Dahil na mamatian, ano? Kaya lang dahil nahihiling nila sa mga proyekto kang sa tuyang national government. Pero magayon ang mga proyekto kan sa tuyang presidente.
11: Dahil sa inilatag na programa at plano ng Pangulo sa kanyang SONA, mas marami pang kabataang Pilipino ang makikinabang sa mga programang pang-edukasyon upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan.
15: Salamat, Mr. President! Salamat, taxpayers!
11: Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Inaasahang lalo pang mapalalakas ang food security ng bansa sa pamagitan ng pagpapaunlad sa sektor ng pangisdaan. Bagay ng hakbang na ito ang modernization ng mga pangisdaang infrastruktura, kabilang ang bagong ayos na fish port sa Saul, Pangasinan na personal ng inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inangulat ni Carlo Candelaria.
16: Bumiyahe sa Pangasinan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para inspeksyonin ang Sual Fishport sa Barangay Poblasyon sa Bayan ng Sual. Isa ang Sual Fishport sa mahahalagang pangisdaan sa Northern Luzon na nagsisilbing daungan at sentro ng kalakalan ng mga huling isda mula sa Lingayen Gulf, West Philippine Sea at Ilocos. Kasama ng Pangulong nag-ikot sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan at mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Pinuntahan ng Pangulo ang mga bagong pasilidad ng fishport kabilang ang mga cold storage facilities, fish processing areas kung saan makikitang dinedebone ang mga bangus at iba pang mga in-upgrade na pasilidad na layuning mapabuti ang proseso ng pag-handle ng mga isda mula pagkahuli, pag-iimbak hanggang sa distribusyon nito. Nakipagkumustahan din ang Pangulo sa mga mangingisda at iba pang kabahagi sa operasyon ng fishport bago rin siya nag-ikot sakay ng isa sa mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ayon sa Department of Agriculture, makatutulong ang modernisasyon ng Sual Fishport sa pagbawas ng post-harvest losses o pagkalugi, pagpapanatili ng kalidad ng mga huling isda, at pagpapalakas ng cold chain system para mas mabilis na makarating ang mga isda sa mga pamilihan sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon.
17: Tuwang-tuwa ang ating Pangulo at nakita niya na yung ating pondo ay nagagamit sa tamang paraan at yung kung makikita mo yung building sa labas parang may hint na lumasa pero sa loob totally brand new yan at state of the art at this will be certified for EU and the US market in Middle East.
16: Makikinabang din ang mga mangingisda, fish traders, processors at iba pang negosyong umaasa sa fisheries industry dahil sa mas maayos na mga pasilidad.
18: Mr. President, maraming salamat po sa pagbisita nyo dito sa amin, sa Sual. Kami po ay nakikiwasop sa inyo na sana mapansin nyo po yung aming organisasyon dito sa Sual na sana po ay mabigyan nyo po kami ng tulong o pondo para po makapagsimula po kami.
16: Samantala, binisita rin ng Pangulo ang Benteng Bigas Meron Na outlet sa Sual Fishport Complex kung saan mainit siyang sinalubong ng mga nakapilang benepisyaryo ng murang bigas. Personal niya silang kinumusta at tinignan na rin ang bentahan ng 20 piso kada kilong bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo.
19: Malaking tulong po ito sa amin dahil mura po. Maraming salamat po Pangulong Marcos sa binigay mong biyaya sa amin dito sa Sual.
16: Sa pagbisita dito ng Pangulo, muling pinagtibay ng kanyang administrasyon ang suporta sa fisheries sector kasabay ng pagtiyak ng seguridad sa pagkain sa bansa. Mula rito sa Sual Fishport Complex sa Pangasinan, Carlo Candelaria para sa Bayan.
4: Iginiit ng Malacanang na kahit hindi nabanggit ang anti-dynasty bill sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tuloy pa rin ang pagsusulong nito para maging isang batas. Kasabay nito, dinepensa ng palasyo ang dalawa pang panukalang ipinanawagan ng Pangulo na isabatas. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
20: Nananatiling prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill. Sa kabila ito ng hindi pagbangkit ng presidente sa naturang batas sa kanyang ikalimang State of the Nation address.
21: Opo, yan pa rin po ang nais ng Pangulo na maipasa sa panahon niya at sa kanyang administrasyon itong Anti-Political Dynasty Bill. So, hinihintay na lang po natin kung paano at hanggang kailan ito magkakaroon ng bicam dahil sa ating pagkakaalam ay nasa ang Senado po yata ang kinakailangan pang metapusin patungkol dyan.
20: Mismo ang presidential son na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang naghain ng House Bill 6771 o ang Anti-Political Dynasty Act. Layo nitong ipagbawal ang sabayang pagtakbo o paghawak ng katungkulan ng magkakapag-anak hanggang sa ikalawang antas ng pagkakaugnay sa isang lugar. Nakapasa na ito sa ikatlo at pinalapagbase sa Kamara. Pero nakabinbin pa sa Senado bago umabot sa Bicameral Conference Committee. Dinepensahan ng Malacanang ang panawagan ni Pangulong Marcos na palawigin ang income tax exemption o pag-alis sa buwis sa mga manggagawa na kumikita ng 350,000 piso pababa. Layo nitong maibsan ang bigat ng pasanin dulot ng mahal na presyo ng bilihin at gasolina.
21: Ang kailangan lang po kasi makita yung mga bill. At pag nakita po ng Pangulo ay definitely yan po ay isa-certify as urgent. Hindi po magsasalita ang Pangulo kung wala siyang basihan. Inaaral po ng Pangulo ang bawat sinasabi niya.
20: Nanawagan ang Malacanang na huwag maging balakid sa nais na pag-asenso ni Pangulong Marcos. Kaugnay ito sa planong paglulunsad ng kauna-unahang rocket ng Pilipinas. Matatanda ang humirik si Senador Robin Padilla na dapat munang magkaroon ng bullet train bago magkaroon ng rocket sa bansa.
21: Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo. Para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa.
20: Clazel Pardilia, para sa bayan.
3: Pinag-aaralan na ng Finance Department ang posibleng reforma sa excise and health tax ayon sa Malacanang. Ito'y para bawiin ang tinatayang 66 billion pesos na mawawalang kita ng gobyerno mula sa panukalang tax relief package ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Nagbabalik si Clazel Pardilia.
20: Halos 800 piso ang kinakaltas sa buwan ng sahod ng graphic artist na si Elmer. Malaking bagay na raw sana yan kung mapupunta sa pang-araw-araw niyang gastusin sa harap ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
22: Magagamit ko na po yung 800 na yun for my 2 weeks na sa pagkain and for my gas po kasi nagmamotor po.
20: Sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinulong niya ang pagtatanggal ng buwis sa mga manggagawa na kumikita ng 350,000 piso pababa kada taon gaya ni Elmer.
23: Ang kapalit ayon sa Malacanang, papalo sa 66 na bilyong piso ang mawawalang kita ng gobyerno na ginagamit sa pagpupondo sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Kaya ang tanong, saan huhugutin yan?
20: Sabi ng Malacanang, kabilang sa mga kinukonsiderang patawa ng mas mataas na buwis, ang mga produktong vape, inuming mataas sa asukal at single-use plastic.
21: Sa ngayon ay pinag-aaralan na po ng DOF yung mga tax measures at ang posible na maaaring magkaroon ng pagbabago o reforma ay yung excise and health tax cases. We wish lang na lahat ng pwedeng ma-increase ng mga tax sa ibang mga items ay ma-offset nga po yung maaaring maging losses sa revenue.
20: Sa bisa ng bagong executive order na inilabas si Pangulong Marcos, bibigyan naman ng insentibo ang mga kumpanya na magtatayo at gagawa ng mga electric vehicle at piyesa nito sa Pilipinas.
21: May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa.
20: Sa ganitong paraan, inaasahang lulobo ang trabaho mula sa mga engineer, technician, factory worker, logistics hanggang sa local suppliers.
0: Ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain.
1: Kaleza Pardilia, para sa bayan.
4: Patuloy ang pamahalaan sa paghahatid at pagpapatupad ng mga hakbang para mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Sa katunayan, mahigit 100 benepisyaryo mula sa Ilocos Norte ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa payout na inilunsad ng Department of Social Welfare and Development. Yan ang ulat ni Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag.
2: Naibsan kahit papano ang bigat ng gastusin ng ilang residente dito sa Pinili, Ilocos Norte matapos makatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
7: Maganda sir. Pambili ng kailangan sa kusina sa iba pa. Kasi mahal din yung mga bilihin.
24: Natuwa rin sir na bibigyan kami ng pangkwante pang sa hanap buhay, madagdag panggasto pamilya.
2: Ang 2,000 piso na natanggap ni na Kuya Mon at Kuya Rowen ay bahagi ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIP program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

0: Radyo Publiko.
1: Para mas maisulong ang pangalaga sa ating kalikasan at mapalawak ang kamalayan sa epekto ng climate change, some tree planting activities sa Quezon City ang sinagawa ng Presidential Communications Office. Yan ang ulat ni Gavaliegas.
2: Nagsagawa ng tree planting activity ang Presidential Communications Office o PCO sa Lamesa Watershed sa Quezon City. Nakisa sa aktibidad ang mga kawani ng PCO at mga attached agencies nito, kabilang ang People's Television. Layo nitong isulong ang pangangalaga sa kalikasan at palakasin ang kamalayan sa epekto ng climate change. Kabuuang 250 nara seedlings ang itinanim kasabay ng plastic retrieval activity sa loob ng watershed. Ayon kay PCO Assistant Secretary Rowena Kyoge, layunin ng inisyatiba na hikayatin ang publiko na makibahagi sa mga gawaing pangkalikasan hindi lamang sa isang lugar kundi sa buong bansa.
3: Mahalaga yung commitment ng bawat tao na hindi lang naman natin to ginagawa para sa particular na parte lamang ng Pilipinas, kung hindi sa buong Pilipinas. Ito po ay responsibility nating lahat at yun po ang gusto nating maiparating sa lahat ng tao.
2: Plano rin ng PCO na isama sa mga seminar sa mga paaralan ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan upang mas mapalawak pa ang kampanya. Ayon naman kay DNR-NCR Regional Director Nilo Tamoria, dapat maging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino ang pangangalaga sa mga kagubatan at kalikasan.
4: Unang puno ay isang bahagi lamang. Ang mas mahalaga nito ay ang pag-aalaga o yung tree growing, tree nurturing. Tree planting, tree growing, tree nurturing.
2: Huling nagsagawa ang PCO ng tree planting activity sa Lamesa Watershed noong 2023. Habang noong nakaraang taon ay nagsagawa rin ito ng katulad na aktibidad sa San Jose del Monte, Bulacan. Samantala, nagpahayag naman ang mensahe si PCO Assistant Secretary Rowena Kyoge para sa publiko.
3: Hinihiling lang po natin sa bawat Pilipino ay maging aware tayo, maging committed tayo. Kasi ang isang bagay po na commitment natin para magawa ang mga bagay na to, pag pinagsama-sama po, ay mas malaki po yung magiging epekto. At sana'y maging parte na to ng ating pang-araw-araw na buhay.
2: Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
1: Samantala, tiniyak ng Department of Public Works and Highways na 24/7 ang operasyon sa ginagawang cross-drainage project at detention project sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila na inaasahang magpagaan sa problema ng pagbaha. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Sisimulan na ngayong Setyembre ang cross-drainage project sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa lungsod ng Maynila. Yan ang tiniyak ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kasama ang punong lungsod ng Maynila na si Mayor Isko Moreno matapos ang kanilang pagbisita sa isa sa pinakaabalang daanan sa lungsod.
6: Magkakaroon ng konting aberya in the next few months, pero sa tingin namin, pag natapos to, kahit papano, maiibsan yung pagbaha dito sa Espanya.
5: Kasabay kasi ng pagsasaayos ng drainage system sa lugar ay ang pagpapalawak ng inlets ng mga kanal, pagpapataas ng kalsada sa ilang daanan sa Espanya at ang pagsasagawa ng detention basin.
7: Catch basin in Earnshaw, no, would help Espanya's flooding. It's now on their way sa planning. Magkakaroon lang ng konting abala do sa kambal na simbahan natin. Kasi yung buong kanto na yun, o yung buong plaza, will be converted as a catch basin area of Espanya para papunta naman doon sa pumping station sa likod ng LRT sa Mindiola.
5: Tinitiyak naman ng DPWH na 24/7 ang magiging operasyon ng kanilang mga tauhan para masiguro na mababawasan ang abala nito sa mga Manileño. Malaking tulong naman ang mga proyektong ito para sa tricycle driver na si Leopoldo. Dahil anya, malaking abala ang baha sa kanilang hanap buhay. At kung magkakaroon man ng pansamantalang abala dahil sa gagawing proyekto, ay okay lang dahil mayroon naman itong pangmatagalang epekto.
8: Okay lang po, wala po ba, basta maayusin na yung mga daan. Yung kailangan malalim para hindi tuloy-tuloy yung tubig, di tataas.
5: Nagpapasalamat naman si Mayor Isko sa DPWH dahil sa mga nagdaang pag-ulan, epektibo niya ang mga flood control improvement project ng ahensya sa ilang bahagi ng Maynila.
7: Things are being given attention.

0: and concern is really there. No? We're very happy with DPWH today on what they're doing, intervention, sa mga areas of concern.
1: Patuloy naman ang pagtitiyak ni Secretary Vince Dizon na kanilang pinaiigting ang mga proyektong magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan sa loob at labas ng Metro Manila.
2: Nakita natin tagaganda kung tama yung gagawin at hindi na nakawin yung pera, tama yung proyekto, maayos, merong epektong maganda.
1: Samantala, matapos ang inspeksyon ni Dizon sa Barangay Bangkal, Davao City kahapon, kung saan dismayado ang kalihim dahil lubhang apektado ang mga residente dulot ng hindi natapos na proyekto.
2: Kasi nakakaawa talaga. Kung nakita mo yung isang tao doon, habang kinakausap ko siya, hinuhukay niya yung mga damit ng mga anak niya. Dahil nakabunan na ng putik tsaka ng buhangin.
1: Binigyang diin din ng kalihim na kanilang babalik-balikan ng lugar para matiyak na matatapos ang proyekto batay sa itinakdang target date. Agad namang iniutos ni Secretary Dizon na simulan na ang dredging sa Talomo River para mapalaki nito ang kapasidad na tumanggap ng tubig.
2: Kung di ka magde-dredging, since galing sa bundok ang tubig, may dagayang putik, may dagang buhangin yan, kung 10 taong ka nang walang dredging dyan, eh yung ilog mo talagang bababaw na ng bababaw yan. Yung nakita kong ang mga flood control na mayroong parting mataas, may parting mababa, pinapantay na natin. Yun, hindi din ginawa.
1: Bubusisiin at iimbestigahan naman anya ang mga sangkot sa mga proyektong hindi natapos dahil ayon sa kalihim, traumatic umano ang epekto nito sa ating mga kababayan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Naging epektibo ang mga flood control at drainage improvement projects sa Quezon City, partikular sa GR Nete Avenue sa Barangay Tatalon. Ay matapos mapansin ng ilang residente na hindi na sila muling binaha sa kabila ng naranasang malakas na pag-ulan. Nagbabalik si J.M. Thompson.
1: Matapos ang kabi-kabilang pag-ulan sa loob ng Metro Manila nitong nagdaang araw, isa ang Quezon City sa mga nakaranas ng pagbabago sa tuwing malakas ang ulan. Gaya na lang ng malaking improvement sa G. Araneta Avenue sa Barangay Tatalon, isa ang lugar na ito sa madalas bahain pero kapansin-pansin na hindi na ito muling binabaha. Ayon sa mga residente, malaki ang pagkakaiba nung hindi pa nagagawa ang drainage sa kanilang lugar na ngayon ay maayos na ang pagdaloy ng tubig matapos maisigawa ang mga flood control at drainage improvement projects sa lugar. Mayroon namang mga detention basin ang ginagawa sa Quezon City na makatutulong din upang mas mabilis na bumaba ang tubig baha sa lungsod. Ayon sa Quezon City Government, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang proyekto kontra baha, katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Public Works and Highways upang matiyak na hindi man mawala ang pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas eh kahit papano'y mabilis na itong bumaba.
4: Because this is actually the third detention basin we are building in the G. Araneta Avenue area. So, cute citizens, gusto ko lang i-stress sa inyo, lahat ng ginagawa natin flood control projects ay hango sa ating drainage master plan.
1: Malaking tulong ito sa mga residente sa tuwing may malakas na pag-ulan dahil hindi na nila kailangan pang isipin ang muling pagtaas ng tubig baha. Hiling naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at ng iba pang ahensya ang kooperasyon ng bawat isa pagdating sa proper waste management na malaking tulong upang mabawasan ang mga pagbaha lalo na ngayong tag-ulan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
5: Ang aasahan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas for this weekend. Ayon sa PAGASA, tuluyan nang nag-dissipate o nalusaw ang low pressure area sa West Philippine Sea. Ang LPA naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na sa Dagat Pacifico ay hindi naman papasok pero nagpapaulan na ang traffic nito dito sa kanluran ng Visayas at sa Mindanao. Sa ngayon, ang easterlies lang ang umiiral sa ating bansa. Apektado nito ang Cagayan Valley region at ang Cordillera region. Posibleng makaranas ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng Luzon. Nagpapaulan naman ang trough ng LPA sa silangan ng Visayas. Makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan bukas. Gayun din sa Hilaga Mindanao, Caraga Region at Davao Region, dulot ng buntot ng LPA sa labas ng PAR. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, pero may chance pa rin makaranas ng localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
6: At susunod, alamin ang mga akbang at programa ng DSWD para sa social protection ng bansa.
5: At official trailer ng Hand of God na pinagbibidahan ng aktor na si Ruru Madrid, inilabas na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
7: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: Isinumitinaas sa Senate Impeachment Court ang financial and tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manny Scarpio. Samantala, kumpiyansa ang prosekusyon sa mga naging testimonya ng dalawang dating land bank managers sa paglilitis. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado.
2: Yan ang pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos ang pagsusumite sa Senate's Impeachment Court ng mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manny Scarpio. Ang paglalabas ng mga tax records ng mag-asawa, gayon din ang ilan nila umanong kamag-anak, ay aprobado rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Bureau of Internal Revenue batay sa pagkukumpirma ng Malacanang.
3: Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
2: Giit ng palasyo, ang pagpayag ng Pangulo sa paglalabas ng mga dokumento ay hindi pamumulitika, kundi pagsunod lamang sa itinatakda ng batas. Matatanda ang pinayagan din ng Senate's Impeachment Court ang pagpapasampinas sa mga piling financial records ng mag-asawang Duterte Carpio na posibleng gamiting ebidensya sa paglilitis. Kabilang sa mga pinayagang maipasampina ang peso-dominated bank accounts, gayon din ang mga tax records ng 19 na korporasyon at isang partnership na may kaugnayan sa Carpio Lawyer. Sa naging pasya ng impeachment court, nakapaglatag ang prosekusyon ng prima facie connection sa pagitan ni Vice President Duterte at ng 20 entities na nakasaad sa mga general information sheets at sa kanyang mga statement of assets, liabilities and net worth o SALN mula taong 2022 hanggang 2025. Umaabot din sa mahigit 6.7 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga cash transaction ng mag-asawang Duterte Carpio, kung saan naabot naman sa 4 na bilyon ang tinatayang cash inflows. Kumpiyansa naman ng House Prosecution Panel sa mga testimonya ng land bank managers na sina Nenita Camposano at Violeta Constantino hinggil sa umano'y unusual na mga transaksyon na may kinalaman sa Article 1 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y misuse of confidential funds ni VP Duterte noong kalihim pa siya ng Department of Education.
1: Yung pong discussions po at testimonya ng 20 witnesses, ang sabi ho nila, in their entirety of their career, ngayon lang ho sila nakakita ng ganun pong kalaking encashment ng pera. Kaya nga ho nila sinabi na ito po ay unusual, ito po ay kakaiba.
4: Kasama ito sa pagpapakita ng pagdaloy ng pera mula sa Treasury patungo sa palad ng Vice Presidente. Sa madaling salita, mayroon pong ipinagkatiwala na pera sa Vice Presidente. Ito ay nawaldas o mali ang paggamit, at ang pagwaldas na iyon ay pagtalikod sa kanyang sinumpaang bilang public official.
2: Ang tinuran din umano ni VP Duterte na kaya niyang mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso lamang kung malaman niya mang may kabit ang kanyang asawa, diversionary tactics lamang ayon sa prosecution panel. Hindi rin umano nito kayang burahin ang daan-daang milyong pisong money trail kaugnay ng kanyang confidential funds. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Formal nang isinumite ng BIR at mga bangko sa Senado ang mga tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. May matapos itong ipasabina ng impeachment court para sa pagdinig ng Article 2 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa umunay unexplained wealth. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Natanggap na ng Senado ngayong araw ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte matapos itong ipasubina ng impeachment court. Formal itong isinumite sa impeachment court ng mga kinatawan ng Bureau of Internal Revenue at ng mga bangko. Gagamitin ang mga nasabing dokumento sa pagdinig ng Article 2 ng Articles of Impeachment o Manoy Unexplained Wealth. Naniniwala sa Senator Judge Erwin Tulfo na may positibo at negatibo sa paggamit ng nasabing financial records sa paglilitis.
6: Kung bubuksan mo lang yung 2024, 2025, o nung VP na siya, hindi mo talaga makikita. Biglang sumulpot na lang dyan para may babase natin, may babangga-bangga natin yung SALN, yung binayad sa BIR. So, yun po yung pros. Pero yung cons din, kung hindi pala, biglang lumaki yung assets, liabilities, yung taxes niya lumaki in this past few years lang. So, questionable.
5: Bilang isang senator judge, mahalagaan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa umunoy yaman ng vice presidente.
6: Babalikan mo eh, for how many years yung mga binabayaran niya na taxes, rather than bubuksan lang namin kaagad, wala kaming pagbabasihan.
5: Samantala, pag-uusapan pa sa susunod na caucus, ang letter of manifestation ni Senator Rodante Marcoleta, kaugnay ng kahilingan itong makalahok sa mga pagdinig ng impeachment court.
6: Pag-uusapan definitely namin yan, kasi ito paano senators pa rin yung mga yun, di ba? Si Senator Jingle was only suspended, pero si Senator Marcoleta wala pa. So, for me, personally, why not?
5: Sa ngayon, wala pang formal na kahilingan sa partisipasyon sa impeachment trial ni na Marcoleta at Senator Jingoy Estrada habang sila ay nakakulong.
7: At least sa akin, wala. Walang formal request.
5: Nauna nang itinalaga sa Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms habang si Marcoleta naman ay mamumuno sa Senate Committee on Tourism. Bahagi ito ng reorganisasyon sa mga committee chairmanship ng Senado para sa second regular session ng 20th Congress. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Kompleto na ang mga mamumuno sa mga komite ng Senado kasunod ng pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. Dahil dito inaasahang mas mapabibilis ang pagtalakay sa mga panukalang batas. Kabilang mga prioridad na panukala ng administrasyon, nagbabalik si Bernard Ferrer.
5: Inaasang mas mapapabilis pa ang pagtalakay ng Senado sa mga panukalang batas matapos tuloy ng makumpleto ang mga chairmanship ng iba't ibang komite. Kasunod ito ng pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa ilalim ng liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. Matapos maitalaga mga miyembro ng majority bloc sa kanilang mga komite, nabigyan na rin ng kani-kanilang committee assignments ang mga miyembro ng minority bloc. Itinalaga si Detained Senator Jingoy Estrada bilang chairperson ng Senate Committee in Electoral Reforms, habang si Detained Senator Rodante Marcoleta naman ang mamumuno sa Senate Committee on Tourism. Ibinigay ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III Estrada ang nasabing komite matapos siyang maging chairperson ng Senate Committee on Public Works.
8: I give it up.
9: Patakaran sa Senado
8: yun. Aside from the office of the senator, kailangan may committee so that the budget of the committee is where the employees of the senator draws their salaries.
5: Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nananatili pa rin mga senador si Estrada at Marcoleta kahit nasa kulungan, kaya karapat dapat pa rin silang mabigyan ng mga committee assignments. Sinabi rin ni Gatchalian na ang vice chairperson ang mangangasiwa sa mga pagdinig ng komite habang wala si Estrada. Wala pa namang formal na kahilingan para sa partisipasyon ni Estrada at Marcoleta sa sesyon ng Senado.
7: At least sa akin, wala. Walang formal request. So, naririnig ko lang no, sa mga conversations dito at wala pa namang formal request.
5: Samantala, hindi pa tiyakong mabibigyan din ng committee chairmanship sa Senador Ronald Bato de la Rosa. Itinalaga rin sa Senador Amy Marcos bilang Deputy Minority Leader. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa kumpirmasyon at pagbibigay ng pahintulot sa mga nominasyon ng mga tauhan ng Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Renato Nerduenas Jr. para sa Chief of Mission Class 2 as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Negara Brunei Darussalam ng DFA. Ngayon din para sa mga ranggong Major General, Brigadier General at Commodore ng AFP. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CAO personnel o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Nananatiling handa ang Bureau of Jail Management and Penology para sa mga karagdagang personalidad na posibleng arestuhin kaugnay ng flood control projects. Patuloy namang tinitiyak ng BJMP-NCR na walang VIP treatment sa high-profile individuals na nakapit sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, kabilang sina Senador Jingoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Kasalukuyan ding nakakulong doon sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor kasamang dalawang kapwa akusado dahil sa kasong plunder kaugnay ng 75 million pesos campaign donation. Ayon sa BJMP-NCR, may mga nakatalagang dagdag ng medical staff at in-house doctors sa QC jail para hindi na kailangan dalhin pa sa ibang ospital ang mga PDL at maiwasan ang espekulasyon ng special treatment.
10: Ito sa pamunuan ng BJMP na talagang binabawal sa amin ang magkaroon ng VIP no, sa ating mga PDL. we should be transparent. Sinusunod po natin ang iba-ibang klaseng guidelines, policies, MC na binababa ng national headquarters. Marami po ang lumalabas na mga issue, mga misinformation po. So, yan po ang iniiwasan ng BJMP.
0: Isa sa mga binigyang pansin sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga matagumpay na programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa na rito ang mga hakbang ng kagawaran para mapagaan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Yan ang ulat ni Elijah Canlax.
11: Kasunod ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilatag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga naging tagumpay ng kagawaran at ang mga susunod itong hakbang para sa social protection ng bansa. Ibinahagi ng DSWD sa ginanap na post-SONA briefing ang panukalang 355 billion peso budget proposal nito para sa susunod na taon, kung saan 235 billion pesos ang ilalaan para sa Office of the Secretary kabilang ang mga pambansang programa para sa ayuda.
12: Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong.
11: Sa pamamagitan ng Adaptive and Shock Responsive Social Protection, nakapamahagi na ang ahensya ng halos 10 bilyong pisong cash relief assistance sa halos 2 milyong tsuper mula noong Marso hanggang Hunyo ngayong taon. Kinilala rin ng International Labor Organization ang Pilipinas bilang isa sa may pinaka-advance na pagpapatupad ng Social Protection Floor o SPF matapos itong gawing opisyal na pambansang polisiya.
12: Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa Social Protection Floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan.
11: Gagamitin naman ng DSWD ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS para mas palawakin ang paghahatid ng ayuda sa kabuoang 7 milyong kabahayan sa buong bansa.
12: Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan.
11: Isusulong din ng kagawaran ang mas pinalakas na mga inisyatibo tulad ng Project Aruga upang matiyak na maihahatid ang kaukulang tulong sa mga nangangailangang sektor gaya ng mga children with disabilities.
13: Yung community-based intervention para po magbigay ng disability inclusive social protection to children with disabilities.
11: Target ng DSWD na matapos ang pilot implementation ng Project Aruga sa 9 na napiling rehiyon para sa higit 1,000 benepisyaryo upang ganap na itong maging pambansang programa para sa mga kabataang may kapansanan at sa kanilang mga pamilya. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Mas pinaiigting pa ng pamahalaan ang mga hakbang para sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Alinsunod sa mga prioridad na inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Kabilang dito ang pagpapatuloy ng school-based feeding program na layong magbigay ng masustansyang pagkain sa mahigit 4.5 milyong kinder, grade 1 at grade 2, pataas sa estudyante. Isusulong din ang pagdaragdag ng school counselor associate sa mga pampublikong paaralan para magbigay ng psychosocial support at gabay sa mga bata.
14: Iniikayat po namin kayo lahat na maging mapagmatsyag, makinig sa mga bata at iagad i-report po yung anumang uri ng pang-abuso at panganib. Do not hesitate to call the Makabata Helpline 1383 kasi sabi nga po namin sa bagong Pilipinas po kasi bawat bata ay mahalaga kaya alagaan at protektahan po natin sila.
0: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ang ilang mahalagang programa ng Department of Science and Technology o DOST na katuon sa pagpapaunlad ng makabagong transportasyon, kalusugan at paghahanda sa sakuna. Isa sa mga prioridad ang pagpapalawak ng paggamit ng mga electric vehicles o EVs bilang bahagi ng e-mobility program ng DOST. Binida rin ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines na itinatag para palakasin ang kakayahan ng bansa sa pananaliksik sa mga virus at pagbuo ng mga bakuna laban sa mga umuusbong at lumalaganap ng mga sakit. Samantala, patuloy ding pinalalakas ng DOST ang paggamit ng teknolohiya sa paghahanda sa sakuna sa pamagitan ng handa.grisk.gov.ph. Isang platformang nagbibigay ng impormasyon at mga mapa ng mga posibleng panganib tulad ng lindol, bagyo at iba pang hazards.
15: Sa kasalukuyan, 50,000 po ang ating minimaintain ng scholars for undergraduate na pumupunta sa larangan ng siyensya at engineering, kasama na rin around 5,000 na masters and PhD. Mag-avail po kayo niyan. Bakit po? Dito po natin makikita that with science, technology, innovation, yung ating economic development, yung hangarin natin na mas maging maginhawa ang ating buhay, ay makakamit natin. At ito ay sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga innovation hubs sa buong Pilipinas at partnership sa ating mga universities.
0: Sa ibang balita, isang kumpanya na may makabagong digital gold investment ang nasa merkado na ng Pilipinas. Handog nito ang mas madali, ligtas at abot kayo na digital gold investment para sa mga Pilipino sa labas at loob ng bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
11: Bukod sa balikbayan box, napaisip ka na rin ba kung ano pa ang maaaring ipadala sa iyong pamilya sa Pinas na maaaring maging puhunan at lumago? Ito ang layunin ng Royal Bullion Capital o RBC na opisyal nang pumasok sa merkado ng Pilipinas upang mag-alok ng digital gold investment. Ayon sa kumpanya, layunin ito na gawing mas madali, mas ligtas at mas abot kaya ang digital gold investment para sa mga Pilipino.
16: The vision of our chairman, Dr. Katragadda Murali Krishna, who we fondly refer to as KMK, he has a vision that whatever the value chain we build in any particular industry, let's get to the roots of it and get the maximum sourcing and maximum benefits what we can give to the market.
11: Sa pamamagitan ng 1 milligram gold app, maaari nang bumili at magpadala ang mga Pilipino at OFWs ng 99.99% investment grade digital gold gamit lamang ang kanilang mga smartphone. Ayon sa kumpanya, sa halip na maubos ang mga padala sa mga bagay na mabilis mawala ng halaga, maaaring rito na lamang ipamuhunan sa digital gold ang mga ipon para sa pamilya. Madali lang din ang paggamit ng app. I-download, mag-verify ng ID, mag-top up ng wallet at makakabili na ng gold batay sa real-time market price.
16: So what have we adapted? In Royal Bullion Capital, what have we adapted is that we have created an institutional-grade digital wealth ecosystem where real-world assets are preserved and you can earn the yield out of it. So we are creating one of the world's first yield-giving platform. And our asset here is backed by gold.
11: Ang bawat pagbili sa app ay may katumbas na Royal Bullion Gold Token o RBGT na sinusuportahan ng totoong gintong nakatabi sa mga audited vaults sa Dubai. Sa ilang taps lang sa smartphones, maaaring ipadala ang gold ownership sa pamilya na maaari nilang i-convert si cash o i-claim bilang physical na ginto. Ayon sa kumpanya, nananatiling matatag na pampuhunan ng ginto upang mapreserba at mapalago ang ipon ng mga Pilipino. Sa ngayon, naglabas na ng 1 bilyong RBC digital token supply ang kumpanya para magbigay ng mas accessible at mababang halaga ng investment sa merkado. Bukod sa potensyal na return of investment kapag tumaas ang halaga nito sa global market, magagamit rin ang mga naturang token bilang pambayad sa mga produkto ng mga partnered blockchains. Sa pagpasok ng kumpanya sa Pilipinas at sa pakikipagsosyo nito sa Iron Fuel Trading Philippines, nangako rin ang mga opisyal nito na layon din nilang magbahagi ng kita upang suportahan ang mga programang panlipunan at pampamahalaan sa hinaharap.
16: Once the asset attains value over the or the demand created for it or like you know the global presence it has, the return on investment which the person who has like invested on that particular asset, they will be having a return on investment. At the same time, for example, I'm releasing something into the community, right? So in the same community, I can release various products which I possess in my business. And you can use, instead of like your currency, like your Filipino money or like any other fiat currency, you can just use these tokens to buy those particular products.
11: Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Nakatakdang katawan ni Philippine National Obstacle Sports Athlete Precious Kabuyang Pilipinas sa 2026 OCR World Championships na gaganapin sa Limerick, Ireland. Makakaharap ni Kabuyang mga nangungunang 100-meter obstacle athletes na sa iba't ibang bansa sa kompetisyon. Nakilala si Kabuya dahil 5 beses lang nakapagtala ng world record sa 100-meter obstacle at bilang isa ring Guinness World Record holder. Sa pamamagitan ng kanyang mga naging tagumpay, nakatulong siyang maitaas ang Pilipinas sa larangan ng obstacle sports at naging inspirasyon sa mga kabataang Pilipinong nagnanais makipagsabayan sa global stage. Bagong bahay, bagong buhay. Itong hatid sa ilang benepisyaryo sa Davao City. Matapos magkaroon ng sariling ligtas at komportableng tahanan sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Filipino 4PH program na isang mahakbang po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni LJ Sagang ng PTV Davao.
17: Hindi matago ng 34 anyos sa si Nova Gonzales ang tuwa dahil sa wakas ay magkakaroon na sila ng sariling tahanan. 2 linggo pa lamang silang naninirahan sa People's Ville sa Barangay Riverside, Calinan District, Davao City. Para kay Nova, ito ang unang pagkakataon na magkakaroon sila ng sariling espasyo. Dati kasi, nakikitira lamang sila sa mga kamag-anak habang nagsisikap na makapag-ipon para sa mas maayos na kinabukasan ng kaniyang pamilya.
18: Tapos na rin kamot mga maka-anodre kay Barato, ramanggod siya. Maka-save-save po rin sa monthly na mga.
17: Tulad ni Nova, libo-libong pamilyang Pilipino ang umaasang magkakaroon ng ligtas, desente, at abot-kayang tahanan. Sa kanyang huling State of the Nation Address, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mataas na pangangailangan sa murang pabahay para sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, mahigit 500,000 housing units na ang napondohan sa ilalim ng pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino o 4PH program. Samantala, 1 buwan pa lamang naninirahan sa People's Ville sina Lorenzo Tablan at ang kanyang pamilya. Mula sa dating masikip at maingay nilang inuupahang tirahan sa Bukana, Davao City, malaking pagbabago umano para sa kanya ang mas tahimik at mas maayos na kapaligiran. Bilang estudyante, naniniwala siyang mas makakapag-focus siya sa kanyang pag-aaral.
19: Kung ikumpara siya sa dati sa mong girentahan, the area is squatter room yung area, no? So medyo saba siya, disorganized, there are cars honking, there are motors honking. So medyo saba siya ko. Pero kung diri, namagod sa layo, so na ang layo po siya sa dalan, murag, niya ang tao po kay ano sila kanang murag, mas discipline sila diri ba kay murag maulaw man kay tapad-tapad rang units.
17: Inaasahan din ni Lorenzo ang pagkakakompleto ng mga amenities sa komunidad, kabilang na ang basketball court, commercial strips at iba pang pasilidad na lalong magpapaganda sa kalidad ng pamumuhay ng mga residente. Para naman kay Medj Paler na 1 taon nang naninirahan sa People's Ville kasama ang kanyang 4 na anak, malaking ginhawa ang abot-kayang upa. Sa halagang 2,300 pesos kada buwan, mas malaki ang naitatabi nilang budget para sa iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya.
18: Dako-dako siyang tabang, kaya kung mag-rent me sa gawas, dako man siya amount, so dere mo lang, nakaless siya gamay. Ano, good kay gamay, gamay raman among monthly karon. Ano, anong, sana makapasaira ang tanan, wala problema, nga, o, kung sa'yo na anda, na, ana sila mo buulang, presyo.
17: Para sa mga pamilyang katulad nila, ang 1 tahanan ay higit pa sa 1 bubong na masisilungan. Ito ay simbolo ng katatagan, seguridad at pag-asa. 1 lugar kung saan maaaring mangarap ang pamilya at magsimula ng mas magandang kinabukasan.

0: Ilang international personalities na may dugong Pinoy ang nagkaroon ng Hollywood Walk of Fame star. Samantala, isinapubliko na ang official trailer ng pelikulang Hand of God na kasama sa Cinemalaya entry na pinagbibidahan ng aktor na si Ruru Madrid. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
1: Inilabas na ang official trailer ng Hand of God ang Cinemalaya 2026 entry na pinagbibidahan ni Ruru Madrid. Ipinasilip sa trailer ang war drama na umiikot kay Military Lieutenant Edgardo Reyes na gagampanan ni Ruru na nagtuturo ng football sa mga bata sa isang liblib na barangay sa Basilan na matagal nang apektado ng armed conflict. Habang ginagampanan ng kanyang misyon, nabuo ang pagkakaibigan nila ni Khalil, isang 10 taong gulang na child soldier na umaasang makatagpo ng pag-asa sa gitna ng karahasan. Kasama rin sa pelikula sina Isa Calzado, Ronnie Lazaro, Sue Ramirez, Kiddy Umalin at si Jong Hilario bilang leader ng mga rebelde. Mula sa pagsulat at direksyon ni Mark Duane Amos, ang Hand of God ay mapapanood sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival na gaganapin mula August 6 hanggang 18. Ito ang kauna-unahang Cinemalaya film ni Ruru na dating nagbahagi na matagal niyang minanifest na makagawa ng pelikula para sa prestigyosong film festival at excited siyang mas ma-expand pa ang kanyang kakayahan bilang isang aktor. Dalawa pang Filipino stars ang makakasama ni Lea Salonga sa Hollywood Walk of Fame. Nakatakdang tumanggap ng kanilang sariling stars sa 2027 sina comedian Jokoy at singer-actress Nicole Scherzinger. Hindi napigilan ni Nicole ang kanyang emosyon matapos malaman ng balita at sinabing hindi pa rin siya makapaniwala sa natamong parangal. Samantala, ibinahagi naman ni Jokoy ang labis na pagpapasalamat sa pagkakilalang natanggap. Noong 2025, bumisita si Nicole sa Pilipinas at nagbakasyon sa Palawan, kung saan ipinahayag niya ang pagmamalaki sa kanyang Filipino roots. Noon din taong iyon, nasungkit niya ang Tony Award for Best Actress in a Musical dahil sa kanyang pagganap bilang Norma Desmond sa Sunset Boulevard. Habang kasama naman si Jokoy sa voice cast ng paparating na animated film na Forgotten Island, kasama si Liza Soberano, H.E.R., Dolly De Leon at Lea Salonga, nakatakdang ipalabas ang pelikula sa mga sinihan sa September 25. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube.ppdph. At yun po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang bukas, ako si Diane Keren, ang inyong pagbansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipina. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
0: Servisyo Publiko.
9: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
18: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
20: 7 minuto makakalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
8: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: in the evening, 30th of July 2026. At ito po muli ang iyong programa sa Alam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. At sa kasalukuyan, tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. Ako po muli ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, mga kasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaya naman, ihahatid natin sa inyo ang iba't ibang mga talakayan, balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, dahil maganda ang araw ngayon, no? Maraming salamat. Kanina po kasi tayo na-invite dun sa isang tour ng PhilTOA or Philippine Tour Organization or tour rather Philippine Tour Operators Association, ayun, PhilTOA, na kung saan ay nagkaroon sila ng tour sa may Manila area, Quiapo Manila area. So we were invited to give us some talk. Alam mo yun, yung parang you're having a talk in the Muslim community sa area ng Quiapo. It is not that kumbaga ay masasabi mo, no, na the prestige, yung ambiance, yung ganda. But you see people very curious about the Muslim town community, na kung saan ay hindi naman nakakatakot po, no, pero they offer their time and their curiosity to be inside the heart of Quiapo Muslim town despite of the ika nga masasabi natin na alam mo yon, yung negativity that surrounds that very community. Oh, yung mga misconception, yung mga akala ng ilan na ayaw pumasok. Alam mo yun, I've heard stories na kung saan 4 years na nasa U-Belt pero never siya pumapasok na Quiapo Muslim Town dahil nga of that idea, of that misconception. Anyways, pag-usapan pa natin yung mga matala, papasukin muna natin itong nagmamadaling balita kung saan ay 85 pesos o 85 pisong halaga ng wage hike sa Metro Manila hindi muna ipapatupad ayon sa DOLE. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas Flash Report.
2: DK, hindi pa muna ipapatupad ang 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Ito ay matapos pagbigyan ng korte ang petisyon na umihiling ng status quo ante order kaugnay sa nasabing taas sahod. Ayon kaya Labor Acting Secretary Francis Tolentino, na malungkot man ay gagalang at susunod sila sa utos ng korte. Una rito ay naglabas na ng utosan ang Executive Judge ng RTC Pasig na si Archiles Binauitan, na naguutos na panatilin muna ang dating wage rate bago pa man ilabas ng DOLE ang bagong minimum wage hike na 85 pesos kada araw sa NCR noong July 25. Dahil dito nananatili muna sa 695 ang wage rate kada araw sa NCR habang nire-resolve pa sa korte ang nasabing usapin. Ang naghain ng petisyon ay ang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders INC. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay, maraming salamat, DK Sarate.
1: Radyo Pilipinas Flash Report.
0: Maraming salamat, DK Sarate, 7:12 in the evening. Yun na nga po, no? Gaya nga pa na nababanggit natin, we have been given the opportunity to join the PhilTOA Philippine. Oy, maraming salamat. Syempre through the meaningful travels na lagi nating kaakibat on those tours that we are doing in Quiapo Muslim Town every weekend. So naiba lang ngayon because yun na nga eh, yung mga members of the organization requested that. Abangan din po yan. Nandun siya kasama natin si Hazel from Radyo Pilipinas Radyo Magazine. Kasama dun kanina as invited media personality. Anyway, 7:13 in the evening. Tuloy-tuloy tayo. Mamaya po, ihatid namin sa inyo ilang mga balita. Napaka-importante mga balita na alam natin. Siyempre pa, Oo, tinututukan pa rin natin ang papalapit na na pagsisimula ng Bangsamoro parliamentary elections, in which actually ngayong araw, July 30, nagsimula na yung mga or yung official campaign period ng Bangsamoro parliamentary election. Kahapon, ang alam ko, the official would be July 30. Oo, okay, sige. I think kahapon pa nagsimula. But anyway, importante is that makikilala na natin, no, yung mga taga-Bangsamoro, makikilala na ang mga, well, kilala naman naman dati talaga, pero mas makikilala pa officially yung mga tatakbo. Either they are party, either they are district representation, or either they are yung sectoral. So again, babalikan po natin, ha. Ang iboboto this coming Bangsamoro parliamentary elections are those three mentioned. Una, yung party, which consists of 40 member parties ng isang party. So meron dominant party, meron parties that are hindi na pinuno yung 40 slots, no? Kumbaga, kung ilan lang, if I'm not mistaken, no? And then, yung district representatives. Ito parang mga congressman, kumbaga, no? Kung titignan natin on a national scope, no? Ito yung mga congressman because they'll be representing their district. Oh, district. But this is in, within the, ano, ha, Bangsamoro parliamentary elections lang. Or Bangsamoro autonomous region lang, ha? Now, we have also the 8 members of the sectoral. Oh, 8 members. 6 members rather. 6 members of the sectoral representation. This is the ulama. This is the youth. This is the woman. This is the IP. And yung traditional lawyer or traditional leader rather. Traditional leader. And so as the Islamic scholar. So yun yung anim. No, anim na ano, anim na sectoral representation na iboboto at large, no. Buong Bangsamoro ang boboto sa kanila. Buong Bangsamoro people ang boboto sa kanila, no. So, and the other day ay tapos na din yung, if I'm not mistaken, the other day tapos na din yung pag-imprinta ng balota na gagamitin for the Bangsamoro parliamentary election. So nagulat lang ako dahil sa Mindanao or sa rather sa Lanao del Sur, the number of ballots that was printed ay nasa 720 plus na balota. Grabe, no, for Lanao del Sur alone, no? If I'm not mistaken with the numbers, 500 plus Del Sur and Maguindanao del Norte, they shared, no? The same numbers sa Basilan, somewhere around 200,000, and so as in Tawi-Tawi. So there are about 200,000. Anyway, 7:17 in the evening, narito na po ang mga headline na pakabangan ninyo. Headline sa pakabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Advocacy Caravan is iligawan ng DMW Region 9 bilang pakikiisa sa National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 1.7 milyong halaga ng Shabu na samsam sa isang high-value individual sa Zamboanga City. Oso Rubio, nag-iisang bayan sa Pangasinan na ginawaran ng DBM Fiscal Transparency Award. Blessing a turnover ng ceremonies ng bagong gusali ng PNP Iligan City Police Office, pinangunahan ng pamunuan ng Police Regional Office 10 at pamahalaan lokal ng lungsod ng Iligan. Hahawak ang kaso ng Task Force on Anti-Illegal Drugs ng DOJ, lilimitahan sa malalaking kategorya. Diwa ng voluntarismo sa panahon ng sakuna sa rehiyon ng Northern Mindanao, pinaigting ng Office of the Civil Defense Region 10. Aplikasyon para sa motorcycle taxi platform provider accreditation mula muling bubuksan ng LTFRB sa Agosto.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: ata. Sige. Aplikasyon para sa motorcycle taxi platform provider accreditation muling bubuksan ng LTFRB sa Agosto. Alamin natin ang detalye mula kay Quincy Cahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Quincy.
2: Simula sa susunod na buwan ay tatanggap na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng aplikasyon para sa accreditation ng Motorcycle Taxi Platform Provider o MTPP. Magsisimula ito sa August 5. Kasabay nga nito ay kinumpirma ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II na tatanggap na rin sila ng aplikasyon para sa pag-i-issue ng Provisional Authority to Operate. Anya, ang accreditation ay para sa mga MTPP at pag-i-issue ng Provisional Authority para sa mga taxi riders, batay ito sa Rider Cup na inilaan ng Motorcycle Taxi Technical Working Group kada MTPP. Paglilinaw naman ni Mendoza, limitado ang slots para sa mga nabigyan ng go signal ng Technical Working Group. Natatandaan na pansamantalang sinuspinde ng LTFRB ang onboarding ng mga bagong ride hailing service units at riders. Pagtitiyak naman ni Mendoza, patuloy ang pagpapatupad ng LTFRB ng mga habang para maging mas maayos at ligtas ang motorcycle taxi community bilang bahagi ng pagpapahusay ng pampublikong transportasyon sa bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay, maraming salamat, Quincy Cahilig. Samantala, diwan ng voluntarismo sa panahon ng sakuna sa rehiyon ng Northern Mindanao, pinaigting ng Office of the Civil Defense Region 10. Mula sa Iligan, alamin natin ang detalye kay Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy.
3: Pinaigting ang diwan ng volunteerismo ng Office of Civil Defense o OCD Region 10 sa rehiyong Northern Mindanao sa pamamagitan ng pagpapatatag ng akreditasyon at operasyon ng National Service Reserve Corps o NSRC at pinaigting na kolaborasyon para sa pagpapatakbo ng NSRC units sa buong rehiyon. Kaugnay nito, sinimulan na ang kolaborasyon kasunod ng ginanap na Roundtable Discussion o RTD katuwang ang mga partner agency, mga kinatawan ng CHED, TESDA, educational institutions at iba pang stakeholders. Tinalakay ang pagtataguyod ng volunteerismo, mga tungkuling sibiko at partisipasyon ng mga kabataan sa risk reduction and management. Pinagunahan ang talakayan ni na OCD Northern Mindanao Regional Director Antonio Tony Sugarol at Civil Defense and Disaster Training Institute Director Gilbert Conde. Kanyang binigyang diin ang mahalagang papel ng National Service Reserve Corps. Ipresenta ang legal na balangkas ng NSRC, ang proseso ng akreditasyon at kahalagahan ng tuloy-tuloy o pagpapanatili ng kolaborasyon ng OCD, CHED, TESDA, Educational Institutions at LGUs para sa epektibong operasyon ng programa. Pinuri ni RD Sugarol ang partisipasyon at kooperasyon ng mga institusyon, binuo ang Regional Technical Working Group para isulong ang mga adhikain ng NSRC para sa pinalakas na disaster volunteerism sa rehiyon. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, maraming salamat Ms. Dandy Macarambon. Samantala, advocacy caravan isinagawa ng DMW Region 9 bilang pakikisa sa National Anti-Trafficking In-Person Awareness Month. Para sa detalye mula sa Mabangga, alamin natin kay Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Justin.
4: Isinagawa ng Department of Migrant Workers o DMW Regional Office 9 ng Advocacy Caravan sa ilang mga barangay at paaralan sa lungsod ng Zamboanga bilang pakikisa sa National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month itong buwan ng Hulyo. Ang nasabing aktibidad ay isinagawa sa pakipagtulungan ng Zamboanga Sea-Based Anti-Trafficking Task Force na binubuo ng Department of Justice, Interagency Council Against Trafficking Region 9, PNP Philippine Center on Transnational Crime at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Layo din ang aktibidad na pagtibayan ng kamalayan ng komunidad hinggil sa banta ng illegal recruitment at trafficking in persons, idaguyod ang ligtas, maayos at regular na migration, ipaunawa at matukoy ang mga indicators sa trafficking, iulat ang mga kahinahinalang aktibidad at maging aktibong katuwang sa pagprotekta sa mga individual mula sa mga nananamantala. Sa pamagitan ng inisyatiba, direktang inilalapit ang mga ehensya ng pamahalaan ng mahalagang impormasyon sa mga komunidad at paaralan upang tiyakin na ang bawat mamamayang Pilipino ay magkaroon ng sapat na kaalaman sa paggawa ng tama at ligtas na desisyon sa migration. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo

0: Nalang Shabu na tinatay ang nagkakahalaga ng 1.7 million pesos mula sa nahuling suspect na tubong Holoslu at kasalukuyang nakatira sa syudad. Nakapiit na ngayon sa piitan ng Zamboanga City Police Station 8 ang suspect na inaasang haharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Maraming salamat, Shirley. 7:24 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan na ilang paalala.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordable.

0: Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM at patungkol nga sa BRMM election at pagsisimula ng campaign period ng Bangsamoro Parliamentary Elections, makakasama natin via Viber. Ayan, ang ating suki na dito sa ating programa na siya ang spokesperson ng COMELEC, si Attorney John Rex Lau Janco. Attorney!
5: Sir Nords, at sa lahat po na taga-subaybay ng ating program sa Grasalam Radio.
4: Ayan. First and foremost, unahin muna natin yung pagtatapos ng pag-imprinta ng mga balota para sa gagamitin na Bangsamoro Parliamentary Elections. How was it po?
5: Opo, naku, natapos na nga po natin, naibalita po natin na last week, alam niyo po kasi, hindi po katulad ng manual election sa pagka-imprenta ng balota, bibilangin lang namin, tapos sinitignan kung tama yung pagkaka-print ay tapos na. Pagdating po kasi sa automated elections, bawat isang balota, at para dito sa BARM, 2,393,202 ay idadaan po yan doon sa makina na dapat ay bumasa sa kanya, dahil tatandaan po natin present specific ang ating makina. So yung dalawang proseso po na yun, natapos na po namin yon. So ready na po tayo in terms of the ballot, lalo na rin in terms of the machine. So ito na po. Kaya nga po ang susulong natin pagdating itong Agosto, deployment na po kami ng lahat ng gamit na yan, papunta na po ng BARM.
4: Okay, and doon sa bilang po ng na-imprinta, and nasabi niya nga po, more than 2 million ballots will be dispatched by August. Ano po yung may pinakamalaking number na province?
5: Po, nakita po natin ay itong Lanao del Sur po ang medyo malaki, no? Dahil parang ito po ay dahil nandiyan ang Marawi City, nandan din po yung iba't ibang mga bayan natin. Sa ano, kaya nga kung titignan nyo po, ang distrito po sa Lanao del Sur ay aabot ng siyam. Mm-hmm. Ganyang karami po ang distrito po dyan, no, po.
4: Okay, and with that, our anticipation of the coming Bangsamoro Parliamentary Election ay nagsimula na din yung campaign period. Ano po ang mababanggit nyo dito?
5: Tama po, ito nga po, meron daw po yata nagkaroon ng balita, no, na parang nagsimula na nung July 20. Ako, hindi po, ang actual na pagsisimula po ng ating campaign period para sa BARM ay July 30. So ito, mm-hmm, kaninang umaga po.
4: So kaninang umaga
5: po nagsimula, at
4: yes,
5: tatagal po ito hanggang September 12. So paalala po natin yung pong mga dapat na ginagawa pagka-campaign, sukat ng mga pera-pernalya, ilagay yan lamang sa common poster area.
4: Yan.
5: Bawal sa puno, kawad ng kuryente, poste, any government property property. Pe, pwede sa private property basta may pahintulot ng may-ari ng property po na yan. So yan po yung mga regulation natin. Now, dun sa ibang klase ng pangangampanya, bawal po yung ating tinatawag na discrimination, bullying, yung pagli-label ng mga sexist at mga slanderous remarks, yung bastos na pangangampanya. At paalala rin po ni Chairman Garcia, doon sa mga gagamiting materials, dapat po recyclable lahat ito. Pwedeng i-repurpose, pwedeng i-reuse. Huwag po yung non-biodegradable, ha? At higit sa lahat, lahat ng expenses po na magagamit sa pangangampanya, anumang uri po yan, ay dapat mailista, maidokumento sa pamamagitan ng SOSE.
4: Okay. With all the appearances, with all the exposures now of those who will be running for Dibang Zamora parliamentary election, will be counted na as per yung airtime na given sa kanila. Tama po ba?
5: Tama po kayo, no? So dahil po ito yung local elections po ito, regional elections, yung 90 minutes po nila sa radio, yung kanila po sa TV, ay binibilang na po natin yan. And by the way po, no, minsan po kasi may kaguluhan, baka akala nila kada istasyon, meron po mga istasyon na iisang network, magkakaiba po yung per station basis, okay, po tayo. Pati na rin po yung ads, ano, sa mga newspapers.
4: Okay, so linawin lang natin, pare-pareho sila ng oras for the party, for the district representative, and for the sectoral. Tama po ba?
5: Tama po, pare-pareho po sila dahil ang kategorya po ng BARM elections ay local elections. So kung titignan nyo, sino-sino ba ang pwedeng mangampanya at mga gumastos at mag-declare? Una na po para dun sa mga kandidato sa district representatives, pwedeng yung district representatives na kandidato mismo at yung kanilang political party. Now pagdating naman po doon sa ating regional parliament political parties, kasama rin po sila yung mga nominees po niyan, pati na rin po yung ating yung mismo partido. Ganon din po ang pagkakaturing natin dun sa sectoral organizations dahil ito po unique, ano? Normally po pag organization ng i-elect talagang organization lang, but for the sectors at para sa halalang ito, ang ihahalal po mismo kasi nominado. So yung nominado at yung partido ng sektor ay pwede po magampanya.
4: Ayan, okay. Anyways, alam natin na nasa ibang bansa pa po kayo out for an official business. Nabigyan niyo po kami ng oras dito sa ating programa as always. And with that, bilang panghuli, we do not want to take much of your time. Ano na po ang mensahe ninyo for the starting ng campaign for the Bang Zamora parliamentary elections?
5: Nako, simple lamang po. Kung gusto niyo pong magamit ang lahat ng format ng pangangampanya, simple lang po ang tagubilin ng COMELEC, sumunod sa lahat ng regulasyon. Katulad ng social media, alam niyo po, naiinggit ang maraming bansa sa Pilipinas dahil dito nagagamit sa pangangampanya ang social media. Ang kailangan po, sumunod pa rin sa patakaran. At bilang panghuli po, dalawang tagubilin natin. Lahat ng magagastos, lahat ng uri ng pangangampanya dapat ay nakalista at dapat ay nakadokumento. Yung pong ating pagiging yung pong pagiging matiwasay at higit sa lahat po, ito yung huli. Lahat po kayo na kandidato nagnanais maging tagapagsagawa ng batas, tagapagpa-implement ng batas. Kaya sana po kayo ang mauna at kauna-unang sumunod sa mga itinatakda ng batas. Maraming salamat po.
4: Ayan, with that, maraming salamat. Our spokesperson ng COMELEC, Attorney John Rex Laujanco. Maraming salamat po at ingat po kayo.
5: Maraming salamat po.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:37 in the evening. Ayan po, si Attorney John Rex Laujanco mula sa COMELEC, nakausap po natin siya. So official start ng campaign is July 30 and then it would end September 12, no? Is that 45 days? Parang 45 days 'yun, no? Yung July 30 to September 12. Hindi tayo nagkakamali kasi local elections . Pag local elections, it will run for 45 days yung pangangampanya. So lahat ng tatakbo ngayon, may it be party, may it be district representative, o may it be sectoral, ay may kanya-kanya po silang allotted time para further exposure, para sa minuto, either it is airtime, no, or further airtime rather, either it is on radio, on TV, or in social media. So lahat po yan ay bibilangin, but I don't know kung sa social media or sa ads, no, kung 90 minutes pa rin ba yung given and allotted time for those who will be campaigning for the coming Bangsamoro parliamentary election. So let's see. Let's see. Tama po yung sabi ni Attorney John Rex daw Janko that the international community is looking forward for a kumbaga peaceful election this coming Bangsamoro parliamentary election. No, lahat po tayo, actually lahat po tayo ay looking forward na ito ay maging matiwasay, ito ay maging maayos, ito ay maging ligtas para sa lahat. Either you are a voter, either you are a supporter or a candidate, sana ligtas lahat, no? O kaya para sa lahat na, no? Kasi ika nga, gaya nga na nababanggit natin dito sa ating programa as always, no? Na we look forward that yung next BTA, no, yung next BTA will be already, or the next members of the parliament, or the next Bangsamoro Transition Authority members will be voted by the Bangsamoro people. So yun yung kagandahan niyan. Anyway, 7:40 in the evening, magbibigay daan lang tayo sa azan para sa Aisha prayer at magbabalik po ang Salam Radio, pagkailan nilang paalala.
6: Allah

0: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
1: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
4: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Podcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko
12: 738.
1: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
15: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
18: Radyo Magazine.
19: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: 7:47 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programang Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Before we continue with our news, gaya nga po na nabanggit natin in our interview also with Attorney John Rex Taujanco of the COMELEC. Kumbaga ngayong araw magsisimula na, or officially kanina umaga nagsimula na yung campaign for the Bangsamoro parliamentary election. So, with that, malalaman na din natin kung sino yung mga party formally to sila yung mga manliligaw, manliligaw ng inyong mga boto, lalo-lalo na diyan sa Bangsamoro parliamentary or Bangsamoro area. So again, yung election po will be in the Bangsamoro region, no? At itong election na ito, ito ay kauna-unahan na mangyayari sa Bangsamoro region. Ito yung Bangsamoro parliamentary election. And as much as how important it is to the people of the Bangsamoro para magkaroon itong botohan na ito, ay yung pagtatalaga mismo ng mga officials or members of the parliament sa parlamento ng Bangsamoro. Kasi doon po sa mga hindi pa nakakaalam o ngayon lang nalaman, uy teka, meron palang botohan o kaya meron palang eleksyon na mangyayari. Sumusulong na po ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa area ng Mindanao, particularly sa Bangsamoro Autonomous Region. And for 7 years ay appointed yung mga namumuno in the area of the parliament. Ito po yung Bangsamoro government. Simula pa nung, if I'm not mistaken, ay 2018, somewhere around that, 2018, ay inappoint yung unang member ng Bangsamoro Transition Authority, no? And then, ito po yung 80 member, no? Merong inappoint ang gobyerno. So, for the past 8 years or 9 years, let's 7 years if I'm not mistaken, ay sila po yung namumuno, pero may napalitan, may na-reappoint, lalo na nung pumasok na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So ngayon, this coming September 14, which is a Monday, ito na yung formal na pagboto ng mga Bangsamoro na kanilang iahalal na members of the parliament. Now, yung pagboto na yon ay kauna-unahan because hindi po sila boboto ng provincial governor, hindi po sila boboto ng region ng vice governor, hindi po sila boboto ng mga board member, mayor or anyone else. Ang iboboto pa nila ay mga soon to be members of the parliament. Again, party system, apat na po, parang party list po yan, instead of isa, dalawa, tatlo, di ba, sa party list ay 40 na 40 ang dapat nilang bunuan na iboboto per party. So by percentage, 2.5 of the actual votes na nakuha nila ay yun yung pasok. Isa, if I'm not mistaken, pasok yung isang tao. So district representative, like I said, parang mga congressman, kasi they will be voted by familiarity, no? Dun sa kanilang distrito. Now, meron namang sectoral na parang sabi nila ay parang mga senador naman ito because they will be voted at large in the Bangsamoro area. Ito po yung sectoral na nabanggit natin kanina, balikan lang natin. Ito yung 6 na members, youth, women, traditional leaders, ito yung mga sultan, no? Islamic scholars, yan. IPs, members of the indigenous people, kasi not all naman sa Bangsamoro are Muslims, and kasi may mga Christian na representation din eh. So doon sila, doon sa IPs and Lumads, and so as yung mga sultan and that, o yung mga ulama, o yung mga Muslim scholars, yan po ang aabangan ngayong September 14 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Election.
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: 7:52 in the evening, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. GSIS, pamamahan ng kasunduan sa MaxiCare Health Corporation bilang isang partner health insurance provider. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Lisa.
5: Mas madali nang makakakuha ng health insurance sa mga miyembro ng Government Service Insurance System o GSIS dahil sa ilulunsad na G-Health Program kasama ang MaxiCare Health Corporation at iba pang insurance providers. Sa pinirmahang kasunduan ng GSIS at ang MaxiCare, sa oras na ilunsad ang G-Health Program, maaari nang ma-access sa GSIS Touch ang pag-enroll ng HMO plans. Magiging zero interest ang loan sa pagbabayad ng premium at maaari itong bayaran sa loob ng isang taon o 12 monthly installment. Ayon sa GSIS, layo ng programa na gawing accessible at abot kaya sa mga kawani ng gobyerno ang kalidad na healthcare facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Yeah, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, Puso Rubio, nag-iisang bayan sa Pangasinan na ginawaran ng DBM Fiscal Transparency Award. Mula Tayug, alamin natin ang detalye kay Mildred Coquia.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Mildred.
8: Kinilala ang lokal na pamahalaan ng Puso Rubio, Pangasinan bilang nag-iisang municipal level local government unit mula sa lalawigan na tumanggap ng Fiscal Transparency Award mula sa Department of Budget and Management Region 1. Iginawad ang parangal sa unang araw ng Local Budget Forum CY2026 na isinagawa kamakailan sa Chavit Coliseum sa Vigan City, Ilocos Sur. Personal na tinanggap ni Mayor Kelvin Chan ang pagkilala kasama ang mga miyembro ng Local Finance Committee at iba pang opisyal ng munisipyo. Ayon sa DBM Region 1, iginagawad ang Fiscal Transparency Award sa mga lokal na pamahalaang nagpapakita ng mataas na antas ng pagsunod sa fiscal transparency, accountability at responsabling pamamahala sa pampublikong pondo. Bukod sa Puso Rubio, kabilang din sa mga pinarangalan ang mga lokal na pamahalaan ng Bantay, Marcos, San Nicolas, Aringay, Santol, City of Alaminos at Provincial Government of La Union. Ayon sa pamahalaang bayan, pinagtitibay ng pagkilalang ito ang kanilang pangako sa wastong paggamit ng pondo ng bayan at sa patuloy na paghahatid ng epesyente at dekalidad na serbisyong pampubliko. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
21: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, blessing at turnover ceremonies ng bagong gusali ng PNP Iligan City Police Office, pinangunahan ng pamunuan ng Police Regional Office 10 at pamalang lokal ng lungsod ng Iligan. Mula, para sa detalye mula Iligan, nagbabalik Dandy Macarambon.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Daddy.
11: Pinangunahan ni na Police Regional Office of Pro Tem Regional Director, Police Brigadier General Christopher N. Abrahano at Iligan City Mayor Frederick W. Shao at iba pang lokal na opisyal ng lungsod ang blessing at turnover ceremonies ng bagong gusali ng PNP Iligan City Police Office sa loob ng Camp Tomas Kabili Headquarters, Barangay Tipanoy, Iligan City. Pinamumunuan ni City Director Police Colonel Mario Bakiran Jr. nagbigay ng kanikanilang makahulugang mensahe akma sa okasyon. Tanda ito ang nang pinagtibay na partnership ng PNP at pamalang lokal na Iligan para isulong at panatiliin ang profesionalismo, pinaigting ng mga inisyatibang pangkapayapaan at kaayusan, pagtataguyod ng mapagtugon, epesyente at makataong serbisyong pangseguridad sa lungsod ng Iligan. Ang kumpletsyon ng makabagong gusali at tanggapan ng ICPO ay tiniyak na naaangkop sa mga pamantayan ng PNP, sumasalamin sa dedikasyon, sa kahusayan, profesionalismo at dekalidad na serbisyo at nagpapasigla sa workforce o puwersa ng kapulisan ng lungsod. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Aya, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, ito. Mula naman sa Senado, Senador Ping Lacson, tinanggihan ang alok na ceasefire sa paglalantad ng mga anomalya sa infra project sa Taguig City. Para sa detalye, alamin natin kay Nipa Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nipa.
13: Hiniling ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na magsumite ng detalyadong timetable at audit plan para sa isinasagawang pag-audit ng fuel pass-through charges sa mga power generation company at distribution utility. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na ang generation charge ang huubuo sa halos 60% ang kabuuang singil sa kuryente. Dahil dito, mahalagang matiyak na tama at makatwira ng fuel cost na ipinapasa sa mga consumer. Tinanong din ng Senate President ang ERC kung may mekanismo ba ito para maibalik sa mga consumer ang anumang sobrang singil kapag napatunayang may overpricing o over-recovery sa fuel charges. Ayon sa ERC, maaari itong mag-utos ng refund kung mapapatunayang may labis na nasingil. Ang distribution distribution utilities ang magbabalik ng sobrang bayad sa mga consumer at sila naman ang maniningil sa mga generation company na lumalabag sa kanilang kasunduan. Inatasan din ni Gatchalian ng ERC na isumite sa Senado ang listahan ng mga distribution utility at generation company na hindi sumusunod sa mga regulasyon. Anya, mahigit 400 show cause orders na ang inilabas ng komisyon laban sa mga lumalabag. Samantala, giniti ni Gatchalian ang agarang magpapatupad ng plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges sa singil sa kuryente kasunod ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address o SONA. Magamat inamin ng DOE at ERC na hindi sila nakonsulta bago ito i-anunsyo, sinabi ni Gatchalian na isa na itong malinaw na policy directive ng Pangulo kaya dapat ay nakahanda na ang mga ahensya sa mga mekanismo at panukalang batas para mapatupad ito. Binigyan din ng Senate President na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss dahil hindi nila kasalanan ang technical losses at illegal na koneksyon sa linya ng kuryente. Ayon pa kay Gatchalian, may 8 panukalang batas na sa Senado na naglalayong alisin ang system loss charges at inaasahang mapapabilis ang pagtalakay nito sa mga susunod na pagdinig. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Yan po ang balita ni Nympha mula sa Senado patungkol sa energy at system laws na kasalukuyang pinag-uusapan sa Senado.
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Samantala, hahawak ang kaso ng Task Force on Anti-Illegal Drugs ng DOJ lilimitahan sa malalaking kategorya. Para sa detalye, alamin natin kay Dicky Sarate.
15: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
19: DK, binago ng Department of Justice ang ilang kategorya sa Department Order 161 na lumilikha sa Task Force on Anti-Illegal Drugs. Sa press briefing ng DOJ, sinabi ni Yusek Ian na Norman Dato na yung malalaking kaso ang ahawakan ng Task Force upang hindi mabulunan sa dami ng mga posibleng kaso. Ano yung malalaking kaso tulad ng 10 kilos hanggang 50 kilos na illegal na droga ang ahawakan ng Task Force kung saan sangkot ang mga public officer o law enforcement agency kung may dayuang nasasangkot o nahuli sa paliparan o pantalan at kung may nadiskubring tagong illegal na drug laboratory. Ang mga hindi nabanggit na kategorya na kaso ng illegal na droga ay ipapaubayan na sa local prosecution office na silang nakakaalam sa kanilang mga lugar. May nauna ng rekomendasyon mula kay Prosecutor General Richard Anthony Padulion na kailangan ng i-update ang mga provision o kategorya ng kautusan para hindi mabulunan ng task force sa dami ng hinahawak ang kaso na may kinalaman sa illegal na droga. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, Makati LGU naglinis ng creek para maiwasan ang pagbaha sa lungsod. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
15: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
15: Report.
21: Luisa.
5: Nagsagawa ng declogging operations ang lokal na pamahalaan ng Makati City matapos ang ilang araw na pag-ulan sa Metro Manila. Sa pangunguna ng Makati Department of Engineering and Public Works District 1, nilinis ang naipong basura sa San Cibar Creek sa Barangay Pio del Pilar at San Isidro. Sa pamamagitan nito, maiiwasan na ang pagbaha tuwing malakas ang ulan sa lungsod ng Makati. Tiniyak naman ng LGU na patuloy ang monitoring, clearing at maintenance activities sa mga creek upang maiwasan ang pagbaha o pagbara ng mga basura sa mga creek tuwing umuulan. Pinaalalahan na naman ni Makati City Mayor Nancy Binay ang mga residente sa lungsod na iwasan ang hindi tamang pagtatapo ng basura na nagbabara sa mga kanal at creek. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Maraming salamat, Luisa Irispe. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lagi nating kakibat, ang ating mga engineers, Engineer Marvin Taledana, Engineer Matet Segovia at si Miss Rose Ann Erno. At kasama din ang ating executive producer si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Again, maraming salamat sa Feltowa and Meaningful Travels for the experience. Kita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:02, magandang gabi.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
22: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Doctors on board.
6: Doctors on board.
23: May mga gamot para sumigla yung atay natin, maraming available diyan, pero yung pinakamaganda is still weight reduction, ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
24: Pag-uusapan ang ating kalusugan, gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
23: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
6: Doctors on board.
4: Doctors on board.
24: Kasama si Dr. Claro Kayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
25: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga

0: Tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asa na si Ms. Mo yata ang nakakabit.
7: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time check, it's 8:11 in the evening.
4: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Alright, no? magandang gabi mga Lodi. Nandito naman po tayo sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan. At dito sa Radyo Pilipinas, ako po si AJ 13 Vlog. Samahan niyo po kami tuwing Thursday simula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi para sa isang makabulang talakayan tungkol sa mga init na issue, trending na videos at nakaka-inspired na mga balitang dapat niyong malaman. Kaya ihanda na po ang inyong mga radyo, cellphone at o live stream dahil dito bawat kwento ay may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ako po uli at ang inyong lingkod na si AJ 13 Vlog at maasama po natin muli ang ating co-host na si Admin Rich. Good morning, good evening, Admin Rich, no, idol.
6: Yes, hello, good evening AJ, no, good morning, good evening po sa lahat ng mga kababayan natin sa buong mundo, maging sa mga kababayan natin na nanonood ngayon dito sa Radyo Pilipinas, no. Good evening po. At ito nga po, yung Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat ng social media platforms, sa pangunguna po ng Facebook Live, streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. At napapanood din tayo sa Free TV at sa mga mayroong TV Plus, nasa channels 3 po tayo ng ABS-CBN, ako The Box. Channels 45 to 49 ng GMA 7. Mapapakinggan din po tayo sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong AM band. Yes, AJ. Parang nawala yung sounds.
3: Oh, right, no, na hindi ko napindot ng ating ating mic, no. At syempre, nagkapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO na kay Acting Secretary Dave Gomez at sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre dito sa Mega Manila. At maging sa lahat po ng ating mga kababayan na nasa abroad o ating mga OFW sa buong mundo, no. At syempre po ang ating mga kaibigan diyan, no, sa US of A, sa kay Miss Wilman na wala pong asawang sumusuporta sa atin at kahapon nga po nag-usap pa kami regarding sa mga issue regarding sa politika sa ating bayan, no. At ang ating mga kapwa vloggers, no, na meron pong schedule din dito sa ating mga radyo dito sa ating stasyon sa Radyo Pilipinas, ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Hello kay Stephen, kay Milan, kay Papa Trix, syempre kay Rod na ating kasama at madalas, no. At ayun nga, Admin Rich, no, sa ang dami ng kaganapan dito sa ating bansa, no. At syempre mas marami pa rin yung positive, no, kasi mas maganda yung maririnig natin, mababalitaan natin, at syempre yung nakasalumuhuan natin na ating mga kababayan ay positibo sa buhay, no. At mas maganda kasi yung mapakinggan o makita yung mga positive side ng ating gobyerno, ng ating bansa. At syempre yung outlook ng ating mga kaibigan, especially sa mga vloggers, na kasi syempre na medyo at the lowest point yung moral ng iba, no, kasi nga medyo minsan nagkakasakit yung nangyari kay Mima, yung pinatay, syempre, no, pati tayo, no, na naapektuhan sa mga ganung klaseng sitwasyon. Pero ganun pa man, no, syempre yung mga programa ng ating pangulo, ng ating gobyerno ay talaga namang siksikliglig, no, tagang umaapaw, no, sa buong Pilipinas po, no, hindi lang po dito sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas po umaapaw po yung mga tulong ng programa at serbisyo ng ating gobyerno na ibinaba direkta sa tao, di ba, Admin?
6: Tama ka dyan, no, AJ. Lately nga, di ba, nung nanood tayo ng SONA, kita mo naman, napakarami talaga mga na-report ng pangulo natin patungkol din sa mga naging proyekto, programa, at saka sa mga gagawin pa lang, no?
3: Yes, tama.
6: At saka, ito rin mga ongoing pa lang na mga proyekto ngayon, no? Pero malapit na rin matapos. So, nakakatuwa dahil nakita natin na itong naging SONA ng Pangulo, no? Itong nakaraang 27, ay talagang maraming natuwa, no? AJ, lalo-lalo na, no? Kasi ito natin, nasa topic na natin to, baka mamaya.
3: Yes, nasa topic natin ako. To, later, no?
6: Hindi ko na, ano.
3: Huwag natin siya elaborate later na, para, ano, pag...
6: baka mauna na ako.
3: Excited talaga si Admin Rich, no? Kasi nga naman, no, ang sarap pag-usapan itong nangyaring sona ng ating mahal pangulo. Kamakailan lamang po, no? Kaya naman tagang super excited talaga si Admin Rich, no? Wala nang makakapigil kay Admin Rich. So, bago pa po tayo lumako sa sona ng ating mahal pangulo, panoorin po muna ang ating video, unang video.
7: Bigay ng good news si First Lady na nakausap daw niya ang Nitori Japan at gustong magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng earthquake. Taos pusong pasasalamat po sa Nitori Philippines and Nitori Japan sa inyong tiwala.

0: All right, no, napad po natin ang itong pagsisikap ng ating First Lady, no, si Ma'am Lisa Araneta Marcos, no. So totoo lang po, no, ang First Lady po ay talagang kabiyak ng ating pangulo dahil katuwang din sa pagpapaganda at pagpamamahala sa ating bayan, no. Lahat po ng puso't isip niya, no, lahat po ng magagawa niyang tulong sa ating bansa ay talaga naman niyang ginagawa. Admin Rich, ano masasabi mo sa ating mahal na First Lady Lisa?
1: Ayan nga, AJ, no. Ayan yung ginawa ng ating First Lady for the past
0: days.
1: Nakita natin na talagang very productive, no, na yes. Itong ginawa niya para sa mga kababayan natin, no, makikinabang syempre mga kababayan natin. At kita natin na kahit sasabihin na First Lady siya, no, kapiyak ng pangulo, pero ang dami niya nagagawang proyekto, no, at mga programa. Na kung titingnan natin as First Lady of the Philippines, hindi naman niya masyadong kumbaga, wala siyang mandato, eh, no, AJ? Wala,
0: yes, tama ka.
1: Tingnan natin yung mga naging First Lady sa mga nagdaang panahon. Hindi ganito ka-active, eh, no?
0: Totoo.
1: Pero
0: yan,
1: yung First Lady na natin ngayon, Lisa Araneta Marcos, grabe, napaka-active. At talagang meron siyang sariling programa. At eto nga, AJ, no, yung talagang super na-appreciate ko ng gusto. Etong programa niya na Love for All. No?
0: Yes.
1: Bukod dito sa pinakita nito. Pero gusto ko lang i-mention yung Love for All kasi napakaganda nito, AJ, no? Yung mga buses, no? Bus ba tawag doon, no?
0: Oh, yes,
1: AJ, basta sasakyan, no? Na malaki, no? Na, tama, bus nga, no? Na malaki pagkatapos ng mga laboratory equipment.
0: Yes.
1: Tapos, kapag pumupunta siya sa mga ibang mga lugar, ng mga remote areas, syempre, may kasama siyang mga nurses, doctors, no, para sa medical mission. At talaga,
0: yes,
1: ito yung napapakinabangan ng mga kababayan natin. So, napakaganda, AJ, ang dami niyang mga programa, ang dami niyang proyekto. Katulad na rin ng sa Esplanade, di ba, napakaganda.
0: Yes, at, totoo yan.
1: Na-recognize pa ng UNICEF, no? Grabe. So, kita natin, ang ating First Lady ay talagang siya yung parang tumatayo, no? Sa tingin ko, no? Parang tumatayo na pangalawang pangulo ng Pilipinas. Kasi
0: yes,
1: siya yung kaagapay ng ating pangulo. Instead na yung pangalawang pangulo maging kaagapay ng ating pangulo, ay ating First Lady ang gumagawa ng talagang nagiging parang pangalawang pangulo, no? Kasi talagang grabe, AJ, no, yung kanyang mga proyekto at mga programa. Hindi ito masasabi na, ay, ano lang, asawa lang siya ng pangulo, eh. Pero grabe, AJ. Talagang nagtatrabaho siya nang walang sweldo, wala naman siyang mandato, hindi naman niya obligasyon na gumawa ng mga ganyang proyekto, programa, pero ginagawa niya out of love, no, para sa mga Pilipino, para sa ating bansa, AJ. Kaya,
0: yes, tama ka.
1: Talaga.
0: At isa pa, Admin Rich, no, sa ginagawa, sa nangyayari ngayon, no, sa pagtulong at pagmamahal ng ating First Lady sa ating bansa, sa ating mamamayang Pilipino, nagkapasalamat din tayo kay Sarah, no, kasi kundi dahil sa kakatamaran niya, hindi magiging gayto ka mas productive ang ating First Lady. Salamat, tamad ka, kasi maipapakita ang kakayahan ng ating First Lady kung paano siya mamahala bilang isang hindi lang basta First Lady, ha, bilang ordinaryong tao rin, kasi wala naman siyang mandato, pero yung kakayahan ba na ipinapakita niya sa mga Pilipino, sa ating kapwa, mga sa ibang bansa rin, no? Kikita ng ibang bansa yan kung ano yung mga kakayahan ni First Lady. Kaya ang tanong ko sa iyo, Admin Rich, hypothetical question lang. If ever na tumakbong presidente si First Lady, iboboto mo ba? At bakit?
1: Eh, syempre naman, DG, no? Pero sa totoo lang talaga, di ba? Alam mo naman yung stand ko, di ba?
0: Yes.
1: Ayoko talaga na maging pangulo ng Pilipinas ay babae. Yun talaga yung stand ko. Kasi,
0: yes,
1: syempre, naniniwala ako sa Bible, no? Sa Biblia, lalaki talaga yung head of state, head of the family. Siya yung unang, siya yung talagang ginawa ng Panginoon natin, no?
0: Para
1: mamuno. Tapos yung man, helper. Kumbaga, ginawa siya kasi para merong katuwang, no? Yung lalaki.
0: Yes.
1: So, naniniwala talaga ako, AJ, lalaki talaga dapat. Pero, kung sakaling nga maglalabanan sa 2028, puro babae, pagkatapos nandun si F. Elisa Marcos, aba, hindi na ako mag-hesitate na si F. Elisa Marcos ang iboboto ko. Kasi siya talaga yung mas karapat dapat. Totoong lawyer, matalino, at saka napakasipag.
0: Yes, at talaga, importante dun, masipag.
1: Para sa
0: oh, masipag.
1: Diba?
0: Yes.
1: At saka totoong lawyer.
0: Yes. Totoong at saka matalino dapat.
1: Lawyer na. Kunwari lawyer.
0: Oo. Yung pero, pumasa dahil sa kanyang katalinuhan. Hindi yung pumasa dahil sa, alam mo na.
1: Hindi na tayo magsalita. Baka anong masabi na.
0: Oo, kaya nga. Kaya yun na lang yung sinabi ko, alam mo na. Alam mo naman tayo. Pareho pa naman tayo. Pag ano na, nandiyan na, wala, kasubuan na, wala na talaga. Awartan. So yun nga no, admins no, at syempre bago tayo at dumako sa susunod nating topic, at syempre no kasi alam mo naman admins no na itong mga proyekto ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, syempre sa pamumuno ng ating

0: siya yung nag-architect eh ng kung paano mapapaayos ang ating bansa simula sa mga proyektong sa education, sa transportation, infrastructure, I mean, sa mga lahat, ayan, pati especially sa mga itong mga healthcare system natin before, which is dating tawag ay Medicare. Yan, no. Lahat po 'yan, no, tagang pinagplano yung maigi, no. May tinatawag nga tayong blueprint, no, ng mga proyektong gagawin even before sana na kung di pa napatalsik si ang ating mahal na pangulo before. So dapat mas maayos yung ating bansa, no. At kung gumana yung nuclear power plant, ayun, siguro mas magiging mas maayos ang ano, ibang sitwasyon sana natin ngayon. Hindi tayo gito kahirap, yung gahol na gahol sa lahat ng bagay, yung parang napag-iwanan ng ating mga neighboring countries sa Asia, sa ano, sa Southeast Asia, 'di ba?
1: Correct.
0: Napag-iwanan tayo. Nalala eh.
1: Nalala ko dati EJ, no? Grabe, napakamura ng kuryente, no?
0: Yes, tama diyan. Kasi sa pag-usapan natin.
1: Panahon ni Apulakay, hindi pinag-uusapan yung bayad sa kuryente. Hindi pinag-uusapan kasi yung bayad sa kuryente, hindi mo nararamdaman kasi sa sobrang liit, sa totoo lang, no? Hindi pinag-uusapan yan. Pero ngayon, kita mo naman, di ba, yung mga hinaing ng mga tao, puro ano, bayad sa kuryente.
0: Yes, tama so, ka dyan.
1: Gusto ko parang bumalik yung panahon na yun, no? Na hindi pinag-uusapan yung bayad sa kuryente. Kasi nga...
0: Pero later, pag-usapan natin ni Alvin Rich, ha? Pag-usapan natin later.
1: Hindi tao na may binabayaran. Yes. Dahil sa program ng bayad sa kuryente. So, gusto ko sana bumalik yung ganong klaseng panahon, no? Sana.
0: Pero pag-usapan natin yan later na after na ating break. Pero ngayon, syempre, papanoorin po muna natin yung ating next video para mas masaya.
2: Tulong siya, sir. Kasi lalo na sa amin na wala kaming materhan po talaga before. So, at least settle na yung mind namin na hindi na kami papaalisin. Opo, amin na talaga siya.
3: Malaking tulong. Malaking tulong siya, sir, kasi... Maliit lang yung monthly na binabayaran namin, sir. Tapos, rent-to-own po siya, sir. Kesa nag-rent kami noon, hindi mapunta sa amin, sir.
4: Nagpapasalamat po kami kasi isang malaking tulong to sa amin. Lalo na sa akin na OFW yung asawa ko, kami lang po kasama yung anak ko. Isang pabahay po na malapit na po talaga sa school ng mga anak. Maraming salamat po sa parenting na ito.
5: Tayo gumagawa ng bahay, gumagawa tayo ng community na kompleto na lahat.
0: Alright, no, Admin Rich, no, napad naman natin yung video, no, at syempre ito yung regarding sa pabahay ng ating Pangulo. Actually, yung kanyang klaseng concept o idea ng kung paano gumawa ng pabahay. Hindi lang basta pabahay, sabi nga ng ating mahal Pangulo, kundi isang community na talaga. Nandun na lahat. Simbahan, school, hospital, market, recreation areas, lahat kompleto na para hindi na nga naman lalayo pa. Kasi pag walang mga, nandun din yung siyempre yung factory, yung mapapasukang ano, mga sa pagtatrabaho na para mabuhay ang ating mga kababayan dyan na titira dyan sa lugar na yan. Para nga naman, hindi na lalayo, no? Kasi pag lumayo pa, posible pang ibenta yung bahay pa kasi walang pinagkakataan dun sa lugar na yan. Which is, ganyan yung nangyari sa mga succeeding na yung past administration. Although, nung panahon ng ating mahal na Pangulong the older Marcos, ay ganun din, no? Kompleto rin. Kompleto rin siya. Pero syempre, sad to say, nung nawala ang mga Marcoses, hindi na naipagpatuloy mga ganung klaseng concept kung paano magtatayo ng pabahay para sa ating mga maralitang Pilipino. Ikaw, Admin Rich, ano naalala mo pa?
1: Ayun nga, AJ, no, sa panahon ni President Marcos, naalala ko noon, na totoo lang, no, wala akong nakikita ng napakaraming mga yung natutulog, no, sa daan, yung mga natutulog sa highway, no, sa mga tabi. Wala ako nakitang ganyan, AJ, no? Yung mga nakikita kong beggar dati, talagang beggar, yung mga, bawa, taong grasa, yung nasiraan na, ano, na,
0: ayun, baet, yun no? Lang makikita mo.
1: Pero sa dating na pamilya, grabe, AJ, no? Sa panahon, nung nawala na si Apulakay,

0: nakita ko no, nawala na si Ate si Apulakay no. Nakita ko Kariton no. Kariton, may pamilya eh, Jay. Doon nakatira sa Kariton. May anak, pagkatapos yung anak, nakita ko dumidede no sa bote, parang tubig lang siya na malabo. Tapos walang mga damit yung mga anak. Sabi ko, ano ang nangyari sa Pilipinas? Nagkaganito na tayo. Nung nawala si President Marcos, nagkaganon na tayo. Kaya AJ, no, talagang masasabi ko, napakalaki talaga ng pagkakamali ng mga Pilipino. No? Na talaga,
1: totoo yan,
0: pagpapatalsik no, kay President Marcos. No? Napakalaki ng pagkakamali. Dahil doon, AJ, no, eto, napag-iwanan tayo. No? At hindi tayo kaagad nakakaalago at nakakabangon. Lalong-lalo na, meron na isang grupo ng mga tao na ayaw tayong umangat. Yung mga green crocodiles na tinatawag, yes, na ayaw nila na umangat tayo, na palagi nilang sinisira ng gobyerno natin, sinisira ng Pangulo natin. Pero AJ, meron lang ako masasabi tungkol sa pabahay ng ating Pangulo. Alam mo ba yan?
1: Po, Admin Rich, before that, mag-break muna tayo. No? So mag-break po ang vlogs ng Bagong Pilipinas at magpapatuloy kami maya-maya lamang po.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track
11: with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Narito na ang ating kaalamang Asian.
14: Kaalamang Asian.
13: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
15: Navigating our future together.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Alright. Alright, nag-break ang Vloggers ng Bagong Pilipinas, no? At syempre, no, ipagpatuloy natin yung kanyang pagsasalta ni Admin Rich. So, Admin Rich, okay, alright.
0: Yung sasabihin ko doon, AJ, no, tungkol sa pabahay na yan, alam mo ba na yan yung ginagrab ng mga DDS? Alam niyo ba yan yung nakikita ko sa mga DDS? Ay, si Basti daw, nagpatayo daw ng condominium sa Davao City, no? Na ang ganda daw, no? Tinatayo daw ni Basti, ganyan. Grabe sila makakredit, grabe, AJ, no? Pero ang totoo, ito po ay hindi kay Basti, ito po ay programa, no?
1: National.
0: Pangulo. Under po yan sa pabahay po ng ating Pangulo. Dahil nung pumasok po ang Pangulo natin, no? Nung 2022 ng July 1, no? Officially siya ay Pangulo ng Pilipinas. Nakita po, no? Nakita ng Pangulo natin yung maraming kakulangan. At yun nga, sabi po ng PSA, merong 6.5 million pabahay, no? Ng backlog, kakulangan sa pabahay. Kaya ang Pangulo po natin ay hindi nag-atubili para magpagawa ng mga mid-rise, no? Condo. Kasi, syempre, AJ, kulang na tayo sa lupa. No?
1: Yes,
0: kaya itong condo na talaga yung pinapagawa. So, mga DDS dyan, no, na mga umaangkin sa pabahay na yan ng ating Pangulo, mahiya naman kayo, diba? Ilang dekada na ang mga Duterte sa Davao, pero wala silang nagawang ganyan.
1: Yes.
0: Pero ngayon, ang Pangulo natin, binigyan ng decenteng pabahay ang mga Davaoan. At tanggapin nyo yan, na hindi kayo nabigyan ng pabahay, even si Duterte nang siya ay naging Pangulo ng Pilipinas. At lalong hindi kayo nabigyan ng pabahay nung sa ilang dekada na sila, AJ?
1: Yes, no?
0: Mga pagbahay.
1: Since 1986 yung nanay niya.
0: Pero hindi nila nasolusyonan. Ngayon, ang Pangulo natin ay andyan. Kita mo naman, ilang libo yan, AJ, magkakaroon ng pabahay na disente. Maganda. Mura. Rent to own. Diba? Hindi sila renta ng renta. Kundi talagang magiging kanila yan, magkakaroon ng title, no, na ilalagay yan sa kanilang pangalan. At decente. At saka community talaga siya.
1: Yes.
0: Hindi lang condo or pabahay na wala naman bare na bare. May walang kahit anong commercial. Walang market, paaralan. Wala, hindi community, no? Pero dito sa ginawa ng Pangulo natin, talagang yan ay community.
1: Yes, tama ka dyan, Admin Rich. No?
0: Ng mga Dabawen. So mga Dabawen, ano pa sabi mo sa inyo, sa Pangulo natin, na kahit na ganun ang inyong ginawa sa kanya, no? Kita naman, ay hindi siya nagtataming magdalit at kayo talaga ay inasikaso. Mahal kayo ng ating Pangulo.
1: Yes, totoo yan, Admin Rich, no? At kaya naman, no, sa nakatalaman natin sa video, no, kung saan ang mga Dabawenyos ay nagpapasalamat direkta kay Pangulong Marcos, hindi sa isang tamad na ano na mayor, no? So, yun po ang katotohanan, no? At kaya nga po ang mga tao sa Davao City ay nagpapasalamat ng buong boss, taos puso sa ating gobyerno at siyempre sa ating mahal na Pangulo. At alam mo ba, Admin Rich, no? Nakakaingit nga kasi wala pa rin ang bahay. sana all. Di ba? Kaya naman, Admin Rich, alam mo ba, sa next topic natin, ito yung pag-usapan lang natin, no, regarding it, nga ito sa nakaraang sona ng ating mahal na Pangulo. So, ano isa sa pinakamahalagang importanteng nasabi o nabanggit ng ating mahal na Pangulo para sa'yo?
0: Siyempre, EJ, no, sa akin, ang talagang concern ko dito, yung problema natin na talagang kinakaharap natin na andyan eh, buwan-buwan.
1: Yes.
0: Alam mo, siguro yan.
1: Diba? Dapat taga, ma-amienda na taga ipira law, no? Para kahit paano, yung matanggal na yung system loss na yan, na charges. So, pa naman kasi, yung laki. Imagine mo, yun nga sa bahay namin, na walang tao, dalawa kami ng kuya ko, ay mother ko kasi nasa Abitin, nasa mga kapatid kong babae. Tapos, so, dalawa na kami ng kapatid kong lalaki, ng kuya ko, panganay. Tapos, umaga pa lang maalis na siya. Ako naman, after na magising ng tanghali, maalis din ako. Ito nga, nandito. Tapos sa bahay namin, yung ref lang naman ang steady na asaksak sa, ano, di ba, laging na-plug. Tapos yung ventilador naman, yung electric pangkulay, isa lang naman din yun. Tapos wala na. Hindi mo na nag-iilaw dahil medyo maliwanag naman sa loob ng kwarto ko dahil nakaano sa may labas, may window. Kaya medyo maliwanag. Tapos, wala kaming TV. May TV kami, pero ano lang, display. May TV ako sa kwarto, display. Di ko ginagamit ever since. So, nagtataka ako bakit ganung kalaki. Dumoble pa yung presyo eh, yung billing ko nung ano, bandang June yata yung May. Double. Dati kasi, ang bill lang namin, una, 1,500. Tapos naging 2 na. Ngayon, naging 4,000. Sobrang terrible yung kuya ko, gait na galit kasi nga tataas siya, wala naman siyang ginagawa doon. Ganun kalaki yung ano, yung bill namin.
0: Siya umaalis naman siya. Lagi
1: may walang dalawa eh.
0: So, lagi kang wala eh.
1: Oo, diba? Lagi kang wala.
0: Lagi kang maalis.
1: At siya pag tutugtog kami, lahat sarado yung ilaw.
0: No.
1: Sa baba lang may binubuksan para pagbaba namin, may ilaw at paano, hindi ay matadapa. Yun. So, yun nga, Admin Rich, no? Kaya, importante na kaya na sinabi ni ating mahal na Pangulo, yung ipira law na maamyendahan. Kaya, go, Congress, no? Ikaw, Admin Rich, ah.
0: Tsaka, agent, isa pa, no? Yung, gusto ko yung pagbuhay ng nuclear.
1: Yes.
0: Tama ba yun?
1: Yes.
0: Pagbuhay ng bataan?
1: Binabang, imabuhay ng nuclear power plant para magkaroon tayo ng mga nuclear. Ano,
0: oo. Yung BNPP ba yun or gagawa ng iba?
1: Kasi yung BNPP, dismantled na yun. Wala ka naman papala doon. So, tagang, although na-check na yun, na-recheck na ulit yun, na-check na ng South Korea, at iba pang ano, na-check na, okay pa naman daw. Steady cha, tagang ano raw matatag. Hindi yun basta-basta masasira o ano. Imagine mo, yung ano, di ba, yung 1990, yung sa may Hayat, hindi nga siya na binsala eh, di ba?
0: Oo. So, yan yung black propaganda na pinakalat noon, no, ng mga kalaban, no, ni Pangulong Marcos Apulacay, no, na itong BNPP daw ay makaka-harm daw sa kalusugan, na nasa fault line daw, na kapag lumindol daw, maapektuhan daw yan. Kita mo naman, AJ, ilang lindol na, ilang bagyo na, ilang baha na, ilang dilubyo na ang tumaan, pero napakatatag ng BNPP.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, talagang maganda yung pagkakagawa, hindi substandard at talagang maayos talaga, no? Ang problema lang kasi, itong mga pumalit, no, kay Apulakay, eh talagang
1: walang pagmamahal sa Pilipinas.
0: Tak ng mga Pilipino, no? Yes. At saka very backward sila mag-isip, no? Instead na mag-forward tayo, no? Kasi, syempre, futuristic na tayo, eh. Pero ang nangyari, backward sila mag-isip na, ay, naku, huwag na tayo mag-nuclear power plant kasi ganito yan, no? So, hindi sila based sa science. Hindi, yes, sila based yan on facts, AJ, no? Kundi, base lang sila sa mga sabi-sabi at sa kanilang mga haka-haka at sa kanilang mga fears. Doon lang sila talaga nagbabase. Pero kung binuksan talaga yung Bataan Nuclear Power Plant, aba, AJ, malaking tulong talaga sa atin.
1: Pero alam mo, Admin Rich, hindi dahil sa backward sila, eh. Ang tagang pinaka-main na idea nila dyan, no? Kapag natuloy nga naman yung gumana na paandar itong nuclear power plant, ay alam mo, hindi na mawawala ang Marcos sa gobyerno, baka patuloy.
0: Sinabi ni Cory Aquino, no, na
1: diba, sisiraan niya.
0: Aalala
1: na maalala. At hindi na maalimutan yung talaga ng tao. Kung totoo, kung tagang naipagpatuloy yun. Kaya nga, never nilang sa isip nila na kahit once o isang flick sa kanyang isip na buksan natin to, hindi niya inisip yun. Kasi ang tagang maano ng taot dun sa lahat ng magiging mangyayari that time ay ang Marcos lang ang sasambahin o yung kikilalanin ng mga Pilipino, ng sambayan ng Pilipino.
0: Correct.
1: Bilang isa sa the greatest president ever live in this universe. Diba?
0: Kaya naman, AJ, yung mga proyekto, programa ni Apulakay, hindi nila pinagpatuloy.
1: Yes. Especially dyan, yung sa flood control, itong slipway.
0: Correct.
1: Floodway na yan, no?
0: Oo, sa may Paranaque, yan yung magpo-complete, no? Magpo-complete, AJ. Pero hindi itinuloy, no? Na sumunod sa kanya. Kasi na, kay Marcos yun, no? Pag kay Marcos, huwag itutuloy. Kasi, maalala ng taong bayan si Apulakay forever. Pero naalala pa rin kasi lahat, halos ng mga nakikita natin ngayon at pinapakinabangan si Apulakay.
1: Kasi ang pinaka-target na kanila doon ay para sirain lahat ng credibility ng ating mahal na Pangulo before. Kasi nga pag nagbahas, sabi nila, ninakaw ni Marcos yung budget para dyan. Kasi yun ang pinapalabas nila, magninakaw ang Marcos, pero kahit naman hindi nila napatunayan hanggang ngayon.
0: At saka, paano magnanakaw ay wala nga siyang substandard na
1: After this day.
0: Ay, ang titibay hanggang ngayon ay pinapakinabangan.
1: Tama.
0: Kasi sabi mo kasi nanakaw kapag substandard those project, pero yung mga proyekto ni Apulakay, yun yung ini-enjoy pa natin ngayon kasi yung mga classroom.
1: Lahat ng mga proyekto niya, pati yung mga geothermal na yan, di ba? Hydrothermal, nandiyan pa rin
0: Diba? Yung iba pinagbili na lang ng past administration.
1: Dahil hindi pinakinabangan, binuksan.
0: So paano magnanakaw? Paano nagnakaw ang isang presidente na walang proyekto na substandard? Hindi talagang magaganda, mga matitibay na hanggang ngayon ay talaga gamit na gamit pa. Samantalang yung mga bagong proyekto ng mga nakaraang administrasyon, nag-iba na lang. Tulay ni Duterte, nag-iba. Diba? Pagkatapos ng introduction sa Pangulo, kay Duterte yun, no? Siya ang, sa panahon niya yun na bill, no? 2017, may 2018, pagkatapos sasabihin, si Pangulong Marcos ang may kasalanan, no? So kaya yan nga.
1: Admin Rich, no? Siyempre, no? Lahat naman ng yan, no? It's all in the past, pero siyempre, para siyang multo. Up to this day, ay talaga namang pinag-uusapan, no? Na, kumbaga, ay kinakatakutan pa rin nila hanggang ngayon na malaman na lahat ng yun. Kaya nga naman, di mo, yung Dilawan before, di ba? Araw-araw ginigiba ang Marcos sa national television. Araw-araw for 20 years, 36 years, ginigiba ang Marcos every day. Tapos, plus pa yung Martial Law Day, Ninoy Day, lahat na, no? Pati yung EDSA, every year winawasak, ginigiba ang Marcos, pero sino ngayon presidente ng ating bansa? Marcos. Sana namang Marcos Jr. Isang malaking sampal. Up to this day, sabi ng Supreme Court, linisin na, as in, ligan ba yun? Linisin na yung, ano, yung mga kaso. Buray na kasi wala kayo napatunayan kahit isa. Diba? Ngayon, wala nang kaso ang Marcos. Kasi hindi nila napatunayan for the longest years, wala. So, after that, pag-usapan naman natin itong anong ginawa ni Pia Cayetano. At ito nga nung mga women's group ay inireklamo siya sa ethics, no? Sa ano ba to? Ethic, karoon ng ethics complaint regard ano laban kay Pia ano Pia Cayetano. Bakit nga ba niya ginawa yung ganung klaseng splice video? Admit sa iyong palagay.
0: Hindi lang kung sa'yo judge siya. Nakikita ko kasi si Pia Cayetano na ano eh, gusto niyang ipagtanggol talaga no, si Sara Duterte. Yes. Bias sa bias talaga siya. No? Hindi ko alam anong pumasok sa utak niya. Kasi nung nangangampanya naman sa Alianza, iba naman yung pinapakita.
1: Diba? Puro power effect.
0: Kaya binoto natin. Pero ngayon, iba yung nakikita natin sa kanya. Parang nagbago yung personalidad niya. Parang Si Cayetano, merong dalawang personality.
1: Yes, no?
0: Diba?
1: Meron din siyang identity crisis.
0: Akala mo ang balit-balit na palaging Biblia, puro Diyos ang sinasabi. Pagkatapos, bigla na lang, magiging devil.
1: Ngayon kaya yung mga devil. Parang refined, parang girl na girl siya that time, parang kalamo, nagmamanifest na.
0: Siguro naisip niya na ilang araw lang akong selling president.
1: At babaguhin daw yung kanya mga tinatagong lihim. Yun lang isa sa mga kung bakit siya naguguluan sa mundo niya ngayon. Sa mundo niya ngayon, medyo magulo siya. Diba? Naguguluan siya.
0: Pero AJ, lagot siya kasi dahil sa sobra niyang ingay.
1: Ayan, sentry.
0: Ingay siya.
1: Ping Lacson.
0: At ngayon, may mga nakita.
1: Hindi titigil si Ping Lacson, si Senator. Hindi titigil yan. Alam mo naman si Sen Lacson, di ba? Iba
0: may
1: yan.
0: May nakita. Alam mo, pabibodian. Yes. Tapos ngayon ay may lumalakad, pinitigilan nila si Senator Ping Lacson.
1: Ayaw.
0: Kasi, dapat kasi bago sila magtatanak at talaga namang pagsalita against no sa gobyerno pag-isip muna
1: siguro din malilinis siguro din malinis
0: diba? Ayan kita no na-expose na siya ngayon at ewan natin kung ano mangyari dyan no? Abangan natin sa mga susunod na araw.
1: Another day, another kulong. Ganun ba mangyayari? Another day, another kulong? kaya mangyayari kay Pia? Anong award ang matatanggap niya? FAMAS? FAP? Luna Award?
0: Malay ano mo, yan? AJ, malay mo. May pakitaan din si Pia kaya tano,
1: oh,
0: diba?
1: Yes, oh. No?
0: Tatahimik din yan. Tatahimik. Kapag pakita, ano na.
1: Ano natin kung paano siya sasagot kung ano man yung makita laban sa kanya. Tingnan natin kung paano siya sasagot. O kung ano na namang acting prowess ay papakita niya sa atin. Yung maghihimatay-matayan kaya siya?
0: Actress.
1: Maghihimatay-matayan kaya siya? O yung magkukumbulsyon? Mga ganyang bagay? Yung parang Linda Blair?
0: Dapat kasi
1: Angel, kinukumusta
0: siya.
1: Oo, kamusta po kaya Senator Pia Cayetano, ano pong paano nangyayari po sa inyo? Ba't para pong medyo gulong-gulo ay sa buhay ninyo ngayon? Kamusta po, Senator Pia Cayetano? Ayan ha, kinimusta kita. Although I'm just a nobody.
0: Senator Pia.
1: Kumustahin okay rin. Oh, kumustahin mo rin Admin Rich si Senator Pia. Ba, iyan na naman 'yan.
0: Kumusta ka na, Senator Pia? Oh, ayan. Okay ka lang ba?
1: Ayan, tama, no? At inom din kayo ng gatas para relax po ang isip ninyo at matulog kayo sa gabi. Kasi tingin namin ay hindi kayo naatulog na maayos sa gabi.
0: Kasi imbis na maging judge, sila yung naging big lawyer.
1: Yes, kaya nga eh.
0: Kisara, di ba?
1: Eh,
0: dapat
1: diba?
0: Ang sila eh. Neutral dapat neutral. Sila kasi sila yung senator judges. Senator judges. Pero nangyari, sila yung naging defense lawyer ni VP Sara.
1: Senator judge ba yun? O ano? Judges. Judge na talaga for Duterte. So, yun ang pagkakamali nila, no? So, since na mga ganyang bagay at minutes, no, mag-recap na tayo, no, si alam na pa, ano na malapit na ating time. So kulang na ating time that kung ano pang kadaldalan ang sumambulat dito sa ating station at tayo ay magkaroon tayo ng flying kick dito. So, yun na po, no? Sa ating sa recap na po natin ating naging napag-usapan dito, ito nga po una yung regarding po sa kay First Lady sa pagkanyang pag-alalay sa kanyang kabiyak na si Pangulong Bongbong Ferdinand R. Marcos. At syempre po yung pabahay, no, yung PBBM Good News natin, pabahay dyan po sa Med Davao City na pinapasalamatan po ng mga Davaoenos ang ating mahal na Pangulo, ang ating gobyerno sa pagmamahal at pag-aala sa anilang kalagayan. At syempre po, no, sa mga walang bahay pa na ating mga abay na medyo malilit ang kita at walang kakayahan bumili ng, alam mo na, mas sa subdivision ng bahay o magpatayo ng sariling bahay. Hindi, wala silang kakayahan. So ito po isa sa mga napakagandang proyekto ng ating pamahalaan, no, sa pamumuno po ng ating mahal na PBBM. At syempre po napag-usapan na rin po natin diyan itong yung nangyayaring regarding sa zona. At syempre isa sa mga pinaka-highlights na tagang gustong-gusto ko dito yung maamyenda yung epiralo. At syempre po, no, para mabawasan na din po yung aming bill sa electricity. At siyempre, napag-usapan na rin natin dito yung ito ngayon nangyari sa kay Pia, yung pagpo-post niya ng isang video o splice video para sarain ang credibility ng prosecution. At which is very very wrong po ang move ni Miss ni Senator Pia. Kamusta po? So Admin Rich, para sa iyong mga sa ating mga supporters tsaka sa iyong mga followers.
0: Yes. Maraming palayan po, salamat sa mga nanonood sa atin, no? Salamat po kay Amin sa nanonood, pag-share ng ating mga video. Florcita Anakaya, shout out po sa inyo. Sa lahat po ng mga OFW na nanonood din sa atin, sa mga kababayan po natin na nanonood po, this is Radyo Pilipinas. At saka salamat din po sa staff ng Radyo Pilipinas sa palagi pong pag-assist at pagtulong sa atin tuwing tayo po ay naka-live. At manood din po kayo every Sunday po, 7:30 to 8:30 ng gabi. At co-host ko naman din po si AJ. Maraming po salamat din po si Admin Rich, no,
1: comments. Yes, salamat Admin Rich, no, dahil lagi mo ako sinasamahan sa ating Thursday edition ng Vlogs ng Bagong Pilipinas. At siyempre po ako nung inyong likod, si AJ 13 Vlog. At dahil sa tapos na ating 1 hour na huntahan dito sa Radyo Pilipinas para sa aming programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. At nakapasalamat po tayo sa ating mga supporters, sa ating mga kaibigan dyan sa may US of A. Kay Miss Wilma, again, no, Miss Wilma, mamaya tayo mag-usap, tatago pag-uwi, no. At siyempre sa ating mga relative, kanina po mayroon po kaming naging IX, no, payout ng IX, no, dahil po ang One Movement po ay isa sa ito nga po ay nagsagawa ng ayuda para sa ating mga membro ng One Movement diyan po sa May Quezon City sa may bagong pag-asa, no. Maraming salamat kay kay Dr. Chairman Marlon Mendoza, no, sa kanyang walang sawa at napakasipag na aming chairman ng One Movement Inc. dahil po sa kanyang pagsusumikap. At syempre po, no, ang One Movement po ay mayroon pong kooperatiba. So, sa nais na sumali sa aming organization, you can join po, no, call kung sino po ninyong kakalaan yung taga One Movement at maging member po kayo para po maging isa ko sa ating mga una beneficiaries ng mga ayuda. Yan po, no, syempre sa ating mga kung gusto niyo maging entrepreneur at mag-invest sa aming kooperatiba, go ahead, no? Kaya po, maraming pong salamat. At syempre po, sa Saturday po at and Sunday, abangan niyo po kaming muli. Salamat po. Good night.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
18: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
20: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
21: Radyo Pilipinas World Service.
20: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
21: Radyo Pilipinas World Service.
20: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
21: Radyo Pilipinas World Service.
20: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
22: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacanang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Department of Foreign Affairs, or DFA, says it is ready to answer questions from the Senate regarding the government's provisional understanding with China on Ayungin Shoal. The statement comes after Senator Francis Pangilinan filed a resolution seeking an inquiry into whether the arrangement is consistent with the 2016 arbitral award and its impact on Philippine sovereign rights in the West Philippine Sea. The DFA said it respects the Senate's oversight role and is prepared to explain the matter in coordination with defense and security agencies. The department reiterated that the provisional understanding is only a set of principles to prevent misunderstandings during resupply missions to the BRP Sierra Madre and does not concede Philippine sovereignty or require China's permission for operations at Ayungin Shoal. The DFA also reaffirmed that Ayungin Shoal lies within the Philippines' exclusive economic zone under international law and the 2016 arbitral award.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: In our news, the Philippine Embassy and the Migrant Workers Office in Muscat have extended assistance to 14 Filipino seafarers following a maritime incident involving the oil and chemical tanker MT Kaifan in the Strait of Hormuz. The seafarers were safely transferred to Dubai in the United Arab Emirates, where they were receiving additional support before being repatriated to the Philippines. The Philippine Embassy also thanked the government of Oman for its continued assistance, noting that Omani authorities have helped a total of 52 Filipino seafarers since the regional conflict began. The embassy reaffirmed its commitment to protecting the welfare of Filipinos in Oman and across the region.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: More news from the Philippine Service Post. The Philippine Consulate General in Hong Kong has launched an AI-powered legal assistance program to help overseas Filipinos better understand Philippine laws. The first legal aid or AI aid forum introduced LAI, an artificial intelligence legal research assistance that provides quick and easy to understand guidance on legal concerns while reminding users that complex cases still require licensed lawyers. More than 50 overseas Filipino workers attended the forum, where they used the AI tool to ask questions on property rights, family law, and small claims, and also received legal advice from Filipino lawyers. The consulate said the initiative aims to make legal information more accessible by combining technology with public service and empowering Filipinos abroad to better understand their rights.
2: DFA Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: And in Jordan, the Philippine Embassy in Jordan has joined fellow ASEAN diplomats in exploring new opportunities for trade and investment with Jordan's industrial sector. Philippine Ambassador Wilfredo Santos and members of the ASEAN Committee in Amman visited the Zarqa Chamber of Industry and the Jordan Industrial Estates Corporation to learn more about Jordan's manufacturing industry and investment opportunities. Jordanian officials presented the capabilities of the Zarqa Industrial Estate, the country's largest industrial zone, and highlighted its role in boosting manufacturing and exports. The visit also included a tour of the industrial estate and discussions on strengthening business partnerships between Jordan and ASEAN member states. The Philippine Embassy said the initiative reflects ASEAN's commitment to expanding economic cooperation and promoting stronger trade and investment ties with Jordan.
2: DFA Online.
4: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online.
4: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
4: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments, making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
5: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. A magnitude 7.1 earthquake in southern Japan has damaged at least 45 medical facilities in Kumamoto, according to the country's health ministry. As of late evening, the CNN reports several facilities were experiencing power outages, disrupted water supply, and damage to medical gas systems. The quake affected multiple areas across the region, including the towns of Uki and Hikawa. Local authorities in Kumamoto City have urged residents to avoid drinking tap water following reports of contamination. Waterworks officials said cloudy or turbid water has been detected in some areas and inspections are ongoing. While tap water may still be used for cleaning and sanitation, residents are advised not to consume or cook with it until safety is confirmed. In other news overseas, United States President Donald Trump held separate meetings with Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Washington, with the White House describing both talks as positive and productive. The CNN reports the leaders were in the U.S. Capitol to attend a funeral of Senator Lindsey Graham, a longtime supporter of Israel and Ukraine. During the meeting, President Zelensky raised Ukraine's request for additional U.S. support, particularly in strengthening its air defense systems. However, no formal commitments were announced following the closed-door discussions. President Zelensky later said talks included possible cooperation on Patriot missile systems and broader defense initiatives. He also emphasized the need to reinvigorate diplomatic efforts amid ongoing conflict with Russia. And finally, United States President Donald Trump paid tribute to the late Senator Lindsey Graham during a funeral service in Washington, calling him a giant of the United States Senate and a true American original. Senator Graham, who died earlier this month at the age of 71, was remembered for his dedication to public service and strong support for U.S. allies. President Trump said the senator gave America the full measure of his good and mighty heart until his passing. Senator Graham had recently returned from a trip to Ukraine, where he met with President Volodymyr Zelensky before dying of an aortic dissection. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Zelensky were among those who attended the funeral. Senator Graham represented South Carolina in the Senate and was known for his advocacy on foreign policy issues. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments, making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5, here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kami po ay nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, kami po ay napapakinggan sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave transmitters mula po sa Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Para po sa edisyong ito ng Global na Tayo, kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team sa ating production side. Ating executive producer, Ms. Drizel, si Ms. Stephanie Vicente, kasama si Drizel Nanyong. Sa master control, si Ms. Susan Aison at si Mr. Milo Jonella. Sa wirecast, si JP. Ngayong araw pong ito, ay tayo po ay magtatampok ng mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Gayun na rin ang mga reaksyon mula sa mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at mga individual hinggil po dito sa katatapos lamang nitong Lunes na State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lalong-lalo na sa mga ikang po program at serbisyo ng gobyerno, lalo na partikular sa agrikultura, sa ikang po push ng administrasyon na makahanap ng isang sustainable na source ng enerhiya sa likod ng patuloy na nagaganap na conflict o hidwaan sa gitnang silangan. Gayun na rin ang ikang po mga programa at serbisyo na napagkaloob ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na naapektuhan din ng matinding sigalot sa pagitan ng US atiran o kaguluhan sa Middle East. And of course, kakamustahin din po natin ang ating ikang po mga kababayan, mga OFWs at Filipino diaspora living and working sa bansang Japan, particular sa southern region ng bansang Japan, sa Kyushu, na tinamaan po ito ng matinding 7.1 magnitude na lindol. Aalamin po natin ang kanilang mga kalagayan doon. So sa puntong ito, simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa kahalagahan ng crop insurance.
6: Insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 na bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at manging isda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance.
4: Yan po ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address nitong Hulyo 27 kung saan binibigyang halaga ng Pangulo ang kasiguruhan o itinatawag na crop insurance para sa ating mga magsasaka. Ang kagandahan dito, hindi lamang po kasi sa mga pananim ngayon nakatuon ang crop insurance. At hindi lamang ito nakatuon sa mga magsasaka, pati sa mga mangingisda. At sa mga agriculture machineries, nakatuon din po ito. Ano po? At marami pang iba. At hindi lang yan, palalawigin pa ang serbisyo ng Philippine Crop Insurance. Siyempre sa direktiba na rin yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para makuha po natin ang reaksyon ng Philippine Crop Insurance Corporation hinggil sa naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address nitong Hulyo 27, nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon ang ating butihing Vice President ng Corporate Business Affairs Group ng PCIC, walang iba kundi si Vice President Melba Manalo. Magandang umaga po, Vice President Melba Manalo, at welcome back sa programang Global na Tayo. Alright, medyo mukhang may problema tayo sa audio ni Vice President. Ulitin natin. Magandang umaga po, VP Melba.
7: Magandang umaga po.
4: Yan. Okay. Magandang umaga po. Ma'am, VP Melba, kunin lang po namin ang reaksyon ng PCIC dito sa naging pahayag ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kahalagahan mismo. Nabanggit talaga ng Pangulo yung kahalagahan ng crop insurance para sa ating mga magsasaka. Go ahead po, Vice President Manalo.
7: Okay, so una po, magandang umaga sa inyo lahat. Magandang po ang ating nagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp approval from our president, na ang mga sa-persona ang kapatihan na pinagkakaloob ng mga benefits na pinagkakaloob ng PCIC ay patuloy na magsaservisyo at ating mga pag-ibigyan ang ating pag-ibigyan sa ating mga mahal na mga mahal na sila. And of course, paralabakin pa po namin ang ating servisyo at upang sa ganun para ating pa po sa ating mga mahal na sila ang
4: Okay po, BP Melba, nabanggit po kasi ng Pangulo na hindi lamang sa mga magsasaka ngayon nagko-concentrate ang PCIC o maging na rin sa mga iba pang sektor na agrikultura, and that includes of course the fishery sector at maging mga machineries na involved dito sa agriculture. So, sa ngayon po ba, paano po ginagawa ito ng Philippine Crop Insurance?
7: Actually, we have seven insurance lines. Katulad po ng mga bangko na ating mga bangko. We have insurance for rice, for corn, for livestock, for agricultural machineries, for agri-efficiency machineries. At saka po, meron din tayo para sa mga life and health ng mga magsasaka at mga other
4: stakeholders. Okay po. Ngayon, sinabi rin po ng Pangulo na 19 billion pesos na sa loob ng mga nakalipas na taon ang nailaan ng Philippine Crop Insurance. Is that figure correct, BP Melba? 19 billion?
7: Yes. Yes. Ito po ay, actually, ito po yun na 19 billion for the past year na nandiyan ang ating Pangulong Patos na nai- na naibayad ng PCIC. The benefits of placement is at mahal na magsaka at magsaka. Actually, for last year, we have paid more than 4 billion pesos sa ating magsaka. So, last year lang po yun. Nakapagbayad kami. Therefore, for the past year na siya ang ating pangulo, at po ay nakapagbayad na ng around 90 billion.
4: Alright. So, paano po ba? Ano pang gagawin na kailangan palawigin? Dahil nabanggit din ng Pangulo na palalawigin pa ng crop insurance ang inyong serbisyo. So, ano pa hong maaaring maasahan ng ating mga kababayan, lalo na ng ating agriculture sector, sa
7: yes,
4: pagpapalawig po ng programa ng PCIC?
7: Yes, we are enhancing our programs. For example, we have ayun po, meron na kami tinatawag na parametric insurance para hindi na pupunta sa puso ang ating mga adjuster para din na ng palay kundi nakipag-memo o nakipag-bowa po kami with Pag-asa and PhilRise para gamitin ang kanilang mga satellite ano para po meron po tayong bagyo yung lahat ng tatamaan ng bagyo of around typhoon signal natin 2 and above automatic pong babayaran namin yun within 3 to 7 days kaya namin bayaran yun. And we have also increased the amount of cover or amount of insurance ng ating RISE. At ganun din po, we have increased yung coverage ng ating coconut farmers.
4: When we say nag-increase tayo ng coverage ng ating coconut farmers, nabanggit din po ng Pangulo yan. Talagang palalakasin din ang ating coconut industry ano by planting millions and millions of additional coconut trees. Pero pag sinabi nating mag-i-increase ng coverage sa coconut farmers, what do you mean by that? Magkano po ba ang pinag-uusapan natin dito at ano ang mga parameters para po dito sa coconut industry naman?
7: Okay, our coconut industry, meron ang amount of cover po ng ating coconut industry is 2,000 currently. So po ay for the average of 1 year and kasama po ito ang sa kanyang mamatay, ang ating mga coconut growers, kasama po ito yung ating death benefit of 10,000 para sa mga naiwan ng mga coconut growers. So, we are consumers insuring more farmers to more coconut growers.
4: Okay. Sige po. So, sa ngayon po, BP Melba, medyo binisita naman tayo ng bagyo, di ba? Yung Quiapo, tapos yung Habagat, at ngayon, meron na naman tayong binabantayang low pressure area na nagpapaulan na naman sa iba't ibang bahagi ng bansa, tulad dito sa Mindanao, sa Visayas, ano ho, at nilubog na naman ng tubig baha ng landslide. So sa puntong yan, nakatutok na ang PCIC para sa mga crop insurance na maaaring i-avail ng ating mga kababayan muli.
7: Yes po. Lahat po nang nakasiguro sa aming tanggapan ay aming po babayaran pag-file sila dalaw na yung mga talagang tinamaan na mga nabanggit. May also add, we have drought. Kagayan, sa region 2, nagkaroon din po tayo ng drought. Actually, patuloy po ang pagbabayad na dyan. As of June 30, we have paid around 400,000 farmers. And of course, may hit pong 72 billion na nabayaran na.
4: Alright. And with that, VP Melba, ano po ba ang maipapahatid nyo pang mensahe sa ating mga kababayan, lalo na sa ating agriculture sector, sa mga darating pang panahon, lalo pat talagang nabigyan din ng pansin ng Pangulo ang Philippine Crop Insurance Corporation?
7: I'm encouraging our farmers and fishers una po kung di ba sila nakakalaan. Magpapatala po ng sila sa pinakamalapit ng Department of Office. And of course, kung sa ating tanggapan po, kung kayo naman ay RSPSA listed na, kayo po ay pumunta lang sa ating tanggapan. Marami po kami tanggapan all over the Philippines, including telephone offices and services and satellite offices. Or sa ating po mga municipal at municipal office, sila po ay tuturong sa inyo para kayo ay maituturo sa PIC. Yun po, at ito po ay libre. Libre po ito, katulad po ng nabanggit ng ating na Pangulo, libre po siguro sa ating insurance plan, rice, corn, high value crops po. Pati po high value, livestock, ang ating food at ang nabot ng pangunaka at pasta ng ating mga pangalangin at mga basa. Lahat po niyan at kayo ay nakatala sa akin PSA. Ito po ay libre at it is 100%. So, wala lamang po kasi dapat gawin. Dapat ito kung ito ka tanggapan, mag-file ng application form at hinihin lang sa inyo ang positive information tayo, para po makasiguro tayo at makasigurado sa ating mga ito.
4: With that, VP Melba, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo dito sa ating programang Global na Tayo. Thank you very much, VP Melba.
7: Thank you, kasamang Ray. And if you always have a pleasure. It always have a pleasure to share information with
4: you all. Ang Vice President ng Corporate Business Affairs Group ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, Vice President Melba Manalo. Kayo, yung, thank you very much po, VP Melba. And of course, tayo po yung magpapatuloy pa rin sa ating programa ngayong araw na ito. Tuloy-tuloy pa rin po tayo ano po, at sa mga darating pang mga ikang panayam natin, ang tabayanan po ninyo ang ating panayam with the Philippine Energy Research and Policy Institute. Kasama ang ating Executive Board Member, Attorney J. Layug. And later on, ang ating Overseas Workers Welfare Administration, makakasama naman natin si Administrator Attorney P.Y. Kaunan. At ang ating Philippine Consulate General sa Osaka, Japan, si Consul General Donna M. Rodriguez. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si MS mo yata nakakabit
12: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito, nasa linya na po natin ng komunikasyon ang ating Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, Attorney J. Layug. Pero bago natin makausap si Attorney J. Layug, narito muna at pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol dito po sa SONA nitong Lunes. At dito maliwanag na binanggit ng Pangulo sa paghahanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng sustainable energy para mapababa ang presyo ng kuryente, ay isinusulong talaga itong paggamit ng hydrogen at nuclear power. Narito po ang naging pahayag ng Pangulong Marcos Jr.
6: We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production.
4: Yan po ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bukod po kasi sa hydrogen at nuclear power production, marami pa rin pong binanggit ang Pangulo tungkol po sa tinatawag na energy source of energy, sustainable sources of energy. At yung pong isa sa mga talagang nagkaroon ng malakas na reaksyon ay yung kanyang naging pahayag tungkol po dito sa pagtanggal dito sa systems laws at maaaring pag-amyenda sa EPIRA law. Nasa linya na po natin na ngayon ang ating komunikasyon si Atty. Jay Layog, Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute. Magandang umaga po, Atty. Layog. Si Ray Sampang ulit ito sa programang Global na Tayo.
14: Nanonood at nakikinig sa iyo.
4: Thank you very much po, Atty. Jay Layog. At Atty. Layog, ano po muna unang yung reaksyon dito sa mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang asona nitong Lunes, especially focusing on ika nga po yung paghahanap ng mga alternative and sustainable sources of energy, hydrogen, maging sa nuclear power production at sa iba pa tulad may nabanggit din siya sa Malampaya at dito po sa push na kumare maamyendahan na ang IPIRA para mawala na itong systems loss na ika nga nakaka-apekto rin sa presyo ng kuryente sa mga konsumidores, Atty. Layog.
14: Opo, actually Ray, yung una kong napuna po namin ay ang focus po ng Pangulo ay maghanap ng alternative sources of energy. No? Yung kanyang paghahanap ay importante dahil alam naman po natin tayo nag-aangkat ng coal at natural gas ngayon. No? So maganda ko, although yung kanyang pagpupush ho for nuclear and hydrogen, medyo matagal-tagal pa ho yan. No? But for the last 4 years, ang kanya hong sinulong naman ay yung paggamit ng mas madaming renewable energy resources. So in-expect ko namin yan, no, na patuloy ho ang ating pamahalaan na maghanap ho, no, at gamitin natin yung sariling atin, no, lalo na ho itong ating mga renewable energy.
4: Okay. When we say renewable energy, Atty. Layog, these are, of course, geothermal and hydrogen and nuclear. Ano po?
14: Well, pag sinabi ho natin geothermal, isang salita ho ang aming palaging sinasabi. Ang tawag ho namin dyan, big show. No?
4: Mm-hmm.
14: So, big, ibig sabihin BI, biomass. Ito ho yung mga municipal at agricultural waste na pwede natin gamitin. Geothermal ho. Ito ho yung init, no, sa gitna ng ating kalikasan, no, yung core of the earth. Pangatlo, ang ating solar, madami ho tayo niyan dito sa Pilipinas. Pang-apat ho, hydro, madami rin ho tayong sources ng hydro. Pang-lima, ocean, at pang-anim ho, wind.
4: Mm-hmm.
14: Yan ho ang ating mga renewable energy resources sa Pilipinas.
4: Alright, bago po ako dumako sa iba pang detalye ng nabanggit ni Pangulo tungkol dito sa maaring gawin ano po ng gobyerno patungkol sa hydrogen at nuclear power production. Matanong ko lamang po, ang mga pulisiya po ba ngayon ng Department of ng gobyerno through the Department of Energy sustainable para po sa kalalagayan ngayon ng supply ng kuryente at enerhiya sa Pilipinas sa kabila po ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan?
14: Alam niyo po, okay, ang maganda ho sa ginawa dito sa ating administration, simulat sa pool pa lang ho, no, nung umupo ang ating Pangulo, ay sinulong na ho niya yung renewable energy. No? Unlike previous governments, ang talagang focus ay gamitin yung sariling atin. No? So yung mga polisiya na ginawa ho ng Department of Energy ay lahat ho nakaangkla sa paggamit ng renewable energy sources. No? Ang pinaka maganda hong polisiya na meron tayo ngayon, ito ho yung ating auction, no, yung Green Energy Auction Program. At ang dami-dami hong ngayong tinatayo na solar, wind projects dahil ho dito sa auction na ginagawa ng DOE. Annual po ang ating auction. This year ho, madami na naman tayo auction. Meron ho tayong auction for waste to energy, total ho niyan 400 megawatts. At meron din ho tayo auction for offshore wind, 3,300 megawatts. So maganda ho yung polisiya, maganda ang programa. Kailangan lang ho itayo talaga itong mga proyektong ito.
4: But does this policies na ginagawa ngayon o in place ngayon, Atty. Layog, are this palatable for foreign investors to invest in the energy sector?
14: Opo, very palatable. In fact, ho, kung makikita niyo yung datos, lahat ho na nag-invest ngayon sa Pilipinas sa energy sector, siguro ho, mga 90% dyan foreign investors. No? Kasi nakita ho nila yung kagandahan ng ating polisiya. Pag nanalo ho kayo doon sa green energy auction, 20-year payment po yan. No? 20 taon na ikaw ay
4: Mm-hmm. Okay. So ito pong sige.
14: Ang maganda ho dyan, mababaho ang ating rates for green adoption.
4: Mm-hmm. All right. How about, matanong ko na rin po, Atty. Layog, nasaan na tayo pagdating dito sa isang another source of sustainable energy, solar power at electric vehicle? Kung maaari po nyo kami mabigyan ng konting paglilinaw dito. Nasaan na po tayo dito sa pag-generate ng solar power? Hmm.
14: Opo, yung ating electric vehicle program ay ang sinasabi ko nga ho, kailangan palawigin pa natin. No? Wag lang ho, private sector. Mm-hmm. Sana pati ho public sector gawin na, no? Mm-hmm. Itong electric vehicle program para ho yung ating mga jeepneys mapalitan din natin ng electric vehicle. Mm-hmm. Yun ho yung ating inaasahan para mabawasan yung paggamit ng oil.
4: Mm-hmm. And isa pang nabanggit ni Pangulo, yung sariling elektrisidad na pwedeng ano, na pwedeng gamitin ng bawat household. Ano po? Kasi sa ngayon parang meron tayong metering system na kapag mayroong solar panel ang isang bahay, yung sobra pwedeng ibenta sa Meralco. Pero sa isang sistema, baka naman pwede nang hindi na ibenta sa Meralco, gagamitin lang talaga ng household yun, Atty. Layog.
14: Opo, ngayon po, Ray, katulad halimbawa po niyan, ako po ay merong solar panel sa bahay. Ang tawag ho dyan, pag kumonect ako tayo, net metering system, no? Ibig sabihin ho, yung solar na ginagamit ko, na gine-generate ng aking solar rooftop, ginagamit ko sa bahay at ginagamit ko rin ho pag may excess po ako, binabato ko siya sa Meralco.
4: Okay. So, pag ganito po ang sitwasyon natin, yung solar, pati yung electric vehicle, may nabanggit si Pangulo yung EV. Unang-una yan lang nabanggit yun sa kanyang, at least sa first part ng kanyang SONA. At least, tama ba ako, 40% inaasahan na maging EV o yung mga vehicle sa EV by the year 20, I think 30 or 40. So, do you think that is achievable, Atty. Layog?
14: Very, very achievable po, Ray. Actually, ho, nung sumipa ang presyo ng gasolina, diesel, ang dami na ho nagsibilihan ng electric vehicle. In fact, ngayon ho, may tatlong buwan na naghihintay na ho tayo pagbibili kayo ng electric vehicles. Ang dami na ho bumibili. Nakita ho nila yung kagandahan ng paggamit ng electric vehicle, hindi na sila nagbabayad ng gasolina o diesel.
4: Mm-hmm. So we can achieve that 40%. 40%.
14: Kayang-kaya ho. Baka even more.
4: Oy.
14: Ang mangyari po niyan.
4: Alright. Now I'm going to itong topic na ito, at this is, although nabanggit po ninyo medyo baka matagalan pa ito, yung hydrogen tsaka yung nuclear power production. Una-una para lamang po magkaroon ng konteksto yung ating mga kababayan. Eh, pero bago pala ako tumako doon, ito palang isa. Ito ni Layog, mahalaga. Sa pag-aaral po ng Philippine Energy and Policy Institute, just sinabi ng Pangulo, natatanggalin na yung systems loss. Eh, kinakailangan ma-amienda dyan ng EPIRA. Do you think open ang magiging ika nga po ang industriya pagdating sa pag-aamienda sa EPIRA? At ano kaya ang provision na pwedeng ibaguhin sa EPIRA law?
14: Alam niyo po, Ray, no, yung ating systems laws, may dalawa ho siyang components, no. Yung una hong component, yung non-technical. Yung pangalawa, yung technical, no. Unahin ko yung non-technical. Kaya ho tayo nagbabayad ng systems laws, kasama po dyan yung recovery dahil ho sa mga ninanakaw na kuryente.
4: Mm-hmm.
14: Ito ho yung mga jumper, yung mga electricity theft. Yan po ay unfortunately binabawi sa consumers, no.
4: Mm-hmm.
14: Pwede ho bang tanggalin yan? Pwede ho, no. Kailangan lang ho paitingin pa yung taong
4: Okay, sige lang.
14: Kailangan ho ang tulong ng pamahalaan, hindi mm-hmm. lang ho national, pati local government po.
4: Mm-hmm. So all right. So madali bang ma-amienda ang EPIRA? Meron ba dapat sa panig po ng Philippine Energy Research and Policy Institute kung kayo po ang ikukonsulta o magbibigay ng rekomendasyon? what particular provision sa IPIRA law ang dapat baguhin?

0: ng elektrisidad.
1: Pero matanong tulad ng tanong po ng iba natin mga kababayan, Attorney Layog, is this achievable? Eh, ilang taon na lang, what, 1.5 years na lang, if I'm not mistaken, ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Eh, matagal na pong nagpupush na maamiendahan o ma-revise ang EPIRA law. I think to Congressman Toby Tsangko already proposed that 2016 o 2018 pa lang, pero hindi na umusad at nag-refile siya yata ulit nung bill niya. Eh, isa't kalahating taon, o sabihin na natin 2 taon na lang, patapos na ang termino ni Pangulong Marcos Jr. Do you think maamiendahan in time itong EPIRA during his term?
0: Well, alam niyo po yung amendment na EPIRA, kaya naman hong gawin, pero siguro tingi-tingi, no? Hindi yung kabuuan, no? Kasi madami ho talagang gustong palitan, no? Ang iba't ibang nagsusulong ng pag-amyenda ng EPIRA. Pero ho yung mga tingi-tingi, pwede hong amyendahan. Halimbawa ho, no, may amendment to the EPIRA law na palakasin ang mandato ng ERC. No? Yan ho, ginagawa na ngayon at inaasahan ho namin by year end ho, baka maipasa na yan, kasama yan sa amendment na EPIRA. Pero yung iba hong provisions, medyo mahaba-haba ho yung debate dyan, no? Lalo na yung debate sa systems laws, no? Hindi naman hong kailangan tanggalin sa EPIRA, pwede lang naman pababain ng ERC ho yan, yung rate ho ng systems laws.
1: I think sa kasalukuyan, Attorney Layog, correct me if I'm wrong, parang may in-impose ang ERC pagdating sa systems laws na I think 5 to 6% lang ang maximum na pwedeng apa i-claim. So ibig sabihin, pwede pang ibaba ito further.
0: Pwedeng pababain, lalo na ho kung ang pamahalaan mismo ang gagalaw na doon sa mga nagnanakaw na electricity para di na ho kinokolekta sa atin, no? Kasi ho sa atin ho kinokolekta yung mga nananakaw na kuryente, no? Yung mga jumpers, yung cost ho niyan dahil may kawalan ho yan. Sa atin ho binabawi, no? So yun ho, kung lumakas lang ho yung enforcement ng ating pamahalaan, hindi na kailangan bawiin sa atin yan.
1: Ayun, okay. Eh kasi ang alam nyo mga kababayan, si Yusek, si Attorney Jay Layog ay dati pong undersec, parang hindi nakakaalam. Pero nabanggit ko na ito before. Pero si Attorney Jay Layog ay former undersecretary ng Department of Energy. That's why he has an extensive experience and knowledge dito sa pinag-uusapan po natin. Speaking of that, Attorney Layog, nung po bang undersecretary kayo ng DOE, hindi pa ba napag-usapan ito o hindi pa ba natakil ito? Itong anumang pag-amienda o revision sa EPIRA?
0: Hindi ho priority yung systems laws dahil kinap naman ho ng ERC, no? Ang priority ho namin noon yung pagpapadami ng supply ng kuryente, no? Doon ho yung bababa talaga ang kuryente, no? Ngayon naman ho inaasahan ho natin mangyayari na yan, no? Dahil ang dami-dami ho talagang tinatayo na solar and wind, kailangan lang ho tayo maghintay-hintay ng mga 1-2 taon. Pag yan ho ay nasa sistema na natin, inaasahan ho natin bababa ang ating kuryente.
1: And speaking of that, Attorney Layog, kung halimbawa maging successful itong pagtanggal o pagbawas sa systems laws or in some way revision or amendment sa EPIRA law, hindi ba yan magkakaapekto sa supply ng kuryente na ibinibigay ng mga ikanga power distributors?
0: Alam niyo ho, yung kanina ho, nung pinaliwanag ko yung non-technical, yun ho pwedeng bawasan, no? Yung technical po na aspeto ng systems laws, yan ho yung kailangan pag-aralan, no? Kasi ho, sa bawat electricity, no, or bawat megawatt hour na dumadaan dun sa ating linya, hindi naman ho talaga 100% na i-deliver. In other words, ho, part of the technical yung systems laws, no? Yan ho kailangan pag-aralan. Kasi ho, pag binawasan nyo ho yan, eh baka tumaas lang ho yung charge sa atin. Uy. Lalo. Yan ho yung kailangan may technical study para ho pag binawasan nyo ho yan, wala hong dagdag doon sa cost ng transmission or distribution system.
1: Pero Attorney Layog, again, correct me if I'm wrong, ang pinakamalaking porsyento na ipapataw sa consumer is yung generation charge, di ba?
0: Ano? Tama po. Kaya nga ho, yan ang dapat.

0: At pagtuunan natin ng pansin, no? Percent ng Meralco bills po natin, no? So, yan ho, kung mapadami natin yung mas mura na kuryente, bababa ho yung ating electricity bills.
1: Okay. Sige. So at least yung pagbaba nung pagbaba pa from the current 5 to 6% na pinataw ng ERC sa systems loss para i-claim ng mga ng Meralco o ng iba pang mga electric cooperative, eh ang pinaka ikang ang sabi nating immediate application nung pagbabawas, eh maibaba pa sa 5%, ano po, Attorney Layog, or tama po ba?
0: Opo, pwedeng ibaba pa, basta ho ang pamahalaan mismo ang mag-strictly enforce ng ating mga batas, no?
1: Mm-hmm.
0: Para mabawasan yung pagnanakaw ng kuryente.
1: Yes, yes.
0: No, madami ho kasing nagnanakaw, no?
1: Yes, yes. Mm-hmm.
0: Hirap na hirap po si Meralco. Alam niyo, pag meron kayo nakikita mga komunidad, napapansin niyo ho yung linya nandun sa taas ng bubong, no?
1: Mm-hmm,
0: O
1: mm-hmm.
0: ng dingding. Kasi nga ho, may mga hindi ho maayos na tao na nagkakapit ho ng jumper, no?
1: Yes, uh-huh.
0: Jumper. You know, yung mga nirecover ho sa ating mga consumers, no?
1: Mm-hmm.
0: Mababawasan ho yan basta lang may strict enforcement.
1: Okay. Now, Attorney, yes, opo. Attorney Layog, ito na. Hydrogen and nuclear power production. Kanina po, nabanggit ko na, tanong ko, is the Philippines, o may mga polisiya ba, may polisiya na ba ang Pilipinas to sustain itong push ngayon for hydrogen and nuclear power production? Handa ba tayo? Do we have the infrastructure? Do we have the right policies? Sa pag-aaral ng Philippine Energy Research and Policy Institute, handa na ba ang Pilipinas para dito?
0: Opo, alam niyo ho, ang kagandahan doon sa hydrogen, ang DOE ho mismo nag-conduct ho siya ng auction. No? So may areas po siya na pinablic bidding ho niya. At yun ho yung binanggit na ating Pangulo. Mm. No? May mga areas po na may exploration na for hydrogen at tinitingnan ho nila kung meron nga ho doon available resources. No? So meron na hong polisiya ang pamahalaan. Maganda hong nag-bidding na ho sila for that.
1: Mm-hmm.
0: No? Yung nuclear naman ho, ang dami hong hakbang na ginagawa ngayon ng DOE. No? Including ho itong mga technical studies. No? Ang dami hong study kung pwede ho bang itayo pa doon sa Bataan area. No?
1: Mm-hmm.
0: But at the same time, marami hong sinusulong na possible laws, no? New laws, para ho maisulong ho natin yung nuclear. Ang mahalaga ho sa ating mga new technology, no, ay dapat ho talaga yung kanilang presyo na i-offer sa atin, no, ay competitive, no, para magkaroon sila ng power supply agreement.
1: Alright. Nuclear power energy. Ang nabanggit ng Pangulo, nagagamit na rin naman natin ng nuclear power, although on a smaller scale, not unlike Japan, not unlike sabihin na natin even Malaysia, gumagamit na rin yata sila at iba pang mga bansa. So sa atin, mayroon tayong Bataan, kaya lang hindi yan Bataan Nuclear Power Plant, pero hindi natuloy hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ano po kung maibabalik o pwede pang gamitin. Ito po bang itong nuclear power production, napag-aralan po ba ng Philippine Energy Research and Policy Institute kung gaano kalaki ang maaring ma-contribute nito sa power distribution at paano ito mapapababa ang ikanga po gastusin o singil sa kuryente?
0: Alam niyo po, ang nuclear, kung maalala niyo ho, no, nagkaroon tayo ng Bataan Nuclear Plant, kung yan lang ho ay na ituloy noong unang panahon, palagay ko na iwasan ho natin yung shortage in electricity, no? Kung titingnan ho natin buong mundo, no, yung datos, maganda ho yung nuclear dahil very stable. At the same time ho ay namimintinan niya yung presyo niya. So kung magawa ho natin yan dito, definitely ho makakatulong yan sa ating supply. No, ang tanong na lang ho, kasi ang ating sistema dito para magkaroon ka ng power plant, lalo na yung mga malalaki, kailangan ho nila ng power supply agreement. No? At ang makakabili lang ho niyan, lalo na gantong kalaking nuclear plant, ay Meralco. No, pero ho, at ayon sa ating batas, si Meralco, bago ho pumirma ng power supply agreement, kailangan ho nagko-conduct siya ng public bidding. No, so ang tanong na lang ho, kaya bang mag-compete, no, ng nuclear dun sa mga ibang baseload power plants, no? Katulad ng coal, ng natural gas, kaya ho ba niya na mas mura siya? At kung mas mura ang ma-offer ni nuclear, ay makakabuti po yan sa atin.
1: Pero will one nuclear power plant suffice to provide the energy needs of the country, Tony Layog?
0: Depende po, no? Yung ating Humbataan nuclear plant was 600 megawatts. Definitely in terms of base load, kailangan natin malaki-laki, more than 600 megawatts, no? Yung mga tinatayong coal plants po, usually nowadays 1,200, no? So kung magtatayo para economic ang nuclear, palagay ko minimum 1,200 megawatts.
1: That's the minimum, 1,200 megawatts.
0: Oho, para lang ho makamura, no? Kasi larger in scale.
1: That, sa kasalukuyan, sa setup po at structure ng Bataan Nuclear Power Plant, if, kung pagbabasihan lang po natin o pag-aaralan, it doesn't have that capacity yet, yung 1,200 megawatts.
0: Pwede po yan. Kung may magsusulong ho na private investor at kaya niya hong lagyan ng investment, no? Kaya ho yung 1,200 megawatts.
1: O parang i-upgrade, ano, Attorney Layog?
0: Opo, kaya po niya magtayo basta may pondo po siya at meron na po siyang kontrata with Meralco. Kaya ho magtayo ng 1,200 megawatts.
1: All right.
0: Inaaral din po yan ngayon ng Meralco.
1: Okay. Now, Attorney Layog, sa Philippine Energy Research and Policy Institute po, I know nakakarating din naman po, pinag-aralan din ninyo yung other side ng nuclear power, especially yung mga negative effects nito, especially sa mga sinasabi po ng mga environmental conscious groups natin that it could harm the environment, especially yung lugar kung saan naroroon ang Bataan Nuclear Power Plant. Napag-aralan din po ba ng Philippine Energy Research and Policy Institute ito?
0: Well, ngayon po ang tinitingnan po namin, no, kung saan po yung mga lugar na maaaring itayo, no, ang nuclear power plant. Kasama din ho dyan kasi yung acceptance ng community, no. Definitely ho in terms of security, no, importante din po, no, na yung lugar kung saan magtatayo nuclear plant ay wala hong mga issues, no. Halimbawa ho, no, kung maalala niyo yung Japan, na itayo ho nila sa isang lugar na unfortunately dahil nagkaroon ng earthquake, no, na erode ng tubig ho, no, yung nuclear power plant. So yung mga technical issues ho, yan tinitingnan ho namin sa aming pagsusuri kung saan ang pinaka-best place for a nuclear power plant.
1: Okay. Okay. Pero siyempre, sorry, tinitingnan din, ano po, Tony Layo, kung earthquake prone yung area. Ano ho?
0: Opo. Opo, mahalaga po yun, no? Kasi ayaw ho natin magtayo ng isang planta na delikado po, no? At baka may earthquake nga.
1: Alright. Siguro, last question na lang po, Attorney Layog. So, now that the President has mentioned hydrogen and nuclear power production, bukod pa sa iba pang mga alternative sources of sustainable energy, do you think, kailan po sa tingin ninyo, may sasakatuparan ang isang energy nuclear pa energy production para naman makatulong sa gastusin ng ordinaryong mamamayang Pilipinas, mapababa ang presyo ng kuryente, Attorney Layog?
0: Alam niyo ho, yung nuclear, ayon na rin sa datos ng DOE, no? Mga 10 years in the making pa po.
1: Wow.
0: Medyo madami-dami yung kailangan gawin. Kasama ho dyan yung pagsulong ng bagong batas para mabigyan ng insentibo, no? Siguro ho, baka kung talaga isusulong ng pamahalaan, siguro ho, mga 6 years time, kaya na natin.
1: 6 years time. So that's way beyond Bongbong President Marcos Jr.'s term in office.
0: Opo, way beyond. Unfortunately, no, marami ho kasi kailangan pang gawin, no, nahakbang ng pamahalaan para maisulong ang nuclear.
1: With that, Attorney Layog, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo at sa mga impormasyon na inyo pong ibinigay sa ating programa, lalo na sa kapakanan ng kaalaman ng ating publiko. Thank you very much po, Attorney Layog.
0: Maraming salamat, Ray, at sa iyong mga fans. Magandang umaga po.
1: Ang ating pong Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, Attorney J. Layog. Ayan, ano po. So, napag-usapan po namin ni Attorney J. Layog itong naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address nitong Lunes, na patungkol po dito sa ikang mga hakbang na ginawa ng kanyang administrasyon para masiguro ang sustainable supply ng enerhiya sa kabila po ng patuloy, hanggang ngayon, patuloy na conflict dyan po sa Middle East sa pagitan ng US at Iran na nagbigay ng disruption sa flow ng langis mula po dyan sa Strait of Hormuz na nakaapekto sa maraming ekonomiya at nakakaapekto pa rin hanggang ngayon sa maraming ekonomiya sa iba't ibang bahagi ng mundo, particular dito sa Southeast Asia, particular sa ating bansa. Eh, kahapon lamang po, tumaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Magkano tinaas? Napakataas. Halos nasa, ano ba, 5 hanggang 6 na piso sa litro ng gasolina. Sa diesel, tama ba? Halos 10 pesos sa diesel. Ano? So, ganun kataas, no? Ang, ano, tapos, siyempre, patuloy pa rin umaaray ang ating mga kababayan sa presyo ng kuryente, di ba? Yung tinatawag na bill shock, di ba? Eh, kaya ito pong ginagawa ngayon ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address noong Lunes, talagang sinabi niya na nais niyang mawala na yung systems loss na unfair ayon sa Pangulo na pati yung consumer ang nagdadala pa, lalo na doon naman sa mga sumusunod. Eh, yung mga nagja-jumper kasi dyan, yun ang dapat habulin talaga, yung mga nagnanakaw. Ang problema, pati tayo na sumusunod at hindi nagnanakaw at naglalagay ng tamang sistema ng kuryente, eh sa atin din kinukuha. And of course, kinakailangan maamyendahan dyan yung IPIRA. At of course, yung ika nga push pa rin ng Marcos administration for the hydrogen and nuclear power production. Yung nuclear power production, sabi nga ni Atty. Layog, napakalaking bagay niyan na maibaba ang presyo ng kuryente. Hindi lang presyo, kundi yung talagang steady supply ng energy sa ating mga households, di ba? Ngayon, isa pang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., siyempre hindi mawawala ito. Lagi nakapokus dito ang ating Pangulong Marcos Jr. sa kapakanan at proteksyon, pangangalaga ng ating mga overseas Filipino workers. Particular, nung pumutok po yung mga kaguluhan dyan sa Middle East. Natandaan po natin, bago pa yung US-Iran war, meron pang Israel-Iran, di ba? Na kaguluhan at iba pa mga kaguluhan sa Middle East. At dito, binigyang halaga ng Pangulo ang mga naging gampanin at nagawa ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration. Pakinggan po natin ang Pangulo.
2: Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.25 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa.
1: Yan po ang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bahagi lamang po yan ang pahayag niya hinggil sa mga naging hakbang ng DMW, ng OWA at ng administrasyon Marcos para po sa kapakanan at proteksyon ng ating mga OFW. Nasa linya po natin ngayon ang ating Overseas Workers Welfare Administration Administrator, Attorney PY Kaunan. Administrator PY, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
3: Magandang umaga po, Sir Ray. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
1: Siguro po, reaction po ninyo, Administrator PY, sa naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona nitong Lunes na nagbigay halaga sa mga naging hakbang ng DMW at ng OWA, sa OWA na inyo pong pinangungunahan, Administrator PY.
3: Sa amin po, ano pa rin ito, isang kumpirmasyon na alam niyo po Sir Ray, taon-taon sa sona ng ating pahal na Pangulo, hindi nawawala ang pagbanggit sa importansya at recognition ng ating mga OFWs. Kaya naman kami ng Department of Migrant Workers po at ng iba pang mga ahensya na tumutulong sa ating mga OFWs. Tuloy-tuloy po tayo at nasabi nga ng ating mahal na Pangulo, lampas 12,000 po ang siyang natulungan nating makauwi. At hindi po lamang yung pag-uwi ang ating tinulong. nasabi po ng ating mahal na Pangulo, yung pagbalik nila sa Pilipinas at pagbigay natin ng tulong mula sa OWA, ang ating mga livelihood at reintegration programs, ay talaga naman pong nung na-mention ng ating mahal na Pangulo, nakakatuwa pero nakaka-pressure si Ray dahil ibig sabihin mas marami pa ang kailangan nating tulungan at mas kailangan pa pong pagbutihin ang ating trabaho para sa ating OFWs.
1: Nabanggit po ng Pangulo yung Action Fund, pati yung I think kasama na dyan yung Servicio Caravan, yung mga ginagawang hakbang ng OWA sa pagdadala po ng mga serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa iba't ibang mga embahada natin sa iba't ibang bahagi ng mundo kung saan naroon ng ating mga overseas Filipino workers. So, can we expect na magkakaroon pa ng mas malawak na ganitong mga serbisyo sa mga darating na panahon, Administrator PY?
3: Tuloy-tuloy po tayo sa paggagawa ng mga caravan, whether abroad or dito po sa region para sa mga bumalik na mga OFWs. Abroad po, yan po ay actually ine-expect na ng ating mga kababayan na mapuntahan sila sa Ray. Hindi lamang po sa rehiyon na may tension ngayon ang Middle East, kundi sa iba't iba pa pong lugar kung saan marami po tayong mga komunidad ng ating mga OFWs. Tayo rin po kasama ang ibang mga katuwang natin ng mga agencies, umiikot rin po tayo sa iba't ibang probinsya dahil nandito na po yung iba nating kababayan. Sabi nga ng ating mahal na Pangulo ay yung iba po ay nag-a-avail ng mga services sa job fair natin at yung iba naman po ay nag-a-avail ng mga serbisyo para magsimula sila ng livelihood o negosyo sa pagbalik nila sa Pilipinas.
1: And of course, siyempre hindi ko po dito makakalimutan itong mga scholarship programs na inilalatag po ng OWA sa pangunguna po ninyo. Hindi lamang para sa mga scholarship ng mga beneficiaries ng overseas Filipino workers, kundi pati mismo ang OFW, meron na po kayo na established na scholarship program para sa kanila.
3: Tama po yan. At katuwang natin, ang CHED at ang TESDA na siya rin naman pong minensyon ng ating mahal na Pangulo noong SONA, ay ibig sabihin nito ay lalo nating palalakasin ang scholarship program ngayon nga po. Sir Ray, alam mo naman, laging dito sa show natin na sinasabi ko ang mga bagong inisyatiba ng OWA at yan po ay sa Setyembre natin bubuksan ng formal yung pong matagal na nating pangarap na OFW Academy. OWA Academy po yan. Para po yan sa ating mga OFWs na bumalik or yung iba naman po gusto pang umalis ulit. At saka syempre, wag nating kakalimutan, Sir Ray, ito ay bili na bili ng mahal na Pangulo, panahon pa ni Sec Ople, ngayon pong panahon ni Sec Hans, yung mga anak ng OFWs na kailangan po nating tulungan. Kasi sila naman po talaga ang dahilan kung kaya't umaalis ang ating mga kababayan, mabigyan ng magandang kinabukasan sila. Kaya tumutulong po talaga ang OWA dyan para mabigyan ng oportunidad as many as possible po within our budget na mabigyan ng scholarship at educational assistance.
1: Okay. And of course, syempre po, Administrator PY, yung mga na-repatriate, natulungan na ma-repatriate ng OWA na mabigyan din ng trabaho, Administrator, dito sa Pilipinas.
3: Marami-rami na po yan, no? At yan nga po, katuwang naman natin dyan ng Department of Labor and Employment through the different pesos po ay nagbibigay ho tayo ng oportunidad na magtrabaho po sila dito. Marami ho sa kanila ang kailangan din ng upskilling or training bago po makahanap ng mas magandang trabaho dito sa atin. Kaya sabi ko nga, hindi lamang DMW o OWA or DOLE or TESDA. Ang ginawa ho natin, pinagsama-sama natin yung apat at kaya nga pumirma kami, I think a week before the SONA, ang apat pong ahensya at departamentong ito upang tulong-tulong na magbigay ng trabaho at oportunidad sa pag-upskill or training para sa ating mga kababayang bumalik sa ating bansa.
1: Alright. Okay, with that, Administrator, alam kong meron ka naka-schedule na importanteng activity for today. I will not keep you for long. Siguro mensahe na lamang po ninyo, Administrator PY, sa mga overseas Filipino workers natin at sa mga kababayan natin dito sa loob ng bansa. Go ahead po, Attorney Administrator PY.
3: Sir Ray, sa ating pumahal ng mga OFWs, patuloy po kami na nandito upang tulungan po kayo. Alam ko ho, iba-iba ho ang inyong mga concerns. Natatanggap ko ho ang mga mensahe ninyo sa Facebook, sa Viber, sa WhatsApp. At kami po sa OWA handang tumulong sa inyo. At sana ho hindi nyo maramdaman na mag-isa kayo. Lagi ho kayong tatawag sa amin sa 1348 or mag-email sa owacares@owa.gov.ph or puntahan ho kami sa aming mga opisina at handa po kaming tulungan kayo. Maraming maraming salamat po. At alam nyo po, paghuli na, ay Sir Ray, yung pong pag-mention sa OFW, sabi ko nga, every sona ng mahal na Pangulo, lagi po niyang pinabanggit ang ating mga OFWs dahil sa simula pa lang po ng kanyang termino, klarong-klaro na. Napaka-importante po ng ating mga OFWs at kanilang pamilya at nakatutok po ang pamahalaan para magbigay ng serbisyo at programa para po sa kanila. Maraming maraming salamat po.
1: Maraming salamat din po ang ating pong OWA Administrator Attorney P.Y. Kaunan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, sa puntong ito, kamustahin naman natin ang ating ikangang mga kababayan, ang ating mga overseas Filipino workers living and working sa Japan, particular sa southern region ng Japan, sa Kyushu, sa Kumamoto, na nakaramdam po ng 7.1 na lindol nitong kahapon oras sa Japan. Mga around alas 4, between 4 to 5 p.m. Japan time, naramdaman yung 7.1 na lindol. At batay po sa mga huling impormasyon mula sa international news media, may nasawi at mayroong pang ilang mga marami rin na nasugatan. Ang concern natin dito, of course, yung kalagayan ng ating Philippine Consulate General dyan po sa Osaka. Kasi ang Philippine Consulate General sa Osaka ang nakakasakop po dito sa Kyushu. Ano po, dyan sa Kyushu region. Yung kanilang kalalagayan, pati yung kalalagayan ng ating mga Filipino living and working in Japan. Kasama na po natin ngayon live mula po sa Japan, Osaka, Japan, si Consul General Donna M. Rodriguez. Consul General Rodriguez, magandang umaga po mula dito sa Pilipinas.
6: Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay nyo, Mr. Ray.
1: Thank you so much po sa pagpapaunlak sa amin sa ganito kaaga. Alam kong medyo katatapos lamang po ninyong makaranas itong ng lindol 7.1 na lindol dyan po sa Kyushu region. So kamusta po muna ang sitwasyon sa ngayon dyan po sa Kyushu region, Consul General Rodriguez?
6: Apo. Sa ngayon po, so since yesterday po, kahapon ng hapon, kung saan na nagkaroon po nga ng 7.1 magnitude na lindol sa Kyushu, in particular sa Kumamoto Prefecture. So nakipag-ugnayan na po kami sa ating mga Filipino community members and leaders sa area para usisain nga po kung meron pong insidente involving our nationals, no, yung mga kababayan po natin, kung meron pong nasugatan or nasawi. Since last night po, simula kagabi, wala pa naman po kaming natatanggap na report na meron pong nasugatan or nasawi sa ating mga kababayan sa Kumamoto Prefecture.
1: Ay, that's nice to hear. So, wala pa tayo natatanggap.
6: Wala pa po tayo natatanggap. Mm-hmm. Kagabi rin po, dahil nga po in response to the earthquake, nagpalabas na po ang ating konsulada general dito sa sa Osaka ng isang advisory sa ating mga kababayan. At ito po ay sinare na natin sa ating mga social media accounts at sinishare na rin po ng ating Filipino communities sa Kumamoto at sa ibang areas po na Karatig na prefecture sa Kyushu region po.
1: May
6: so, nandun po sa advice, opo.
1: Sige po. Sige lang, go ahead po.
6: Nandun po sa advisory yung ang advice po natin sa kanila na mag-ingat nga po sila. Patuloy po silang makibalita ng updates, no, at sundan po nila ang mga bilin or ang mga utos ng kanilang lokal na pamahalaan, kasi sila ang mga lokal na pamahalaan po ang nag-aayos po ng kunyari kung may evacuation na kinakailangan at iba pang emergency responses. So at hinikayat po namin sila na nga na tumawag kung nangangailangan po sila ng assistance or ng tulong sa ating Consulate General dito sa Osaka. Kung maaari ko lang po sanang ulitin, kung meron pong nangangailangan sa ating mga kababayan, tumawag po tayo sa cellphone number ng ating Consulate General sa Osaka sa 090-4036-7984. Ito po ang ating emergency hotline number po dito sa ating Consulate General. Kung kayo po or kung may kilala po kayo na nasugatan or may nangangailangan ng tulong sa atin pong Consulado General, tumawag lang po kayo dito sa amin sa Consulate.
1: Ulitin ko lamang po ito, Consul General. 0904, tama po ba yung hotline
6: yes,
1: number?
6: Yes po.
1: 0904-036-7984.
6: Yes po. Tama po. Tama po.
1: And that
6: so
1: is...
6: kung
1: open po yan 24 hours a day.
6: Apo, bukas po itong number na to sa ating mga nangangailangang kababayan mula sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu region.
1: Matanong ko na rin po, Consul General Rodriguez, may datos ba tayo kung ilang mga Pilipinos ang nasa Kyushu region ng Japan?
6: Sa Kumamoto po, prefecture, meron po tayong halos 4,500 po na mga kababayan natin. Kumamoto po is about 700 kilometers do away from Osaka. So medyo malayo na rin po sa amin dito sa Osaka, pero in constant communication naman po tayo with the Filipino community members in Kumamoto at saka po dun sa ating sa mga Karatig nga po, mga Philcom members sa mga Karatig na probinsya rin sa Kumamoto, sa basically sa Kyushu region, Kyushu Island.
1: Medyo malayo-layo pala, no? 700 kilometers.
6: Medyo malayo-layo po.
1: South of Osaka.
6: Oh, parang southwestern, medyo dulo na po ito ng mababang parte ng Japan.
1: Parang
6: so
1: kung
6: south,
1: kukumpara sa Pilipinas, ano po, Consul General, parang Batanes, no? Parang Batanes na ganun, or parang Hulo-Sulu sa dulo.
6: Ano na po, Mindanao area na po.
1: Okay. Sige. Pero naramdaman niyo rin ba yung lindol diyan sa Osaka?
6: Naramdaman po na namin. Dito sa Osaka, kami po ay nasa 24th floor ng
1: uy,
6: isang building.
1: Uy,
6: so, naramdaman po namin habang yung earthquake mismo. Although, maayos rin naman po ang kalagayan namin
1: so,
6: dito.
1: So, sa panig ng Philippine Consulate General, sa pangunguna po nyo dyan, wala naman tayong kababayang mga nasaktan dyan.
6: Ano? Wala rin naman po kami natanggap na ulat.
1: Good news. So sa kasalukuyan po, normal na ang sitwasyon?
6: Sa kasalukuyan po, yun nga po, nagpapasalamat kami at wala pong...
1: Aftershock? Wala bang aftershock? Aftershock?
6: Aftershocks po. Dito po sa Osaka, wala naman po. Pero ang ulat po na natatanggap namin is meron pa rin paunti-unti mga aftershock doon mismo sa Kumamoto at sa... Pero hindi naman po ganoon na katindi ang mga aftershocks. So patuloy po naming minomonitor ang sitwasyon dyan nga po sa Kumamoto at sa Kyushu area. At patuloy po kami nakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan doon sa naapektuhan na lugar.
1: So ulitin ko lang po before I let you go, Consul General Rodriguez, yung hotline number na pwedeng tawagan ng ating
6: yes,
1: mga
6: po.
1: Kababayan. Ano po? Para malaman ang sitwasyon ng ating mga kababayan diyan sa Kumamoto, dyan sa may Kyushu region, 0904-036-7984.
6: Tama yes po. Yes po, tama po.
1: Okay. With that, Consul General Rodriguez, meron pa ho ba kayo mahalagang impormasyon na gustong iparating sa ating mga kababayan, both dyan sa Japan at maging dito sa Pilipinas?
6: Opo, gusto lang po namin ulitin na doon po sa ating mga kababayan sa Kumamoto at sa Kyushu region, sana po ay tuloy nyo pa rin pong i-monitor ang sitwasyon sa area. Kung meron po kayong nalalaman ng mga lugar na mga risk na may risk ng landfall or ng iba pang posibleng hindi mag na iwasan na po ang mga lugar na iyon, patuloy po tayo mag-monitor at makipag-ugnayan sa ating local authorities at sundin po natin ang mga ipinag-uutos ng mga local authorities po sa area, lalong-lalo na po kung kinakailangan po ng evacuation. Ang Konsulada General po dito sa Osaka ay naka-monitor po sa sitwasyon at kung may kinakailangan nga po kayo, tumawag lang po kayo sa 0904036-7984. So yun po ang aming hotline.
1: With that, Consul General Rodriguez, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin and stay safe pa rin po, Consul General.
6: Maraming salamat po, Mr. Ray.
1: Ang ating pong Consul General Donna M. Rodriguez ng ating Philippine Consulate General sa Osaka, Japan. Hinggil po dito sa pag-alam natin kung may mga nasaktan na Pilipino, kababayan natin, sa nangyaring lindol kahapon dyan sa Kyushu region, 7.1 magnitude na lindol. So, batay po sa impormasyon mula sa ating Philippine Consulate General sa Osaka, Japan, wala po tayong kababayan na Pilipino living and working sa Kumamoto, dyan sa may Kyushu region na nasaktan o nasawi dito sa nasabing lindol. With that, magpipilid na po tayo ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng mga nakatuwang natin sa ating production side at maging sa ating master control, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Ang tabayanan pa rin ang iba pa mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Subaybayan po ninyo ang ating English Service Program, Dateline Malacanang, kasama si Erwin Peñano. Again, maraming salamat po and stay safe.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagpakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa puntong ito, bago ang bugson ng ating mga balita para sa araw na ito, ay magpapaunlak muna tayo ng dalawang palayam dahil alam naman natin na usap-usapan pa rin ngayon ang mga naging pahayag ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. At isa nga sa mga itinampok sa SONA ng Pangulo ay ang pagpapalakas ng ugnayan ng edukasyon at trabaho, lalo na sa larangan ng technical at vocational education. Ayon niya sa ating Pangulo, quote and unquote, ang ating mga TVET graduates ay maaari nang magamit ang kanilang national certificates upang makapagpatuloy sa kolehiyo at makakuha po ng kanilang degree. Dagdag pa ng punong ekutibo ang mga kursong tulad ng electrical installation and maintenance at caregiving ay maaari nang magsilbing tulay patungo sa electrical engineering at nursing. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, binigyang diin din ang kahalagahan ng digitalization sa pamagitan ng Test the Skills Passport na aniyay magpapabilis ng learner registration, magpapatibay ng identity verification at magbubukas ng mas maraming oportunidad sa job matching at online learning. Kaya ngayong hapon, tatalakayin natin paano nga ba binabago ng TESDA ang landas ng edukasyon at hanap buhay ng mga Pilipino. Totoo nga bang papasok na tayo sa tinatawag na

0: golden age of education reform at higit sa lahat, paano makikinabang ang bawat Pilipino sa mga reformang ito. Kasama na po natin sa ating linya ng komunikasyon ang Executive Director mula sa TESDA Public Information Office, walang iba kundi si Director Floramel Joy C. Songsong. Director Songsong, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang araw po sa inyo at maraming salamat sa pagkakataon para mabigyang daan po ang ilang mga pagpapaliwanag at ilang mga impormasyon patungkol sa ginagawa ng TESDA, ang inyong ahensya ng pamahalaan para patuloy na i-develop yung ating mga manggagawang Pilipino.
0: Maraming salamat po for joining us dito sa ating amunting programa. Director Songsong, una po sa lahat, sa ikalimang sona nga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyang diin ang mas malinaw po na landas mula TVET patungo po sa kolehiyo. Paano po ito isinasakatuparan ngayon ng TESDA sa aktual na sistema po ng edukasyon?
1: Opo. Ang isa sa mga pangunahing inisyatibo po at landasin na tinutungo ng TESDA ngayon, kasama ng dalawa pang ahensya ng pamahalaan na nasa sektor ng edukasyon, ang Department of Education at ang Commission on Higher Education, ay yung pong pagbuo ng tinatawag na One Education System. Sa ilalim po ng ganitong sistema ay nagkakaroon ng malinaw na ugnayan at malakas na ugnayan ang tatlong ahensyang ito para hindi nagkakaroon ng duplication at ganun din yung mga programa na atin pong inilalatag ay nakakapag-contribute para doon sa mga kababayan natin na naglalayon na tumawid mula sa basic education patungo sa technical education or technical vocational education, o kaya naman gusto nila na magtrabaho na or pansamantala ay magtrabaho muna bago tumungo sa kolehiyo at pagkuha ng higher education sa mga universidad sa bansa. So, ito pong sistema ito ay inilalatag natin sa pag-uugnayan ng tatlong ahensya para maihanda talaga yung ating mga kababayan at ma-provide yung pong iba't ibang mga landasin or pathways para sa kanilang pag-develop ng kanilang career o karera. Kaya nga, sa ilalim po ng sistema ito, ay yung mga nakukuha na certification, halimbawa, ng ating mga nasa senior high. Kasi po, kasama na rin sa bagong curriculum, yung Tech Pro Track na pinatutupad ng DepEd, yung pong pagtuturo sa kanila ng sa mga senior high schools natin ng mga qualifications or yung mga training na may kaugnayan sa TechVoc na pagka natapos nila, pwede naman silang magpa-assess din at eventually, kung maipasa yung assessment, ay mabigyan sila ng national certificate. Ngayon, itong national certificate pong ito, hindi siya nawawala ng saysay or value, halaga, kung halimbawa ay magbabalaka na tumungo sa kolehiyo kasi yung mga nakuha mo na na skill or competency ay pwede pong i-credit sa higher education or sa university kung ikaw ay magpapatuloy ng iyong pag-aaral. Dahil sa ilalim po ng Philippine Credit System ng CHED, na pinamumunuan ng CHED, ay nabibigyan ng kredito. Hindi nasasayang yung mga nakuha mo na na qualification. Halimbawa, kung ikaw ay kumuha ng electrical installation maintenance at nagnanais ka na magkaroon ng kurso sa electrical engineering, yung mga subjects mo sa electrical engineering ay na merong content na may kinalaman doon sa EIM na national certificate mo na, hindi mo na kailangang ulitin pa yon. So in effect, napapaisi yung duration ng iyong pag-aaral para makumpleto yung requirement sa iyong kurso na kukunin sa kolehiyo. At hindi na sasayang yung ginugol mo na panahon sa pag-aaral at pag-papaas sa ilalim sa assessment and eventually yung national certificate na nakuha mo sa mga qualifications na sa ilalim naman po ng mga technical vocational education and training.
0: Mm-mm-mm. At dahil nabanggit nyo na nga po no, yung electrical installation and maintenance, at kanina nasabi na rin natin na yung caregiving na maaaring maging daan tungo sa engineering po at nursing, gaano po kalawak ang ganitong articulation programs at ano po ang timeline bago maging fully implemented ito nationwide?
1: Opo, ito po ay yung sa ilan na na-develop na kasi dinedetermine po natin, of course, sa pagtutulungan nga at koordinasyon ng DepEd, CHED, at saka ng TESDA, kung ano yung mga pathways, ano yung mga magkakaugnay na mga qualifications, tinutukoy natin yan at yun po ang ating nagiging offering o iniaalok natin sa mga senior high school students natin na pwede nila i-consider. Or yung mga nasa ilalim ngayon ng mga qualifications or training na nasa TESDA rin naman po, ay sila rin pwede silang mag-consider noong mga pwede pa nilang tunguhin na landasin sa pag-take up ng higher education degrees or yung mga rather ng higher degrees sa kolehiyo. At pwede rin po nilang magamit yung nakuha na nilang NC para doon sa papatuloy ng pag-aaral. Kasi nga ang nais po natin, hindi nasasayang at nagkakaroon ng tamang gabay din sa ating mga nagiging TVET graduates o yung mga nagtitake ng Tech Pro sa DepEd, nagagabayan sila kung ano yung pwede pa nila i-consider. Kasi pwede rin po yan na upskilling ang inyong kukunin para kayo ay mas malawak ang maging opportunity para sa employment or for promotion para doon sa mga nakapag-tapos na halimbawa sa kolehiyo, may degree na sila, pero yung kasing nire-require ng mga prospective employers ay exposure din doon sa practical na skill na kakailanganin ng kanila pong ina-applyan na trabaho. Kaya marami din po yung mga nagtapos na ng degree at may mga diploma na sa kolehiyo, pero nagpapasya na sumailalim sa mga training na ipinagkakalot ng TESDA.
0: Dahil nabanggit niyo na rin po itong mga NC po, no? At maaaring kumuha na po ng NC ang college graduates upang makapag-shift po ng career o makapagsimula ng negosyo. Ano po yung mga specific programs po ng TESDA para masuportahan po ang ganitong lifelong learning and entrepreneurship?
1: Opo. Patuloy naman po kasi yung ating pagbibigay ng access sa ating mga kababayan para sa iba't ibang forma or training delivery modality na meron tayo. Sa TESDA po kasi, meron tayong tatlong klase ng training delivery modality. Ibig sabihin, yung mga training na ipinagkakaloob natin ay sinasagawa natin sa tatlong forma. Yung isa ay yung institution-based o yung mga isinasagawa sa loob ng classroom or ng mga training institutions or training centers. Yung isa naman ay sa pamamagitan ng enterprise-based education and training. Ang training po sa ilalim ng EBET ay doon mismo sa enterprise isinasagawa. At ito ay pagkakaloob ng direktang access or experience doon sa mga magiging trainees kung ano ba talaga yung operasyon sa loob ng kanyang papasukan na enterprise or operation ng isang negosyo. At yung isa naman po ay yung community-based training. Ito po ay yung pagdadala ng mga training na available sa TESDA doon mismo sa komunidad. So pumupunta po, of course, sa pakikipag-ugnayan yan sa ating mga local government units para hindi na kailangan bumiyahe pa yung ating mga constituents ng iba't ibang mga barangay para lang makapag-undergo ng training. So ang TESDA po ang naglalapit sa kanila noon. And bukod po doon, meron din tayong digital form ng pag-undergo ng training. Meron po tayong tinatawag na TESDA online programs. At sa ilalim naman po ng isang digital na platform ay maaaring mag-aral, matuto, at eventually ay makapaghanda para sa assessment para magkaroon din ng national certification. So marami po yung forma na ino-offer natin sa ating mga kababayan para kung alin yung mas swak sa kanilang sitwasyon, sa kanilang kondisyon ay at sa kanilang pangangailangan ay siya nating maibigay sa pamamagitan po ng mga paraan na ito ng pag-upskill sa kanila, pag-re-reskill kung kailangan, o kaya naman ay matulungan sila kung gusto nilang magkaroon ng career shift sa kanila pong mga career or karera.
0: At Director Songsong, sinasabi po na ang kasalukuyang panahon ay maituturing na siguro no, na golden age of education reform. Ano po ang mga pangunahing reforma na maituturing po ng TESDA na game changers para po sa sektor ng skills development?
1: Isa na po dyan yung nabanggit natin na pinalakas na ugnayan ng tatlong sektor, or rather tatlong ahensya sa sektor ng edukasyon para po dalhin yung one education system. Isang malaking development po yan sa sektor ng edukasyon kasi in the past, sabi nga nila, hindi pa kayo nag-uusap, no? Yung bang DepEd at saka yung CHED at TESDA ay hindi ba nag-uusap para mas maging buo yung pagpaplano at coordinated. So yan po ay isa sa malaking reforma sa larangan ng paghahanda sa ating mga manggagawa. At ang isa pa po dyan ay yung ating digital innovation na pinasimulan ni Sekiko Benitez ng TESDA para po i-develop yung tinatawag na TESDA Skills Passport. Nabanggit din po yan ng ating Pangulo sa kanya ikalimang SONA na ito yung plataforma na ginagamit at dinevelop na application para po yung isang halimbawa ay nagtataglay na ng mga national certificate at meron na siyang iba't ibang mga credentials na kadalasan hinihingi kapag nag-a-apply ng trabaho. Pwede niya pong i-download doon sa kanyang account na i-create yung kanyang mga credentials. At itong mga credentials na ito ay pwede naman pong ma-verify ng kanyang mga prospective na employers kung sakali na mag-a-apply siya. Bukod po doon sa pagkakaroon ng ganitong klase na passport, no? Digital resume na feature ng TESDA Skills Passport, meron din po yung feature na locator kung saan available ang mga training centers na malapit sa iyo, ang mga assessment centers, kasi meron din po tayong mga kababayan na hindi na kailangang mag-undergo ng training dahil meron na siyang mga previous experiences sa kanyang pagtatrabaho na kahalintulad ng isinasagawang training. So ang kailangan na lang talaga niya ay magpa-assess para magkaroon siya ng national certification. So mahalaga malaman kung saan yung assessment center para doon sa ganung klase na qualification na pwede niyang puntahan. So may locator din po yan ng mga assessment centers and training centers. Bukod doon, nandun din po nakapaloob yung pwedeng pag-apply at impormasyon na may kinalaman sa mga scholarship opportunities na available din po. So kung kayo ay naglalayon na mag-benefit sa ganitong mga scholarship, pwede nyo pong yun ang puntahan na feature at doon din malaman kung ano yung mga requirements, ano ba yung dapat gawin, and eventually ay makapag-submit ng iyong application for the scholarship allocation or scholarship slots. Bukod po doon, meron ding feature ang TESDA Skills Passport na ang tawag ay Professor K. Siya naman ay parang chatbot na magbibigay sa iyo ng paano kung ano ang pwede mo pang kunin para i-upskill mo para kumpleto yung value chain ng iyong pinag-aaralan at ng iyong nakuha na mga qualifications. Ano yung pwedeng magawa mo para ma-upskill ka? Ano yung next level para kung sakaling may promotion na available, ma-consider ka dahil mas malawak na yung natutunan doon sa sector na yon na iyong pinasok. So marami pong features siya at pwede rin pong ma-access yung mga available na job openings sa pamamagitan ng TESDA Skills Passport. So maging yung pong mga prospective employers ay pwedeng mag-misita doon sa TESDA Skills Passport na platform para malaman kung nasan ba itong mga posibleng i-hire, halimbawa, na mga may skill sa iba't ibang larangan, yung electrician, yung mga ENCED or certified natin ng mga welder kung kailangan nila, or yung mga nasa larangan ng health, and even sa creative sector, pwede po nilang makita kung nasaan yung mga skilled na prospective workers nila sa kanilang pagpuno doon sa mga vacancy sa kanila pong mga kumpanya.
0: Kanina nabanggit niyo po yung scholarships. So, just for the information ng ating mga tagapakinig at mga sumusubaybay dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, sa ngayon, ano po bang mga klaseng scholarships po ang maaaring may avail sa TESDA?
1: Opo. Ang paglalatag naman po ng mga scholarship slots or allocation ay nakabase doon sa strategiya na ginagamit ng TESDA sa pagpaplano nito. Ang tawag po doon ay yung area-based and demand-driven na strategy, kung saan inaaral po kung ano yung mga existing na mga industriya sa isang lokasyon, ano yung mga available na training centers doon sa lokasyon na yon, at ano yung mga magiging pangangailangan ng mga industriyang ito, yun po ang siya nating pinopondohan pagdating doon sa pag-allocate ng mga scholarship allocations. And syempre, nakapaloob din po yan, nakaangkla din yan sa mga natukoy na mga priority sectors sa TVET or sa Technical Vocational Education and Training, na nakaangkla din siya doon sa Philippine Development Plan. So, tuhog-tuhog po yan, yung paghahanda para doon sa pangangailangan ng isang area, ng isang industriya doon sa area na yon. Yun ang pinupondohan natin para yung mga mag-training, mag-undergo ng training, hindi na kailangang bumiyahe pa at maging karagdagang gastos pa. And eventually, pag natapos nila yung kanilang training, meron na rin naghihintay sa kanila na mapapasukan, ma-applyan ng trabaho, or pwede sila makapagsimula ng kanilang maliit na negosyo doon sa kanila mismong lugar.
0: Bukod po doon sa tinatawag po na One Education System, kung saan meron nga po kayong constant collaboration with DepEd and CHED, ano po yung mga iba pa na significant partnerships, I guess, na nabuo last year, na lalo pa nga magpapalaka sa sektor po ng skills development?
1: Patuloy rin po yung isinasagawa ng TESDA na pakikipag-ugnayan sa iba pang mga ensya ng pamahalaan, katulad ng DMW or ng Department of Migrant Workers, ng sa DOLE, sa Department of Labor and Employment, para tukuyin po kung ano yung mga pangangailangan din ng ating mga kababayan na sa ilalim po ng sa TESDA po ay nakatukoy sila bilang mga special clients. Halimbawa, yung mga overseas Filipino workers natin, yung mga nasa mga IPs, no? Kasama din po dyan yung ating mga nasa iba't ibang sektor na itinuturing na marginalized, no? So, yung pong mga pakikipag-ugnayan natin sa mga ahensya ng pamahalaan na may direct na mandato para doon sa mga sektor na yon, ay patuloy natin ipinapalakas at patuloy natin sinasagawa. Kaalinsabay din po ng pagpapatibay natin ng ugnayan sa mga industriya. Kasi eventually po, ang ating mga natitrain at ang ating mga nagiging graduate sa TVET ay ang end user niyan, ang tawag natin, or magiging employers niyan, ay yung mga nasa industriya. So, para matiyak po na yung ating ginagamit na mga competency standards, yung mga training regulations na ginagamit natin sa pag-implement ng ating mga trainings, ay talagang nakatugon doon sa pangangailangan ng industriya. Kaya, malakas po yung ating pakikipag-ugnayan sa mga eksperto, sa mga industriya, para sila mismo ang magsasabi sa TESDA ano ba yung mga na-anticipate nila na pangangailangan in 5 years time, para mapaghandaan natin yung ganung klase ng skill set na kakailanganin ng kanilang operasyon. At para makatiyak din na hindi nasasayang yung resources ng pamahalaan, na kung ano yung ginagawang training ay siya talagang magbibigay ng kahandaan doon sa mga nagiging trainees natin para, sabi nga natin, job ready sila at globally competitive sila pagkatapos ng kanilang mga trainings.
0: Director Song Song, dahil ang mandato ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay i-cater yung interest po ng mga Pinoy abroad, no, kabilang na nga po ang mga overseas Filipino workers, ay maaari niyo po bang i-expound yung patungkol po sa partnership with the Department of Migrant Workers at ano pa ang maaaring abangan marahil sa mga susunod na buwan na magpapalawak pa po, no, dito sa pagtutulungan ito ng dalawang ahensya?
1: Opo. Sa ating pong pakikipag-ugnayan at partnership with the Department of Migrant Workers, ay nagsasagawa po tayo ng mga training. Nabibigyan natin ng pagkakataon yung ating mga OFWs na for whatever reason ay bumalik ng bansa at nagpapasya na manatili na sa bansa para ma-reintegrate natin sila sa ating society, sa ating society, komunidad. Nabibigyan po sila ng pagkakataon at vouchers kung papaanong mabibigyan sila ng training sa kung ano yung nais nila na tunguhin na klase ng sektor, ng preparation para sa kanilang paghahanap buhay dito sa bansa. That's one. Bukod po doon, nakikipag-ugnayan din po tayo sa DMW dahil ang test na po ay nagsasagawa rin ng ang tawag doon ay Overseas Assessment Program. So, pumupunta po ang ating mga assessors sa iba't ibang mga bansa kung saan nandoon ang ating mga kababayan, sa Middle East, sa UAE, sa Hong Kong, para po magsagawa ng assessment doon sa mga qualifications na maaaring nakuha na nila nung sila ay nandoon sa bansang yon at kinuha yon via online, yung ating test the online program, at gusto lang magpa-assess. O yung iba naman ay meron ng experience pero gustong magkaroon ng national certificate. So, ini-schedule po natin yan, yung pagpunta ng ating mga assessors doon sa mga bansa kung saan nandun ang ating mga kababayan, ang ating mga OFWs. At doon na sila nagpapa-assess mismo. Hindi na sila kailangan bumalik muna ng Pilipinas or magpa-assess during their vacation dahil hindi rin po karaniwang na isasabay yun eh. Dahil kailangan din syempre ng preparasyon para doon sa pagsasagawa ng assessment. So, pinadali po natin yung proseso ng pagpapa-assess ng ating mga OFW sa pamamagitan ng pagpunta mismo kung nasaan sila. And there and then, pagka naipasa po nila yung national, yung other, rather yung ating pong assessment na isasagawa, ay i-issue na kagad sila ng national certificate para doon sa kanilang kinuhang assessment.
0: Ito na lamang po siguro, Director Song Song, bago ko po kayo pakawalan mula sa interview na ito. Ano na lamang po ang inyong mapapayo sa mga kabataang Pilipino at maging sa mga manggagawa mismo na nagdadalawang isip o kinoconsider po kung papasok sila sa TVET bilang landas tungo sa mas matatag po nilang kinabukasan? Go ahead po, Director.
1: Apo, palagi po natin na isa sa larawan ang TVET bilang pinakamaigsing runway. O pinakamaigsing, siguro naman familiar ang ating mga OFWs dyan. Yung runway, yung dinadaanan ng mga eroplano kapag sila ay paalis na o pabalik na ng ating bansa. Ito ang pinakamaigsing daan para sa pagtatrabaho. Kasi po, maigsi lang yung mga duration ng ating mga trainings. At kapag ka natapos nyo yun at napa-assess kayo, eh sa ngayon po kasi kinikilala na ng mga employers, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, yun pong ating national certificate ay kinikilala nila bilang matibay na patunay na talagang kayang i-perform ang isang trabaho ng nagtataglay nito. Kasi yun po ang nakalagay doon sa national certificate. Eh. Ano yung mga trabaho or tasks na kaya mong i-perform at naipasa mo ang iyong assessment, kaya meron kang NC. So, wag po nating baliwalain. Sana nga mabago na yung kaisipan na ang TVET or ang TechBook ay parang second option lang. Sa marami po na patunayan na ang TVET ay pinakamaigsing pagkakataon o paraan para makapagtrabaho at para mas magkaroon ng malawak na oportunidad sa pag papataas ng antas ng ating kabuhayan. At ang TESDA naman po ay patuloy na narito ang ating pamahalaan sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy po na nagbibigay ng suporta sa TVET at sa TESDA. Kaya naman kami sa TESDA ay natutuwa dahil na kinikilala ng ating Pangulo yung nagiging contribution. Kasi nga, ang pinakahuli po ay 81% ang employment rate ng mga nagkuha or nag-undergo ng training sa TESDA. At salamat din po sa ganitong pagkilala sa kahalagahan ng TVET na patuloy naman pong sinusuportahan ng TESDA at ng mga programa na pinamumunahan ni Sec. Kiko Benitez para po mas malawak ang ating maabot at mas malawak din, mas marami ang mabigyan ng patas na pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan.
0: With that po, maraming salamat po, Director Song Song, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po. Magandang araw.
0: Maraming salamat po muli at ating nakasama sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Executive Director mula sa TESDA Public Information Office, walang iba kundi si Director Floramel Joy C. Songsong. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Sa puntong ito ay magkakaroon naman tayo ng talakayan pa rin patungkol sa mga naging pahayag ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Dahil sa gitna po ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, muling iginiit ng ating Pangulo ang matibay na paninindigan ng Pilipinas, hindi tatalikuran ang 2016 Arbitral Award. Ayon sa Pangulo, quote and unquote, "Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic." Isang malinaw po yan na mensahe na patuloy na ipaglalaban ng bansa ang karapatan nito sa ilalim ng international law. Tinawag din niya ang naturang desisyon bilang definitive benchmark for the interpretation and application of the UNCLOS na lalo pang nagpapatibay sa legal na posisyon ng Pilipinas sa usaping pandagat. Kasabay nito, kinilala rin ng Pangulo ang sakripisyo ng ating sandatahang lakas, Coast Guard at mga mangis ng Pilipino na patuloy na nagbabantay at naglalayag sa kabila ng mga panganib na kanila po ang kinakaharap. Sa harap naman ng mga paninira at mapanlait na pahayag mula sa labas ng ating bansa, mariing sinabi naman ng Pangulo, and I quote, "We are Filipinos and we do not yield." At ang kanyang panawagan ng pagkakaisa, iginiit niya na iisa lang ang ating lahi, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Kaugnay ng mga naging pahayag na ito ng Pangulo ay makakasama natin muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon, ang founding president ng International Development and Security Cooperation, walang iba kundi si Dr. Chester B. Cabalza. Dr. Cabalza, welcome po muli sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Thank you, Ma'am Seth. Maraming salamat sa pag-imita muli sa akin at magandang hapon at ulan po ngayon. No? Magandang hapon po sa lahat. Ingat po tayo sa ulan. Oh. But definitely, no, dun sa katanungan po ninyo na kung ano ang sampit ng ating Pangulo nung nakaraang SONA, lalo na sa pagpapahalaga sa proteksyon ng West Philippine Sea at talagang nailaban ng ating pangulo yung ating yung moral ng ating Navy at Coast Guard, lalo na yung sobrenyan ng ating bansa. Bago pa nangyari yung SORNA, may tatlong malalaking paninira ano at gray zone na ginawa sa atin, no? Unang-una yung pag-angkin doon sa Batanes na hindi sila nagtagumpay. Pangalawa yung pandalait sa atin na sa ating lahi, no? At pangatlo ay yung ginawa nila sa Second Thomas Shoal at naging kinamitan pa nila ng AI. So talagang nagbago, no, yung labanan ngayon. Nasa AI warfare na tayo, no? At nakita natin na napaka ano lakas nung sinabi ng ating pangulo na hindi tayo ganit at hindi tayo racist. So napaka-importante yun para sa ating mga Pilipino at pinapakita na may class tayo mga Pilipino, no? Hindi tayo bumababa sa level nila para ipakita na mas matalino at mas may class tayo.
0: Dr. Cabaza, medyo hihimay-himay natin, no, yung mga naging pahayag ng ating Pangulo. Doon nga po sa kanyang SONA, iginiit niya po ni Pangulo Marcos ang hindi pagtalikod ng Pilipinas doon sa 2016 Arbitral Award na,
4: yes.
0: Kumbaga, coincidentally, no, ay noong July 12 ay ipinagdiwang natin yung 10th anniversary nitong pagkapanalo ng Pilipinas dito sa ruling na ito. So, gaano po kahalaga? Lagi natin ito binibigyang diin sa tuwing kayo po ay nag-guest dito sa programa. Gaano po kahalaga yung paninindigang ito sa kasalukuyang dynamics po ngayon sa West Philippine Sea?
4: Right. Unang-una, malaking bagay ito dahil sinasabi nga nila ang mga Pilipino ay may short-term memory. No? Pero na may pakita natin dito na halos lahat ng simula noong 10 years ago, pangatlong administrasyon na rin tayo ay pantay-pantay pa rin yung pagkilala natin sa West Philippine Sea at talagang binibigyan natin ng diin ito, no? Kaya umabot siya ng 10th anniversary at ang Pilipino, mga Pilipino ay malakas pa rin yung kanilang paniniwala dahil yung mga leader natin na pinangungunahan ng ating Pangulo ay siya yung nagsasabi na talaga ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino at sa atin ito. Ngayon, although nasabi niya yun dun sa panghuling speech niya, hindi niya masyadong inatake rin yung kabila dahil sa alam naman natin na may ongoing na code of conduct na negotiation na yun na may gusto rin natin mangyari ay malaking bagay ito, no? Pero kahit na merong code of conduct na deposition, ay talagang naipakita ng Pangulo yung kanyang pagmamahal sa ating mga teritoryo, lalo natin na sa ating mga Pilipino. Kaya nakitrend ninyo na halos nung binabanggit mo yung mga salita na yun ay taimtim, no? At parang yung napaka-emotional yan nung panahon na nung oras na sinasabi niya yun. So, ang nakikita natin dito ay talagang very, very truthful siya doon sa kanyang sinasabi at doon sa kanyang patama rin sa kabilang bansa, no? Na kasi napaka-importante ito kasi part ito ng strategic communication messaging at nakita naman natin na ang itong messaging na ito will have an effect doon sa current dynamics doon sa West Philippines, you know? At alam naman natin bago rin ng SONA ay itinatawag ng ating presidente yung ambassador ng China at nag-usap sila dito. So para ipahiwatig na hindi maganda yung ginawa nila sa atin at hindi ka nais-nais yun sa para kanino, no? So, importante natin na lahat natin yung mga bagay-bagay na yun para mas maintindihan natin yung dynamics, no? So, bago, ang ganda ng nung pagkaka-structure ng kanyang message dahil binanggit niya yung death anniversary ng arbitral award na hindi pa rin sumusuko ang Pilipinas at makita mo very fluent no at eloquent siya pagdating sa protection and sovereign rights ng Philippines when it comes sa West Philippine Sea. So napakalinaw doon sa kanyang speech kung paano niya pinahahalagaan yung ating sovereignty.
0: Tinawag din ng Pangulo itong arbitral award bilang isang definitive benchmark sa implementasyon ng UNCLOS. Ano po ang praktikal na implikasyon nito sa ating foreign policy at maritime strategy?
4: Of course, dahil solid yung kanyang paniniwala doon sa UNCLOS, no? And definitely that becomes a becomes a strong part of our foreign policy. No? Dahil unang-una, yung maritime rules base, no, na kung saan ang Pilipinas ay nangunguna sa ganyan at may naipinagawa tayong arbitral award to protecting the maritime security. No, naging benchmark kasi yan ng halos lahat ng bansa sa buong mundo. No? Tinitingnan nila yan kung paano natin kinatrato at paano siya ini-implement, no, lalong-lalo na nahaluan na ng gray zone strategy, no. So while we are still preserving yung mandato ng legal rights natin pagdating sa sovereignty of the Philippines, no, makita natin na unang-una hindi nagbabago yung pronouncement ng ating pangulo. Pangalawa ay mas dumami pa yung mga gustong gamitin yung example na ginawa ng Pilipinas para maging cornerstone doon sa UNCLOS, no? At pangatlo, of course, no, majority of the nations are still aligning with the practice of the Philippines kasi ito ay mga customary laws na mga pinapractice na natin na nagiging importante para mas magkaroon ng laws. So, malaking bagay ito not only for the Philippines but to the international community.
0: Bukod po dun sa, of course, lagi naman po natin nire-recognize ang papel ng ating sandatahang lakas, ng ating Coast Guard sa paglaban po natin for our sovereignty. Pero kinilala rin din po kasi ng ating Pangulo, ayun, namukhang nga naputol tayo dun sa call natin kay Dr. Cabalza. Ayan, tawagan lang muna natin na si Dr. Cabalza. Ayun, Dr. Cabalza, yes, medyo naputol lang po yung call. Ulitin ko lamang po yung yung question. Bali po, alam naman natin na very much aware naman po ang sabayan ng Pilipino dun sa papel ng ating sandatahang lakas ng ating Philippine Coast Guard sa paglaban para sa ating paglaban para sa ating soberanya at sa pagpapanatili po nito. Pero kinilala rin po kasi, kinilala din ng ating Pangulo ang contribution ng ating mga fisherfolk, mga mangisdang Pilipino. Para lang po ito, lagi natin na din ito binibigyang diin, no? Kasi marahil ay hopefully hindi naman ito yung case, no, na may mga kung hindi man na actual na naniniwala dun sa yung mga nilalabas na AI, kundi sila pa yung nagpapakalat nito kasi meron ding mga nagsishare. Yes, nandiyan yung misinformation. Yung mga enablers, yung mga fake news peddlers. Paano po ba exactly na apektuhan talaga, no, itong ating mga mangisda ng geopolitical tensions at ano pa ang dapat gawin ng ating pamahalaan para sa kanilang proteksyon?
4: Tama po yun, no? Napakaganda ng katanungan kasi akala natin yung mga nakikita lang natin mga fake news ay tayo lang yung apektado. Hindi natin naiisip na pati yung mga mangisda natin, sila yung nagdadala ng pagkain sa atin, ay mas apektado sa nangyayari. Yung UNCLOS Award ay actually favor yan para sa mga mangisda natin dahil unang-una, ang maritime domain natin ay ang hari talaga dyan ay mga manging isda natin. No? At napakalaki ng impact ng karagatan para sa hanap buhay nila at para sa pangkabuhayan din natin mga Pilipino. Ngayon, dahil nagbago na rin or nagbago rin yung takbo ng conflict doon sa West Philippine Sea, hindi lang siya maritime security, nagkaroon na rin ng cognitive warfare na kung saan ay psychological na rin ay tinatamaan tayo dito, ay makikita ninyo yung twinning effect o kung sakali tinatawag natin yung natural combination ng body and mind, no? Dahil syempre pag nangingisda ka, binubusog mo yung iyong katawan, no? At of course naapektuhan din yung pag-iisip mo. Ngayon dahil may fake news, disinformation, cognitive warfare, psychological warfare na tinatawag nila, ay pati na rin yung utak natin ay ay nadadamay. At dito sa bagong conflict na nakikita natin, no, ay kung patuloy pa yung yung pagpapalaganap ng mga disinformation, ng fake news ganyan, eh mas lalong pinapalakas na yung takot, yung fear, no, ng bawat isa. At dahil dito ay nawawalan ka na ng gana tuloy sa yun yung purpose niya, yung mawalan ka ng gana sa pakikipaglaban dahil natakot ka. Pero ang Pilipino, matatalino ang mga Pilipino naman at kaya nilang labanan itong takot na ito dahil ilang revolusyon naman sa ating kasaysayan ay halos ipinakita at pinamalas ng mga ninuno natin hanggang sa ngayon, matatapang ang mga Pilipino na alam nila kapag mali yun, tinatama nila. No? Kaya ang epekto nito sa mga mangingisda natin, kapag binigyan natin sila ng sandata ng tamang dunong, ng tamang kaalaman, ng tamang impormasyon, mas nagiging matapang sila para harapin yung mga nagbibigay ng maling impormasyon sa kanila dahil sila mismo yung nakaka-experience doon sa karagatan, doon sa West Philippine Sea natin. No? Dahil sila yung mas dapat bigyan natin ng pansin dahil sila yung mas, kumbaga, may first-hand information kung ano yung talagang nangyayari doon sa West Philippine Sea. Dahil doon yung traditional fishing ground nila, doon sila nangingisda. So dapat bigyan natin sila ng boses para sila yung magkwento sa atin kung ano yung nararamdaman nila, kung ano yung na-experience nila, kung ano yung kaalaman nila sa mga pinagagawa sa kanila doon. At doon, dapat manggaling din yung mga ibang pulisiya natin, no? Mula doon sa tinatawag natin bottom up. No? Kasi minsan, ang nangyayari, yung mga iba rin pulisiya natin ay top down kasi hindi natin nakikita kung ano yung nangyayari sa on the ground. Dahil ang mga mangingisda natin ay sila ay mga frontliner, sila yung mga sundalo at mga diplomats natin doon sa karagatan, sila yung mas nakakaalam kung anong totoong nangyayari doon. So ang pwedeng gawin ng gobyerno natin ay bigyan pa sila ng mas malakas na boses. Dapat merong mga forum na sila yung nagkukwento ng kanilang mga experiences, meron din mga tulong wala sa gobyerno kung paano sila bigyan ng karagdagang suporta sa pamamagitan ng pagkain. Huwag natin tanggalin sa kanila yung hanap buhay nilang mangisda, no? Dahil yun, doon sila magaling at yun ang kanilang hanap buhay. No? At syempre, nandyan naman yung armed forces natin, yung Navy, at of course, nandyan din yung white ships natin na sa tulong ng Coast Guard. Ang trabaho naman nila ay protektahan at mga mangingisda sa mga fishing domains, fishing grounds nila. At the same time, of course, no, para proteksyonan din sila sa mga mapang-api ng mga dayuhan na ginagamit ng tayo ng mga gray zone tactics nila. So, ganun dapat yung mga maging posibleng polisiya natin para mas lalo nating mapalakas itong mga mangingisda natin na sila yung nagdadala ng pagkain sa ating mga hapag.
0: And speaking of policies po, Dr. Cabalza, may mga sektor na nananawagan po no ng mas aggressive na action when it comes to the West Philippine Sea, habang yung iba medyo maingat po sila no regarding itong mga diskusyon na ito. So paano po ba dapat timbangin ng ating pamahalaan ang mga pananaw na ito sa paggawa po ng mga policies?
4: Tama po, no? Napaka-crucial yung navigation na ginagawa natin dahil na unang-una nakikita natin yung asymmetry ng lakas natin. Siyempre, yung malaking kapitbahay natin nag-invest ng mas malakas doon sa kanilang armed forces, naturally, mas malalaki yung kanilang mga armada, no? At tayo naman, dahil middle power tayo, hindi kasing laki nila, ang ginamit natin yung legal at saka kaya mayroon tayong arbitral award at saka yung ating pakikitang kaibigan sa mga iba pang malalakas na bansa. At naipakita naman nila ito, no? At sa paggalaw nila sa atin para itaguyod yung freedom of navigation and offer flight. At pangatlo ay of course na yung transparency initiative natin, hindi pa rin nawawala yan. Kaya madalas tuwing nagkakaroon ng hidwaan dyan sa karagatan ay talagang ipinabalita natin at sinasabi natin sa buong mundo kung ano yung nangyari. Kaso yung kapitbahay natin ay halos kinokopya rin yung ating ginagawa.
0: Mm-hmm.
4: No? Naggumawa rin sila ng kanilang mga batas na pangwansa sa atin dun sa karagatan. Nakipagkaibigan din sila sa mga malalakas na bansa na mga dahil na malakas din silang bansa, no? So at of course, no, yun yung way nila rin na ma-influensyahan yung mga ibang bansa at para ipagpatuloy nila yung reason nila. Sa nakikita natin, no, habang nangyayari ito, ang pagbalanse natin dito ay yung negosasyon pa rin. Patuloy pa rin tayong makipag-usap sa kanila kahit na, kasi ganun din yung mga nakita rin natin mga templates or yung mga historical antecedents na tinatawag natin. Yung mga ibang kapitbahay natin noon, halimbawa na lamang yung Vietnam, no? Alam natin may hidwaan din yung Vietnam at yung China.
0: Mm-hmm.
4: So ganun ang ginawa nila. Nagpalakas sila ng armed forces nila para bantayan yung kanilang mga maritime territories habang nakikipagdialogo sila sa China, no? So ganun tayo, no? Hindi natin bibitawan yung pagpapalakas ng ating armed forces o saka yung defense, international defense partnerships natin para rin na hindi bigla-biglaan na lang nasasakitin ng China tayo yung ating mga isla at teritoryo. Kasi kung hindi matapang at hindi malakas din yung ating ugnayan sa ibang bansa at yung ating armed forces ay madali na nilang nakuha yan. Pero nakita natin na hindi naman nila basta-basta nakukuha yan dahil nakikipaglaban tayo. Pangatlo ay of course, no, yung mga Pilipino mismo, no, naging importante yung papel ng mga Pilipino dahil tayo sa mga bosses natin, no, ay naniniwala tayo na hindi kinakailangan na gawin ni halimbawa ni China yung kanyang mga ginagawa, no, mm-hmm, sa atin. At mas lalong lumalakas yung cooperation yung ating national solidarity, no, sa tuwing nagkakaroon ng ganito.
0: Siguro ito na lamang po, no, bago ko po kayo pakawalan dito sa interview na ito, Dr. Cabalza. Ayun, mukhang nag-end ulit ang ating call, pero mahalaga kasi itong ating kahuhuling katanungan. Ayun, Dr. Cabalza, naputol tayo ulit. Pero ito na lang siguro, okay, po. Last question na lang po para sa inyo. Kasi ito, mahalagang mensahe para sa ating mga kababayan. Sa panawagan po ng Pangulo, para sa pambansang pagkakaisa, gaano po kahalaga ang domestic unity sa pagpapatibay ng ating posisyon sa international dispute? Go ahead po, Dr. Cabalza.
4: malaking bagay po yung national unity natin at naipakita natin ito sa buong mundo. 10 years na tayong nakikibaka para sa West Philippine Sea at nakita ng buong mundo kung paano mag-unite ang mga Pilipino. No? Hindi basta-basta nakukuha yung ating mga teritoryo dahil alam nila ang Pilipino ay lumalaban, mga matatalino at ginagamitan nila ng tamang impormasyon. No? Halimbawa na lamang yung Batanes na gusto nilang angkinin dahil sa katalinuhan ng Pilipino na alam naman natin ang kasaysayan natin at ang geografiya natin na ipaliwanag natin na mabuti sa international community at nahiya sila no, na gawin yun sa atin. No. Ganun din yung West Philippine Sea. I think yung sinasabi nila na intergenerational itong problem at solution na pagdating sa West Philippine Sea, unti-unti rin natin na na-enlighten mga si China pagdating sa international law at pagdating din din sa maritime security at inaaral nila tayo. So yun ay mga bagay-bagay na nagiging mas effective ang Pilipinas. No? Dahil naipakita natin na kahit na kung anong gusto nilang polarizing mechanism na ginagawa nila, gusto nilang pagwatak-watakin ang mga Pilipino, kasi yun ang kanilang grand strategy, no? Yung tinuro sa kanila ni Sun Tzu dun sa Art of War na para manalo ang isang bansa na katulad nila ay pag watak-watakin nila ang mga Pilipino, no? O pag-iwahiwalan nila ang pag-iisip ng Pilipino. Pero sa nakita natin ay ang Pilipino buo pa rin ang kanilang paniniwala sa ating bansa na hindi natin basta-basta pwedeng i-give up yung mga teritoryo natin dito sa West Philippines. At ang napaka-importante yung national unity kahit na nasa democratic country tayo kung saan meron tayong mga freedom of speech at maaari natin sabihin kung anong gusto natin sabihin. Pero kapag dumating yung panahon na tayo ay nagkakaisa, ay talaga ipinapakita natin sa buong mundo na tayong mga ang lahi natin ay nagtutulungan at nagkakaisa para sa layunin at national interest ng ating bayan.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat pong muli Dr. Cabalza for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Thank you very much.
0: Maraming salamat pong muli. At ating nakasama sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang founding president ng International Development and Security Cooperation, walang iba, kundi si Dr. Chester Cabalza. Magpaparaan muna tayo ng ilang mga balita mula dito sa ating bansa. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na may sapat na supply ng langis ang bansa sa gitna ng nagpapatuloy pa ding conflict sa Middle East. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
5: Ginarantya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sapat ang oil supply ng Pilipinas na una na aniyang na sigurong tatagal ang halos 2 buwan. Ang pagtiyak ay ginawa ng punong ekutibo sa harap ng hindi pa rin natatapos na krisis sa Middle East dahil na din sa hindi pa nareresolbang mga isyo sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ang magandang ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa sa sapat na supply ng langis. Sa kabilaan niya ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nakabili at nakapag-import ng Pilipinas mula sa ibang pinagkukunang bansa gaya ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, ganun din sa China. Nakakahulugin ito na sa loob ng humigit-kumulang 60 araw ay may reserbang supply ang mga oil companies sapat para matugunan ang pangangailangan ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
0: Usapang enerhiya pa rin, binigyang diin ni Philippine Energy Research and Policy Institute Executive Board Member Attorney Jay Layug na ang labis na pagkaasa ng Pilipinas sa imported fuel ang pangunahing dahilan kung bakit madaling maapektuhan ang bansa ng mataas na presyo at kakulungan sa supply ng kuryente. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, nagpahayag ng suporta si Attorney Layug sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA patungkol sa paghahanap ng alternative and sustainable energy tulad ng hydrogen at nuclear power production.
7: Na po namin ay

0: patuloy ho ang ating pamahalaan na maghanap ho, no, at gamitin natin yung sariling atin, no, lalo na ho itong ating mga renewable energy.
1: Ang solusyon na naman ng krisis sa kuryente, ibinahagi ni Attorney Layug ang iba't ibang uri ng renewable energy na maaaring gamitin dito sa Pilipinas, kabilang ang tinatawag na Big Show Biomass na tumutukoy sa mga municipal and agricultural waste na maaaring i-convert gamit ang makabagong teknolohiya. Kasama na rito ang geothermal o enerhiyang nagmumula sa likas na init sa ilalim ng lupa at iba pang likas na yaman tulad ng solar, hydro, ocean, at wind. Sa kasalukuyan, mayroong humigit-kumulang 200 energy projects na ikinakasa sa buong bansa upang mapalakas ang lokal na supply ng kuryente. Nang tanungin kung sustainable o pangmatagalan ang mga kasalukuyang hakbang ng Department of Energy o DOE, positibo naman ang naging tugon dito ni Attorney Layug. Sumasang-ayon si Attorney Layug sa direksyong tinatahak ng ahensya dahil na rin sa malinaw na pagpapasigla ni Pangulong Marcos Jr. sa sektor ng malinis na enerhiya.
0: Ginawa ho ng Department of Energy ay lahat ho nakaangkla sa paggamit ng renewable energy sources. Ang pinaka maganda hong polisiya na mayroon tayo ngayon, ito ho yung ating auction, no, yung Green Energy Auction Program. At ang dami-dami hong ngayong tinatayo na solar, wind projects dahil ho dito sa auction na ginagawa ng DOE. Annual po ang ating auction. This year ho, madami na naman tayo auction. Meron ho tayong auction for waste to energy, total ho niyan 400 megawatts, at meron din ho tayong auction for offshore wind, 3,300 megawatts. So, maganda ho yung polisiya, maganda ang programa, kailangan lang ho itayo talaga itong mga proyektong ito.
1: Inilalatag din ang pagsusulong sa sariling kuryente act kung saan ang panukalang batas na ito ay naglalayong alisin ng mga komplikadong proseso upang mapadali para sa mga ordinaryong mamamayan at mga establishmento ang pag-install ng sarili nilang solar and battery systems sa kani-kanilang mga tahanan at gusali.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Samantala, Meralco handang lumahok sa pag-amyenda ng EPIRA na naglalayong alisin ang pagpapataw ng systems loss sa kuryente. Narito si J. Mark Dagala para sa balita.
3: Iginagalang ng Manila Electric Company o Meralco ang naging pahayag ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA na amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 o mas kilala bilang EPIRA. Gayunman, ipinaliwanag ni Meralco Executive Vice President at Chief Operating Officer Engineer Ronnie Aperocho na sa katunayan ay handa silang lumahok sa anumang talakayan para sa nasabing hakbang. Pero paliwanag ni Aperocho, bahagi ng operational aspect ang systems loss sa paghahatid ng kuryente at mayroon silang inisyatiba patungkol dito. Katulad ng ERC, handa rin silang makipagtulungan na sa pamahalaan, mga mambabatas, regulator at iba pang industry stakeholder para sa reforma sa paniningil sa kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Jimmer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang mga ulat, presyo ng produktong petrolyo posibleng bumaba na sa susunod na linggo. Narito naman si Luisa Erispe para sa report.
4: Umaasa ang Department of Energy na bababa sa susunod na linggo ang presyo ng produktong petrolyo sa merkado. Ayon kay DOE Undersecretary Sandy Sales, ito ay dahil sa pagpasok ng China sa sigalot sa Middle East sa pamamagitan ng Pakistan. Handa kasi umano ang China sa third-party negotiation na posibleng magpatahimik ng gulo sa gitnang silangan. Isa pa rito ay tumigil muna sa ngayon sa pagpapaputok ng missile ang US at Iran. Narito ang pahayag ni USEC Sandy Sales.
5: You know, it's too early but we are hopeful given the continuing events geopolitically. So there is a chance that next week mag-iba yung trajectory sa fuel price.
4: Sa ngayon naman, tiniyak ng DOE na may sapat na supply ng langis ang bansa na aabot sa 44 days. Ang gasolina, 44 na araw. Diesel, tatagal ng 42 days. At kerosene naman ay hanggang 100.

0: 25 days. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, modernisasyon sa agri-sector, suportado ng agri-workers, pagsasanay ng mga magsasaka sa paggamit ng teknolohiya, nagpapatatag sa agri-product at buffer stock ng bansa. Ang kabungulat, ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan.
3: Maganda ang pagtanggap ng mga magsasaka sa isinusulong ng Marcos Administration ng Modern Farming o yung paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka bilang bagong paraan ng pagpapataas ng produksyon at kita ng mga ito. Kung matatandaan sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binanggit nito na patuloy na sinasanay ang mga magsasaka at mangingisda sa modern farming upang makatugon ang mga ito sa hamon sa kanilang sektor tulad ng ASF at avian flu. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni National Food Authority Administrator Larry Lacson na marami ang tumatanggap at tumatangkili sa mga bagong makinarya para sa agrikultura. Madami din anya ang nag-a-adapt ng drone technology. Ang Department of Agriculture anya, mayroong command center kung saan nababantayan ang mga area na pagtataniman ng maraming palay. Sa ganitong paraan din anya, nagiging mabilis ang pagkilos at pagtugon ng pamahalaan na malaki anya ang naitutulong sa pagpapatatag ng buffer stock ng bansa sa bigas.
4: Ganda ang ating buffer stock, ibig sabihin marami ang ating buffer stock. Mas secured yung ating mga supply during calamities and emergencies. At the same time, nasusuplayan na natin yung ating 20 bigas meron na. Sa ngayon, dahil sa tayo ay nakapagdagdag ng mga bagong facilities, mas marami tayong nai-imbak ngayon sa ating mga warehouses. Meaning, mas matatag ang ating buffer stock dahil mas lumaki ang volume.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga ulat, pagbanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa BARM election sa kaniyang SONA, malaking bagay sa tuluyang pagsasakatuparan ng nakatakdang halalan ngayong taon, yan ay ayon mismo kay COMELEC chairperson Attorney George Garcia. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Quincy Cahilig.
5: Ikinatuwa ni Commission on Elections Chairperson George Garcia ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ngayong taon, kaugnay ng kahalagahan ng kauna-unahang regular parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Matatanda ang binigyan din ng Pangulo na mahalagang maitaos ang naturang halalan bilang bahagi ng pagpatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at sa patuloy na pagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa di lamang sa rehiyon kundi maging sa buong bansa. Narito ang reaksyon ni COMELEC Chairperson George Garcia.
6: Banggitin o hindi ng Pangulo natin, ang katulad ng batas, tuloy po yung halalan sa Bangsamoro. Pero iba-iba kapag kagaling sa Pangulo at nabanggit pa sa State of the Nation Address. Kaya asahan at po natin ang mga kababayan natin, mga kandidato, may eleksyon sa September 20. Ano? At ngayon kasi matahimik ang preparasyon, ang paghahanda, filing ng candidacy. So far, so good.
5: Ayon pa kay Garcia, nagpapatuloy ang puspusang paghahanda ng COMELEC para sa naturang halalan na nakatakda sa September 14. Anya, layunin ng komisyon na matiyak na maipapakita ng resulta ng BARM parliamentary elections ang tunay na sentimyento ng mga botante. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pa namang mga ulat, walang naitalang nasawi o nasugatan na mga overseas Filipino workers o OFWs maging sa mga Pilipino na nanirahan sa Kyushu region ng bansang Japan matapos tumama ang isang magnitude 7.1 na lindol nitong Martes ng hapon ayon sa Konsulado General ng Pilipinas sa Osaka. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Philippine Consulate General in Osaka, Consul General Donna M. Rodriguez, inihayag nito na kaagad silang nakipag-ugnayan sa mga Filipino community sa rehiyon ng Kyushu, partikular sa Kumamoto Prefecture kung saan naitala ang sentro ng lindol upang alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan na naninirahan sa naturang lugar. Ayon kay Consul General Rodriguez, bagamat walang naitalang nasawi o nasugatan sa ating mga kababayan, nagpalabas na rin ang konsulado ng mga paalala o advisories na kailangan nilang gawin at sundin upang o kung mayroong evacuation at iba pang emergency responses para sa kanilang kaligtasan. Aniya, hinihikayat din ng konsulado ang ating mga kababayan na kung sakaling mayroong napag-alaman na insidente ng pagkasawi o mga nasugatan, kaagad na ipagbigay alam ito sa kanilang tanggapan. Ibinahagi rin ng opisyal na tinatayang halos 4,500 na mga Pilipino ang naninirahan sa Kumamoto Prefecture at patuloy nilang minomonitor ang kalagayan ng mga ito sa rehiyon.
7: Nakipag-ugnayan na po kami sa ating mga Filipino community members and leaders sa area para usisain nga po kung meron pong insidente involving our nationals, no, yung mga kababayan po natin, kung meron pong nasugatan or nasawi. Since last night po, simula kagabi, wala pa naman po kaming natatanggap na report na meron pong nasugatan or nasawi sa ating mga kababayan sa Kumamoto Prefecture. Kagabi rin po, dahil nga po in response to the earthquake, nagpalabas na po ang ating konsulada general dito sa Osaka ng isang advisory sa ating mga kababayan, at ito po ay shinare na natin sa ating mga social media accounts at sinishare na rin po ng ating Filipino communities sa Kumamoto at sa ibang areas po na karating na prefecture sa Kyushu region po.
2: Consul General Donna Rodriguez ng Philippine Consulate General in Osaka.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: At iyan namang mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga paaralang nagpapakita ng mahusay na pagpapatupad ng programang pangnutrisyon sa bayan ng Bayambang, Pangasinan, bibigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan. Narito ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan.
8: Ginapuan lang ng lokal na gobyerno ni Balaya Bayambang, Dianluyag, Pangasinan, supan-anap na sa Kuya Eskwilaan. Yan ang birbir bilang Outstanding School in Nutrition Management Program bilang kabiyangan na selebrasyon ng National Nutrition Month 2026. Sa Municipal Nutrition Action Office, so ang hidaulong o devaluation niya ginawa dyan pagkakasakoy na sari representante na Rural Health Units 1, 2, tan 3, Municipal Agriculture's Office, tan sa Mayor's Action Center. Sa gatmanasayan aktibidad at sa pangibirbir at sari eskwilaan, ya mangipanengneng na maungya pangipaaksab na sari programa tan inisyatiba ni Paakarab Nutrisyon, ya mangipapasisag na bunigas tan susto nutrisyon na sari estudyante. Kaiba at sari eskwilaan niya ineksamin at sa elementary school na Barangay Aman Kusiling, Pangdol, Hermosa, San Vicente, Tukok East West sa Inirangan, Kaibalay Catalino Castañeda Elementary School. Sa gobyerno na balay at mantutultuloy, ya mangipapasisag at sari eskwilaan, ya paulitan dari programa ra at nutrisyon, tan magmaliw iran kasosyo at pamayubo na mas mabunigas tan mas mabiskag iran kalangwaran. Manlala po Dagupan City, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan. Punta naman natin ang Bontok, 117 sa 144 na barangay sa Mountain Province. May libreng wifi na. Mahigit 7,100 SIM cards na ipamahagi sa ilalim ng Bayanihan SIM Program. Yan ay ayon sa DICT. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawisbalyo.
9: Adaanan iti libre a wifi iti 117 iti 144 a barangay ti Mountain Province. Sigon ka ni DICT Mountain Province Project Development Officer Aldrin Dumasig, agtultuloy ti panakaipatungpal ti free wifi for all program tapno maikonekta iti internet ti aming a barangay nang runa dagiti adda iti adayo a komunidad. Kinunanapay nga adda meten libre a wifi iti sumagmamano a pag-adalan iti probinsya ken manamnama nga manayunan dagitoy iti sumarsaruno a bulan. Kabayatan na iti sidong ti Bayanihan SIM Program nakaited ti DICT iti nasurok pitugasot a SIM cards nga dan iti libre a load iti maysa tawen para iti 70 a pag-adalan iti probinsya tapno matulungan dagiti estudyante ken manorsuro iti digital learning ken komunikasyon. Pasat dagitoy a programa iti panggap ti administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. apalawaan ti digital connectivity ken internet access itintiro a pagilian uray pay kadagiti adayo a lugar. Manipod dito'y DZRA Donna Kawisbalyo para Aseraj Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontok. Pumunta naman tayo sa Tabuk. CDRMO ng Lungsod ng Tabuk nagpaalala sa mga BDRMO na maghanda ngayong panahon ng bagyo o tag-ulan. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Renzi Ruakin.
10: Pinalagipaan iti City Disaster Risk Reduction and Management Office, ti LGU Tabuk, dagiti bumarangay, nga kanayon nga agsagana kat agannad no dadumteng akalamidad kas ti bagyo. Daytoy tinamuan kina Abel Harvey Bartolome tinasaong opisina, gapo iti idadateng iti bagyo wenno monsoon rains. Kunanang automatic kuma, kadagiti BDRRMO, nga mangipatumpal na iti taripnong ken pakaammo, kadagiti sakop da a lugar, tapno mang tantipak daar, sakbay pa ilaang umay iti didigra. Kunapay ni Bartolome nga itibiyang ti City LGU, dagos dang ipatungpal iti PIDRA, wano pre-disaster risk assessment, tapno agsagana kan mang 30 memorandum kadag iti barangay. Kasayatan si Kunpay Kankuana iti kanayon, nga panang papigsa iti barangay response team, tapno maliklikan, dag iti casualties kan pan nakaperdi iti sanikwa, ken aglawlaw. Manipod DCRK, Tabuk City. Renzi Ruakin, agipadparamag para iti Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Ruakin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena, lalawigan ng Mindoro kasama sa plano ng Department of Energy para palakasin ang supply ng kuryente. Ang kabuang ulat ihati naman sa atin ni May Formaran.
11: Palalakasin na ang supply ng kuryente sa lalawigan ng Oriental Mindoro kasama ang Palawan ayon sa plano ng Department of Energy at mga pangunahing ahensya ng sektor ng enerhiya sa bansa. Ayon sa nakalap na impormasyon ng PIO Oriental Mindoro, layunin ng inisyatiba na mapabuti ang power grid, mapataas ang kapasidad ng supply ng kuryente at matiyak ang mas maasahan at matatag na serbisyo ng elektrisidad para sa mga komunidad sa dalawang isla. Ayon naman sa pahayag ng DOE, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan para palakasin pa ang energy infrastructure at matugunan ang lumalaking pangangailangan sa kuryente. Pinangunahan ni DOE Secretary Sharon Green ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng National Power Corporation, National Transmission Corporation o Transco, National Electrification Administration at Maharlika Investment Corporation para sa naturang plano. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni May Formaran mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Lokal na pamahalaan ng El Nido nagsagawa ng monitoring at evaluation para sa mga SK Council na nabanggit na munisipalidad. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Lizelle Pilapil.
12: Agbuwa at monitoring and evaluation sa mga sangguniang kabataan o SK Council sa intirong munisipyo iang El Nido, Palawan, ang lokal nga gobyerno paagi sa Municipal Youth Development Office o MYDO, igang Youth Welfare Program iang Municipal Social Welfare and Development Office. Natabod dya para masigurong adedasyon dya sa Sangguniang Kabataan Reform Act of 2025 ang pagpa-implementar iang mga programa, proyekto, ig-aktividad iang kada Sangguniang Kabataan sa nasambit nga banwa. Sa igbuwat nga ebaluasyon, agkatinir ipagtatasa o asestel sa kahalagahan, pagiging epektibo ig-impact iang mga programa, ig-inisyatiba iang kasa SK. Paagi digi ay agpaabot da ang LGU technical nga paggabay igrekomendasyon para mas lalo pang mapapakayad ang implementasyon iandang mga programa ig mapabaskeg ang local governance sa antas sang barangay. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 1,200 households sa bayan ng Santa Margarita, Samar, nabigyan ng 10 kilo ng bigas. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Kalbayog.
13: Umabot sa 1,227 nga bablay sa Santa Margarita ang nakakarawat sa 10 kilo nga bugas durante san padayon nga rice distribution sa gobyerno lokal. Pinakadamo ang benepisyaryo sa barangay Inoragyaw diin 591 nga panimalay ang nahatagan sa bugas. Nakaabot naman sa 369 nga bablay ang nahatagan sa barangay Lambaw, samtang 267 ang mga benepisyaryo sa barangay Kagsumhi. Sa kabugusan, katugbang inisan 12,270 kilos o 12.27 metric tons nga bugas nga naipanhatag sa tulo nga barangay. Padayon naman ang preparasyon sa munisipyo para maipaabot ang pareho nga ayuda ngadto sa iba pa nga mga barangay sa munisipyo. Sa pagkayana, ginuhulat pa ang pag-abot sa bagong nga batch sa supply antes maipadayon ang sunod nga distribusyon. Sumala sa LGU Santa Margarita ang mga tinapuran nga staff sa munisipyo ang magpapahibaro sa kada barangay maitungod sa tagsa-tagsa nga schedule sa pagpanhatag. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, mga magsasaka sa isang bayan sa Surigao del Sur nakatanggap ng mga farm input mula sa pamahalaan. Narito ang detalye ng balita mula naman kay Raymond Aplaya mula sa Tandag.
14: Malampusong ipagayon ang pag-apod-apod sa mga farm inputs, lakip ang nagkadaiyang klase sa liso sa utanon o inorganic fertilizers isip suporta sa pagpalambo sa vegetable production sa mga mag-uuma sa lungsod sa Lingig, Surigao del Sur. Amaong kalihukan gipanguluhan sa Municipal Agriculture Office nga nagtumong aron masuportahan ang mga mag-uuma o mapalambo ang ilang produksyon. Ang mga benepisyaryo sa mong programa mao ang Hebron Farmers Association sa Barangay Mahayahay o ang Samahan ng Tilapia sa Fruits and Vegetable tungo sa Kaunlaran Association sa Barangay Mandos. Pinagi nini nga inisyatiba, nagparayon ang paningkamot sa LGU sa pagpalig-on sa sektor sa agrikultura, pinagi sa paghatag og suporta aron mapauswag ang produksyon sa utanon o mapalig-on ang panginabuyan sa mga mag-uuma. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Nadako naman tayo sa hulo. Mga benepisyaryo ng Uplift sa hulo, nagpasalamat sa natanggap na tulong pinansyal. Ang kabangulat ihati naman sa atin ni Norida Salip Julkiram.
15: Malagu pagsarang sukul hi Aljun Julali, nagugula ha barangay Busbus sa hulo, ibanambok beneficiaries in Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport at awa Uplift, abawans in Assistance to Individual in Crisis Situation at awa AIGS, sa Department of Social Welfare and Development at awa DSWD. Maus niya mataima in pilaktatabangan hapi aong pagtukbal, Aholo Municipal Tennis Court, sin kahapon niya una. Bang doonong kanjul ali, malagot tatawangan kaniya. Induang ay pupilak na tayma, usalun hipanabu, iban hipamihang kakarut, bukas. Ang mga kay mantagduang, buk siya mag-iista, aminaw ng putag lima anak. Haharap sin mahunit kabayanan, toy-toy siya magatuyo, asupaya makalawag hipaggastuha at daudlaw kalalagihan sin family niya. Himuhuat-huat hijul ali sin toy-toy. Ina program hapat mataod biya kanila in katamangan. Pia ngayon niya risa bin muramurahan di na mapugtol in tatamangan sin parinta hasaktol nila. Pia ngayon afli program mababaan sin pamarintahi President Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang ang buo ka mga karihon sin na marinta dumihil tatamangan. Amin lando na affects sin pagtaas sin mga muna-muna bibihon iwan sin kewanan pa kasto. Ring RP Holo, Norida Salip Julkiram para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Norida Salip Julkiram mula sa Holo. Dadakoy naman natin ang Iligan, DNR Region 10, inilunsad ang mobile frontline services sa Iligan City para sa mas mabilis na permit o permitting. Ang detalye ng balita ay hati naman sa atin ni Alwidad Bashir.
16: Gisugdan sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, Region 10 ang programang DNR Express Permitting on Wheels o PAW diha sa Robinson Space Iligan aron mas mapaduol ug mapadali ang mga frontline environmental permitting services ngadto sa publiko. Tuyo niini nga inisyatibo nga nahiyuon sa advokasyang Tayo ang Kalikasan nga nahatagan ang mga residente ug lokal nga negosyo sa Llano del Norte og mas sayon og komportable nga pamaagi sa pagproseso sa mga dokumento aron dili na kinahanglang pang mobiyahe ngadto sa mga layong buhatan. Piniagi niini nga mobile setup diha sa Macapagal Avenue direkta nga maatiman sa mga opisyal sa DNR ang mga aplikasyon ug mga pangutana para sa usa ka mas transparent ug epekyente nga serbisyo. Kini nga kaliukan nagtumusab sa pagdasig sa mas daghang katawhan nga mamahimong kabahin sa husto ug legal nga paatiman sa atong kalikupan. Mula sa Iligan City, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At inyo napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Magpapasalamat tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino!
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
17: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
18: Radyo Pilipinas World Service.
17: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
18: Radyo Pilipinas World Service.
17: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
18: Radyo Pilipinas World Service.
17: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Maganda araw sa ating mga tagapakinig. Narito na naman ang ating palatuntunang Warm Heart, ang programang handog ng Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan sa ating kapatid na himpilan, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Ang Warm Heart po ang programang nakatutok sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong makakasama sa palatuntunang ito. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman si Steph Vicente.
2: Para sa edisyong ito ng Warm Heart ay syempre alam naman natin na ang Marso ang Women's Month. Kaya naman para pag-usapan ang mga unique mental health challenges ng kababaihan, at yun na nga, ito na nga yung ating Women's Month celebration episode, ay makakasama natin ang isang psychiatrist mula sa National Center for Mental Health o NCMH, walang iba, kundi si Dr. Tiffany Kim De La Cruz. Dr. De La Cruz, welcome po sa Warm Heart.
3: Thank you.
4: Thank you po for accommodating us, Dr. De La Cruz, at kagaya po na sabi ni Steph, ang pag-uusapan po natin ay yung mga kakaibang mental health challenges po ng mga kababaihan para po sa pagdiriwang ng Women's Month. At ang una po naming katanungan sa inyo, Dr. De La Cruz, ano-ano po ba itong mental health challenges na kakaiba o unique sa mga kababaihan?
3: Alright, so as women, syempre meron tayong mga natatanging features, no? Ang mental health kasi, the mental health challenges would depend on our biological, the psychological, social factors, and the spiritual factors. So, sa mga ganong aspeto, biological pa lang muna tayo magsimula, no? So, meron tayo yung mga hormonal changes sa ano, sa biological, we have a lot of hormones and we tend to get influenced by these hormones. There's also yung ano, societal pressure. Syempre pag ikaw babae, dapat ikaw yung ano, ikaw yung tahimik lang, behave ka dapat. Yung mga ganong klaseng mga pressures sa atin. Tapos syempre meron din tayo yung mga ano, with the social factors naman, gender-based violence, mas malapit din po tayo kapag babae.
4: Gender-based violence. Ako na dito inaabuso na mga babae sa loob ng mga tahanan.
3: Not only that, pero syempre sa workplace, meron pa yun. Minsan kahit sa mall or kahit sa ang lugar ka, basta babae ka, you tend to be a target for this gender-based violence.
4: Oo nga, no? Ang una natin naiisip sa bahay lang, pero sa workplace, meron din, even sa, yun nga, sa public places.
3: Mm-mm.
4: Yan nga, mga, ano ba tawag nila doon? Yung kapag sinusutsutan ka, Steph?
2: Ah, yung catcalling.
3: Catcalling.
2: So, Doc, bale po, itong mga mental health challenges po ba ito ay, kumbaga, base sa pagkakaintindi ko po, no, dun sa mga binigay niyo po na challenges ay parang nag-uugat po sa discrimination.
3: Yes, part yun. Part yung discrimination. Pero part rin kasi yung biological process eh. So meron din tayong mga pwede maging problems na very unique sa mga kababaihan lang. Whether kasama to sa LGBTQ or yung ano, yung cis-female na tinatawag natin.
4: Basically, yung mga unique mental health challenges para sa mga kababaihan ay yung syempre has something to do with our genes,
3: yes,
4: ng babae or genetic biology, no? Kasama po ba dito, Dr. De La Cruz, yung mga menopause, postpartum,
1: yung PCOS,
4: depression, PCOS, mga ganon, kasama po ba yon?
3: Yes. Of course. Kasama siya, not only yung PCOS, kasi PCOS is another illness in itself na maaring mag-attract ng ano, ng other mental health illnesses. Pero yung changes, puberty pa lang, 'di ba tayo pag girls, syempre nagsimula ka, wala ka pa naman yung secondary sexual organs. Once na you hit puberty, syempre there are very different ano, very vast changes sa katawan natin. So alam mo 'yun kung ano na rin yung iisipin, there's difficulty in adjusting. Tapos nun, bukod pa doon, yun, din pa yung pregnancy. Syempre tayo mga girls lang naman ang nagkakaroon ng pregnancy eh. So pag nagkaroon ka ng pregnancy, yun na naman yung changes in hormones naman na paaring maka-impluensya sa takbo ng isipan natin. Also, syempre pag ano, andun pa tayo, once na mag ano kayo, si baby na naisilang na, andun na tayo sa postpartum na part ng pagbubuntis. So pag yung ganun, maaari rin tayong maapektuhan yung tinatawag natin postpartum depression, postpartum blues. Yung postpartum blues, the normal kind kasi yun eh. Well, the postpartum depression, yun yung mas malalang version. Tapos syempre, andun pa yung postpartum psychosis wherein yung iba, nagkakaroon talaga ng times na hindi na nila gusto yung anak nila. Maabot na sa nagkakasakitan sila at hindi naaalagaan talaga yung bata ng kanyang sariling ina. So, kailangan nating intindihin na hindi ito dahil masama silang tao, pero baka impluensya kasi ito ng mga hormones nila at yung mga nangyayari sa buhay nila.
4: Minsan may mga mothers po na nag-share na after nilang manganak, ini-expect nilang happiness sana na na-feel nila doon sa kanilang baby. Minsan, hindi po nila maramdaman yon kasi pagod sila, ganun. Tapos parang feeling nila ang sama-sama nilang nanay kasi hindi nila nararamdaman yung... Iba kasi yung expectation versus reality na sinasabi nila.
3: Versus reality.
4: Opo. Yes. So, yun. So, kasama din po yun sa challenges.
2: Doc, bali po itong mga nabanggit na health or mental health challenges rather, no? Na, kumbaga, na unique o kakaiba sa ating mga kababaihan.
4: Mm-hmm.
2: So, curious lang po ako kung... Kasi syempre, alam naman po natin na biologically speaking, no, iba po yung way ng pag-handle po natin doon sa aspect na yon. May mga umiinom ng ano, syempre nung medicines and all of that.
3: Mm-mm.
2: Pero when it comes po dun sa social aspect ng mga ganitong mental health challenges, paano po ba natin pwedeng i-handle yung mga yon?
3: Okay. So, usually kasi, diba, as girls, lalo na pag working ka, may mga expectations sa iyo. So, syempre, makabago na ngayon. Hindi lang naman si tatay ang nagtatrabaho, minsan si nanay din. Pero, as a woman, you are the default na caretaker. Diba? Pag kunyari, ikaw nagbuntis ka, yung asawa mo, parehas naman kayo nagtatrabaho, pero you're expected na ikaw yung taga-child rearing din, ikaw yung mag-aalaga sa mga bata, ikaw taga-sundo, ikaw mag-aasikaso ng bahay. So, medyo pressure yun, diba? So, currently, para makatulong siya in the social aspect, syempre, doing programs just like this, yung awareness, and showcasing na hindi masama na magkaroon ng mental illnesses, fighting the stigma would really, really help sa mga ganitong cases. Kasi syempre, isa pa yung issue na kailangan natin pag-usapan, yung mga stigma. So, syempre parang the society expects you to be this perfect lady, this perfect mother, or this perfect woman, na dapat passive ka lang, obedient ka lang, gagawin mo yung lahat para sa family mo. Pero, syempre, ang bigat ng pressure pag nandun ka na. Iba yung nangyayari in reality. So, having that education, showcasing na lahat tayo, pwede tayo magkasakit. Eh. Not only the women, but also the men. And they have their own issues as well. Makes this thing na, ano, to become more, it makes us na mas aware about these things. So, in that way, yung expectations na babawasan, yung mga pressure na babawasan din para sa ating mga kababaihan.
4: Dr. De La Cruz, itatanong ko lang kasi may kinalaman po kaya ang kultura sa pagkakaroon ng hamon sa mental health ng mga kababaihan, lalo na po dito sa Pilipinas. Kasi nabanggit niyo po kanina na ang mga expectations sa mga kababaihan ay dapat nagbe-behave, dapat tahimik. Pero kung ikukumpara po yung ganoon, social expectation and perhaps culture na rin po siya ng mga Pilipino. Ano po masasabi niyo doon, Dr. De La Cruz, kung may kultura sa hamon sa mga kababaihan pagdating sa mental health?
3: Definitely, culture has something to do with it. Hindi lang natin alam yung ibang cultures, di ba? Pero may certain cultures, especially dito na lang mismo sa Pilipinas. So, we're, different, alam mo yan, different areas, different cultures. Okay. So, for example, dito sa Metro Manila, mas, kasi tayo, mas vocal tayo with halimbawa, may problems kayong mag-asawa, you found out your husband is cheating or yung partner mo nag-cheat, di ba? Para sa atin, pag sa Metro Manila, may tendency na, sige, okay na yan, huwalayan mo na. So, in that way, naki-clear na mawalan tayo ng reason to attract further mental health illnesses kasi kina-cut off na natin yung stressors natin. But how about sa other parts ng how about sa other parts ng Philippines or certain religious cultures wherein na nakaasa ikaw as a woman dun sa husband mo. Tapos, syempre, ikaw expected ka, dapat ang mga babae, sinusunod mo lang yung asawa mo or gagamitin natin yung term na kahit sa anong ulam man, antik man yung asawa mo, babalik pa rin yan sa adobo. Yung mga ganong expectations. So, the more that you force yourself dun sa situation na yun, dahil yun yung culture nyo dun sa area, hindi mo magawang iwanan yung stressors mo. So, ang ending, you tend to attract a lot of mental illnesses. Nakakaroon ka ng anxiety, nade-depress ka, yung mga ganong mga bagay, diba? Kasi, yun, kasi expectations yun sa iyo, eh.
4: Ayun, no? Mahirap nga yung ganyan. At yung mga ganyan, dapat nga binabasan, no?
2: Kasi parang, kumbaga maibahagi ko na rin. Kasi yung mga netizens, di ba, natin, yung mga kumbaga, kasi nabanggit niya na kahit tikman yung ibang ulam pero bumabalik pa rin sa adobo. So, talaga bang nature natin mga kababaihan, at least dito sa Pilipinas, no? Yung sinasabi ng mga netizen na kinukoy nila ito as pagiging marupok or martir, saka siguro marami sa ating mga tagapakinig ang maaaring makarelate dito. Paano po kaya tayo makaalis, no? Bilang syempre, ngayong buwan na ito, Women's Month, ay talagang pinopromote natin ang women empowerment. Paano po kaya tayo makakaalis sa mga toxic relationships po na ganun?
3: Well, the best thing talaga to do is identify your problems. Kailangan you yourself, you're accepting na may problema. Dapat may insight ka na, okay, there's something wrong. Kasi once you don't have any insight, hindi ka gagalaw. Wala kang pakialam. Kasi if you do not see anything wrong with yourself, you're not going to go up for improvement. You're not going to leave your situation. So, yan, for example, niloloko-loko ka na nga, di ba? Parang kung ano-ano ka na sinasabi ng ng partner mo, ng jowa mo. Tapos, pag sinabiyohan ka lang na, love na love pa naman kita, I love you, ganyan. Ikaw naman, sige na nga, babalik na tayo ulit kay babalik na ulit tayo kay partner. So, yung mga ganun, if you do not see any problem with that, obviously, it's going to be a big, big cycle lang. Paulit-ulit lang yun na mangyayari. And just like I said, tiis ka ng tiis, alam mong nalulungkot ka, mayat maya, you are becoming vulnerable. Pero if you yourself, you see something is wrong, then you'll start seeking ways to improve yourself. So pag alam mo, niloloko na yata ako nito, nahimasmasan ka na, di ba? Ang gagawin mo is, okay, tigilan natin ito or kakausapin mo. You're going to set up boundaries. We don't encourage naman syempre na break up agad. Baka naman mamaya gusto lang nila pag-usapan. Then, up to them syempre, up to these females then. If they can tolerate it and if they have inner peace in that aspect, then all well and good for them. Pero there are certain women kasi, there are certain women na pag yung paulit-ulit na sinasaktan, syempre, the more na yung damdamin nila, kasi nga, di ba, hindi ka pwedeng magreklamo as a girl, as a female, parang hindi ina-acknowledge na, okay lang naman yan, lahat naman ng lalaki, nasa stereotype na ng bababae. So, for you, dapat tanggapin ko lang to na nasasaktan ako, ganto talaga ganon. So, you feel na hindi ka na makabangon dun sa mga problema, you become, may tawag kaming term dun, health learned helplessness kasi tinuro sa'yo ng environment mo, ng culture mo, parang dapat helpless ka lang with the situation. So in that aspect, yun, matututunan mo, magkakaroon ka ng sakit kasi hindi ka makapaglagay ng boundaries. So I hope that helps sa ano. I hope that helps clear paano natin to maiiwasan, no? Boundary setting and knowing what's wrong and having insight about it.
2: Mm-hmm. Parang yun talaga yung ano, pinupoint kahit sa internet, no? Mag-set ng boundaries.
4: Yes. At saka, meron ngang tinatawag na learned helplessness. So, yun siguro ang kailangan din nating matutunan, ano? Kung makikinikinita na natin ang ating mga sariling merong learned helplessness, ay tulungan na natin ang ating mga sarili. Help yourself.
2: Yes.
4: Learned helplessness, help yourself. Parang gano'n. Oo.
3: Pag mo matutunan ang helplessness.
4: Oo. Diba?
3: Oo.
4: Matutunan pala yung maging helpless. Pero yun nga, parang Dr. Kim, it's a product of your environment. Parang hindi mo naman ginusto yun.
2: Mm-mm.
4: Ang kailangan lang is maging aware ka, at once na maging aware ka, and what are you going to do about it, no? Parang hindi yung, alam mo na nga, may learned helplessness ka, hindi mo pa i-help ang sarili mo. Kasi meron sila yung tinatawag din na parang victim mentality, no? Parehas po ba yun? Learned helplessness and being a victim always. Always ka na lang victim.
3: just to be clear, define mo din natin, ano ba yung victim? Ano, makaluma si Doktora.
4: Kumbaga, sa sitwasyon, hindi ka nagtitake accountability na merong kang, kumbaga, responsable ka rin dun sa sitwasyon na kinalalagyan mo. Pero, nakakulong ka pa rin doon sa, biktima ako rito. Wala akong, wala akong magagawa. Ako yung inaano. Ako yung inaapi. Lagi. Mm-hmm. Lagi. Pero, wala kang sense of accountability na, baka naman kaya ganito yung sitwasyon ko kasi ako rin yung toxic, or baka naman kaya may kailangan din akong gawin para maiba yung sitwasyon ko. Parang ganun po yung Steph, tama ba ako? Yung parang victim mentality. So, parehas kaya siya sa learned helplessness, or may pagkakaiba po?
3: There is similarity. Kasi pag, ano, learned, pag victim mentality, it's their fault, not my fault. Parang ganun eh.
4: Okay.
3: With learned helplessness, ang best na ma-describe dyan is yung battered wife na nakasandal lang sa asawa. So, hindi po ano, kasi diba ang pangangaral sa atin, culturally, pag kayo ay mag-asawa na, kayo ay hindi na part ng family, ng maiden family mo. You are an individual, ano. Syempre tayo Filipino, as a Filipino culture natin, 'di ba? Medyo maano tayo, close limit sa family. Pero we also acknowledge yung sanctity of marriage. So para sa atin, kapag ano, kapag ikaw ay kinasal sa someone na 'yun, bubugbog, wala ka nang dapat gawin, na parang hindi ako makakaalis dito. 'Yun yung mindset nila. Hindi sila makakaalis dito. Life dealt them with this difficult card na kailangan nilang mabuhay in that kind of way. Sila naman, pag victim mentality kasi, more on, ano siya, more on, pwedeng siya kasi yung toxic, or pwede kasi siya yung ano eh, siya yung promotor din ng sarili niyang problema.
4: Uh-oh.
3: Pero with learned helplessness, alam mo yun, yung parang kang nakakuble sa isang, ano, sa isang madilim na lugar. Tapos, parang kang nalulunod. Pero pag tumayo ka, you have, ano, yung parang kang nasa madilim na lugar, pero pag tumayo ka, andun lang yung switch, pwede mong pupsan. Or let's say, parang kang nakaupo sa isang pool. So, syempre, you feel like drowning. Pero, if you stand up, yun pala, meron palang hangin doon. Ang learned helplessness is you've acknowledged na, malulunod na lang ako. I will always be in this darkness, in this absolute darkness. There's no anything for me in the future. Tapos yung mindset nila, kasi nga paulit-ulit yung tinitiis nilang mga problema, ang belief nila is I am worthless. Wala silang kwenta, wala talaga silang kwenta para sa pananaw nila. Walang magandang mangyayari sa future nila, and walang mangyayari maganda sa environment nila kahit mag-pursue siya ng change. So in that way, dito na lang din ako, malulunod na lang ako, or I'll just leave myself here in the darkness. They do not know na, pwede pala akong gumawa ng paraan para makatakas sa situation ko ngayon. So magkaiba siya, medyo similar siya, pero meron ding subtle differences.
4: Mm-hmm. May bago na naman po kaming natutunan ni Steph. Pagkakaiba ng learn, helplessness, at yung victim mentality na ito po ay siguro masasabi natin na karaniwang na-experience din ng mga kababaihan. Ayan. So, ito naman po, Dr. De La Cruz, dahil pinag-uusapan na rin natin yung mga iba't-ibang karanasan ng mga kababaihan, lalo na po sa konteksto ng Pilipinas, kultura ng Pilipinas, o kaya yung mga social beliefs and expectations dito sa Pilipinas. Ito naman po, kumusta naman po ang estado ng mental well-being ng mga kababaihan sa ating bansa? Meron po ba tayong datos kung ilang kababaihan po yung mga napapaulat na mayroong mental health illness? At kung ano po yung klase ng mga condition na ito na kanilang nararanasan?
3: Okay. So currently, I only have the data yung dito sa NCMH, no? Let's be specific dito po sa crisis hotline. So the NCMH crisis hotline was established way back in 2019 as a response to yung Mental Health Act of the Philippines. So dito nagawa ng para maging accessible siya, ang mental health services sa bawat Pilipino. So, ang napansin namin, we've already had 97,381 calls as of February 2025.
4: Among this... First, ulit po yung data. Anong bilang po ulit yun?
3: Okay. So, for the last 5 years na operational yung hotline namin, we have received 97,381 calls as of February 2025, ha?
4: Okay.
3: 29,084 ang total suicide-related calls. Tapos, two-thirds ng mga yon, or around siguro 64%, two-thirds ng callers namin ay mga kababaihan. Most of them are 18 to 30 years old. So, expected natin na maraming factors pinanggagalingan yung stress nila, ba? Diba? So, magkadalasan na reason kasi sa pagtawag is una anxiety or depressive symptoms. Siyempre, may mga nangyari sa kanila, naturally, malulungkot ka or mag-aalala ka. Madalas din is yung problems with love and relationship. Tapos, meron din na bring up din nila is yung mga family problems. So, yun yung mga data natin with the, with the female na nagsisik ng attention, seek ng ng help dito sa in terms of mental health nila. Okay? Tapos na yung syempre na-refer naman natin sila sa emergency room, sa telemental health. This is like a free psychosocial services na binibigay namin para dun sa mga sa mga tao po na kailangan pa ng further talk therapy na tinatawag natin, na hindi naman kailangan ng mukhang assessed to not need medical or pharmaceutical na intervention. Meron din yung napapansin na talaga na mukhang hindi kaya ng talk therapy lang, so yung iba pinapadala na sa outpatient service. If hindi ma-refer sa outpatient service dito sa amin sa NCMH, we recommend na lang na they can seek consultation with any psychiatrist near their area. Tapos nun, pag halimbawa, highly suicidal na yung caller natin, nire-refer na po namin sila na pumunta na po kayo sa pinakamalapit na emergency room para po matulungan kayo.
4: So, ulitin lang natin, no? Gusto ko lang pong bigyan-biin yung ating data na ibinahagi sa atin, Dr. De La Cruz. So, nagbase po siya sa crisis hotline data na nabuo po yung hotline, crisis hotline na ito noong 2019. In a span of 5 years, ay meron silang na-receive na mga calls, 97,381 as of February 2025. At 9,084 dito ay mga tumatawag na may suicidal ideation or may problema patungkol sa suicide. Doon sa bilang na 9,084, 64% doon ay mga kababaihan na callers. At majority ng edad ay 18 to 30 years old. Tama?
3: Yung sa ano po, 64% ng 97 of our total calls po. 97,381 callers.
4: Okay.
3: 64%.
4: Okay.
3: 64% so, po or two-thirds.
4: Okay. From the whole number pala yon. So, 64% of the 97,000 plus yun ay mga kababaihan. At ang kanilang ibinudulog ay itong karamihan tungkol sa love and relationship tsaka family. Tama po ba?
3: Nako, parang, family problems.
4: Parang naiugnay pa rin natin sa love month.
3: Opo.
4: Talaga
3: yung iba naman po, opo, yung iba, more on dinudulong din nila is mga anxiety symptoms, ilagi silang kinakabahan, pati yung mga depressive symptoms, yung mga sobrang kalungkutan na nararanasan nila. Dinudulong din nila yun.
4: Natutuwa tayo na ngayon ay open na ang mga tao na tumawag sa mga responders, suicide responders, or yung mga crisis hotline natin. Ibig sabihin nun, paunti-unti nababasag din naman natin yung stigma na okay lang humingi ng tulong, ano, Steph? Kasi noong unang panahon, di ba, hindi pa uso yung ganito, yung tatawag ka para lang mag-share ng problem mo. Lalo na po sa mga kababaihan nga, di ba, parang usually, yung mga kababaihan, yung inaano nilulunok na lang yung mga nararamdaman.
3: Mga problems.
4: Ay, tapos, iiyak na lang sa tabi. Di ba ganun yung madalas na portrayal sa mga girls, even sa mga pelikula o serye. Anyway, ayun, napaka malaman po yung mga binahagi niyong datos. At bago tayo magkaroon ng quick break. Steph, meron pa ba tayong itatanong? Pwede pa tayong magtanong?
2: Pwede pa.
4: Sige.
2: Pwede pa, no?
4: Okay.
2: Actually, curious lang ako kasi since nabanggit niyo 2019, binuo yung crisis hotline. And I think a year or months after that, dumating na yung COVID-19 pandemic. So, naging ano, matanong ko lang po, Doc. Isa po ba yung pandemya sa naging factor or at least naging dahilan kung bakit ang ating mga kababaihan during that time, siguro hanggang 2022 at least, kasi after mga 2022, mga nagsistart ng lumabas ulit at magpasok na sa kanilang trabaho, kumbaga buhay na naman yung kanilang socialization, no? So, although despite dun sa pagkakaroon ng mga communication tools, no, katulad nito sa Zoom, ay kumbaga itong pandemic in general, ito po ba ang nagpataas, no, dun sa figures po ng mga kumbaga yung mga callers po natin dyan sa crisis hotline?
3: Definitely po, we've also saw a spike from our data from 2019 to our data ng 2020, especially nung 2020 talaga. So maya talaga yung tumatawag. Syempre, it was a time of it was a time of uncertainty. Everything is new. Lahat tayo nag-a-adjust. Lahat tayo parang yung naapektuhan. So yung iba na yung kabuhayan nilang naapektuhan, yung iba yung relationship nila naapektuhan. Maraming reason kaya sila tumatawag during those times. And sadly, during those times din, meron ding ano, mga dumudulong for their mental health problems. So, marami din naging suicidal ng time na yon. So, as the time flew by, kasi syempre, hindi ko alam kung ito ba isang magandang naidulo

0: yun yung ano eh, yun yung natutunan natin siguro nitong pandemya. That help is available. We just only have to do something to reach it. So, dial lang ng phone, and dyan namin makakausap ka para makatulong sa ano mo, sa mga damdamin mo, sa mga experiences mo, para makinig sa iyo. However, yung ano, pansin din natin, well, maganda naman yun. Maganda na nagiging aware tayo. Kasi yun nga, tulad nga sinabi ni ma'am, inano talaga, malaking force na nambasag sa stigma ang pandemya. Yun yung naging resulta. So, as the years go by, nitong 2023-2024, we've also see an increase in callers. So, during those times, we've also capacitated other areas, other hospitals, or other agencies na mag-put up din ang sarili nilang crisis hotline. So, iba kasi yung pakiramdam na ano eh, yung kausap mo, naiintindihan ka, or naiintindihan yung culture within dun sa community nyo. So, currently, like yung ano, mga taga Bureau of Fire Protection, they also have their own crisis hotline. So tayo kasi as a layman, wala naman tayong alam sa mga pinagdaraanan nila. Pero yung ano, doon sa kanila, sila, they understand, they know ano yung pinagdadaanan ng kapwa nila. Iba yung kabaro ang kausap. So those are just examples. Huh? Those are just examples. Kaya we also encourage na kung meron kayong pinagdaraanan, walang masamang humingi ng tulong. And kung nahihiya ka humingi ng tulong, pwede ka naman tumawag sa mga crisis hotline.
1: Bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan at tungkol pa rin po sa unique mental health challenges of women, para sa Women's Month celebration ng Warm Heart, kasama po si Dr. Tiffany Kim de la Cruz, tayo po muna ay magkakaroon ng maikling break. Pagbabalik po tayo makalipas po ang ilang paalala.
2: Ang EcoZone Program, sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan. At sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino.
3: Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs.
2: Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho. Patuloy ang pagbabago.
4: Madalas inaareya ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng palay. Pero sa Price Range Scheme o Pricers Program, mataas ang buying price ng NFA para mahikayat silang magbenta ng ani sa pamahalaan.
5: Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka.
6: Noong pinatupad namin ang prices and up to this time, more than 8 days ang buffer stock natin. So we're nearing the target of 9 days.
4: Happy na ang magsasaka. Nakatulong pa sila sa food security ng bansa. Kaagapay ang gobyerno sa pagtiyak na may pagkain sa bawat hapag sa oras ng sakuna.
7: Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon.
8: Gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hangaring mabigyan ng magandang edukasyon ang bawat batang Pilipino, ito rin ang nais ng Clark Development Corporation. Ibinahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes Divanadera na katuwang nila ang OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para maipatayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga kababayang katutubo.
9: Kasama natin ang private sector para maipatayo ang isang gusali na makakatugon sa pagpapatupad ng daycare program, makakapagpatupad ng pagtuturo sa mga nanay tungkol sa health and sanitation and nutrition.
8: Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
10: Warm heart.
11: Warm heart.
10: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
12: Alamin ang ilang mga self-help tips.
10: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
11: Warm Heart. Warm Heart.

0: At tayo nagbabalik sa ating programang Warm Heart kung saan atin pa rin pinag-uusapan ang mga unique mental health challenges ng ating mga kababaihan. At take note po, ito rin po ang ating Women's Month Celebration episode. Kasama pa rin ang ating resource person for today. Walang iba kundi si Dr. Tiffany Kim De La Cruz. Isa po siyang psychiatrist mula sa National Center for Mental Health o NCMH. So, Dr. De La Cruz, ito naman po ang aming itatanong po sa inyo, no? So, nabibigyang lunas naman po kaya, no, ang mga kababaihan na mayroong mental health illnesses, especially yung mga callers po, natin dyan sa ano, crisis hotline, no? Ano po yung mga solusyon na ibibigay po sa kanila? At kung sakali man, no, na unfortunately ay hindi po, kumbaga hindi nila received well, no, yung mga solusyon na inilalatag po sa kanila, ano-ano po yung mga dahilan kung bakit hindi po nila ito tinatanggap o hindi po ginagawa?
1: Well, definitely, nabibigyan talaga sila ng lunas. So, just by calling in itself, kasi like we said, sometimes talk therapy na isa lang, nakakatulong na. Sometimes yung just telling your problems, it would really, really help yung mga nararamdaman mo, no? However, yung iba, as long as ano, most of the time, yung mga tumatawag sa amin, sila yung mga magaganda ang insight sa ano, sa nababadyang sakit. So, nadidetect nila ng maaga. And gumagawa na sila ng paraan by calling. Gumagawa na sila ng paraan para maiwasan na ang paglala ng mga sakit. So, ang biggest factor kasi dyan eh, kaya hindi siya mabigyan ng lunas if ikaw mismo, you do not see anything wrong sa situation. So, kung, kaya tulad ng sinabi ko, if feeling mo naman, ay, yun yung normal eh, ay, yan yung okay lang, walang masama sa akin, wala akong masamang nararamdaman. Pag yung ganun yung iniisip mo, obviously, mahihirapan ka ma-detect kung ano yung mga possible na magkaroon sakit. If you have a good awareness and good insight, naturally, your health-seeking behavior would also be better, far better than those na hindi ganun ka-self-aware. And pag ano kasi, pag maganda yung ano, pag sila mismo, maganda yung insight natin, mas maganda po yung prognosis o yung magiging, ano, yung magiging daloy ng pagsakit, ng kanyang sakit. Mas madali siyang gamutin. So yung mga sakit namang ito, meron naman tayong provided na ano, meron tayong pinaprovide sa, like dito sa aming hospital, may mga libreng gamot po, care of the medical attention, medical assistance program ng Department of Health. Meron din po yung mga LGUs natin. Gumagawa na sila rin ng paraan para maging accessible po yung mga gamot na ito. Okay. So, yung mga yon. Tapos, like dun sa amin, pag meron silang nade-detect na maybe this person would benefit better if ma-refer sila sa ibang services, like I said, yung outpatient service or a psychiatrist of their choice, nire-refer natin na sila mismo pumunta sa pinakamalapit na psychiatrist nila, or kung wala man silang mahanap, meron naman dito sa amin sa hospital. So, yun, depende talaga sa tao if they will grab the opportunity to become better.
2: Sa tingin niyo po, ano po yung, ito, additional question na lang po, Doc, bago po yung aming last two, mabilitan na lang. Kasi baka may appointment po si Doc De La Cruz.
1: Okay lang.
2: Okay lang po. So, sa tingin niyo po, ano po yung mga gaps o parang puwang sa kumbaga mental health programs ng aking bansa, lalo na po sa mga suliranin na mental health para sa mga kababaihan? At ito po, mga gaps na to o puwang, paano po natin siya tinutugunan?
1: Okay. So, let's start muna ha sa ano. Na-acknowledge na kasi na meron talagang gaps way, way back pa. So, kaya tayo, yun ang kwento behind dun sa mental health, sa Mental Health Law, yung Republic Act 11036. It was approved way back in June 21, 2018. So in this law, it states that ang mental health bill ay ang mental health ay karapatan ng bawat Pilipino. Okay, so this is a comprehensive framework for the implementation of optimal mental health care here in the Philippines. So naging mandate ng law na ito na dapat ang MCMH will become the premier training and research center for mental health to expand its capacity for research and development of interventions on mental health and neurological services here in the country. So in response to that, kaya nagkaroon ng mga mental health programs, dumami na at dumami. And currently, parami pa rin ang parami ang mga mental health programs kasi nga na-identify na before mahirap maka-access sa mental health providers. So, currently sa naman natin sa Philippine health sector, meron silang 8-point yung 8-point action agenda para sa healthy Pilipinas. Part of it is the ginhawa ng isip at damdamin. So, it amplifies people-centered efforts to reduce premature death, prevent and treat substance abuse, and decrease the chances of individuals to have mental, neurological, and substance use disorders. So, lately, yung civil service, gumagawa na rin ng mandate, no? Na bawat public sector ay dapat may mental health program. So, this is the Civil Service Commission Memorandum Circular Number 04, Series of 2020. Si DOLE, so sa Department of Labor and Employment, nagkaroon din siya actually ng order. This one is Department Order Number 208, Series of 2020. Na-issue siya noong February 11, 2020. Halos pandemya na, di ba? Naririnig na natin yung COVID-19 during those times. So, it provides guidelines for implementing mental health workplace policies and programs. So, it mandates employers to develop and implement such policies to promote employee well-being and prevent discrimination. So, gusto ko sana itanong sa inyo eh, kamusta ang mental health program dyan sa company ninyo?
2: Kung itanong sa inyo kasi nakita ko po sa inyong CV, curriculum vitae, na Head of Center for Wellness po kayo up to the present, at isa po sa inyong mga gawain ay mag-implement ng wellness program sa workplaces. So,
1: yes,
2: gusto ko rin po sanang itanong sa inyo yun. Paano po ba kayo bumubuo ng ganun? Well, dito naman po, merong survey dati, no, na pinangunahan ang administrative division at nagtatanong sila kung ano yung pwede mong mungkahi na makatutulong para sa pagpapaunlad ng kalusugang pangkaisipan dito sa aming bureau.
0: Sa pagkakaalam ko, bumuo sila ng mental health committee, no, at least dito sa aming bureau. Of course, ang kumikilos din, no, aside from the mental health committee, ay syempre ang GAD, no, ang
2: member siya ng GAD.
1: Medyo maging GAD committee. Oo.
0: Sinusulong din ng GAD committee.
2: Yung mental health.
1: We're seeing naman meron, no?
2: Oo, buti po meron. Pero I think marami pa po kami matututunan sa inyo. So, Steph, bibigyan kita ng pagkakataon na magtanong o humingi ng rekomendasyon kung paano mapapaunlad ang programang mental health sa workplace. Ano bang yung tanong kay Dr. Kim De La Cruz kung sakali?
0: Ayun, siguro na lang yung maitatanong ko bilang Women's Month ngayon, no? Is paano pa ba natin maisusulong yung mental health ng mga kababaihan? Kasi although syempre, hindi naman natin masasabing may gender inequality dito sa workplace. Pero syempre, meron tayong mga struggles, no? Iba yung struggles ng mga kalalakihan na kasama natin sa workplace, iba yung sa atin. At syempre, hindi naman tayo mag-o-open sa kanila ng ating mental health struggle. So, bilang nakasentro sa mga kababaihan ng ating episode, ano pa po yung pwede po namin gawin pwede pa po namin na isulong para not necessarily no na para makahigit kami sa so mental health aspect, mm-hmm. no, pero mm-hmm. improve, no, syempre bilang tayong mga membro, no, kami po ni Ms. Bea na membro ng media, mm-hmm. ng government media, no, alam naman natin stressful ang pagiging media person, so ano po yung mga point po namin,
1: mm-hmm. Well, sa ano, we have to be educated first, number one yun. Alamin natin kung ano yung batas natin. So, sa ating mga, ano, meron tayong mga female, gender-related na laws na ginawa ng ating, ano, ng ating Senado para makatulong sa atin. So, andyan yun yung VAWSI. So, all of those things would empower us women. Tapos, syempre, we also have to learn na tanggalin yung stigma, basagin natin yung stigma, no? Through education. So, pwesta muna tayo, syempre, simple mental health in the workplace natin. Kasi lagi natin, alam naman natin pag sa personal. And pag sa ating mga working people, we tend to neglect ourselves in our work. Diba? So, ang ano natin is, yun, kami here at NCMH, we also give, yung free webinar. So, you can check those out then. Yung webinar namin sa YouTube channel. Tawag namin doon is Maginhawang Talakayan. So, hanapin nyo lang. Yung latest episode talks about mental health in the workplace. So, meron po kaming invited speaker doon from the Civil Service and the Department of Labor and Employment. Para mag-discuss about the mental health programs that they can implement in their own workplace. So, I hope that answers yung questions ninyo kanina. Kung paano pa pinagsastart yan. Ayun, dun tayo makakasagot sa inyo. Sa ano rin, another thing rin is, dito sa NCMH, we also have the National Center for Mental Health 24/7 Crisis Hotline. So, this is mental health support para po sa mga individuals na undergoing crisis. So, although syempre, this is about females ngayon, about women, hindi naman siya nagdi-discriminate, ha? So, whether you're a man, you're a woman, whether LGBTQ ka or whatever man, kahit wala kang you don't identify with either of those genders, you're always welcome to call sa aming crisis hotline. Tandaan nyo lang 1553. 1553, pag meron kayo nakitang landline, dial nyo lang po 1553. So, yung other numbers naman natin, syempre, karamihan sa atin, di ba, hindi naman na wala naman ng landline. Mas marami pang may hawak ng cellphone kesa landline. So, you can also call yung 0919-057-1553 or 0917-899-8727. So, in that, matutulungan nyo na yung sarili ninyo. Any part of the Philippines, pwede kayong tumawag doon. Okay? So, reachable naman yan. Tapos, kung halimbawa, parang hindi kayo comfortable na tatawag ako sa NCMA, syempre may mga stigma rin yung iba, or hindi kayo sigurado na maiintindihan nila kasi syempre baka taga Manila tong mga to, ako taga ganitong region. Meron din tayong other functional na crisis hotlines dito sa Philippines. So, yung number one is Tawag Paglaom. Sila actually yung innovator nito. Dito, this one is from Vicente Soto. Yung Cagayan Valley Medical Center. So, kung taga Norte ka and ayaw mo tumawag dito sa Manila kasi medyo malayo or feeling mo na hindi makarelate yung mga tao sa mga problems mo, you can call dun sa areas na yon. Sa Zamboanga City Medical Center, currently, they're going to launch na rin ng sarili nilang crisis hotline. So, way down south, magkakaroon na rin po tayo. Baguio General Hospital and Medical Center, they also have a crisis hotline. Philippine Navy, functional na to. So, sa mga, syempre, iba pa yung stresses ng pag your uniform personnel. Iba kasi yung iba yung stresses nila eh. So you can call the Navy Crisis Hotline. Sa Bureau of Fire Protection, ito, they were very, very active. Naka-ano kami sa kanila. We are giving them technical assistance with ano, with their crisis hotline. Yung LGU ng Cavite Province. Quezon City also have their own crisis hotline. Taguig City Health Office also have that one, and yung BARM, so Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, meron din silang ano, meron din silang sarili nilang crisis hotline. So dito sa amin, we also offer yung telemental health consultations. So ang gagawin nyo lang, punta lang kayo sa ano, sa website namin, ncmhusaptayo.com. Tapos magpa-schedule lang po kayo doon. Libre po itong mga konsulta na to, ha? So huwag nyo pong iisipin na ano, na may bayad. Itong telemental health naman, siya yung sinasabi ko sa inyo na libreng libreng talk therapy. It can be given up to three sessions. Pag na-assess ng ano ng counselor na you need further treatment, saka ka naman i-refer, no? So we also have yun nga yung social media platforms namin. Pwede niyo po kaming i-follow sa ano, NCMH 24/7 Crisis Hotline. So we always post there yung mga mental health related topics. So yung mga ano, yung kung halimbawa you don't know where to look or what to find out or ano ba yung babasahin ko, doon ka muna magsimula, no? Kasi nakakaligaw pag ano, pag nag-internet ka, pag nag-google ka, maliligaw ka na eh. Tapos yun, meron din kami kung hindi ka yung type na mahilig magbasa, baka gusto mo mas natutuwa ka yung nanonood. Meron din kami maginhawang talakayan YouTube channel. Yun po. So yung iba sa atin, no, mas nawiwili kasi yung manood talaga. So alam mo yun, instead of ano, just scrolling and scrolling sa social media, pwede kayo pumunta po sa YouTube channel ng ano namin, sa Maginhawang Talakayan. We're discussing their mental health issues and mental health topics, nandoon lahat yun. Okay? So, meron din kaming ano, sa NCMH, also provide mental health webinars conducted in the workplace. We also have the Kamustahan Caravan for schools and the community. Naalala ko kanina, sinabi nyo kasi, ano ba yung gaps na ano, na pwede nating tulungan. Very, very literal. We also offer the MH gap. Literal po. Na, yun kasi talaga yung program yun. That's the WHO MH gap, mental health gap, wherein we capacitate yung mga ano po, yung mga the community level to be able to provide mental health services. So kung halimbawa nahihirapan kayo, kung halimbawa kasi there is only 700 psychiatrists dito sa Pilipinas. So ilan yun, ilang tao meron sa Pilipinas, 'di ba? Maghanap, ang hirap maghanap. You can always reach out dun sa ano ninyo, sa LGU ninyo. Baka sa rural health unit ninyo, hindi mo lang alam. MH gap trained pala sila, kaya ka palang tulungan nila. Tapos yun, yun po. We also do capacitation of other agencies. So baka interested po kayo. We do offer MHPSS training and the crisis hotline training kung gusto niyo po magbuo ng sarili ninyong ano, crisis hotline. Kasi who knows, di ba? Tulad ng sinabi nyo, as media personnel, meron din kayo kanya-kanyang problems and kanya-kanyang stresses. So might as well we put magkaroon kayo ng kabaro na pwede nyong tawagan para kwentuhan ng mga saloobin ninyo na hindi nyo kayang sabihin sa kahit sinong tao. Okay, yun po.
2: Ang dami po palang programs ng NCMH, no? Mga crisis hotline all over, halos para masasabi na natin nationwide na to, no? Cagayan Valley, Zamboanga, Baguio, Cavite, QC, Taguig, BARM, no? Sa South.
0: Siyempre.
2: At sa mga ahensya, no? Para meron pong tier, ano?
0: Oo, itong may
2: Philippine Navy, BFP, Tapos meron silang webinar sa workplace, Kumustahan Caravan, tsaka yung MH Gaps. No, ang dami-daming project ng NCMH. At nakakatuwa, ibinahagi po sa atin ito ni Dr. De La Cruz. At final message nyo na lang po para sa ating mga kababaihan hinggil po sa ating Women's Month and Mental Health Advocacy.
1: Okay. Well, I've already said yung mga numbers na pwede nyong lapitan. Yung 1553-1553-1553. If you need help, and you don't know where to go, or meron kayong mga saloobin na nakiramdam nyo na hindi nyo kayang sabihin sa kahit sino, wag po kayong, wag po kayong mag-atubili na humingi po ng tulong. Okay po? Kasi, syempre, as women, we do encounter a lot of problems sa katawan pa lang natin, our way of thinking, yung societal norms, and even our own spirituality. Those things can affect us. So always empower yourself as women. Help is always there if you need it. Let other women support you as well.
2: Yeah.
1: Okay? So, yun on.
2: Women support women.
1: Each other.
0: Tama. Girls.
2: Oo, girls. Oo, salamat po, Dr. Kim. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pag-accommodate sa amin. Kahit short notice po ito. Naway marami pa pong matulungan kayo at ang National Center for Mental Health. Thank you so much, Dr. Kim.
1: Thank you po.
2: Kauulitin. Dito po nagtatapos ang ating palatuntunang Warm Heart. Pero bago po kami tuloy ang magpaalam ni Steph, magpapasalamat muna kami sa ating mga nakasama, Steph.
3: Siyempre, maraming salamat sa naging in charge ng ating sound design,
2: yes,
3: kay Sir Anthony Pimentel. Salamat din sa lumikha ng ating theme song na sabi ko nga lagi, no, sa mga nakaraang episode natin ay nagustuhan ng aking mga kaklase sa MDC. Siyempre, walang iba kundi kay Miss Angela Peñalosa. Maraming salamat din sa mga nakatuwang natin, no, sa production, no, dun sa mga iba nating naging voiceovers pa dito sa ating programa. Siyempre, sa ating kaibigan mula dito sa RP World Service, kay Win Peñano. Sa mga kaibigan natin sa radio, Joe Magazine, syempre, kina Hazel Joy Morada, Mary Rose Rosero, at Cha Cristobal. Syempre, maraming salamat din sa ating technical side, no, dito sa RP World Service, kina Susan Aison at Milo Jonella, at sa Radio Magazine naman, kina Julius Ungab, Sam Reyes, at Mary Shol Malimban. Maraming salamat sa ating station manager dito sa RP World Service, kay Sir Ray Sampang, at sa station manager naman ng Radyo Magazine, kay Ma'am Marinela Texon.
2: Ayun. At maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay sa palatuntunang Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service at sa Radyo Magazine, no, Steph?
3: Yes.
2: Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
3: At ako naman si Steph Vicente, at ito ang Warm Heart.

Sa Facebook? Sa YouTube? Sa live audio streaming? Online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services
2: sa bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan.
0: World Service. Ang online
2: para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isda o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, hirit na pag-uusap ni Meralco CEO Manny Pangilinan ukol sa systems loss. Kinukonsidera ng Malacanang na magandang senyales sa gitna ng pinuporsiging pagpapababa sa presyo ng kuryente.
0: Headlines.
3: Probisyon ng PAC Silica Project hindi pa pinal at mari pang babago ayon sa palasyo.
0: Headlines.
3: Mahigit sa 160,000 benepisyaryo ng walang gutom program nakatanggap na ng uplift assistance ayon sa Department of Social Welfare and Development.
0: Headlines.
3: Pagtanggap ng Senate Impeachment Court ng mga financial records ni Vice President Sara Duterte at iba pa, nagpapatuloy.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisita ang Camp General Servilliano Aquino sa Tarlac.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, July 31, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hirit na pag-uusap ni Meralco CEO Manny Pangilinan ukol sa systems loss, kinukonsidera ng Malacanang na isang magandang senyales sa gitna ng pinupursiging pagpapababa sa presyo ng kuryente. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
5: Tinuturing ng Malacanang na magandang senyales ang hirit ni Meralco President Manny V. Pangilinan na pag-usapan ang may kinalaman sa pagpapabuwag sa system loss charges. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, nangangahulugan lamang ito na bukas si MVP sa diskusyon sa gitna ng desididong pasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumaba ang presyo ng kuryente. Sa harap nito, ipinahayag ni Castro na marami talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaaring may maapektuhan sa nasabing kagustuhan ng Pangulo at mabuti na lang anya na handa ang kinauukulang mga panig na ito ay mapag-usapan. Ganun pa man, sisikapin na niyang may mabuong polisya ukol sa target na pagtatanggal ng system loss na hindi magiging pahirap kapwa sa hanay ng ating mga kababayan, mga investors at utility companies. Pakinggan natin si Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari marami maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: House inquiry sa system loss charges. Sinulong na House Energy Panel Chair mula sa Kamara. Narito ang balita natin sa atin ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Sinusulong ni House Committee on Energy Chairperson at Palawan Representative Jose Alvarez ang pagsasagawa ng inquiry in aid of legislation sa usapin ng system loss charges na sinisingil sa mga consumer sa kanilang electric bill. Sa kanyang House Resolution 1249 na alamin kung patas, malinaw at sapat pa rin ang kasalukuyang sistema ng paniningil at kung naayon ito sa umiiral na batas na nagkuprotekta sa mga consumer. Ayon kay Alvarez, mahalaga malinawan muna ang publiko sa tunay na layunin at batayan ng system loss charges bago ito amyandahan o tuluyang alisin, lalo na't may mga nakabimbing panukalang batas kaunay dito. Layunin din ang investigasyon na pakinggan ng panig ng Energy Regulatory Commission, Transmission Provider, Distribution Utilities, Electric Cooperatives, Consumer Groups at iba pa. Hinggil naman sa paraan ng pagkukwenta ng system loss charges at sa mga gastusing maaring ipasa sa mga consumer. Susuriin din kung makatwiran at transparent ba ang kasalukuyang mga polisiya sa recoverable system loss o dapat na itong baguhin upang higit na mapalakas ang proteksyon ng mga consumer habang tinitiyak ang maayos at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hiniling ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission na magsumite ng detalyadong timetable at audit plan para sa sinasagawang pag-audit sa fuel pass-through charges ng mga power generation companies at distribution utilities. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na ang generation charge ang bumubuo ng halos 60% ng kabuuang singil sa kuryente. Dahil dito, mahalagaan niya na matiyak na tama at makatwiran ang fuel cost na pinapasa sa mga consumer. Tinanong din ng Senate President ang ERC kung may mekanismo para may balik sa mga consumer ang anumang sobrang singil kapag napatunayang may overpricing o over-recovery sa fuel charges. Ayon pa sa ERC, maaari naman itong magutos ng refund kung mapapatunayang may labis na nasisingil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang distribution utilities naman ang magbabalik ng sobrang bayad sa mga consumer at sila naman ang maniningil sa mga generation companies na lumabag sa kanilang kasunduan. Inatasan din ni Gatchalian ng ERC na isumite sa Senado ang listahan ng mga distribution utilities at generation companies na hindi sumusunod sa mga regulasyon. Samantala, giit din ng Senate President ang agarang pagpapatupad ng plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges sa singil sa kuryente. Bagamat inamin ng Department of Energy at ERC na hindi sila kinonsulta bago ito i-anunsyo, sinabi ni Gatchalian na isa itong malino na policy directive ng Pangulo. Kaya dapat ay nakahanda na ang mga ahensya at mga mekanismo at panukalang batas para sa implementasyon nito. Binigyan din ng Senate President na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss dahil hindi sila o hindi nila kasalanan ang technical losses at illegal na koneksyon sa linya ng kuryente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Probisyon ng PAC's Silica Project hindi pa pinahal, mari pang babago ayon sa Malacanang. Narito ang balita mula sa Malacanang, hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Ipatuloy ang selyado ang kinikwestiyong PAC's Silica Project at maari pang mabago ang mga probisyon nito. Ayon kay Communications Undersecretary Clear Castro, maaaring mabago ang kapalaran ng PAC's Silica Project kung magkakaroon ng mga pagbabago sa nilalaman o sa magiging implementasyon nito. Isinasaalang-alang din kasi anya ng pamahalaan ang binanggit na issue na mga kumukontra sa proyekto tulad ng posibleng maging problema sa supply ng tubig at kuryente. Ayon kay Castro, dapat masiguro na maganda ang idudulot ng proyekto sa mga Pilipino maging sa Pilipinas. Sinabi ng opisyal na mainam na makipag-usap sa mga concerned agencies ang mga mayroong question sa proyekto upang maipabatid ang mga nakikitang problema at agad na mabigyan ng solusyon.
9: Chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Malaking ambag ang PAC's Silica Project sa pagpapalakas ng kakayahan at katatagan ng bansa. Ito ay ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Anya, makakatulong ang proyekto sa pagpapatuloy ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Paliwanag pa ni Teodoro, malilikom na kita mula sa mga dating military lands na nasa ilalim ng Bases Conversion and Development Authority of BCDA ay nakalaan para pondohan ang AFP Modernization Program alinsunod sa umiiral na batas. Sinabi rin ng Defense Secretary na ang proyektong may suporta mula sa Estados Unidos ay makakapagambag upang mabawasan ang pag-asa lamang ng Pilipinas sa isang pinagmumulan ng semiconductors. Dagdag pa niya, inaasahan itong palalakasin ng supply chain ng bansa sa pakikipagtulungan ng mga kaalyado. Tinataya ang makakalikha ang Paxilica Project na umabot sa 200,000 trabaho. Maring makapagambag ang proyekto ng hanggang 180 billion pesos na kita bawat taon kapag ganap na itong naipatupad. Bagamat kinikilala ng pamahalaan ang mga pangamba tungkol sa posibleng epekto nito sa kalikasan, paggamit ng tubig at kuryente at partisipasyon ng mga dayuhang kumpanya, tiniyak ni Teodoro na kinakailangang sumunod ang lahat ng kalahok sa maigpit na Environmental and Sustainability Standards.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 160,000 beneficiaries ng Walang Gutom Program nakatanggap na ng Uplift Assistance. Ito'y ayon po sa Department of Social Welfare and Development. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Umabot na sa 160,495 ang bilang ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program ang nakatanggap ng one-time uplift assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, katumbas na ito ng kabuang 320 million na naipamahaging pondo hanggang nitong July 30. Kasabay ng buwan ng food redemption ng Walang Gutom Program ang pamamahagi ng uplift assistance. Pinakamarami ang nakinabang sa Zamboanga Peninsula na umabot na 117,000 na benepisyaryo na sinundan ng Soxergen Region 7. Ang uplift assistance ay pinatutupad sa ilalim ng EO 110 alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa vulnerable sector na naapektuhan ng patuloy na energy crisis. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang pagtanggap na ang Senate Impeachment Court ng mga financial records ni na Vice President Sara Duterte, asawa nitong si Attorney Manes Escarpio at mga kumpanyang iniuugnay sa kanila. Ito ay alinsunod sa deadline na tinakda ng Impeachment Court para sa pagpapasabina ng tax, bank at AMLC records ni na VP Sara. Hanggang kahapon, alas 4 ng hapon, natanggap na ng Office of the Clerk of Court ang mga dokumento mula sa Bank of the Philippine Islands o BPI, BDO Unibank Incorporated, Philippine Savings Bank o PS Bank, Metropolitan Bank and Trust Company, Land Bank of the Philippines at Security Bank Corporation. Na isumitin na rin sa Impeachment Court ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang mga dokumento ay tinanggap ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. at dumaraan sa inventaryo ng kanyang opisina. Matatandaan ang mga dokumentong ito ay hiniling ng prosecution para magamit sa pagpipresenta nila ng Article 2 ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente o ang kaugnay na allegasyon ng unexplained wealth, false salience at continued business interest. Samantala, kinumpirma naman ni Bantug na may kalakip na certification mula sa Malacanang ang tax records na tinanggap nila mula sa BIR.
11: You would not have received it if there was no presidential authorization. I think at this point naman, it's pretty clear. It has been discussed several times. It has been the subject of several commentaries and news articles that in this particular... I think it was also even mentioned in Open Court, no? That we... For the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver.
3: Si Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Narito na ang ating kaalamang Asian.
13: Kaalamang Asian.
12: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kung si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang tatanungin, dapat nang lumayas ang lahat ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Inihayag ito ng kalihim makaraang ibulalas na nitong kanyang inis kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kwan, nang itanong nito kung ano raw ang mapapala ng Pilipinas sa pagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Sa pagdalo ni Teodoro sa kapihan sa Manila Bay, ginit nito na hindi dapat sisihin ang Pilipinas sa usapin, lalo't pinaglalaban lamang nito ang karapatan ng bansa salig sa international law. Dagdag pa niya, bukod sa pinalalabas ng Chinese envoy na tila pinangangaralan ng mga Pilipino, sila pang unang nagagalit at tumahantong na sa pagbabanta ng mga binibitiwan nilang pahayag. Isa lamang ang nakikitang solusyon ni Teodoro, umalis sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas ang lahat ng barko ng China at matatamo ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na pinapalakas ng pamahalaan ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP upang matiyak ang seguridad at mapangalagaan ang soberanya ng bansa. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Camp General Servilliano Aquino sa Tarlac. Sa kanyang talumpati, binigyan din niya ang kahalagahan ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan, interoperability at koordinasyon ng NOLCOM o Northern Luzon Command sa iba pang ahensya ng pamahalaan at sa mga international partners. Ito'y upang matugunan ang kasalukuyan at mga umuusbong na banta sa pambansang seguridad. Muling tiniyak ng Pangulo na ang matatag nitong paninindigan na ipagtanggol ang teritoryo, soberanya at pambansang interes ng Pilipinas. Pinangako rin ng punong ekutibo ang patuloy na suporta sa kapakanan, pagsasanay at pagpapalakas ng kakayahan ng mga sundalong Pilipino sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy namang sinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programang nagbibigay prioridad sa edukasyon, pagpapalakas ng mga barangay at pagpapalapit sa serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tig-10 kilong bigas sa ilalim ng LGSF, Bagong Pilipinas Rice Program, sa lalawigan ng Tarlac. Nakipagpulong din siya sa 2,555 na Bagong Pilipinas Presidential Scholars at pinangunahan ng turnover ng mahigit sa 102 million pesos na pondo mula sa SCPF para sa 511 barangays bilang bahagi ng bawat bayan makikinabang program. Narito ang pahayag ni Liga ng Mga Barangay Tarlac Chapter President Edward Christopher Suarez.
14: Itong mga project na pinaplano ng iba't ibang barangay ay yung mga solar light, mga service vehicle. Yun po usually kailangan nila. Maraming salamat po sa ayuda at tulong na binibigay niyo sa aming mga barangay. Kayo po ang unang presidente na gumawa nito. Maraming salamat po, mahal na presidente.
3: Siligan ng mga Barangay Talak Chapter President Edward Christopher Suarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, binigyan din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatiling pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon ng edukasyon. Hinikayat niya mga scholars na gamitin ng maayos ang tulong na kanilang natanggap dahil ang edukasyon ang pinakamahalagang puhunan para sa kanilang kinabukasan. Ayon pa sa Pangulo, layunin ng pamahalaan na patuloy na palawakin ang suporta ng mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga komunidad. Kasabay nito, sinabi ng punong ekutibo na patuloy ring pinalalakas ng administrasyon ang mga programa para sa seguridad sa pagkain at oportunidad sa edukasyon. Ito'y upang matiyak na ang mga benepisyo ng pagunlad ay mararamdaman ng bawat barangay at bawat pamilyang Pilipino.
13: Asahan po ninyo, yan po ang inyong pamahalaan. Ito po ang administrasyon na ito ay ang pinakakakampi ay ang taong bayan, hindi ang aming sarili, hindi ang aming mga pamilya, kung hindi kayo po. At ito po ay tuloy-tuloy po namin gagawin hanggang masabi po natin ay sana dumating ang araw wala nang gutom na Pilipino.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapatupad ng bagong Last Mile at GIDA Schools Act, inihanda na ng Department of Education. Yan ang balita natin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Pinalalakas at inihahanda na ng Department of Education ang mga pangunahing tanggapan nito para sa pagpapatupad ng Republic Act 12321 o mas kilala sa Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDA Schools Act. Ang Education Secretary sa Niangara nakatakdang magkabisa na turang batas sa Agosto 12 matapos itong ganap na lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makasaysayan anya ang batas ito na magtataguyod ng tulong sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga pamantayan sa imprasaktura at mga insentibo para sa mga guro para punan ang kakulangan sa edukasyon sa malalayong komunidad. Ginagarantiyan nito pagkakaroon ng maayos na silid-aralan, may sapat na protektadong guro at magiging accessible ang mga paaralan sa mga estudyante. Sa ilalim din ito, inaatasan ang DepEd bilang pangunahing ahensya na titiyak di na mapakikinabangan ang mga indigenous people o mga katutubog ay hindi ng mga residente sa mga lugar na labis na apektado ng sigalot. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangangalaga sa seguridad ng mga kabataan sa internet, lalo pang pinaiting ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Narito ang balitang atid ni Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Iniyak ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na tutugunan nito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga kabataan laban sa mga panganib sa internet. Matatandaan sa kanyang huling State of the Nation Address, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos laban sa fake news, pornography, karahasan at hate culture na laganap sa social media na maaaring makaapekto sa kalusugan at mental health ng ating mga kabataan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na patuloy din ang pagpapaigting ng kanilang kampanya laban sa mga online predator at iba pang cyber criminal na nagsasamantala sa mga bata. Narito ang pahayag ni CICC Executive Director Aboy Paraiso.
17: Siguro ngayon natin nakikita yung kalakasan at assent ng itong administrasyon na to, kung saan lahat kami nag-uusap-usap ngayon, lahat kami nagtutulungan ngayon. Ano? This is a whole of government approach.
16: Samantala, hinikayat din ni Yusek Paraiso ang mga magulang na bantayan ang pag-i-internet ng kanilang mga anak. Anya, kung may mapansing kahina-hinalang kilos o posibleng banta, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa CICC Hotline 1326 para sa kaukulang aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyan din ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy nitong pagsisikap na palakasin ang sektor ng pangisdaan at seguridad sa pagkain. Ininspeksyon ng Pangulo ang bagong rehabilitate na Sual Fish Port sa Sual, Pangasinan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kabilang sa mga bagong pasilidad ng fish port, ang pinalawak na pantalaan at trading hall at ang mas maayos na mga kalsada. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na modernisasyon sa pangisdaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasabay ng inspeksyon, tinignan din ni Pangulong Marcos ang implementasyon ng programang Benteng Bigas Meron Na sa commercial building ng Fishport. Ito kung saan maaring makabili ng bigas halagang 20 pesos kada kilo ang mga rehistradong mangingisda sa lugar. Ayon pa kay Tiu Laurel, layunin ng programang ito na mailapit ang mga food security initiatives ng pamahalaan sa mga komunidad ng mga mangingisda at higit pang masuportahan ang kanilang kabuhayan at kapakanan.
18: Ang utos ng ating Pangulo ay i-improve lahat ng mga ports natin sa buong Pilipinas at ma-address yung kung sakaling maraming dagsaan ng huli o kaya ang ani ay meron tayong post-harvest na at ma-preserve, no? At so para mag-stabilize ang presyo at of course kumita lalo ang ating mga mangingisda. So nandito tayo sa Sual, no, itong fish port na to. Actually 1990s pa nandito but yung facilities masyadong luma na. So inexpand ito, ninakihan, binagyan ng bagong cold storage, blast freezer, ice maker para ma-process yung mga bangus dito.
3: Si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kamara, opisyal na ilulunsad ang Legis Here, isang makabagong inisyatibo na naglalayong dalhin ang Kongreso sa mga mamamayan. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ilulunsad ngayong araw sa

0: ito sa pananaw ni Speaker D sa isang bagong kongreso, isang kapulungan na hindi na maghihintay na pumunta pa ang tao sa Maynila, kundi ang kongreso mismo ang lumalapit sa mamamayan. Makakasama ni Speaker D sa launching si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez, kasama ang mga opisyal ng Isabela State University, kinatawan ng mga national government agencies, local government executives, civil society organization, mga guro, magsasaka, mag-aaral, at iba't ibang sektor ng lipunan. Tampok sa nasabing aktibidad ang pagdaraos ng town hall meeting, legislative discussion, focus group discussion, at iba't ibang public service activities para sa mga residente ng Isabela. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bukas ang isang kumpanya ng braised chicken sa China na dalhin sa Pilipinas ang kanilang produkto. Ang ilang rekado nga nila inaangkat pa sa Pilipinas. Narito ang balita ng hatid sa atin ni Art Cruz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Kahit saan ka man lumingon, kaliwat ka na ng mga nagbebenta ng lechong manok sa Pilipinas. Isa nga ito sa mga paborito at di mawawala sa pagkainan nating mga Pilipino. Suwak nga sa panlasang Pinoy ito dahil sa ginagawang pagbabad sa mga rekado tulad ng tanglad, bawang at sibuyas. Sa China, mayroong ding ipinagmamalaking braised chicken ang isang kumpanya sa Dozhou City sa Shandong Province. Pero alam nyo ba na ilan sa mga rekado nila rito gaya ng cinnamon at cloves ay inaangkat pa sa Pilipinas? Sarap nga ang mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour nang matikman nila ang braised chicken ng Yongshengzai Braised Chicken Group Company Limited. Para sa kumpanya, mahalaga sa kultura ng lungsod ang braised chicken. Kaya't nagsusumikap sila na mapabuti pa ang kanilang produkto at mapalawak pa ang kanilang negosyo. Sa ngayon, bukas ang kumpanya na i-export ang kanilang ipinagmamalaking braised chicken sa iba't ibang bansa tulad sa Pilipinas. Mula rito sa China, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman si Bayong Dagat, 13 patay sa malawakang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Poland, nagpalipad ng fighter jets. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nasawi ang hindi bababa sa 13 individual matapos ang panibagong malawakang missile strike ng Russia sa iba't ibang bahagi ng Ukraine, kabilang ang kabiserang Kyiv at kanlurang lungsod ng Lviv. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, kabilang sa mga nasawing sibilyan ang 2 batang babae na maedad 5 at 12 taong gulang, habang marami rin ang nasugatan at ilang gusali ang napinsala. Dahil sa lawak ng pag-atake at sa paglapit nito sa hangganan ng Poland, agad na nagpalipad ng mga fighter jet ang Polish Armed Forces upang tiyakin ang seguridad ng airspace nito at maging handa sa anumang posibleng paglabag sa teritoryo ng bansa. Ayon sa mga otoridad, bagamat walang naiulat na paglabag sa teritoryo ng Poland, mahalagang maging handa dahil sa nagpapatuloy na digmaan sa 2 karatig bansa. Samantala, nanawagan naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyadong bansa nito na dagdagan pa ang suporta, lalo na sa air defense system. Patuloy namang iginiit ng Russia na nakatuon ang operasyon nito sa mga target na may kaugnayan sa militar habang nagpapatuloy ang labanan. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: Philippine men's football team nasa Vientiane para makaharap ang Laos bukas Sabado ng gabi sa pagpapatuloy ng ASEAN Football Championship 2026. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Muling nalaro para sa bayan ng ating Philippine Men's National Football Team sa pagpapatuloy ng ASEAN Championship sa ASEAN Hyundai Cup 2026 kontra sa Laos at kaganapin sa New Laos National Stadium sa Vientiane araw ng Sabado 6 PM Philippine Time. Galing ang ating PMNT sa pagkatalo sa Myanmar 1-4 na ginanap noong Martes sa New Clark City Athletic Stadium. Dahil sa pagkatalong iyon, kakailanganin ng Pilipinas na at least makadraw man lang para malagdagan ng tsansa ng ating pambansang koponan na makapag-qualify sa Final Four ng torneo. Samantala, 0-0 and 2 naman ang kartada ng Laos sa nasabing torneo. Matapos ang laro sa Laos, babalik ang ating Nationals sa New Clark City Stadium para i-host ang Thailand sa darating na Martes, August 4. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon.

0: Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Children with disabilities sa Ilagan City, Isabela, matutulungan sa pilot implementation ng Project Aruga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: April.
8: 100 batang may kapansanan sa lungsod ng Ilagan sa Isabela ang unang matutulungan sa pilot implementation ng Project Aruga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa ang Lambak, Cagayan sa natukoy na 9 na pilot sites ng programa sa buong bansa kung saan sa unang bahagi ng pagpapatupad dito nabigyan na ng kanilang pangunang disability support allowance ang mga benepisyaryo. Ayon kay Regional Director Lucia Alan, quarterly payout sa pagkakaloob sa tulong kung saan bawat benepisyaryo makakatanggap ng 2,000 pisong buwan ng allowance mula Hunyo hanggang Disyembre. Naisagawa rin dito ang paglalagda ng mga magulang at tagapag-alaga ng Memorandum of Undertaking bilang tanda ng kanilang pakikiisa at suporta sa programa. Simula sa Agosto, makakatuwang pa sa pag-aaruga ang 10 auxiliary caregiver kung saan bawat isa mangangalaga sa 10 bata. Maalalang tiniyak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ang kahandaan ng Project Aruga na tumulong sa mga batang may developmental disabilities. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpapaunlad sa weaving industry ng Benguet, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Bonar.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Jong.
7: Isinusulong ng pamahalang lalawigan ng Benguet ang pagpapaunlad muli sa weaving industry ng lalawigan. Ayon kay Benguet Vice Governor Marie Rose Pangwan Kepes, unti-unti nang naglalaho ang weaving industry sa lalawigan dahil sa kawalan na ng interest ng nakararaming mga kabataan na ipagpatuloy ang tinurang pang-abal. Anya sa ganap na forum kalinsabay ng pagdiriwang ng Micro, Small and Medium Enterprises Week, umaasa silang maipapamulat sa mga kabataan ang kahalagaan ng weaving bilang isang sustainable livelihood sa lalawigan, kakibat ang preserbasyon ng naturang kultura. Aminado ang Vice Gobernadora na bagamat may kakulangan sa supply ng mga threads o sinulid at pagkakaroon ng machine-made replicas ng cultural textiles, binigyan kasiguruhan na sinimulan na ng lokal na gobyerno ang pagpapatibay ng ordinansa para sa proteksyon ng Benguet weaving industry kung saan isang weaving council ang mauhubog para rito. Ang pagtitipon ay may kakibat na paksang diwang Weaving the Future, Preserving Heritage, Empowering Communities. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Benteng Bigas, meron na program o marangkada sa Suwal, Pangasinan kasabay ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Ricky.
9: Sa layuning mapagaan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino, personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rollout ng programang Benteng Bigas Meron Na sa Suwal Fishport o SFP sa Bayan ng Suwal, Pangasinan nitong 30 Hulyo 2026 sa kanyang pagbisita sa Philippine Fisheries Development Authority o PFDA Suwal Fishport Complex sa Barangay Poblacion. Tinunghayan din ng Pangulo ang pagbibenta ng 500 sako ng subsidized na bigas sa ilalim ng programa. Layunin ng Benteng Bigas Meron Na na gawing mas abot kaya ang bigas para sa mga pamilyang Pilipino kasabay ng pagsuporta sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga aning palay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., sapat ang kasalukuyang supply ng lokal na bigas upang masuportahan ang implementasyon ng programa hanggang sa katapusan ng taon. Aniya, inaasahang madaragdagan pa ang supply sa panahon ng anihan mula Oktubre hanggang Disyembre na inaasahang magtitiyak ng sapat na imbentaryo upang maipagpatuloy ang programa hanggang sa kalagitnaan ng susunod na taon. Kabilang sa mga nakabili ng bigas si Robert Gondayaw na nagsabing malaking ginhawa sa kanyang pamilya ang murang halaga ng bigas. Ayon pa sa kanya, maganda rin ang kalidad ng bigas sa kanyang nabili sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Solo parents mula sa San Pablo City na bigyan ng libreng bigas ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Tom.
10: Nabigyan ang 30 kilo ng bigas bawat isang nasa 650 registered solo parents mula sa 80 barangay sa lungsod ng San Pablo, Laguna ng Pamahalaang Nasyonal at Pamahalaang Pandalawigan. Ayon sa pabalit ng City Social Welfare and Development Office ay nakumpleto na ang 50 kilo ng bigas para sa mga solo parent na pinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtulungan ng pamalaang pandalawigan ng Laguna. Ayon kay OIC-AICS Division Head Paulo Eric Ubaldo na siyang kumatawan kay Laguna Governor Sol Aragones, mahalagaan niya ang pagtulungan ng iba't ibang antas ng pamalaan upang mas mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Ang libreng bigas ay bahagi ng mga programa na naglalayong matulungan at mabigyan ng suporta ang bawat solo parents sa inisyatibo ng provincial at national government, katuwang ang pamahalaang lungsod ng San Pablo. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 880,000 beneficiaries sa Bicol na kinabang sa programang Benteng Bigas Meron Na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi, City Albay. Narito ang balita hatid sa atin ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Gary.
11: Patuloy ang pagpapatupad ng programang Benteng Bigas Meron Na ng pamahalaan kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na layuning maipagpatuloy ang pagbibigay ng abot-kayang bigas sa milyong-milyong Pilipino sa buong bansa. Bilang suporta sa programang ito, nakapagpalabas na ang National Food Authority Bicol Region ng kabuang 176,000 na sako ng bigas sa Food Terminal Incorporated. Dahil dito, umabot na sa mahigit 880,000 ng mga benepisyaryo sa Bicol Region ang nagkaroon ng akses sa abot-kayang bigas sa ilalim ng programa. Bahagi ito ng 12 milyong benepisyaryo sa bansa na nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Ayon sa NFA Bicol, patuloy nitong ginagampanan ang mahalagang papel sa tagumpay ng programa sa pamamagitan ng pagtiyak na may sapat at dekalidad na supply ng bigas hindi lamang para sa mga mamamayan ng Bicol, kundi maging sa iba pang bahagi ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. 3 most wanted persons arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Paul.
16: Naaresto ng Police Regional Office 6 ang 3 most wanted persons sa magkakahiwalay na manhunt operation sa probinsya ng Iloilo. Sa bayan ng Kalinog, nahuli ang top 10 provincial most wanted person na nahaharap sa kasong homicide. Sa bayan ng New Lucena naman, naaresto ang top 1 municipal most wanted person na may kinakaharap na kasong homicide at less serious physical injuries. Samantala, naaresto rin sa bayan ng Kabatuan ang top 10 municipal most wanted person na nahaharap sa kasong attempted murder sa isinagawang operasyon ng Regional Mobile Force Battalion Kabatuan Municipal Police Station at Regional Intelligence Unit 6. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tituanyo, patuloy nilang paitingin ang manhunt operations upang mapanagot sa batas ang mga wanted person at mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa mga komunidad. Patuloy namang hinihikayat ng PRO 6 ang publiko na makipagtulungan kaalaman sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa agarang pag-aresto sa mga taong pinaghahanap ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga nagseserbisyo sa barangay sa Anahawan, Southern Leyte, sinanay sa Community Procurement. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Ria Mikate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ria.
15: Sinanay ang mga nagsiservisyo sa iba't ibang barangay sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte tungkol sa community procurement. Sinagawa ito para mas epektibong pagpapatupad ng mga kalaisid sa project sa bayan. Kabilang sa malumahok, ang mga back secretary chairperson at mga head of procuring entity o mga punong barangay. Tinalakay sa pagsasanay ang pagpapalakas ng kanilang kaalaman at kasanayan sa tamang proseso at pamamaraan ng procurement, kabilang ang pagpaplano, pagbili ng mga materyales at pagsunod sa mga alituntunin ng programa. Binigyang diin din ang kalagahan ng transparency, accountability at responsabling paggamit ng pondo upang matiyak ang maayos at matagumpay na pagpapatupad ng mga proyekto sa komunidad. Ayon sa LGU, ang aktibong partisipasyon at kooperasyon ng mga opisyal ay isang malagang hakbang sa pagpapalakas ng kapasidad ng lokal na pamahalaan at sa mas mahusay na pamamahala ng mga proyekto para sa kapakanan ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska ng mga otoridad sa Cagayan de Oro City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Kokoy.
17: Nakumpiska ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 kasama ang Cagayan de Oro City Police Office ang illegal na druga ng shabu sa ginawang bypass operation sa Yakapin Street, Barangay 36, lungsod ng Cagayan de Oro. Nahuli naman sa nasabing bypass operation ang suspect na si alias Rio, 30 taong gulang, na residente ng Barangay Patag ng lungsod. Samantala, ang kanyang kasama na si alias Jojo ang nakatakas at kasalukuyang dinutugis ng mga pulis. Nakuha sa posisyon ng suspect ang 12 sachet ng shabu na may timbang na 500 gramo at nagkakalaga ng 3.4 na milyong piso. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, ang suspect ay sangkot rin sa sunod-sunod na insidente ng pagnanakaw dito sa lungsod at ang mga druga na kanyang ibinibinta ay mula sa Lanao del Sur. Sa ngayon, ang suspect ay nasa kustudiya ng Maharlika Custodial Facility at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Kampanya para sa kauna-unahang BARMM parliamentary elections. Umarangkada na sa Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
0: report. Laila.
19: Umarangkada na ang pangampanya ng mga partido at kandidatong tatakbo para sa kauna-unahang at makasaysayang parliamentaryong halalan sa Lehiyong Barn. Nagsimula ito kahapon ika-30 ng Hulyo at magtatapos sa ika-12 ng Setyembre habang ang botohan ay tuloy na tuloy na sa ika-14 ng Setyembre ngayong taon. Sa bayan ng Bungaw, naganap ang proclamation rally ng mga iba't ibang partido, lumahok bilang hudyat ng kanilang pangangampanya at bukas ay magsisimula na ang mga ito umikot sa 10 iba pang bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi. Bawat partido ay nagkaroon ng motorcade at tumuloy sa mga lugar kung saan idinaos ang kani-kanilang proclamation rally bilang pagpapakilala na rin sa mga kandidatong kasapi sa kanilang partido. Samantala, naging payapa ang unang araw ng kampanya at walang naitalang anumang di ka nais-nais na pangyayari. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, July 31, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
18: Nationwide.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
24: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
23: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
25: Kasama po namin si Secretary Henry po.
26: Si Sec. Asan na si Emerson po yata ang nakakabit?
27: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
23: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
28: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday, July 31, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang gambamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umaga ito ng Friday, mga kaibigan. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Monte Lipitan. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT Santolan Annapolis Station. Then moderate traffic naman po tayo. Simula po dito sa may Ortigas Intersection. Hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Mackenzie Road. Hanggang dito rin po yan sa may pag-akit po ng Magallanes Flyover. Then pag moderate to heavy traffic din tayo, simula po dito sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, makakaranas lang din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Ortigas Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate traffic simula po dyan sa may Chentisitas hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Mackenzie Hills. Then, makakaranas din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes. Simula po dyan sa may C5 Divis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then, ang Commonwealth Avenue lang po, moderate traffic simula po dyan sa may Atherton hanggang dito na lang din po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may elliptical po ng Commonwealth hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang dito sa mga motorista na may ending ng 990 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayong pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Bali pa po sa Makati na tuloy-tuloy ako ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metrobase. Magandang umaga po.
5: Thank you so much, Rogent Mutok. Yan po'y direct na mula sa MMDA Metrobase.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula po sa Land Transportation Office. LTO, pinalawig po ang visa na makarehistro at lisensyang napaso na mula July 1.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yan ang balitang atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary.
8: Yes, Alan, inanunso nga ng Land Transportation Office ang extension sa visa ng mga motor vehicle registration, driver's license, conductor's license, student permit at medical certificate ng mga mag-expire na simula July 1, 2026. Saklaw yan ang inilabas na memorandum circular ng LTO na ipinatupad kasunod ng mga naging issue kamakailan ng Land Transportation Management System. Ayon sa LTO, walang sisingiling late fees o penalties sa lahat ng renewal na sakop ng extension habang epektibo ang memorandum. Layon din ang hakbang na mabigyan ng sapat na panahon ng mga motorista na maiproseso ang kanilang mga transaksyon nang walang karagdagang bayarin. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa Land Transportation Office, LTO. Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya makikipag-ugnayan tayo sa National Water Resources Board. Makibalita tayo din po sa status ng Angat Dam. Tumaas ng konti, konting-konti. Pero ito ay nasa historic low pa rin. Around a little above 150 meters ang water level. Maya-maya ho, makakausap natin National Water Resources Board Executive Director si Dr. Sevilio David Jr. Yan po isa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Radyo Publiko, serbisyo, bayang, news, nationwide,
10: balitang pangbansa,
11: sa ulo ng ating
10: pinakamalawang na pagbabalita,
6: ang Radyo ng Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas,
6: balitang mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko,
11: Radyo Publiko,
6: nag-uugnay ng pamahalaan,
11: sa sambayanan,
6: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
12: Magkaisa, magtulungan,
13: para sa pag-unlad ng ating bansa,
6: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
6: sa 104.3 The Capital,
11: ang ating mga programa at serbisyo
6: para sa mamamayang Pilipino.
11: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
6: hanggang alas 12:30 ng tanghali,
11: Monday to Friday,
6: sa 104.3 FM band,
11: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
11: and The Capital,
6: ang boses ng Pangulo,
11: sabay na maghahatid ng serbisyo
6: sa mamamayang Pilipino
11: in the new era of collaboration.
10: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
6: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
6: sa 104.3 The Capital.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Kakausap natin Executive Director Dr. Sevilio David Jr. Dr. David, sir, magandang umaga po.
14: Ay, magandang umaga po, Alan, at sa ating mga tagapakinig po ang inyong programa.
5: Yes, sir. Una, kukumustahin namin ang status ng Angat Dam matapos maitala ano yung panibagong historic low na water level nito nagdaang araw, sir.
14: Opo, no, nung mga nakaraan po ay umabot po no yung pinaka-historic low ng Angat Dam at 150.42 meters po, no. Ito po nung July 25, no. At pagmula po noon ay nagkaroon po ng mga pag-ulan, no, dito sa Angat Watershed.
5: Opo.
14: At sa ngayon po ay umakyat po nung bagya, no, yung level po ng Angat Dam. So mula po sa level na around 150 ay naging 155 po ngayong umaga po, no. 155 meters na rin ngayon po siya. At ganun pa man, Alan, mas ito pong 155 eh mababa pa rin, no, doon sa 160 meters na critical level elevation po na Angat Dam. Kaya patuloy pa rin po, no, yung tinatawag nating pagmamanage ng supply natin, at particular po yung release po para po sa NWSS. At yun pong panawagan natin, no, nung paitingin pa yung panawagan nating magtipid at maging mas responsable po sa paggamit ng tubig ito mga kababayan po natin.
5: Okay, magbalik na naman tayo ng bahagya, Dr. David Sir, no? Itong the other day na inyong binabanggit na 150.42 meters, ano, July 25. Prior to this, ay noong, ano, matagal, isang dekada na yata nakalilipas, ang nasundan na record low noon is around 157 or 159 meters, sir.
14: Tama po yun, Alan. 157.9 meters po. Ito po yung 2019, no?
5: Mm, 2019
14: na moderate El Nino yan, no?
5: Yes.
14: At El Nino po, rin po yun, no? Pero bago pa rin po doon, eh, yung record low talaga sa yung 157.55 meters noong 2010, no? Na El Nino rin po yun, no?
5: Mm.
14: Pero sabi nga ho natin, tayo naman po yung 2010 tsaka yung 2019 eh halos parehas po, no? 157. Pero ito pong ngayong taon, no? Na El Nino rin eh medyo mas malaki po, no? Yung agwat niya, no? Nasa 150.4 meters po. Halos 7 metro po ang layo, no? Doon sa record, no? Na natala po dati, no? Kaya po sa ngayon ay mas pinagtingin natin na yung paghanda at ngayon po ay nagkaroon, no, ng sabi nga natin na mga pag-ulan na umabot po ng 155, pero sabi nga ho natin 155 mas mababa pa rin po dun sa dating record low. Kaya
5: okay
14: po, patuloy po yung paghanda po natin para po dito sa mababang level po ng Angat Dam.
5: Opo. At saka yung binalikan po ninyo ng mga mababang level ng tubig sa Angat, nabanggit nyo kapwa doon sa dalawang insidente na, o dalawang pagkakataon na yon, na mayroong prevailing na El Nino sa ating bansa at that time. So, kaya nandoon yung mga possibility rin na pagdating ng mas matinding El Nino towards the end of this year or early next year, ay kinakailangan talaga ang matinding pagtutulong-tulong para makatipid sa tubig, sir.
14: Tama, tama yun, no, Alan. At sabi ho natin, kailangan talaga po, pagtulungan po natin, no. Tayo naman, tayo po, una, tayo po sa pamahalaan, no, yung pong paano po natin i-manage, no, yung mga supply ng tubig, no, kahit po ang kondisyon ng mga dams po natin na medyo hindi pa ho ganun kakomportable sa ngayon. At kahit po yung senaryo, no, na kung makakabawi po ng maayos yung mga dams dahil may nakaambang El Nino na yung full blown bago magtapos ang taon,
5: opo,
14: ay yan po ay kailangan din nating paghandaan. Particular po, ano po ang pwedeng mangyari sa water supply po natin, no?
5: Mm-mm.
14: Pero sa isang banda rin po, Alan, ay yung sabi nga natin, yung mas matinding paghahanda sa parte naman po ng mga kababayan po natin. Kasi malaki rin po ang may tutulong ng mga kababayan po natin kung mas maganda po yung mas maayos po yung paggamit ng tubig natin at hindi maging masyado maging, huwag maging mag-asaya sa paggamit po.
5: Opo. At ito nagdaang mga araw eh, tumaas ng mga 2 metro, no, yung level ng tubig mula dun sa nung isang araw na
14: 155 po, ngayon po 155,
5: okay,
14: 4 meters po, mga
5: ang itinaas.
14: Po,
5: okay. At this is attributable dito sa volume ng rainfall nitong nagdaang mga araw, Dr. David Sir.
14: Opo, itong may low pressure po, no, na malapit na dumaan, epekto po yan, no. Pero yung mga nauna pong bagyo, no, yung Typhoon Inday tsaka yung Typhoon Kia po.
5: Opo.
14: Medyo malayo po, no, ang dinaanan nito, nasa northern Luzon po yan. Medyo malayo po at yung paghila po niya ng habagat ay hindi rin po nakapagpadulot, no, ng karapatang pag-ulan para po ma-recharge o makabawi yung level po ng Angat Dam. Pero itong mga huling araw, nung mga isang araw nga lang po, ay may low pressure area po na nakapagdulot, no, ng karapatang pag-ulan para makaumangat po kahit bahagya itong level po ng Angat Dam.
5: Opo. Dr. David, sir, given this situation, yung napakababang level pa rin ng tubig sa angat, ano, sa ngayon ba meron ng mga paalala o halimbawa gabay o instruction sa mga water concessionaires natin, halimbawa dito sa Metro Manila, na kumukuha ng tubig dyan sa angat, nagbabawas na ba sila ng volume ng tubig na inire-release para sa household use sa kasalukuyan? Sir?
14: Yes, napaka-importante po kasi ng tubig no, sa mga kababayan po natin. No?
5: Opo.
14: Sa ngayon po, parte po ng contingency measures natin, no, particular po NWSS at mga concessionaires po. Una po, no, bukod po sa Angat Dam na medyo nagpabawas na rin po sila ng parang tinatawag nating release, no, yung kinukuha
5: yes.
14: na tubig po sa Angat Dam para naman po hindi magtuloy-tuloy yung pagbaba niya o mabilis na pagbaba. Sa punto pong ganito ay ginagamit na po nila no, yung mga iba nila, ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig.
5: Mm.
14: Kagaya po yung mga deep wells no, at pinayagan na rin po ng NWRB at NWSS no, na pagganahin no, yung mga deep wells. At ito pong Lamesa Dam, no, alam, no, ay kasi may mga pag-ulan pong nararanasan dito sa Lamesa Dam at yung Ipo Dam, ay ginagamit na rin po nila no, yung mga pag-ulan, yung mga tubig na nanggagaling po sa Lamesa Dam. At yung po mga treatment facilities, no, yung po mga water treatment facilities, dito po sa Laguna Lake, ay pinagting na rin po nila yung pag-produce ng tubig na nagmumula po sa Laguna Lake. No. So ito po yung mga mangilan-ngilan no, dun sa mga contingency measures na operate na po no, na ongoing na po yung operations para po makatulong sa supply ng tubig. Sa parte naman po sa paggamit po ng mga kababayan po natin ay nagkaroon na rin po no, ng tinatawag nating pressure management. So alam ito yung pagbababa ng pressure no sa kababayan po natin, pero ito naman po ay pinapairal doon sa tinatawag nating off-peak hours. No? Ito po yung mga oras na hindi po masyadong kailangan ng makababayan natin ng mga tubig. Yung po mga oras ng gabi yan, no? Mga gabi po, yung araw na mga sa gabi po nila pinapairal yan hanggang madaling araw. No? Para po naman hindi naman po maka-apekto ng maigi sa reliability or stability ng supply po para sa kababayan po natin. So sa ngayon po, Alan, ito po yung mga ginagawa natin no, para ma-manage po no, yung pangailangan pati na rin po sa demand no, sa pamamagitan ng pressure management. Pero sabi nga natin, yung pong kampanya natin ng tinutulungan po natin yan ng DNR, ng NWRB, ng NWSS at concessionaires at iba pa pong kasanay ng pamahalaan ay tinutulungan po tayo para palakasin yung panawagan natin sa pamamagitan ng pag-release ng mga water campaign or water conservation
5: yes.
14: campaign na video po para po sa mga kababayan po natin.
5: Opo, nabanggit mo Dr. David Sir yung mga deep wells na pinapagana na ano ho. Itong total volume ng tubig na nanggagaling dito sa mga binabanggit nyo na deep wells, more or less ilang porsyento ng pangangailangan ng tubig, halimbawa dito sa National Capital Region and nearby areas, ang naisusupply o kayang maisupply nitong mga deep wells na ito, sir?
14: Ay, yung mga deep wells po ay hindi naman po ganyang kadami. No? Sa mga naal natin, baka wala po kong 100 billion liters per day yan. Hindi naman po ganun karami. No?
5: Opo.
14: At yung iba pong mga sources ay ganun din po. No? Sabi nga natin, baka lalabas siguro po mga sa ngayon ay siguro po mga kulang-kulang po, mga 10% po. No?
5: Mm.
14: Kasama po yung ibang ano, no? Ibang mga
5: sources.
14: Other sources po. Hindi lang po yung mga yung deep wells kagaya po sa yung sa Laguna Lake, yung nanggagaling po sa Lamesa Dam at iba pong mga pagkukunan ng tubig. Siguro po, mga kulang lang, mga 10% po, no, ang kayang ibigay po sa ngayon, no, nung, or yung naiaambag po, no, nitong other sources natin, bukod po doon sa tubig na nanggagaling po sa Angat Dam.
5: Ayun. At nabanggit nyo one of the sources din ay itong Laguna Lake. Ano ho? Siyempre, pero kailangan munang linisin yung tubig. Ika nga, ano, bago may padala sa ating mga bahay. Sa ngayon, yung Laguna Lake, ano, considerable volume ng tubig din ang nakukuha dyan for household use, sir.
14: Meron sa ngayon po ay meron po, no, pero nagkakaroon po ng challenge, Alan, no?
5: Yes.
14: Yung pong kalidad ng tubig, no, dun sa Laguna Lake sa ngayon,
5: mm-hmm,
14: kagaya po nung tinatawag nating mga algal bloom, no?
5: Uh-huh.
14: Ito po yung mga algae na pagka, ano po, kasi ay ito po ay na dumadami, no? Medyo lumalaki po yung, ano, yung presence po ng algal bloom, na medyo nagiging challenge po yan, no, sa pagtitreat ng tubig na nagagaling sa Laguna Lake.
5: Opo.
14: No? Kaya nga po, ngayon ay nagsasagawa po ng karapatang hakbang para naman po ma-address itong mga challenges na ito. But sabi nga ho natin, Alan, eh, ito naman po yung mas long term, no? Kasi nga po, kung gusto talaga nating magamit o mapakinabangan, no, ng pangmalawakan or pangmatagalan itong tubig na nanggagaling sa Laguna Lake, ay kailangan po natin pangalagaan, no, yung water quality, no? Kasi po yung mga discharge po, yung mga wastewater na discharge po ng mga kababayan po natin, eh, halos dyan po napupunta. Eh, kailangan po natin mas maganda yung pangalagaan yung kalidad po ng tubig ng Laguna Lake para po mas magamit natin ng malaki po ang pakinabang na magagamit natin, particular po sa water supply.
5: Ayun. So talagang kailangan ang iba yung pagtitipid sa paggamit ng tubig. Okay. Anong mga paalala ang pwede nating maibigay, Dr. David, sir? Sa ating mga ordinaryong mamamayan, paano makakatipid ng tubig? Of course, napaka-essential ng tubig sa araw-araw na paggalaw sa bahay, halimbawa. But basically, anong mga tips ang may pagkakaloob po ninyo? Reminder sa ating mga kababayan para kahit papano ang bawat isa sa atin ay makakontribute, ika nga, sa pagtitipid sa tubig. Sir, please.
14: Yes, sa mga alam, salamat po, no, ito pong panawagan natin. Unang-una, no, yung pong mga tagas sa ating kabahayan, no, yung pong tumutulo ay kailangan po natin aliyosin niya, no, yung mga tagas yan. At habang hindi pa nakukumpuni, ay ipunin po, no, huwag kong hayaang tumutulo yan. Ang bawat patak po ay napaka-importante. At sa paggamit naman po ay yung... sabi nga natin, yung mga non-essential na paggamit po, no, kagaya po ng mga car wash, no, ay mas maganda po kung hindi naman po ganun karumi ay yung mga sakyan natin, ay kung paari po ay iwas-iwasan at bawas-bawasan po ng mga tinatawag natin itong mga non-essential, no, na paggamit po ng tubig. At yung pag-recycle po, no, yung mga pinagliguan ay baka pwede po ipunin para pang flush po ng mga CR yan, no?
5: Yes.
14: Na pwede po at nakakatulong din po yan sa pagbawas. So sa tingin po natin, itong mga pag-ulan po na nararanasan natin na kadalasan po ay hindi umaabot yan sa watershed ng Angat, ay pwede po natin ang ipunin, no? At pwede po natin gamitin yan, no, sa mga ibang pangangailangan natin sa kabahayan na hindi naman po nangangailangan ng treated water. At sa mga restaurant po, no, ay tayo po ay may mga lumalabas, ay kung ano po, no, mas maganda hingi lang tayo ng tubig kung talagang iinumin natin, no, kasi minsan po kasi ay nagsaserve yung tubig tapos hindi naman po iniinom. At ito po ay mas maganda po pagka inom po tayo, hingi lang po tayo ng tubig kasi talagang kailangan nating inumin po. So itong po

0: ulan na inaasahan po nating darating.
1: Okay. Isang puntos pa, sir. Cloud seeding operations para madagdagan ang supply ng tubig dito sa mga dams natin, sir.
0: Opo, nakikipag-ugnayan po tayo no, sa PAGASA at Department of Agriculture para sa cloud seeding operations. No. Pero sa ngayon po, tinitingnan ng PAGASA kung yung schedule, kung viable po kasi nag-uulan po itong mga huling araw no, sa so naano po no, baka kung yung viability no, ng cloud seeding operations. Pero yung cloud seeding operations, doon po sa labas no, ng Angat Watershed, na sabi nga ho natin, hindi naman po sa Angat lang na kailangan ng tubig ngayon. Malawak po itong epekto nitong El Nino sa labas po ng Metro Manila at Angat ay sa tingin po natin yan ay makakatulong, particular po sa mga sektor ng agrikultura po.
1: Okay. Yes, sir. Dr. Sevillo David, sir, salamat po na marami for the updates mula sa ating National Water Resources Board, sir.
0: Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating mga kababayan.
1: Thank you. Good morning, sir. National Water Resources Board Executive Director, si Dr. Sevillo David Jr.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 33 minutes na makalipas po ang 7 AM. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino.

0: Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 37 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Hingi tayo ng update sa mga major gains sa kaugnay po ng anti-drug campaign ng ating pamahalaan. Makakausap natin this morning ang PDEA spokesperson, si Attorney Joseph Kalulut. Sir, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, Sir Alan. Magandang umaga rin sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan.
4: Opo, syempre lalong pinalalakas ng ating pamahalaan ng kampanya kontra sa illegal na droga, ano po? Okay.
5: Yes po.
4: Hihingi kami ng update, sir, from your end sa PDEA dito sa mga major gains recently. Halimbawa, ng ating PDEA kaugnay sa kampanya kontra illegal na droga, attorney, sir.
5: Sir Alan, sa 4 na taon po ng ating administrasyon, malaki-laki na po ang na-confiscate, na-seize na dangerous drugs ng PDEA and other law enforcement agencies. Sa kabuuan po, ang halaga po ng nakumpiskang illegal na droga ay nagkakahalaga na po sa 122.53 billion pesos. Sa bilang naman po kung ilan yung mga nakuha na ho natin ng mga illegal na droga, ang malaki po dyan ay yung 16 na tonelada ng shabu. So kaya ito yung rason kung bakit malaki-laki yung mga halagang na-confiscate na natin sa 4 na taon po na panunungkulan ng ating presidente, si Presidente Ferdinand Marcos Jr.
4: Okay, at dito po sa inyong binabanggit na mga pangunahing achievements, ika nga ano, meron din ho tayong mga suspects na kasuhan at nahatulan, kung sakali, Attorney Kalulut, sir.
5: Meron, Sir Alan. Sa naisagawang 155,542 anti-illegal drug operations nationwide, nakasama ho natin ng iba't ibang law enforcement agencies, 206,516 na tao po ang naaresto. And out of those 206,516 individuals, 12,000 rito yung mga tinatawag natin na high-value individuals.
4: Mm.
5: Kung bakit ito tinawag na high-value individuals, dahil ang iba rito, meron yung mga elected officials, yung iba naman, meron yung government officers, meron din naman ho yung naisama sa high-value individual dahil malaki ang volume ng illegal na droga na na-confiscate po sa kanila.
4: Ayan, okay. And looking forward, of course, Attorney Kalulut, siyempre kinakailangan na maging mas malawak, ika nga, ang pag-ooperate ng ating PDEA. Ano pong nakahanay, ika nga, meron bang mga additional na plantilla possessions para sa inyong mga operatiba o kaya naman ay mga equipment na higit na makakapag-modernize sa inyo, diyan po sa Philippine Drug Enforcement Agency, sir?
5: With regard to the plantilla positions, Sir Alan, ongoing po yung hiring ho natin ng mga ahente. Natapos na po yung mga interview na ginawa po natin sa mga aplikante. And hopefully this August, magte-take out na po yung next batch ho ng mga agent trainees sa ating PDEA Academy. As to the equipment and yung logistical matters, so na pang-suporta sa ating anti-illegal drug operations, patuloy naman ho ang construction ng PDEA Academy sa Tanay Rizal na malaking tulong po sana ito sa ating kampanya laban sa illegal na droga dahil dito na ho may sasagawa ang mga training para sa mga panibagong ahente ng PDEA or drug enforcement officers in the future. And aside from that, patuloy naman ho yung ating mga procurement ho ng mga sasakyan and mga iba't ibang firearms ating ina-account po ngayon. Nang sa gayon, ang ating mga drug enforcement officers ay well-equipped at kaya ho nilang gawin ang kanilang mandato.
4: Mm-hmm. Of course, maliban dito sa mga nakumpiskang illegal na droga, mga suspects na na-arresto at nakasuhan, ito po ay ano, nagresulta rin sa pagkakadismantle ng ilang mga clandestine drug dens o drug laboratories. Attorney? Parang may nagtututut, ano? Oh, naputol. Babalikan natin maya-maya, ha, mga kaibigan.
5: Hello?
4: Yan. Yes, sir. Yan. Naka-recover na ang linya, sir. Okay. Maliban doon sa mga na-aresto na suspect at nakasuhan ng mga suspect, mga drogang nakumpiska. Yung bang mga operasyon ay naging dahilan din ng pagkakadismantle ng mga drug dens o kaya mga drug laboratories sa iba't ibang panig ng bansa, sir?
5: Opo. Tama ho kayo dyan, Sir Alan. Itong 4 years po ng ating administrasyon, meron pong na-dismantle na 13 clandestine laboratory and 1,917 drug dens. Kung tutusin, malaki-laki ho yung bilang ng drug dens na na-dismantle ho natin.
4: Mm-hmm.
5: Lalong-lalo na kung ikukumpara ho natin ito sa nakaraang administrasyon, same period, 560 lang po ang na-dismantle na drug den. Pero itong panahon po natin ngayon, nasa 1,917. Ano po ang pinapakita po na ito?
4: Mm-hmm.
5: Ito natin makikita na maganda po ang coordination na binibigay ho ng community. Ibig sabihin ho nun, nagre-report po sila sa atin at yung mga report na binibigay po nila na ating na-validate, iyan po ay ginagawa na ho natin ng aksyon. Kaya ho, nasa 1,917 drug dens na ho na dismantle natin for the 4 years na nakaupo po ang ating Pangulo.
4: Opo. Ngayon, merong mga label na binibigay sa mga barangay, di ba? Pag sinabi, halimbawa, drug-cleared barangay. Okay. At almost 5,000 barangays ang tinuturing na drug-cleared base sa tulong-tulong na operasyon kontra illegal na droga. Pag sinabi pong drug-cleared, Attorney Kalulut, sir, ano po ang ibig sabihin nito, sir?
5: Pag sinabi pong drug-cleared ang barangay, ibig sabihin po niyan, previously, yung barangay po natin, ang classification po niya, siya po ay isang drug-affected barangay.
4: Mm-hmm.
5: Pag nabanggit po na drug-affected barangay, meron hong mga illegal drug activities na na-validate po sa barangay.
4: Mm-hmm.
5: And nag-undergo po ngayon yung barangay through the BADAC. Nag-submit po sila ng kanilang mga documentation sa ating Regional Oversight Committee. Para ho sila ma-clear.
4: Opo.
5: Ngayon po, dun ho sa committee, nakita po nila na naisagawa naman ho lahat ng mga parameters for them to be cleared. Saka lang po may di-declare as drug-clear ang isang barangay.
4: Ayun. At syempre, attorney, pag sinabing drug-cleared ang isang barangay, mismong yung komunidad na yon ay magkakaroon ng dagdag ng benepisyo. Kasi, drug-cleared, ibig sabihin, na nawawala yung pangamba na maaring may mga gumagamit ng illegal na droga o may mga addict doon na maaring merong intention to cause harm sa mga kababayan nila. Yung mga ganon, attorney, di ba?
5: Tama po, Sir Alan. Dahil isa rin po sa mga parameters sa drug clear na barangay is dapat yung mga miyembro ng community po nila na nalulong sa illegal na droga ay nag-undergo po ng rehabilitasyon.
4: Mm-hmm.
5: So, dito po sa halos 5,000 na clear ho na barangay, meron hong mga 91,740 persons who use drugs or ang tinatawag po natin P-Woods. Nakapag-undergo ho sila ng community-based rehabilitation. And at the same time, meron din hong mga more than 2,000 na individuals na drug pusher na nag-undergo naman ho sila ng Balay Silangan Reformation Program.
4: Uh-huh. Sa Balay Silangan mismo?
5: Yes po, Sir Alan. Magkaiba po yung rehabilitation facility,
4: mm-hmm,
5: na kung saan ang mga kapatid po natin na nalulong sa paggamit ng illegal na droga ay kailangan ng medical intervention.
4: Yeah.
5: Ang palaisilangan naman po, Sir Alan, ito ay reformation program. Ibig sabihin, kung ikaw po ay drug pusher or ikaw ay nag-plea bargain ho doon sa iyong kaso, maaari ka bang pumasok sa balaisilangan reformation program para ikaw po ay mabigyan ng tamang intervention at saka mabigyan po ng training, skills training, para paglabas mo po dyan sa balaisilangan, eh hindi ka na ho babalik doon sa illegal drug activities. Maaari ka na hong magsagawa ng iyong negosyo.
4: Mm. Okay. Isang puntos pa, Attorney Kalulut, sir. Of course, ang mga paaralan ay masusing binabantayan din ng ating mga anti-drug enforcement agencies, di ba? At mga law enforcement agencies, para matiyak ang pagtutulungan para mabigyan ng proteksyon at kaukulang tamang impormasyon ang mga bata kontra sa illegal drugs. Update lang sa aspetong yan, Attorney Kalulut, sir.
5: Tama kayo, Sir Alan, na kailangan po mabigyan ng tamang edukasyon ng ating mga kabataan. Kaya ho doon sa 4 na taon po na babanggit po natin, meron na ho tayo na isagawa na 55,272 drug awareness and prevention lectures nationwide. Kasama ho natin dyan ang PNP at ang iba't ibang civil society organizations na sila po ay recognized by PIDEA to also handle lectures para sa ating mga kabataan, dahil napaka-importante po na ang ating mga kabataan eh habang maaga pa lang eh nabibigyan na po sila ng tamang edukasyon kung ano ang epekto ng illegal na droga, para ho mabawasan naman ho ang demand for illegal drugs dito sa ating bansa.
4: Yan. At saka iba pa, maaring walang kamalay-malay eh, tatawagin niyo bata, iho, ipakidala mo nga ito, yung mga ganon, bigay mo dun sa ganon. Hindi nila alam, baka mamaya kung ano na laman ng pinapakisuyo sa kanilang pakibitbit at pakidala, di ba yung mga ganon, sir?
5: Yes, Sir Alan, yan pong iniiwasan po natin na sila po ay mabiktima, dahil ang mga bata ho, minsan ginagamit din ho ng mga illegal drug peddlers para ho sila makaiwas po sa mga kaso. Pero sana ho habang maaga pa lang, mabigyan na ho ng tamang edukasyon po itong ating mga kabataan.
4: Ayun, okay. Attorney Kalulut, sir, salamat po na marami sa mga update, paalala mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency, sir.
5: Maraming salamat din po, Sir Alan, sa patuloy na support ang binibigay ninyo sa PIDEA. And sana tuloy-tuloy pa rin ho ang ating partnership. Magandang umaga po at mabuhay po kayo.
4: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang spokesperson po ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, si Attorney Kalulut.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Oy, sandali lang. Ilan muna ang mga paalala.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Weather update muna, direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas.
4: Weather. Yatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
12: Good morning po, Sir Alan, at ganun din sa ating mga taga-subaybay, yung low pressure area. na minomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mas nagdevelop po, no? At from unlikely na maging isa itong ganap na bagyo ay ngayon ay naging low chance na, may maliit na posibilidad na na ito ay maging bagyo. At sa mga susunod na oras o di kaya hanggang bukas ay posible na pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Kumikilos ito pakanduran sa bilis na 10 kilometers per hour. At yung mga kaulapan na associated dito sa LPA na ito ay umaabot ang nakaka-apekto rin dito sa Masbate, ganun din sa buong Visayas, at sa ilang bahagi ng Mindanao, kasama yung Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Sarangani, at South Cotabato. Ibig sabihin, yung mga binanggit natin na lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan at nandyan yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, particularly sa Luzon, ay maliwas sa kalangitan po ang ating ma-experience, pero nandyan pa rin yung posibilidad ng mga localized thunderstorms. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pagasa.
4: Thank you. Thank you so much, si John Manalo. Direkta mula po yan sa Pagasa Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, July 31 na, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paul Antolin, Ali Gumatay. Thank you, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial, Mary Ann Milius, Mark Boqueron. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Go on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nagkakabit.
18: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Wrong. Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Di papahuli
6: sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
8: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.